0: Because somebody is grieving, somebody is crying, somebody is emotionally down, no? Somebody has experienced trauma. O niya Palacio sa Malacañang, mo istorya mga higala, ang ginapasabot mga kaigsuunan, nga nahitabo itong mga susama ni Adto gumikan kay na yung mga panghitabo natin isig ka Pilipino nga magbanta ako nung kinabuhi. Napag sumpay anak. Sumpay gab. Sige.
1: Na may assassin?
0: Na may assassin! Yun na, narinig nyo na!
2: I talk to my worthy...
0: So who else? Diba? Who else? Kisa pa may laing gipasabot mga higala ni Auntie Claire. Si Sara Duterte.
3: Pusay!
0: Ang vice presidente again. I would like to emphasize this. Wa ko'y labot. Imo nang banat-banatan si... Kuan? Bisag, baka yung tanga, wa man kagiswilduhan siguro sa... gobyerno para mora na itrabahoon. Ang content na lang ni mo, siging bira ni Sara. Siging bira ni Sara. Kay wa yud me matiti, ana. Wa yud me makabugas, ana. Madam?
4: Ay!
0: Sabada? How about ya? Di yud me in town maka... Di yud masulbat among problema, ana. Gamay sigurong modo pod. No? Ikaw may nag-story about modo, gamayng modo po siguro. Because right now, somebody is crying, somebody is grieving, somebody is emotionally down, somebody has been experiencing trauma tungod sa naitabo nga pagpamusil inside the school, mga katropa. And yet, madungog na to, gikan sa atong gobyerno, ingani nga pamahayag, bisok kung saon, isingit gihapon ang politika. Pagka-inutil, mga higalang klasis gobyerno ni.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkaway kasing-kasing!
3: Bullseye!
0: Why huna-huna?
3: Bullseye!
0: Why pagbati? O why pakialam mga higalas gibati sa uban? Gamay sigurong delikadesa? No? Nanawagan bito itong pari, mga higala, itong hiswetang pari, presidente sa kuan, presidente sa Ateneo. No, kalinaw siguro. No? Pwede ba nimo ma-assure ang publiko? Ang kinahanglan karon sa publiko, mga higala, nga ma-assure ta ng mga ginikanan, no? Bisan pa na anti-clear kung Duterte supporter pa na siya, kinsa nang supporter, supporter ba na ni Limahong, supporter ba ng Mampor? Bisag kang kinsa pa ng supporter, gumikan kumo kay kamo ang gobyerno, kamo ang administrasyon, kamo ang nagdumala karon, obligasyon ninyo nga serbisyuhan tanan. No? Regardless of butante man ninyo dili, DDS man na unsa, inyo nang kaakuhan. No? Inyo nang trabaho. Sa ato pa, bisan ka ng mga ginikanan, dagan sa mga ginikanan, di abon mga DDS na. Regardless, trabaho ninyo na. Nga ma-assure man lang sa katawhan, don't worry. Muna'y mature unta may galang pag-dispense, pag-deliver sa servisyo nga to sa tao. Nga bahalag, di nimo na kaliado, bahalag, wa na ganahin nimo, di nimo na butante mga higala, wala na ilabot, immaterial na siya, ang imo karon i-deliver nimo, no, i-assure nimo nga to sa katawhan, na to sa mga ginikanan, we will assure that the president nag-uol ani.
5: Pinawa!
0: Nga nangita aming solusyon, unsaon kini. Can you beat can you be a bit of kanang naay kuampod gamay ba no kanang naay batasan gamay. Kanang naay batasan gamay ba? Diba? Dili kay puro na lang politika, isaksak gyud ang politika diha, isaksak na sa inyong mga baga diha at clear. Inutil klasis gobyerno ni mga igala.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Kinalang babata mag-lecture ana every day. No? Ang giuna na lang yun, puro pamulitika. Nay gahilak, nay na trauma. Ang ipakita pag yun, ino mag yun gihapon. Kasi may mga kababayan tayo na nagbabanta. Pastilan ka. Samo, ana. Bisag asa na ko, silibon sa logic, mga higala. Di yun ako makita. Nga ang threat kuno ni Bipi Sara, mga higala, ngatos pamilyang mga hawarya.
4: Ay!
0: Alam ko musaba kay Basinog. Nga kuno ang trend na gihimo sa social media na himong napamarisan, nasunod. Grabe. For one moment, Dili ba pwede ding gobernuha may gala nga mamahimong responsable mga kaigsuunan mo angkon nga naa sila'y part ani for one simple reason, Auntie Claire. Kamu ang gobyerno. Kamu ang administrasyon. No, kamu ang gobyerno. Nisugot me nga magpailaw man ang Pilipinas, di may mapadlong bisag wa may ganahe sa inyong administrasyon. Kung ang inyong kaakuhan mo, serbisyo mo. Abay, serbisyo na yung ana. Nga nang i-insert, mag yun ang politika. So may labot na mo, ana. Kay vlogger man kala, sige, banat-banati si Sarah nito. Imuha na, sige, banati. Pero, buhang yun, mga, pag may istorya ka nga na ay Lugos, Malacanang, na ay flag sa Pilipinas, pwede ba nga, inigawa sa imong ba-ba, makahiusa na to? Dili kay, o gusto ka mahimong komentarista, mag-atbangay ta, pag-radyo na lang, ma'am. Pag-radyo na lang. Kaysa di ako, nagmumukha ka ng clown.
5: Pinawa!
0: Mura na kagpayaso. Okay ron, tagmugamit o utok. Wala naman gamit ay utok, God. No? Di pamutang naman may galas lapa-lapa.
2: I talk to my will.
0: Saba!
5: Hawa!
0: Litsugas. Mga way-ayo ni mga higala ni mga tawhana.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Babay, respeto mga higala dito sa... No? Bisa kita mo yung ta, mga higala, maka... kanatong namatay, katong namusil, wakay yung kanga, kasayang. No? Never say may rapod. Kano man, ayaw giingon, ana. Wadyo ka kaibaw mga higala sa giyagyan na to. What went through? No? Lahi ang utok ni Auntie Claire. Tuwara sa Sambuanggang mga Pinusilay. Ang sa, mga igala, ipahid kang Sara. No? Sao naman lang na?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sao naman lang ni Pilipinas o mga susama ragyod ni Inigyapon, mga igala mo tunhay? Dugaya pa sa 2028.
3: Bullseye!
0: May buntag niya, katropang Jing Pigarido. Pwede ba nga inigawa sa mong ba, makahiusa na mo ba? Makasabot sa mi ba? No? We can always agree to disagree. Kabalo ka, ana. No? We can always agree to disagree. Na yung mga panahon nga dito magkasinabot, but we can settle with that. Okay. Lain ang imo. O na ingon ni Kaloy, eh, mo sad na.
5: Oh.
4: Ay!
0: Diba? Imo sad na. We can always agree to disagree, mga igala. And we can live harmoniously, even if we do not agree with each other. We can always do that. Ngano man, naata sa demokratiko, mga igala nga nasod, plain and simple, we can always agree to disagree. Pero kani, mga igala, itong ipangayo niya, is gamay man lang, mga igala nga, kana bang, gamayng batasan lang. No? Nga, pwede ba nga, just for this, ano, klase sa mga panghitabo, pwede ba, ante, nga, dili ka mga away? Pwede ba nga, dili, because, irrelevant siya, no? Kita pa ba, mga igala nga, estudyante lang, mo istorya aning abogada? Ambot, asag ipamutang ni mga utok. wala tay katungod mo, istorya, ano, kabalugod ni sila siguro? Pabuang-buang lang ba?
5: Istorya.
0: Or nadaot na gyud ni sila mga igalas politika.
3: Bullseye.
0: Kailain man gyud ning nakas politika kay tanan mabitong ako de jog ko pahupot. Sultian ta ba budaan ha mga katropa. When I was in Davao, komentarista ko sa Davao mga kaigsuonan, even vice president then mayor Sara Duterte. Nakatilaw pud nag komentaryo mga katropa sa ako. But nothing personal. No? Nothing personal. Only sa mga palisiya, mga katropa, labi na itong COVID time. Nothing personal. No? Kaya di ko gusto may gala nga kanang tao ko, ni kuan tao. No, di ko kananana. Komentaryo ko ako, mga kaigsuunan, sa tanaw na ako nga tama. Asa mo uyon ang akong baruganan, mga kaigsuunan. No? Eh, pasalig na ko ninyo. Pwede ninyo na i-recordaan karon pa lang. No? Nga kung puhon ma-presidente, mga gala si Bibi Sara, isa ko sa mubantay, mga kaigsuunan. No? Kaya... Naamog yung panahon, usahay nga maayong mga higala ang tao as leader, pag-abot karon mga higala sa mga alipuris, na yung mga turtugok, no? Na yung mga kulungo, may higala, nga, naasay laing interest, madaot ang leader, mga katropa. Di ba? Og isa ko mga higala sa magbanday, nga naman, simply because demokrasya, tabay? No? Ang pagkamabinantayon, dili ang pagkahimantayon, ha? Vigilance is the price of our freedom. No, ang pagkamabinantayon, mga kaigsunan, mao ni premyo sa atong kagawasan, mga katropa. Bantayin gina kanunay imong kagawasan. That it will not be trampled down by other people. Di na may gala, tamak-tamakan lang sa laing mga tao.
3: Bullseye! Bullseye!
0: I-assure tamo ana, mga katropa. But I will also assure you that nothing is personal. No? Pero kining administrasyon karon mga inog, nothing is personal ning wag di pagkubutante ani. Tinuod lang. Ang ako lang diha ko mahayblad, makasabot man ta na mga palisiya, diha ta mahayblad para sa mga kasama ni Inesus Ginoo ko alas 8:15 na. Aba na tama na Mr. President, gyud gumunisal sa ko. Wa man ka mo sinias gab. Ay, nako, magtimpla sa Tagsanton Gold Coffee Mix mga katropa. Kinimang good nga administrasyon. No, para sa ning anti-clear, putlo na lang nato na mga higala siya kay di na makaya. Alas 8:16, kadyot lang mga katropa, ay mughawa, balik rako, man lamang ning bibila ka magkapahinomdom, standby.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush amo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sa wata ug talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
3: Bullseye, bullseye.
2: XFM, katropa.
4: Oras may gala doon na 27 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Murag okay na itong gayon na gab. Balik lang ito si original.
3: Bullseye.
4: Tanggalan lang ng bintana. Alas 8.27 na may galang Tagnas morning. Para yung taas atong dulumanon ang bulsayo. Ginimbahin na ito. Ganin of course. May gala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga gala, doon ay mangosteen. Doon ay malunggay, garlic. Ah, wala garlic. Kay kuan man eh. Di man eh, capsule. Katong capsule doon ay garlic. Kani kay kuan man eh, kape, doon ay mangosteen, no? Malunggay, o turmeric. Ay, turmeric. O chia seeds. Kanang chia seeds ba? Kuan na? Kanang... Katabi itong maglisod og bawas, no? Mga katropa, nindot kayo na, no? Sa atong digestive system. Kundi napagin ni glutathione o collagen, mga kaigsuunan, no? Aron nga inyo mga igalang mapamatudan, nasulay mga igalang pag-inom og Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mapalit na sa naguna mga butika. No? Nazario Biler, maing buntag. Harold Salang, good morning. Bro, Macrons, mayong morning ni Muria, bro.
5: Good morning.
4: Katropang Jink Pigarido, Niptali Tindugan, mayong buntag. Ismaila Sabiliano, Asuncion.
5: Good morning.
4: Ako na teacher, manjud ko, for 31 years. Never gani pwede magbully sa pupils. Teachers, kabalo, jud, mi dapat buhaton gamit na mo first heart. Mahalon ang bata, pobre o dato, pantay tanan. Yung sabay kasulti ni mo ni Auntie Claire, Ma'am Ismaila Sabiliano, Asuncion. No? Antonio Tihones, oy, may buntag ni mo yaka Sergio. Kalimutan na ako basa noon. Okay kayo yung background sir, ha? Nindot kayo. Salamat kayo Sergio, no? Diyan sa may Trento Agusan del Sur. Alas 8:28 na mga igala ang Tagnas buntag. Padayon ta sa atong tulumanon karon dotod. With the report mga igala sa atong mga kaubanan si Sinya Castillo may buntag sa mga nasa YouTube. Pasag din ninyo ng tibaghak diya. No? Nan. Rayon ta may gala diri sa atong pagparaguban ubandog ang pamangay gala sa atong mga iliskutanan kadjut lang no. Ako sa ning tanaw ni mga gala ni ato ang sunod nga topic ko karon. Biasa nato na si Auntie Claire.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Ari ta kenapa mga igalay ni sabay nagang mga sakay-sakay karon no. Nagay mga musakay mga gala sa kuan ba. No kanabang panghitabo. Adya pay mensahe mga katropa ni Risa. Kay mo presidente bayad ni siya no mabining kampanya ni Lovely Granada. No? Kay ang Cebu daw gani karon Risa na daw. Risa na daw mo da Cebu. Mao ba? Na, unsa kay dagway ang Pilipinas mga igala samot. Unsa kay dagway ang Pilipinas mga igala mao ni ma kuan. Ya dagay siguro ka magkita may gala magmarcha na ning atong mga kaigsoonang mga NPA may igsoon diri sa atong dalan. No? Oh, dai mga sakay mga igalas panahon. Kani mga ngani, ang mga trapo manakay mga igalas panahon. Sige daw gab, baliw ko gab.
2: XFM Katropa.
6: Napakahirap tanggapin na may isa na namang school shooting na kailangang harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila live stream pa.
4: Kaniyo, mas, kaniyo. Kisa na po yung ipasangin lan ani. Parihara. Di ba? Oh. Kapoy na. Here you go.
6: Lucky at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE.
4: Kano sa ma'am? Kano so, presidente na kamama? Sige daw.
6: Online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Webes.
4: Sa Webes na di ay, ugma. Abi na ko ka ng mga presidente na ka sa Webes di ay. Sige, padayon.
6: Layunin ng mga hearing na ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Lubos akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangan harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Mm-hmm. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak.
4: Alright, Risa na! Alas 8.32 na mga galantag nas buntag. Para ipatingog-tingog lang na pa-yaw-yaw-yaw-yaw wala na siya di agab, no? Para nakuha ka. At least nakuha kauban, hindi kay hadlock doon sa babaw. Okay, nabay ako sa babaw mga igala, no? Init ba kay diri sa ibabaw sa bigit. No? 8.32 mga igala, dagdas buntag. Okay na to? Arang-arang na to ka ba mahayag at least mga igala. Kung kanto lang akong basihan, if kana akong basihan mga igala sa yung whole nga statement, makaingon ko nga, well, sakay lagi, pero at least mga igala may sense naman. Ito na sa wayon, no? At least okay. Tunin ninyo. Muna yung trabaho ninyo. Gihuman pa ninyo ng impeachment. Humana na ninyo ng impeachment. Kapoy na kayo. Wala mo ka na bang... pagboto na mo kay mo ramang gihapon di mo kaabot 16. So mga sigig pangutan na ron, map impeach gyud na si Sara. Kabalo na mo stubag na bay. Mo bito na si Ridon mga igso, naguna nagsigang ilong kasi ginagkasuko. It will never happen. No, di may tabo na samot na nga gihulga na pud nila si Ligarda og kaso, di basta tumuli. So, kanto, pwede panunta ni mo mga convert, makonvert ni mo mga umubutar against, di na ni mo ito makuha, kaya murag nag-seek na itong asylum sa France, uban si Libiste, kaya guk doon man sila na rin. Oh. Diba? Kung magbabalaod ka, trabahante ka sa gobyerno mga igala, or kuan ka, kining congressman ka, o niya musupa ka, ani karon, wala, ipit ka. Pag gihumanan nyo ng impeachment, focus mo para saan ang giingon mo, no, focus mo aning mga panghitabo na to karun. Nga nung naaning mga violence sa school karun. No? Don't tell me, dili bang guna makatarungan ng iba pa nang ipoliticize? Nga mo ingon ka mga yagala, sila Sara manggod, sila Duterte manggod. Be, ing nakoon sa impluensya ni Duterte mga yagala dito sa Amerika. Nga nung naamay mga ingana dito sa Amerika, Duterte gyapoy dahilan na na. Nga nung naamay mga susama ni Ana, ing nahinoon, kining ato mga panghitabo diri, kini mga igala in heavily influenced by unsay naghitabo karon mga igala diha sa ilang the children kani mga bata mga igala nga dula ato na hitabo gahapon mga kaigso na murag call of duty nga dula gab ang naanda kuan na to na abta na to counter strike man di ba counter strike karaan naman na, no 2000 gadula ba ka na Ralph. Tawagan ko na imong tapad eh. Sa mga... Kadua ba ka anak ka ng Counter-Strike? Wala ka kadua anak. Kasi duwa din mo. Siatom? Hindi, nakadua ko anak pag high school na. Pero elementary, siyempre naman. Tapos bukid. Pang bukid lang sa to. Kuan. Pero kanang na, cut-on na tag... Kuan ba? Pa... Saan eh? Cut-on na tag... Hawid-hawid na ng mga computer. Nakadua ko anak ng Counter-Strike. Mamaog yun to! No? Oo. Oh. O napag yung mas kuwana na katukitawag nila Call of Duty. Influence na ba no? Influence na mga gisyon nga ito sa mga kabataan. So, ang buhatan na itong palisiya karon paunsa na ma-regulate ba no? Pero dili lang tamuhunong diha. Unsay buhaton sa school. No? Kay, it turns out, mga higala nga, dili lang di ay, pag mayong ka, magbutang tagwardya. Actually, mga higala, Sana hitabo sa Sambuanga. Makaingon ka nga, bisan pagdaig-daig wardya. Oh, bisan pagdaig-daig wardya. Kay matod palagi, nagsakyanan magkukuno tong bataa, mga katropa, no? Naman ito'y sakyanan, kay, kuan lagi, no? Naalagi kwarta. Mga kaigsuunan. Kuan, mapuna, pangmahalon, mapuna ilahang university. No? Ngang what daw, macheck mo nang nadala mga igala ang baril. So, I think they have to learn from that. Kinalang sila makat-on mga igala niya ng kasinatian. O kita? Ang samay ato? No? Kulataho naman na ganing maestro mga igala diya sa Elizalde. Diba? Tabangan naman na ganing kulata mga igala sa estudyante. So may buhaton, ana. No? Muna, diha. Dili lang tamuhunong diha mga katropa. Ang dipedo sa'yo mabuhat. No? Dako man yung kuan. Dako man yung mga igala nga kinibang sulbarunon. No? Sa ato mga eskwilahan. Dili ni pwede nga katulgan. Labaw nang dili pwede sa gulag politika. Ayaw na sa gulag politika na. Pag politika lang mong inyo diha. Pag ano may impeachment kihatag sa inyo, di pa mo matagbaw. Kanang ingani nga problema, ayan na ninyong haluig politika. Kaya nga naman, futures mga bata mo ina ma ko Andre. No? Kung pwede lang si Antikler, ayan nilang patinguga. Kaya why mayong solusyon ikahatag na? And besides, we don't need her solusyon. Nga naman, di man siya mga igala kuan. Di man siya mga kaigsuunan. Tawag ani, kanang elected na to. Ang iya ramag yung trabaho, di mo istorya raman. Mo istorya na lang ganin mong trabaho, di pag yun mao. Alas 8.37, bagay galantag na sa atong pagparagubanuban. Ganibahin na may galantod ganinyo sa premium dito ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Nagluya ka? Medyo hinay imong kuan diha, kining ang pagmupilok ka mga higala, dugay na kabalik, no? Grabe po na nang pinakuan na luya na gano'n, no? Pagmupilok mga higala, kaya pamilok, kuan naman na, no? Waray segundo. Pag siya mo pilok mga isa ka minuto mga bago ma. Meaning luya ka, waka energy mga igala. Pag inom og premium D3. Kaya ang premium D3 mga igso na doon na kini taas nga monochain triglycerides. Yan ikabot mga igala sa imong lawas makonvert kini into instant nga energy. Doon naman kung nimang, kini mga igalang VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigso na. Mapalit ni mga igala sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Karong taon-taon, bay! Kay, pagbaha sa Manila, grabe, no? Pero matod pa ni Auntie Claire na po! Ay, ano naman tayo? Auntie Claire na naman! Matod bang Auntie Claire, mga katropa? Ang Duterte era nga flood control, maoy angay may galang balikan. Mao? Piyawagod! Apan sa nilipa mga igala, maminaw sa tagong dugang pa, mga igala mga balita, gumikan kay ang kapulisan mga igala sa Tagum City ni bisita sa mga eskwilahan. Dunot mga igala sa insidente sa pagpamusil sa Sambuanga. Atong sarang kompletong detalyos, balita katropa mo sa balita katropang Larsan Yol.
2: XFM Katropa Live Report.
5: Katropang Arnel, Gilayong Mihimo o Ginisatiba, si Tagum City Police Station Acting Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Ricardo J. Bahan sa pagbisita nga to sa mga eskwilahan sa Dakbayan. Alang sa pagpanagiskot sa seguridad dunot sa insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Sambuanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Sambuanga City niato Agosto 18 sa buntag. May bisita si Colonel Bahan sa Tagum City Trade School o personal nga nakikitagbo kang Mr. Roger Martinez, school principal sa naasong eskwilahan. Nakatutok ang maong lakang sa pagpanagiskot sa pagpaligon sa mga ESPA protocol sa kaluwasan sulod sa campus, pagpakuswag sa seguridad o sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan ay labi na sa atol sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante. Samtang ni Paday Usab ang principal sa nasangpit ng eskwilahan o kooperasyon sa maong inisiyatiba sa tumong matutpang masiguro nga luwas ang palibot alang sa seguridad sa mga estudyante o magtutudlo samtang parayon ang pagkat-on sa kabataan. Mahirap naman nga una nang nagmando si Colonel Bahan nga sa iya mga personay nga pakusgan matutpa ang police visibility nga to sa mga tunghaan sa Dakbayan alang sa paspas nga pagresponde sa dili matagna nga mga panghitabo. Samtang sa Pikas Bayan, katropang Arnel, no, at dili lang kayo dugay itong nahinabi si Principal Diri Asad sa Tagum City National High School, si Sir Junicio Siglos, ang school principal sa naasong eskwilahan. Iyang garantiya, katropang Arnel, no, ang kaluwasan sa mga estudyante sa ilang mas gipakusog nga seguridad sa pagigtimbayayong usab sa LGU Tagum. sa paghatag og mga school guard sa mga TMU personnel o mga CSU personnel o Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Colonel Bahan. Matupan niya nga way kabalak-an ang mga ginikanan sanglit istrikto nilang gipatuman ang paghiling sa mga dalang bag no sa mga estudyante pagsulod sa ilahang eskwelahan og duna matudpay mga CCTV matag school room adunay duha ka mga CCTV nagamonitor sa matag karon kunya sa mga lihok sa mga estudyante og gina-check ya punong ginamanduan matud pa ang mga magtutudlo nga matag karon kunya ina-check ang mga matag room no aron nga masubay kung unsa ang mga ginabuhat sa mga estudyante samtang wala pa ang ilahang mga magtutudlo mga katropa o matud pa niya nga ilajong ginahiling no og ginabawalan nila katropa Arnel nga musulod kung doon naman galing estudyante kadto sa kinan ila kining ginabawalan nga musulod sa campus og walay matudpay mga ginikanan o mga kabataan nga dunay mga o mga estudyante nga dunay sa kinan nga makasulod sa campus sanglit diha lang gyud sa gawas ang ilahang mga sakinan aron malikayan mga katropa nga makasulod kung doon naman galing mga kontrabando nga ipasulod sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Gikan din sa gawas, alas sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, katapang laro sa Niyol, XFM News. Live report.
4: Eh, salamat katapang laro sa detalye sa report. Oras na ito, may gala 42 minutos na pasado. Alas 8, bunta, gining bahina ito, ganin nyo may gala Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C, pakusgang imong immune system. Ipaboost ka na, may gala, pinagis, pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang vitamin C, gikan sa Santon Sodium Ascorbate, Ascorbic Acid, mga igalas generic name, nining Santon Vitamin C. Mga kaigsunan, no? Muna yung alkaline base, but pasabot, mga katropa, dili kini makahapdos sa imong kuto-kuto. Sa imong pag-inom ni ini mga katropa, no? Magabaton ka o depensa sa imong lawas, gadi kadali may galang sipunon, di kadaling ubuhon, o di kadali mga igala nga kalinturahon. Kining atong lawas, mga igala, nanginhanglan yun o sufisyente nga vitamin C gumikan kay di kinikaya i-produce may igala sa atong lawas. Kinala ni mo ni nga tumaron o kinala ni mo ni mga igala makuha gikan sa pagkaon anong ikaw may igala nga mapanalipdan. Maayos sa nila, binasa atong mga brain function o yun sa may igala sa atong pamanit. No, muhamis kariya pagsakto kag vitamin C baga kay igsunan. Labi na gyud mga bata nga gatong ha aron mga igala di maglag na mga utok ana. Mga katropa paimnon na silang Santon Vitamin C. 8:43 already. Bullseye. Dugang pambalita, Davao del Norte napakita og masugot nga pagbaningkamot batok sa plastic pollution. Uyawa ni no. Abi na ko kanang apil ba ni mga plastic nga batasan? Ato may galang Sharon Gobleto ni Talios Balita. Katropa mo sa balita, katropa ang Bong Algabri sa report.
2: XFM. Katropa. Live report.
4: Apil. Apil o way labot? Ha, way labot?
5: Kung apil ang plastic nga batasan, murag daghan. Upay ka siguro mahipos ani.
4: Magproblema na po sa basura, dagang kayo.
5: So, ni consider batu pa sa pwede sa guling aga panaligan sa Davao del Norte at usaka proposal provincial ordinance na mag-regulate kini sa paggamit usab sa single-use plastic o gitawag ng styrofoam sa provincial sa Davao del Norte. Ganigisgutan ang baong na legislative measures at ulo kini sa 33rd regular session at iagtong Agosto 1925 din tumukatabini ang pagpakunod batod pa sa public to plastic waste o mapag-dasig-usap na ito sa gamit sa mapluwas o sustainable na mga alternatibo. Ganing amount proposed na ordinance i-submitin kini ni board member Wendell Inat. Lakit na sabihin niya ang rekomendan na kapuli sa single-use na plastic o styrofoam and native basket na matod pa kani kita og eco bags, biodegradable o gibuman na recyclable na materials. Ilatid usab sa maong balaod doon o ordinansa at mga signot matod pa batong kato sa mga mahimong mulapas usab sa mga provision isip bahin matod pa gini sa pagpaligon sa pagdumala sa basura o sa pagkunod usab sa plastic pollution din sa ato na provincia. Kung maprobahan matod pa gini magapatuman usab inauban na makapatampo usab ang ordinansa o mas limpyo na komunidad o mas responsable matod pa na paggamit sa mga packaging material. Kaya sa tuga report na tugatikan sa Sanguniaga Panalayugan sa probinsya sa Davao del Norte. Ako sa Katropang Bobo Masi ang Gabri at
2: XFM
5: News.
2: Live report XFM Katropa.
4: Dagan salamat ka tropang Bong Algabres sa Detalye sa report. Oras nato may galay 45 minutes na kalabay sa alas 8 spuntag. O gining oras nato ganin yung may galay sa Santon Vitamin C. Padayon ta! Dili sa unahan og force ato mga kaigsunan mga mag-uuma diha. Kumusta mo?
7: Good morning.
4: Ato mga kaigsunan diha nagproblema in town sa ilang mga higalang mga panguma. Gusto mo tinggas nga ani? Nindot mga higalang abot, bugat mga higala ang timbang. Gamitin na mga higala og kanang gamit mga higala ni Boss Amo, no? Ang Latim Gas G foliar fertilizer mga igsoon. Ang Latim Gas mga higala mapalit na sa mga agribet ha, basi mo butikan na katropang Arnel dili sa agribet na kay para manas tanom, no? Latim Gas G foliar fertilizer napamatud-an na bay, proven and tested na, no? Sa mga mag-uo mga pag nagagamit sila Latim Gas mga igsoon, mudako mutaas gyud ang ilang kuan, no? Ang ilang ani bugat pod busok manggod mga kaigsoonan. Sa sulay ha, pangitiman ang pangalan at tumog agribet ing na Latim Gas G, no? Latim Gas G mga higala. Alas 8:46 na, good morning sa ato mga katropa. Usab din mga higala sa DM's Rent a Car. Naminaw karon mga higala mga orasa, no? Ang DM's Rent a Car, doon na sila mga higala Facebook page ka DM's Rent a Car Tagum, no? Pangitaan din mga katropa unya kinibang gusto mo mga sakyanan nga inyong marentahan mga higala sa inyong mga lakaw, pangitaan ang DM's Rent a Car, no? Barato na mga katropa, di kalidad ang ilang mga sakyanan, of course di kaibilin diha, but very affordable ang price mga kaigsunan. Mahing buntag po sa mga taga Sunrise MPC Garments. Mahing buntag po, salamat kayo sa inyohang nindot ng serbisyo o kini may gala labi na sa ato maghimo sa atong uniform, no? Ang Sunrise MPC Garments mga katropa. Alas 8:47 na antag na may galas buntag. Rayon ta sa atong tulumanon Pablito Banson, good morning attorney. Uy, dili intawang ko attorney ha. Naay kontraktor nangita ni BP kay hapit na siya malumos sa iyang distrito. Langoy diha kay malita pa na gisuyop na nimo. Wow, bitaw kaayo no. Si Abanti mga higala ba? Si Abanti ra gyoy Abanti ang apelyido pero paatras mga higala ang pangutok. No? Abanti ang apelyido pero ang daway siya may higala maghunahuna paatras eh. No? Ayos din ah. Ayos din mga katropa. Ano ba gag sa baha may higala pangitaon ni mo si Sara? Oh. Karon mo samot na pugsurok mga higala ilang dugo kay si Sara mga higala, no? Muadto og Japan. Suko sila. Kaya ngano kuno muadto og Japan nya gabaha mga higala ang ngano dai dili muadto og Japan mga higala si Vice President Sara Duterte. Muhubas ng baha sa Manila. Pinawa. Diba? Ngano dai mo kuan siya umulusob siya diha, di ba? Kapod mo ingon nga, ayan naman paepal na naman. Di ba? Di man yan na trabaho. Kumato na siya og kuan niya nananghid. Di ba? Nananghid man na. Ya dili imong pliti mo igihasol, pakialam nimo anak. Gawas niya nagpaamot na sa mga Pilipino, muti ko ninyo kay badto kog Japan problema na. Pero nananghid mga higala no sa kining nananghid man na sa Office of the Vice President, as of the President diay sa OP man na mananghid. Munang kabalo si Auntie Claire. Ang kadaot lang ng Auntie Claire, iyang ginabulgar, og asa mo adto si Sara. Iyan ang ginabulgar. Oh, mayra ba mga higala og kanang kuan ba no? Apil siya mo gasto ana. Kasi labot ana. Sa mga suya ka Auntie Claire adto dito sa Japan. Hello go. No? Wilma Flores giango-ango na manguna si Boy Dila. Abante ka tropa. Ambutan na niya. No? Nga si Sara may gipangita niya mga higala unya ang iya mga constituent dito nag gibakwit in taon mga higala ang constituent ni Abante ay.
7: Bullseye. Bullseye.
4: Kani makita man nato ni nan. Na istoryahan na magidato ni mga higala. Kining nahitabo karon nga pagbaha sa Manila dili tiaw. No? Una mga higala sa nakalabay nga semana dito sa Batangas, no? Rabing pagbaha sa area mga higala sa Bulacan, karon mga kaiso ng Pampanga, sa Baguio City, no? I mean, gibaha man ang Davao pero kadali ra gyud ka ito mga kaigsuonan. Nagperti na ninyong banha karon. No? Lain na sa ipasanginlan. Matay, no? Kay matod pa mga higala ni Auntie Claire, kinahanglan ko no nga i-account. No? Amidst ni ini mga higalang paglutaw sa Manila, matod pa ni Auntie Claire, ang kinahanglan i-account ang flood control budget mga higala o funds sa Duterte era.
7: Ay,
4: No? Ang kinahanglan ko ng mga higala i-account ang pundo sa flood control panahon ni Digong. Pero ato nang tanahon karon mga katropa. Sige daw, paminahon lang sa nato si Auntie Claire. Auntie Claire again!
2: XFM Katropa!
8: Patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakarang administrasyon.
4: Op! So kay... diba? Ah! Lami agyo kayo mga higala eh. Mm, talaga naman oo.
9: I talk to my
4: 13,000 ko no, may gala, grabe no, flood control. Pero makita man nato na. Aril, Aril, ba yung buntag, sir? Kumusta? Marco Calago, good morning. Gikan diyan sa Dumanhog, Cebu.
7: Good morning!
4: Si Grace Gims, good morning. Na-fact check si Abante o gubang mga nagsuyop sa flood control, Mirise. Muna, nibalik na na sa ila. Arturo Canoy, ang tawag ana atras Abante. No, Agent Double D, bugo bitagid na si Ante. Murag lata sa sardinas. si once halhal lang ni halhal lang ning dagway ni H virus. Si sa bato Ringo's TV may buntag. Si padayon Auntie Claire.
8: Malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects tong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update, kahihingi ko lamang po siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin.
4: Okay.
2: XFM Katropa.
4: Di ba? Mga katropa, tunga-tunga sa paglutaw mga higala, baha sa Manila. Pulihin siguro nag baha gab. No kanang nabakay kuan sa baha di nakay. Nakay video sa baha. Pulihin nagbaha si Auntie Claire kay ibre makuan ta no ma diskurahi ang atong mga kamada pag kanang anaong mga higala mo sige nato makita. Tunga-tunga mga higalas pagbaha karon sa Manila, no? Kini mga higalang atong administrasyon, no? Nalulungkot man daw si tama gyud ito si ko ano? Tama gyud si Lini bay. No? Hinumdum mo atong gi-interview si kuan ba si Vice President, former Vice President Lenny Robredo. Nga atong nanagan bitaw sila. Nganong dili dapat iboto si Bongbong Marcos. Kabalo ka sa ingon ni Lini ato, tubag ni Lini ato, sinungaling siya. Pangalawa, sa oras ng kalamidad hindi siya nagpapakita. Asa dito ang pangulo ba? Pero way mangita no? Way nangita bay. Ngayon naman, mapuy post. No? Na ba nangita, di ba? Kadungog ba mo nila Abante nangita? Tanaw ang gipangita si Sara na noon. No? Kadungog ba mo mga higala sa kabataan party list nangita ni BBM nga nang lutaw na silang tanan diha? Wala. Na undang ang klase mga higala diha sa Manila karon, walay klase, walay trabaho. Gumikan sa baha mga higala, nabay nangita mga kaigsuunan kang BBM? Wala. Nasaan pala si BBM? Ralph! Palihog ko na kung tanaw da sa ilaw, umbisa kung anong nabas BBM nagtago niya.

0: Pwede kayo, mo ingon na nga, tama man ka. No? Hindi pwedeng umikot ang mundo namin dyan sa flood control. Pero ang taga Manila, ang ekonomiya ninyo diha, no? Ang taga Manila, patay. Mga kaigsuunan. Ang mga taga Manila na, believe ko ani mga Pilipino bitaw pod mga kita mga kaigsuunan no ang atong batasan makaingon gyud ka mga higala og sa tanang mga taga Asya kita mga Pilipino mga higala ang perti gyud ka mga ang mga taga Japan problemado na sila kaayo karon ngano man ang Chiba prefecture gibaha mga igsuon despite sa ilahang nindot mga higala nga mga infrastruktura because well the weather mga no, mura na matag si BBM no na ni. No. The climate is changing mga kaigsuunan no. Ug dili na enough ang kana lang naanda nato mga katropa nga mga flood control etc mga kaigsuunan. Kinahanglan na nga mag-innovate mag kuan. Pero sila guol na sila kaayo. Pero Pilipino bay tanawa na mga video. Naapay na nayaw diha ga. Dong digi digi dong digi digi ding dong. Mapapa-oh-lala mapapa-oh-lala sa piling mo. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Para lang sa'yo.
1: Siya bunda de la box.
0: Di ba? Kita ka na ka mga video may ganal. Ano ko baka kuyawag yun yung mga Pilipino magigsuon eh? No? Kuyawag yun ang atong type of resiliency. Ngayon naman, gibaha na ga TikTok. Gihimong content mga igala ang baha. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Para lang sa'yo. Mapapa-oh-lala. Sabi, kita ka ito nga bukuan, Gab. Na nag-TikTok ba eh? Na mag-iisa nag-content mag-igsoon. No nga, gipukaw, kunuha siya, gipukaw. Nahigda siya ba? Higda siya. Gipukaw kuno siya mga igala sa iyang bana nga mahal gising na maligo ka na. Nya naghigda siya sa katri may gala nga puno og tubig. Naghabol ba gyud. Sabi gyud ni Pilipino bay. No? Gihimo na lang gyud nato in taon ba nga bay ato nang i-maintain nga batasan kan abitong bahalag na gaguanta. Ala sige lang no. Kuan lang gyapon, padayon lang gyapon. Mga kaigsuunan, ngano man gining oras ating gilok man sa balhibo sa kong ilong ba? No? Huh? Sana content daga o lahi na no. Anay mga gipang content lagi diha. Nang gi TikTok lagi ba ito nga sa kuan na ang uban ga jet ski, no? Ang uban nga nag jet ski. Ang uban may gala sa pato ila mga tirada, nakakitirada mga Pilipino. Murag diversion na lang mga gala sa realidad ba no nga bay bisag unsa og ingon sa gobyerno sila ra man gyud naunay man sila sa ilang tari god and this time around may gala nagsalimo ang silag sagang nya mao nang pangitaon nila mga higala ang ilang dali kayo labayan nila karon na pudo og lapok ang Duterte mga kaigsuunan pero makita nimo na sa budgeting diri mo na mga higala makita sa budgeting karon ari na mga higala magbikay sa budget o kinsang administrasyon na ang dunay pinakadako nga budget sa flood control mga kaigsuunan, no? Kay because whether we like it or not, mga igala, kung ang Duterte administration na i-flood control, laman dyan na, mga kaigsuunan. Pero kung naalang sa mga bilyon, mga kaigsuunan, para sa tibuok Pilipinas, dili gyapon nga siya kadako, mga katropa. Ikumpara ni mo, sa flood control budget nga nahitabo, mga igala, sa termino ni BBM, note, wapa na siya mahuman, niabot nag trillion, mga igala. Oh. Na mga... kuan no mga kaigsuunan na to naghimo na lang lingaw-lingaw ni gihimo na lang nila ni mga higala nga ang uban nagtampisaw na lang sila diha kita makaingon yuta kahugawa pud ano ang uban lagi ka TikTok bay ka TikTok himong content na may higala nag usa na mapapa-oh-lala sa piling mo. Dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi ding dong dong digi digi dong digi digi dong. Kaya naghimo na lang taong content. Pero ang balakan niya karon mga higala-hala, they keep on harping banat. Asa daw ang flood control sa Duterte era. Bullseye. So ingani nga klase mga higala, di gid mo angkon. No, naunay man sila sa ilang tari karon.

0: sila ra may niingon mga higala, sila ra may niingon nga, hindi na pag naulan, hindi na babaha sa Manila. Eh ngayon, anong nangyari? No, what happened? What just happened? Why happened? No? Unsay na itabo, Mr. President? No, di ba?
1: And we
0: no, wait, nangawi. No. Karon. Di man ninyo basta-basta magkuan kay ug ang dabaw pay giingana na baha mga higalag kuan. What na? Oh, hagbay ra. Pero kabalo ka mga kaigsuonan na naay ni gawas karon, nag-deliberate naman sila karos budget. Just so you know ha, basigwa mo kabantay ani. Nag-deliberate na silag budget karon. Nag-iskot na silag budget, bay. Basig, wa mo kahibaw, ana. Nag-iskot na silag budget karon. Naay ni Sita. At least man lang ni Sita. Napuslan na po di mayagala si Tinio. Napuslan na po si Tinio. Ang budget na to, mga katropa, nga nina, magsugod ta sa NEP. Kung sa manang NEP, National Expenditures Program. Kang kinsa man na, that is what we call President's Budget. Budget sa presidente. Iyago ng budget mga katropa kay para man na sa plano sa iyang administrasyon. Karon, ipasa na dito, iagi na dito mga higala sa Kongreso. Dito nang mahitabuan ang dinunggabay, tinigbasay, sinuksukay. Diyan na mahitabo na, mga insertions, etc. No, diyan na mahitabo mga higala. Pagkamulusot na diha, mubalik na sa presidente, pirmahan na, that will become a GAA. Oh, ako lang gimubo mga galang proseso. Karon, asa na nga process karon? Nag-iskot naman sila nga naman. Hapit na year end, bay. Hapit na last quarter. September, October, November, December. 4 months. We only have 4 months mga gala without counting the days karon. Ano gining mga panahuna. Pila naman taron mga gala? Pitsa 20, pitsa 19 naman ta. No, pila na lang kaadlaw mga gala? 12 kaadlaw na lang. Mahumana na yung Agosto. So magsugod ng September, October, November, December, 4 months na lang mga higala, mag-isgod na sila. Then pag dapat pagka 2028, 7 di ay, dugaya pa sa 8 oy. 2027, mugawas na mga higala bag-o na po nga, yung tawag na itong National Budget or the General Appropriations Bill or GAA o GAB mga higala, no? Karon, natinga si Tinio, ingon si Tinio nga, ang Davao Region ginabaha. That's correct, mga katropa. Pero kaibaw baka nga walay flood control project sa Davao Region karon, wala gitagaan. Kita ka? Wala gitagaan. Ha? Take note ha, wala. Meaning zero. Ang nisitaan eh, no? Dili ni kang Sara, siyempre. No? Si Tinio? Act-teacher? Banha ba yan eh? So natingan siya ron, nga nung walay flood control sa Davao nga binabaha man yung Davao. Sige kuno kamo kuno be. Gikan kang presidente BBM ang budget. No? Sulbaron ba niya ang baha sa Davao? What do you think? Tapos ang ilang pasangilan karon, wala daw nag-submit ang DPWH sa Davao. Hmm? Really? Sa nahibilin nga panahon, kabalo man sila magsigi pag-uwan, sa nahibilin nga panahon, dili gyud nila punduhan, tawa? Dili gyud nila punduhan mga higala whatever the flood control projects. Pag moingon kag Davao Region, damay na lang mong uban. Damay na lang mo nang iuban mga higala. Pero ang pinaka gitira gyud pag-ayo ang Davao City, no? Gubikan kay gusto nila nga mubaha ang Davao City para mo'y may himong sentro mga higala sa isgutanan o mapalutaw nga kurakot ang mga Duterte diyang dapita. No? Muna'y gusto nilang ipalutaw. Pero ang tinuod mga higala, wala'y pundo. Even karon mga higala sa bag-o nila o gideliberate nila nga NEP, gikan sa presidente ng NEP ha, National Expenditures Program, mga kaigsunan, wala. As in, wala. Wala talaga. Wala. Wag yun. So ingon Stinio nga, binabaha din naman ang Davao Region. Bakit wala? Explain ko nga, wala yung nag-submit. Mao? Pagkutan na doon ninyo mga district engineers, mga higala sa Davao Region. No? Sa mga kining sa DPWH. Wag ka submit yun. Wag yun gibutangan mga higala. Tuyuan yun, wala gibutangan mga kaigsuunan. What do you expect? Butangan kahanan ni BBM, no? They could benefit from the flood of Davao. makabenepisyo sila maigala kung ang Davao mo baha nga naman magamit nila na mga kaigsuunan as a political tool nga gubon o gubon pa si Sara. Kaya di ba nila na ma-impeach? Di na nila ma-impeach eh. Tinood. No? Sige daw, tanawa daw ninyo karon. Wala na. Tanawa daw ninyo. Bisan ang tao nagkawa ang interest. Oh, di na ma-impeach sila mga katropa. So, ang hunaw na sila, the last resort, sa may buhaton pa ni sa 2027, banatan gihapon, hantun nga badaot. Mga katropa. But you can never put a good man down. Mga kaigsyon. Muna timan inin niya. Bullseye! Kung maayaw ginang tao, unara, naragam, narong gingon gab. No, nagsayo na mga kwan. So, speaking of flood control, again, balik na ako, natinga si Tinio mga igalaway, gihatag sa Davao. So, by the next year, mga igala, kung wala gyoy ma-insert, kung wala gyoy ma-usab diha mga kaigsunan, do not expect. No, nga na ay kwan. Pero pag naay baha, mga igala, singlon sila. No, ana na siya. Pag walay budget gihatag mga kaigsunan, pero pag naay baha, singlon sila. Maraw na itabo karon sa bangkal mga kaigsunan. 3 years ago, gihatag na mga igala ang master plan. Wagi punduhan mga kaigsunan, pag baha karon, ibalik na dito sa ilaha, singlon sila. Ing ana may igala katarantado ng klase sa gobyerno. Bullseye! Nagets nyo ba? Mm. Ing ana katarantado ni si Mr. Insurrecto. Ay, sorry, si Insurrecto namin. Ingana ni kalasaw utok unsa kalubog ng baha Megalas Manila, ingana pud kalubog ang utok ni Insurrecto ni Chabrilis, no? Mga naong og kwarta. Mani mga tinuulog naong kwarta bay, no? Naong og kwarta kay sugot ra man sugoon nga comment lang mo diha para swilduhan mo. Sugot kuan lang mo diha bahala gi talo-talo bahala gi luluan na mo kaayo bahala gi kuan na mo kaayo gi ilad na mo sige comment lang mo diha. Kamo mga nagtan-aw diha kamo mga padayon mas yung baruganan. Kay kini mga tawhana ning nagi-comment diri nga niya, sila Chabrilis, si Ribukas, kini si kuan, no? Katunganing pikas mga igala baba da Cebu, no? Yabot makadres ako comment kada kag radyo da Cebu. Mm. Oh, di ba? Kini si Chabrilis, kini si Mr. Insurrecto. Kini sila mga igala mga na mo ni mga naong kwarta. Kadawat silang sweldo mga kaigsoonan gikan sa kuan, gikan sa kwarta sa gobyerno. Oh, nya ang ilang trabaho mga ghost lang. Mm. Mga ghost ghost account na. Mm. Sige kuno. Og di pa ni ghost account be. Cindy daw mi, i-add daw mi sa Facebook mi. Be. Pakita ay. Ano ba? Kita imong naong. Ako dagway, mao na magyunang dagwaya. Makay mga kuan anak. Pakita ni mo kung unsa na ka, kuan di, unsa na ka ambungan ba na? Tanaw ni mo ambungan eh. Pero kuan, mao na ginang dagwaya ba? So, isog be. Huwag dili, dami be. Pabaton, aray din sa station, istorya ta. Be. Aray sa station, istorya ta. Hindi kayo magsigir ang comment. Wala na. Okay, mga baruganan, mga igala, mga bayaran. Maraming klarong bayaran. Ako, inong ko ni mong bayaran. Seri mong ebidensya. Di ba gani, Mikaela? Inong ko ni mong nibutar kong BBM. Okay. Pwede palang ma-retrieve itong akong kuan. Pwede palang ma-retrieve itong ako ang baluta. I-retrieve na ko. Huwag ipamatuod na ko ni mong. Awadyong ko, mabutaran na imong presidente. Puryagaba. Kaya di ko bogo. Nakabasa kong kasaysayan nganong mo ako pa mong yun ang testingan kay bawo kong init nganong ako mang yung hawiran kay bawo kong makapaso kay bawo naman ka ng apelyido ha nganong gisulayan man pero inyo man pud na sa una di ako manghilabot ana may gala kay mo may nga na pud mog lagi mali lagi me no lain pay ato kay alas 9:09 na mga igala paminawon sa nato ning malingaw na lang taan ning tarada sa mga Pilipino bitaw mga kaigsuunan tanawa na gab. Ano tong ga TikTok gab, no?

0: Sige. Bullseye. Alas 9, Jess na. Next slide, please. Bullseye. Katong kuan, sige. Iyon siyang tickler, balikan ko no nato mga igalang flood control sa Duterte era. Okay, sige. Kini akong kuan mga igala, no? Kini ako ang gusto balikan. Commercial sa data, sorry. Commercial pa di ay. Mag-commercial sa amin, no? Maglahi lang ta Diresh Mindanao, Republic of Mindanao, pwede, no? Pwede kung yan lang ka sa yon mga igala. Uyon ko ano eh. Kapoy naman ko dito. Maglahi ta Diresh Mindanao, maglahi ta mag gusto mo kuyog ang taga Bisayas, pait sila kay puro man ta Bisaya. Total, hagbay raman tang gitamay ang mga Tagalog. Sino mo lang istorya? Ay, mukalain, ha? Gidahin mo beta nilang sumsuman kay gahi ko no ta mga istorya. Ito, tinood na eh. No? Nahimo ba yan ng racial discrimination kani adto? Tawag, racial discrimination, bagay po tawag na. No? Nabisa ka nang iagi lang nilag joke. Pero, sakit ba sad na? Nanong himo man yung katawanan ng atong accent, no? Labi na si kanang bakla may galang entertainer si kanang Vice Ganda. Kayo kayo naman bulig Bisaya, oy. No? Kanang the way sila mo deliver, you know, joke mga igala is half meant. No? Ang joke mga kaigsunan, katunga yaga-yaga, katunga anat. Huwag yun ay pasabot mga katropa. Ano man na? Anong joke? No? Diba? Gahi ko nung tag-accent, no, pusa naman ilaban tang ginatamay. Sige, may problema. Pero kung mahita po na may gala, makita nila ba, no? Maribik Salinas, good morning sir. Unsay FB ni mo? Duha ka buok akong FB. Arnel Cortez o katropang Arnel Cortez. Huwag yun nila yung pangan. Maura yun na. Okay. Di ba na pwede sabay na may gala sa balaod nang di na mutugag tinuod pangan? Oh, bitaw! Kana di ka mutugag tinuod pangan, may gala? Baka sa kasbalaod na. Tugag pangan. Arnel Cortez. No, wala yung kuan, no? Mora nang naunga. Unya, ang isa, katropang Arnel Cortez. Alas 9:12, kajut lang mga katropa. Isa mo kawa, ah. Kumanta mahuman. Balik tahuman lamang niini, kajut lang yun.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tulonon bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress,

0: XFM Katrupa.
1: Oras may gala dira kita 21 minutos na. Oh, tama dai, tama.
2: I talk to my worthy.
1: Adore you. Alas 9:22, antak na sbuntag mga katropa. Welcome, balik sa tubag para gumanuman sa tulong manong Bullseye.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Medyo mo kuana gid no, basta panang pahuman na bitaw. Pero kung ba't di gapon, basta nakakuan ka ng premium D3. Eh, na yung pinaka the best kayo, mahigala, para mo lahutay ka. Pang palahutay na ha. Lahit po tong lahutay, mga higala sa kama. No? Turbo to siya, turbo. Kunya ako, personally, di pa ako kagamit, anak. Di pa. Nga naman, kabalo na mo sa answer, anak. Nga naman, di ko magamit pa. Di pa gumagamit kay... Kaya ka ayaw na unse. Pero kato mga kuan na to, di ha, nga medyo... Labi na ka itong mga diabetison. Ito problemado na mga igala, no? Di natakat kuan na sa atong marital obligation. No? Ato ba yan ang obligasyon po? Labi nagminyo ta? Tinood na. Obligasyon na ito na sa atong partner. May lang imong partner og di na po kuan, active, pero active pa. As much as possible, i-groom yun na sa inyong duha. Inyo lang na duha, ha? Wala bot na. Di mo na mamadyon na di pwedeng ikapanghagad. Pwedeng ikapang-istorya, inyo rin na siya. Exclusive na siya, may mga katropa. Alright, alas 9:23, antak na magahigala, Julia Masadlan. Good morning, nagtanaw gikan sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta mo, Santo Tomas? Okay na diha, atong mga katropa sa may Santo Tomas. Pon, musuroy ta diha, mga katropa, magdatag stock para katungway di kapalit, mga higala mo. Ingon rako, pon, mga katropa. Jodilyn Rocamura, wala na. Sigbalik-balik na sila. Ayan na mga... Kamu, depende na ninyong replyan ninyo ng mga chab release. Way mga nada na. Huh? Wag yun na mga quintas katiling ba ng mga ingana, mga igala. Palayon ta, mga katropa. Dirita sa Niptali Tindugan, may bunta. Gusto pa man. Di apa, Castillon Jean. Ka Arnel Dili, Pilipino. Di Ayatagan, Mindanao. Og... sa budget. Yes, wala ang nabantayan nila karon, ang NEP manggod gikan na mga higala sa kinini ang presidente, no? Ang magpreparaan na mga katropa, ang Department of Budget and Management, and magagad sad na mga higala sa mga budget, no? Gikan sa mga departamento, and note nya kining mga departamento under ni siya sa executive, no? Kanang Department of Education under man na siya sa ehekutibo. But pasabot, kisabay chief executive ang presidente, mga kaigsuunan. So mag-agad yun as presidente, bay, no? Ang kuan diha. Now, i-insert na nga ito, mga katropa, ipad-agi na nga ito sa Kongreso para makita kung sa pay angay, kung sa pay kuwang, kung sa hindi pwede, ano ba? Nan, wala ay flood control budget, mga igala, naka-allocate para sa Davao Region. Not only Davao City, but Davao Region. Meaning, pati kita sa Tagum, wala, mga katropa, wala, no? So, depende na karon mga higala sa kamada, sa atua, mga higalang kongresista diri sa Tagum, sa nila na, no? Kung panalitan, mga higala, gisaligan pa sila sa administrasyon karon kay whether we like it or not, mga higala, pagka naa ka sa kongreso, mga kaigsuunan, one way or another, kinahanglan nimo, mga higalang mudikit-dikit, otherwise, ipit yun ang inyong distrito. No? Ana gyud na siya, masabtan na nato na mga katropa. Ang ato na lang ipasalamat kung naa kay kongresista, mga katropa nga nikuha tuod og budget didto, pero gitarong niya pagdala, gibutang gyud sa inyo. Ang nakapait niya, naa kay kongresista, mga igala, ni sakay sa administrasyon karon, pero giugom ang kwarta, mao na ipinakalisod sa tanan. Mao na ipinakalisod sa tanan, mga katropa. Pero kanang inyong mga kongresista in town nga, they are just surviving the environment, mga kaigsuunan. Paningkamutan na lang nila nga dili mga higala mabikil, no? Paningkamutan nila mga higala nga dili na lang mabikil para magpabilin mga kaigsuunan nga doon na pa'y matiti ang iyang distrito, mga katropa. No? Ana na lang ng style for survival purposes. Ang Davao region matod pa nangutan na si Tinio nganong walay flood control budget. Masabtan nimo na. Gikan ko na ka BBM nga budget nganong butangan man ka. Gituyo nila na mga igsoon kay ngano man. Pagbaha sa Davao, unya wala na himo, wala na hikay ang flood control, magamit nila na. They could easily use that as a political propaganda sa umaabot nga 2028, no? Sa umaabot mga igala nga 2028 mga katropa. So, sabta na to na. Ang ato na lang yung panghinaot, well, dako man tagsalig mga galas kay tas, ang tanawara ko din nahitabo ron. Okay, nahitabo ka ron mga kaigsunan. We see the hand of the divine providence ni ini. No? Kung nasuko naman tingali ang Ginoo mga galas, sumala ni Abante, nasuko na ni mga galas kalaki ni BBM. O ba ilang ma-blame aning kalakiha mga galas karon? No? So, kani, segunda na to. Okay. Matod pa ni Auntie Claire, naglutaw ang Manila, di ba? No, kita man ninyo na, ang Batangas kag ipanghinambog ni Luistro mga igala nga. Kaya bumabaha. Nang dahil sa speaker. Karon mga igala, baha. Bataan, Bulacan, grabe ang taon mga igala, bangka na gamiton para makasubay kaskarsada, no? As in, no? Even na dito mga igalas Baguio, La Union, tagi pang baha na. Dili na siya fake news, tinuod na. Tinuod dako ng kamatuuran mga kaigsuunan. They cannot deny that. Di sila pwedeng magpabuang-buang. Sa ito bang gihimo nila karon kay naa namang yun sa ilang tukaran. Lisod ba yan na? Kabalo ka, unsa kalisod karon mga igalas sa parts administration, unsaon paglingaw-lingaw ang tao? No? Wa magpakita ang Pangulo na. Pakita na ba sa BBM? Wala. Tama gyud to mga igala si Lenny Robredo. Sa ingon ni Lenny sa una, sa oras ng emergency, sa oras ng kalamidad, hindi siya nagpapakita. Correct ka nga talaga. Tama gyud ito si BP former BP Lenny Robredo sa una. Oh. Di magpakita. Kinsa karoy gigamit nga front? Ang iro sige paghot. So paningkamutan nila mga igala nga limasan ang baha para dili mga igala mapahid sa ilaha. O sige himo. Ah, pasangin lang na to si Duterte. No? Pero ang mga tao manggod, no? Uy, mabunta ka, di mabunta mga igala makasultis uban, no? Pero ang mga tao ba, nakakita na manggod, matay, himuon mami ninyong bugo nga. Nga na inyo man ang ipasangil, let us say for example, 2022 na human si Digong mga igala, wala ba'y baha ng labay during the time? 22, 23, wala ba'y baha? Naaman. Ganon dili maningani ka worst. No, ganon di maningani ka worst mga katropa, no? Ganon karon worst man kaayo despite of the budget. O sige, mag-isgot tag budget. Ani ang mga igala, ikumpara na to, no? Dili man gamay ang budget ni Digong, dako man ang budget ni Digong. Mga katropa sa flood control, but naibat niya sige, compare. Palihog ko gab. No, kana. Flood control budget and total DPWH budget by administration, Philippine administration. Kining naka-blue mga igala, no? Mao ni mga igala ang flood control budget sa tulo kay itandi na to mga igala nga nagsunod nga administrasyon Noynoy Aquino, Duterte, Rodrigo Duterte og Marcos Jr. mga kaigsuonan. During the Aquino's time 2010 to 2018 mga 16 mga katropa, no? Aduna tay 182 billion for flood control nga budget. That's for the whole administration. Sa tibuok administration, sud sa unom katuig, mga kaigsuonan. 182 billion ang budget ni Noynoy sa iyang flood control may gala. Pag-abot kang Digong, ni Sakata, no? To be honest, ni Sakata, nahimo na tang 587 billion sulod mga gala sa iyang unom katuig na paglingkod. No? Sa, para unsa man ang budget? Flood control budget alone sa tibuok Pilipinas, sa tibuok Pilipinas ug sulod sa unom katuig. Okay? Dako siya gamay. Gamay. Kay i-divide nimo na sa unom mga higala, dili na kaabot ta 100 billion kada tuig. 587 ra gud. I-divide nimo na mga katropa per year. Ulit kasi it's just divide it by 5. Pila? Gamay ra.
3: Bullseye!
1: 100 billion kapin mga igala per 120 ana, no? 120 or 118 billion per year. sa flood control project alon, way labot si Karsada, no, kay sa DPWH lahi man na. Sa kang BBM ta, sa flood control alone mga kaigsuunan. Ang source ni ini is DPWH budget, mga kaigsuunan, no, nga naanil sa social media. Oh. Sa nakalabay, na-comparative ba? Ganaitabo sa tulo mga higala ka-administrasyon. BBM! Pila? 1.2 trillion! Tumataging ting!
2: I talk to my...
1: Para unsa lang na? Just for flood control projects. Pila na siya katuig? Wa pa siya kahuman. So, naapa siya yung 2 katuig, mga higala, plus 2 pa na. So, example, kung sa plus 2, mga higala, makagasto pa siya another 1 trillion, which is, by the way, di na ta mag-isgot o million karon, trillion ang atong budgetan karos Pilipinas, bay. Makagasto lang siya another, bisang pag mga 800 billion lang sa flood control, mga higala, for the succeeding 2 years na labilin sa iyang administrasyon, mga kaigsuunan. Bisang pagkana, bay, muabot gyapon og 2 trillion ang budget for the flood control alone. So why blame Duterte? If kang Marcos man di ay ang pinakadakog budget, mga katropa, no? In a span of 2022 to 2025. Why blame Duterte? Nga na ragulunta ka sa yun? Nga nang ipamugos man yun, og duso ni Antikler, nga to sa huna-huna sa mga tao, nga ang pagbaha sa Manila, it seems that ang iya maigalang ginapasabot, ang pagbaha sa Manila, because wa tarungan ni Duterte ang iyang flood control in 2016 to 2022. Which is katawanan, mga higala. Og masabdan sa mga tao, gumikan kay, tanawa daw ng figure. Pila iyang budget for the rest, for the whole span sa iyang administration, 587 billion, and that's for 6 years. Kana, mga higala, for 6 years. Unom katuig ka na. Compare sa naglingkod pa lang, og napay 2 katuig na bilin, naka-score nag sobra times 2. 1.2 trillion na, mga higala, ay nahurot. And yet, sa iyang panahon, mga higala, nilunop. So, sa inyong tanaw, og tarong mag-utok insurrecto, og tarong kag-utok Chabrilis, og tarong kag-utok Ribukas. Sa inyong tanaw, kinsa ang dakog budget? Kung baylo na sila, panalitan ha, kung balik taro na to, si Digong has 1.2 trillion for flood control, mga katropa, unya pag-abot sa 22-23, gilunob ta. Makaingon jug kag gukda. Kay grabe kadako sa nawa. Kung ibaylo na to sila, mga katropa ha. Pero baliktad eh. No, whether asa nimo nga ang gulutan aon, gamas gamay ang budget ni Digong sa flood control kung itandi mga higala kang BBM. Nya di ba ka pwede mo ingon nga kanang gi-budget sa 2022, 23, 24, 25. Mga higala, adto pa nimo epekto ang flood control mga higala nga project, makita na after pa sa term ni BBM, no. Dili ka ba kaingon anang ano man? Remember, in 2024 BBM during the SONA, no, told the nation, no, that this administration naka-turn over og 5,500 and still counting ng mga flood control projects. Wala ni daot niya ana ha. Wala ni politikong ni daot niya na siya mismo ang ni daot sa iyang sarili. Iya na bisag i-retrieve ninyo na magpadungog man nimo na. Di ba? Siya nagpasiatab during the State of the Nation address in 2024 that his administration turned over. May mo turn over ganit kag project? Humana na ba eh? Mo turn over ba dahil kag tarpulid?
4: Pinawa!
1: Pag mo ingon kag turned over imong gamiton nga term mga higala, na-accomplish na siya ang iya mga higalang pasabot. Na humana na siya magkaigsunan. So, kinsay nang hinambog ana? Si Marcos Raman. Wala may Sara Duterte ng hinambuga na si Marcos Ramay ni Litok ana. Nga na siya 5,500 ka mga flood control projects. But pasabot, No, but pasabot, tinuod yun di ay nga sa iyang administrasyon, 22, bisag sa 22 to 25 lang, dakog budget na allocate mga igala sa flood control. And you cannot blame that to Sara Duterte kanang flood control. Nga naman, siya labot, ana. So ang gihibaw karon sa administrasyon, daginoton, kung naamay sala si Sara, daginoton. Tanawaran na ng kaway klaro ni Auntie Claire. Pati ang pag-adto ni Sara sa Japan, which is personal, gipakialaman. Oh. Wala, siya pakialam. Mga katupayan eh, ha? Pwede ba mula ka ang vice presidente? Pwede. Mga kaigsunan. So long nga nag-function ang OBP, kuam ba din ang OBP, iyaman ang katungod mula ka. Iyaman ang katungod, mga katropa. Samot na gyud og nananghid, which is nananghid bang gyud mga igala sa OB sa office of the president sa OP, unya wa mang hasol og sweldo. I mean plete kay sarili niyang plete, so isa problema ni mo ana. Pero sige, buhat ni Auntie Claire, iyang gi-divulge pagka personal gani ang lakaw mga igala, no? Ang isa diha nga rason nganong di ka magbanha mga katropa nga na mulakaw ka ani unsa orasa aning orasa, security sayon ra kayo. Security reason. Di ka pwedeng mo divulge din na mga igala. For security reason. Because official kas gobyerno, no? Una kay official kas gobyerno pero na kay personal nga lakaw, you cannot just divulge your in public mga kaigsuunan. Nga naman mga katropa. Kasi nagnay mag-atang ni mo diha, no? Puspusan ka diha. Simba ko. Pero unsa gihimo sa Malacañang? Gibulgar ni Auntie Claire. Ni rason ba gyud si Auntie Claire nga tama daw yang gihimo? Sige na, pangunta na daw mo sa mga kanang mga intelligence expert, security expert.
4: Pinawa!
1: No? Sa mga civil security society. Pangunta na daw mo, tama ba na yang gihimo? No? Kanang sa Pangulo lagi katrabang anali, announce man na. Because it is a state sanction visit. Ang gobyerno mo ay nag-crudos aeroplano, ang gobyerno mo ay nag-hotel, ang gobyerno mo ay nag-plete, ang gobyerno mga igala mo ay nag-gasto sa lakaw ni BBM mo na dapat lang ig-uli niya sa Pilipinas, di tama alkanse.
4: Pinawa!
1: Muadto siya pananglitan o grasya. Kung sa may giadto niya grasya, pagbalik niya, nakadaba siya din mga higalag abuno. Di ba? Unsa may investment nga nabit-bit niya, mo nang pwede kang manukot niya. Presidente man siya, architect siya sa foreign policy. Di ba? Dili man vice president ang architect sa foreign policy. Dili pwede mo pirma mga igala ang vice president sa mga... Pwede ba mo pirma ang vice president sa mga treaties? No? Mga international cooperation? Dili, oy, the president. That is why, ang presidente mo ay panuktan. Nga naman, pero gusto ni Auntie Claire, himuon tang bugo. Kabalo man na siya, lawyer ko na siya. Kabalo na siya, bay. She knows, pero gusto niya nga kita mabugo para mo to oras at nila, bisag kung siya iingon. Kamuray na eskwilahan, di ha? Nga no, there is bukid na mo, wala eskwilahan na. May eskwilahan na mo, diri. Bitaw, no? Ay, personally ako, mga igala mo, mo promote ko mga katropa katong mga kaigsuunan na to nga gusto mga igala, well, ang law school mga igala, nothing is easy or nowhere is easy. Wa eskwelahan sayon mga katropa, bisag asa ka paingon, wa gi eskwelahan sayon aning law school. Basta mo eskwela ka na mga igala, it will made you question yourself mga katropa and your worth. It will, yes. Why sayon aning mag-eskwela ka pagka abogado may gala sa law school mo enroll ka? Why sayon ana mga kaigsunan? Pero naay nindot kay mga eskwelahan mga katropa. Like for example, ako i-promote personally mga katropa diri sa Tagum. Tagum lang sa mga taga Tagum. O bisag dili sa mga taga Tagum may gala gusto mog online, kaya lang ato exam online yun. St. Mary's College of Tagum, College of Law, SMCT mga igala. Atimado ka mga katropa. Brato pag yung tuition. Atimanon ka mga kaigsunan. No, kung di man ka ba abogado po, hindi sa ka magmahay, naghang kang makatunan mga kaigsunan. No, gumikan kay ang mga profesor, gone are the days mga igala nga mga tigre, mentoring ang tirada, coaching ang tirada, mga katropa. Oh, pero pag musampa ka anay mga ingana, law school, syempre kabalo na ka, you are old enough, professional na ta mga igala, dugay na ta ni atong mga trabaho. You are old enough mga katropa nga di na ka magsighimog excuses ni apil man ka, be responsible, be mature enough. Ano na siya kasimple mga katropa, pero atong mga nay gusto diyan, nay plano diyan mga igala mo, nay plano ba basin di ay no, mga katropa. No? Basin ay gusto mo o dugay na mo kaplanoan na basin kanirin yung gihulat nga time, eskwela mo eh, enroll mo mga katropa, kanindot ng daghantang kahibaw, aning balaod, daghantang di mailad, daghantang mga higalang di mayaga, di lang basta-basta ma tuis-tuis mga katropa. Kaya unsa may gamit anang arong gusto mang yun ka makahibalog balaod, well mga katropa, arong nga ang hustisya mo patunhay. No, aron mga igalang na yung mga tao diyan nga gusto mo trampol sa katungod sa uban, ikaw mismo nga nahibaw, may galang sayop na, labani, dapigi. Mga katropa, so pa-enroll mo. No, mga katropa, kini, libre na ning advertisement. Eh. Ay, no? Luawanin na ng inyong ilang page mga katropas. SM City, St. Mary's College of Tagum College of Law, mga katropa. Ang dean diha si Attorney Daniel Bisina mga kaigsunan. 9:42 already, upakumahuman. No, balikan na to ni mga igala ni isgutanan. Flood control budget, mga katropa. No, gusto nila iikuan. Naamatay, panultihon, di panultihon. Musa ka na nga, Ralph, madyo ko hilig Ralph, mag-memorize o versikulo Ralph. Gina ako ang kuha, di kayo ko ganahan, anak. Pero, makadumdum ko sa mga kuan. Kang unsa gani nang Lucas man nakalimot lang kus bersikulo kanang katong daghag hatagag daghan singlang sa daghan, no, to whom much is given much is required. Oh, kana pwede man imo search unsa na exactly nga bersikulo Ralph, no, to whom much is given much is required, mga katropa. Karon kung si Duterte is 587 billion ang iyang budget mga igala, sulod mga igsoon sa 6 years, no? On the other hand, mga igala, the Marcos administration is dunay 1.2 trillion na gasto na. In a span of, let us say, 3 years, kang kinsa man ka dapat maningil mga igsoon. Ha? 12? 48? Oh, kapitulo 12, versikulo 48. Lucas, no? To whom much is given, much is required. Katong gihatagag daghan, singlag daghan, mga katropa. Actually, ang kuan ana, no, ang konteksto ana, mga igala, panalitan ka ron, pari ka, pastor ka, no? Gihatagan ka, mas bugat nga responsibilidad, mas bugat mo singlon sa imo. Ana na siya, no? Kaysa, membro lang ka, o tigtugtog lang ka sa inyong simbahan, hindi kayo, kuan, no? Pero, og minister ka, you are, gitagaan ka, magisangunan ka, mga igala, burden of souls, no? Tanga ka diya, pagipababa kag kalag. O, panalitan, si Abante. Because giang ko niyang kaugalingon, nga obispo siya. O. O niya, dako siyang uras na asa politika. O niya, mamakakpagyod siya. Maningil ang paninglo niya may gala sa baha, dili si BBM. No? Kung dili si Sara Duterte. Siya kalang bigitan ni Sara. Bisang pag salom-salom si Sara anang baha, di ba namuhubas? Kaya kung maninyo, tarunga daan. Kaya ba, obito nung Manila ang low-lying area, di ba? Obito nang dako untang budget. Pero asa man napaingon ng 1.2 trillion? Muna'y dakong pagutana, di may galang nagtangag sa dako kayong malita. Asa man napaingon, mga kaigsoonan, ng 1.2 trillion? Oh. Muna'y giniingon may galas Davao nga, kaklarix, ana? Ayaw! Alams na! Una ginapangita na to ang malita. Ug mo na ilang ginatabunan mga kaigsoonan karon kay nanimaho man. No? Mo karon mga igala kay nanimaho man. Wa man joy matago, wala gi bay. Walay matago ilalom sa adlaw. Wa jug ka mga everything can be exposed under the sun bay. Og ang kamatuoran mga kaigsoonan, isa sa iyang batasan o iyang karakteristik is self-revealing. No? Ang kamatuoran is self-revealing. No? Mudi mupadayag sa iyang kaugalingon ang kamatuoran, no? Imo na characteristics kamatuoran. Mo na ni nahitabo ron. Nay mo ni nahitabo karon mga igalas kamatuoran sa flood control. It reveals itself. Of course, no? Salamat kayo sa Mother Nature. Salamat kay Isbaha. Nga naman, nagkadipo-dipo, gusto silang tubag, karo mo nang magpataka na lang silang pamasangil, mga igalangatos, ubang mga nakalabay ng administrasyon. Practically, di man ka mo ingon, mga igalang sa panahon ni Digong, wala igay kurakot. Nga naman, naamoy mga alipuris ni Digong, mga igalang mga, naapoy, mga balibuon pong kamot. Again, walay perpekto, mga igalang administrasyon. Pero na ay worst. Walay perpekto nga administrasyon. Na ay mga kawat. Na ay kawat ning gobyerno yun. Na amang gani mga igalay korupsyon ng simbahan. Ano, mga pastor sa ano mag-away may igalay. Unsay dahilan? Ralph, unsay kasagaran awayan sa pastor? Kanang mga magkauban o partner in ministry na may mga simbahan sa nga duha kabuk pastor na ay senior na associate. Di ba? Mga nga na. Kasi kasagaran awayan na na. Versikulo ba? Dili ah. Pero sila mga hanggaw. Di, para sila doktrina o niya maglalis sila. Kapalo mo sa Ilugan na na? Oo? Kwarta! Kwarta mo Ilugan na na. Naana siya in every kuan. Pero bangutan na. Kasi worst ani. Kani oh, kining karon mga igala, kining present. Very worst ni. Ngilngig. Sa tanang ngilngig mga igala. Unya aron nga di mapaingon nila. Tahid sa uban. Tanawa karon mga igala si asa si Lisa. Nakasabatical leave. I-search daw Ralph unsay meaning anang sabatical leave. Di ba leave na mga igala ang lahi man tong indefinite. Kanang sabatical leave, adyo ka kaibaw, kanong saan na mabalik ba? Wala ba na gina? Kana, sabatical leave. Sabatical leave. S-A-B-B. Sabat, good ang spelling. No, sabatical. Sabatical leave. Gina-practice na sa US. Kanang sabatical leave. Same meaning. Na yung microphone dire, dole dire. Para madungog na imong tingog dito sa Danaw. Dito ka na pito, can I, kung dito, dito na pito. Lib nga, kung ano, L-E, lib ba nga kanang sick leave, vacation leave, ano ba? Kind of leave ba ng sabbatical leave? Lib, L-A-L-E-A. Nandigil ka mo tingog ba, imo nang ipabasa na ako. Ika, ibasa! Dito ka ba sa microphone, manaw sa si Ralph. Para madungog ka dito. Labong nyatis o pabatihon. Dito ka lagi ka nang microphone dito ba? Dito ka speaker sa ganyang microphone di ha? Labong padibatihon ka dito mabunaw kay masikag. Kung sa'yo na number anagab. Number to? Number to? Number to na? To? Sakto? Sige daw, tingog daw Ralph.
4: Kwan.
1: Oh, tanawa na araw malagi na. Sige, kung sa'yo sabatikan leave Ralph.
4: After working for example ani, 7 years, but usa ka taas nga panahon sa leave gikan sa trabaho o academic duties. Kasagaran aron mo pahulay magtuon, mag-research, magsulat o mag-focus sa usa ka personal o professional project.
1: Sa to pa pwede mga isa ka tuig na. Kay magtuon mga magtuon kag Amerika, agi kag Pilipinas, na magtuon kag sa ni Amerika nya magsabatical leave ka, mag-study ka dito panalitan, mag-study kag designing o sa diha, no? Naigo ba na diha nga definition?
4: Kaya usa ka taas nga panahon sa leave gikan sa trabaho or academic duties good.
1: Oh.
4: So haom siya.
1: Haom siya. Nya si Lisa ron kay ni leave man. Nagsabatikal leave man. Ya gitunong bagyo niya nga nagbaha ang Pilipinas usa may masulti ni mo na daw be. Karalap na half day raman ka na usan. Diba? Why? Na ay mga delikadesa, wala. Wala. Na ay pakialam sa Pilipino, wala. Wala. No? Naglutaw na mga Pilipino, nag-tiktok na lang tungas baha. Unsa gipost mga igala sa asawas presidente? Nakasabatical leave. And you know, ibasa matong Ralph kanina. No, by the way, si Ralph, taga Danaw ni. Mga taga Cebu na minaw diya, matitingog ni Ralph. Pero ako utang pangutan og dugang hapdi ra man ni uli man. Ni log out.
5: Oh.
1: Diba? Ay ka ba log out sa sabbatical leave? Mawa ko sa taas nga panahon na panalitan mo mag sabbatical leave ko aning XFM, no? Napay chance kabahin gyapon ko, wala lang ko sweldo, no? Wala lang ko sweldo pero kabahin ko sa XFM. For example, mag sabbatical leave ko kay mo eskwela ko og magmasteral ko or mag PhD ko, grabe kuyawa na, no? Maabot pagkaatan ng mga puntuha may gala. Ang ending, umagyapot tayo bugas sa balay.
4: Pinawa!
1: Oh, butang nanggo na to, bahalag tangagog iring istorya raman ng weresibo ato, no? Mo sabbatical leave ko kay mag-eskwela ko mga igala, for example sa Catholic University of Louvain, Belgium, no? Kina na mga liberal na, no? Kuyo na diha. Diha ko mag-eskwela, magmasteral ko. Og kuan, mag or mag-licensure or mag-doctorate ko og sacred scripture, syaro. Ya mawa akong duha ka tuig. Sabbatical leave na. So, part gihapon ko sa XFM, wala lang ko sweldo pero naa ko sa gawas. Naka-relax ko, wa ko ipakialam. Dili ba kani mag ready-ready na?
4: Ay.
1: Huh? Di ba kani nag ready-ready na mga igala si Lisa ni lakaw na daan? Biyaan des BBM ani. Unya, ni anig pagsaway. Ngano man? Tunga-tunga sa kalisod sa mga Pilipino ba yung nang gilangoy in tawo ng Metro Manila? Kami, wami, buli ba? Bahala, gulak. Layas, bahala ka. Hawariya! Hawariya! Hawariya! Hawariya! Bahala ka. Kay, among kinabuhi, ang among kapublimahan ni Ron, init. No, actually, dahil mga eskwilahan Ron, may klase, ngano man, naka-asynchronous mga igala. Wala yung face-to-face, naka-asynchronous kay haskang inita. Ang il ninyo, dari ni Igo na mo. Mga sapa, may gala, nangauga na, mga ang mga ibid ng reklamo na.
4: Hey!
1: Makakanta namin mga igalag kanta ni Los Lorito nga, tubod sa naughang sapa.
2: I talk to my...
1: Hmm. Dito may gala sila ng gilutaw. And then, ikaw Pilipino, mga igala, makita nimo. Ang palasyo, mga igala, ang asawa, no? Dili man kinahanglan yung mapariya sila na ito. Not necessarily. No? Kwartahan ko na sila daan. Ako na yung mga kwarta sa una pa, mga igala, kakawat po na. Dili ginahanglan mga igala nga. Kung pobre ta, mapobre sad sila, no? Ang ato lang mga igala, sympathy. And sympathy doesn't mean mga igala nga pareha mo pobre. In order for you to sympathize with the poor, you need to be a poor as well, no? Dili na siya inginana. You just have to walk with them. Compassion ang tawagan na ba? Compassion. No? Gikan mga igala sa Latin word nga compassione. To suffer with. Ang imong mga igsoon mga igala naglisod, dili ba kinala maglisod sa gagapil? Kuyugi sila. No? Duyugi sila sa ilang kalisod. Be there. Be available. Be present. Ayaw sibat. Sang klase. Muna pasabot mga igala sa compassion. No? Pero sa gobyerno na to, wala nang word yung compassion.
4: Pinawa!
1: Nakagya po sila yung letter C pero corruption. Alas 9:55 na may galang tag na sa itong pagpanagubanuman. O kini nga itong tulumanon, may galahatod ka ninyo sa Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Gold Capsule, Santone Vitamin C o Premium D3 mga kaigsuunan. Unya tambal sa akong pamaol sa likod nga...

mga katropa, mga tiguwang, ay mo sige og mga, eh, sorry, hindi mga tiguwang, mga senior citizen, ayaw mo, pagsigilakaw-lakaw, kay delikado simba ko, mga higala, taas ang heat index, makatrigger o heat stroke simba ko. So, kung doon ay mga lakaw, ipahapon, or ibuntag sa'yo, ayaw ng mga alas 11, alas, paingon alas 2, kay nako, perte, mamahit, may higalang kainit. Salamat, once again, may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa. XFM.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong counsel, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O ginigon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Good morning, Philippines and hello world. Maya morning. Welcome sa programa sa duha at sa mga tulog ang mga bayon. Kami ang mga Bayota Warriors. Og ang programa kung ako ikaw. Master Eder Tanini. Og ang siyempre ikaw malago ang duha kabigat lang ang mga bayon. Walay lain si...
1: Ginisitya Darya.
2: Og siyempre ako si Maring Erika. Ang kinagabigat. Kinabigat laan. Siyempre, namati po doon ang mga bigat la. Welcome, mga bigat lao na ito ng mga listeners. At mga viewers nga may pagkabigat la sa bala. Comment ako sa ang live.
1: Libant na katong yung mga kuan ninyo.
0: Tarong nga nagdurya niya yung mga ilong. Para nakaganang gisuksukan niya kuan.
1: Lain kayo, Master Oy?
0: Ano nga?
2: Ano man na?
1: Nay mo gawas yung kanang gatubod?
0: Nay mo mo.
2: Aba, mura ka nang gisubawan ang uyutar di ay. Maring alas 10.
0: Marang inana, baron.
2: 20 na nga itong oras. Hantong ta alas 12 karong adlaw nga Miyerkules. Maring ha? Siyempre, gikan diriya sa Studio X. Live, isang kita mabati diriya sa XFM Matisete.
0: Ay, ay! Ang XFM diri sa General Cebu City. Yeah.
1: Nilabi na diri sa Bukidnon, diri sa Malaybalay City.
2: Karata naman ito ang headset.
0: Okay, siyempre. Ato siya ka, paminaw niya rin sa mga XFM. Adres sa bay San Francisco, ako sa Del Sur.
2: Og siyempre sa mga maring, madungog sa talakaroon, diri ang siyempre sa...
0: sa XFM, pagadian na.
2: Nalabas siya ganina.
0: Nalabas siya ganina, eh.
2: Nalabas kayo.
1: Ande, ay.
0: Si Stanley Duhinyasa.
2: Nirisiko na gamay ang kuan ka.
0: Di na kayo siya. Di na kayo.
2: Sige mo daw ni mong kuanon daw. Yan ang kuanon siya.
0: Hala, oy. Ito na mga amigo na si Stanley Duhinyasa.
2: Dinagmay na lang yahang kuan.
0: Mga
2: aftershock.
1: Ah, so kuan na lang siya. Di na kayo, di na kayo bubugha.
0: Gamay na kay risiko, gamay na kay risiko.
2: Mga maring, sundi mi sa toang live karon sa Facebook.
0: Ay, lang may puspus eh.
2: Ayaw. Sige, sukol na bagid mi.
1: Ayaw, gagmay ba yan kayo silang tao?
2: Bila naman ito, labay niya. Jong, di may halos makuha sa kuang monitor dari Jong.
0: Bila yung labay na ito, Jong, 300 na lang? Maruha na niya, Jong ba?
2: Ay, malas makuha dali sa kuha monitor.
0: Ay, nakuha ni mo na. Basig, kuha na siya. Kaya daot siguro na monitor ni mo.
1: Jong, laruha niya, Jong.
2: Daot pa dahil nga. Ano niya, kuha monitor? Gikan niya sa, kuha? Gikan sa insik ni.
1: Oh, siya, ay, di ay ka?
2: Gikan niya sa insik.
1: Kisa ka insik na?
0: Si Minghui, si Minghui. Ang nakapalit sa kapal sa region, si Minghui.
2: Siya, di ay? Oo. Ba?
1: Minghui.
2: Bato na kay... Kuha na kayo sa'yo, luya na kayo sa'yo, namuhipoy na.
0: Namuhipoy na. Si Mr. Ming.
2: Si Mr. Meng.
0: Meng. Mr. Ming. Meng. Ming. Mr. Meng Hoy.
2: Mr. Meng Hoy. Siyempre mga maring, kina ito
1: Lord, ang... Lord, mag-ipabinahan ito maring, Hoy.
2: Diddling nga programa, hatod ka na ito, mga igalas, sa mga produktong gihimo sa Yes to Health.
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix, nga walay paglubad, no? Lamig, yapo kayo, kadaadlaw, kadagabi, miyan ni naga, kadagadlaw, miyan nagainom. Misa, wapan abot, panamalit, miyan ni dito sa mga butika. Bisa wapa mi supply. Walay. Amo ani ring, mamalit kid mi. Okay, wapa mi supply. Kay nag-expect ba ako jud ko nga na tinami agyon na gyud.
2: Gani gani na mga marid ni abot diri ang kwan gidutan si Paribubong ipangutana kung adapita ang Yes to Health Clinic.
0: Ah, dito sa Y to It.
2: So yang kita doan nga tapa dito asa
0: Sa DIY.
2: Yan ay bugasan dito.
0: Ay mga parts sa motor.
2: Tapad sa bugasan na diha ang
0: Y to It.
2: Pero wala mo kay basig. Masigis lang lilito away way to eat diri oy away.
1: Pero nangutan ako ba na paglakaw niya nakabalo mo sa yang kuan.
2: Sa iday.
0: Sa iyo niya diay.
1: Iki ay
2: siya.
0: Ah, kwato bayo to. Or klaro kayo. Ana. Wala pa siyempre mga bayot pa mga ang corner eh.
2: Magani kayo wala pa si Kainet.
1: Wala gini na kamalay si Kainet. Ang si Kainet bayot to siya oy.
2: Kung na pa si Kainet, adil lang gito mo kaya.
0: Kabalo mo. Oy, paminaw. Kabalo mo duhan. Yan ko naman si Sim bayot. Si Ralph bayot. Si Tuti bayot. Yan kita talo bayot naman ta. Pag ang ko ni Kainet, wala na problema. Bayot ko doon siya. Ningon mo doon siya nga bayot siya.
2: Peaceful na.
1: Kuan na gina eh. Siya, nideclare na siya.
2: Hindi mo kayo akondughan, oy.
0: Abangan, eh.
2: Ako, hindi mo kayo akondughan, dahil gamay pa
0: kami. Sino, ay, may anak to, kay Lilibia mo makakwento.
1: Ayaw to. Ayaw kay Katoan. Ayaw to.
3: Grabe Fives 2. Yeah, bunda de la Paz.
2: Pero kay mo uyog lagi imong lubot dai.
0: Ala nga nga nagakod nagdiaper, nagdiaper man ko.
2: Unsa imong diaper?
0: Oh, nga adult.
1: Katong pang adult. Sa ginagamit
0: sa katong negatiter, negatiter.
1: Katong ko ang ginagamit sa guwang.
2: Ginagapit sa home for the agent.
0: Dai lagi mo ay ginabuli lang.
3: Yeah, bunda de la Paz.
2: Awa na, awa na. Hala, kada pong lubot.
0: Ayaw, eh. Ay.
1: Wala na ni, reels na ni.
2: Kauli, baka nag-mintalon yan. Dito rin itaman sa bangkang.
0: Nag-chat si RJ, ano siya, pang. Anang, mo na mag-iday mo ang gusto katabo sa mong kinabuhi. Ano, di ara katapas ni Bungko. Ay, naglahos diri.
2: At least, kabaho na sila.
1: Pagmasa na lang diyan sa Tibongko. Sa holsim ka na lang.
0: Holsim, sa holsim. Nakadya mga naligid. Diyan lang ka sa holsim.
3: Who gravifies to? Yeah, bunda de la Paz.
0: Ayaw lang ito.
2: Ayaw lang ito si...
1: Si Maring ba kay? Ayaw ko lang. Katong araw na lang sa ubos. Siya naman niya suot.
2: Muna ko ka ito nabanggaan.
1: Si Avatar. Aros.
2: Mura ko katong isa sa mga nabanggaan sa SUV guys sa Thailand.
0: Ah, katong
2: Gilaros.
0: Pero pagkuhan niya ang gahig yapon to ba, Didoy? Lahi mo to.
1: Ah, ba,
2: gahig yapon.
0: Gahig yapon. Ano man na?
2: Nakainom og?
0: Turbo.
2: Pinaka nakainom og Vulcasil. Gahi man.
0: Gani.
2: Mga maring, ato ang katropa, okay. Abli na. Abli na ato ang katropa, okay. Yes, sa mga kuan diha, sa mga mag-request o kanta diha, ala, i-comment na sa to ang live karon sa Facebook. I-search lang ang XFM 107.1 Tagum.
0: Yes!
2: Okay niya to ang katropa. Okay, hatun niya ka na to sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
0: Nag-Santon Vitamin C!
1: Vitamin C.
0: Okay, be, asal ba itong kanta na ko diha, be? Kantahan ako, be.
2: Asay mong unsay ka sa ato
0: tong kwan kinilaw.
2: Oy, Maring, akong ipaibalo nga live puta karon sa Facebook page sa XFM 95.9 General Santos City.
0: Aba,
1: live na.
0: Live sa dito rito. Diba, ako na tuloy.
1: Shoutout na. Asa mga lugar kayo mga hilig di atuan diya, Martin.
0: Diyan sa Pirotso.
1: Pirotso.
0: Pirotso. Shoutout na sa Pirotso. Diyan sa First Road. Asikad Road. Diyan sa Kalumpang.
1: Sa Kalumpang.
0: Oo, diyan. Kala mag-BB diya mga
1: kalaroy. Magdaritso na dito ka mabuhay. Padulo na kami dito sa Pulo.
0: Pulo. Dito. Apunta. Kadirin ako sa Jinsan. Kada nga dakan man ang mga kwanda o kasa katong agisoke sa ako mga amigo niya katong prostate massage.
1: Di ay. Di ay, yun ay katuan.
2: Ingan pa si, dahil pag ang commentator na to, si Process Survey. Ingan siya nga, maayong bungkag, mga diwatin, ha.
1: Aba.
0: Sige,
2: oy, ala. Wala pa nag-request diya, kaya makakantahaw na kaayom eh.
0: Mukha niya. Asa naman ito, mga kanta, intrahan na ito, be. Para at least mabibot na.
2: Oh, sige, be. Sige. Oh, ay, dito ka naman comment din di. Ay. Ingon, dito ka mga si, present na si Madam Josepina Tinanbunan. Good morning. Si Nancy. Ingon siya nga, hi, mga maring guwapa, liwat na ako. Good morning. Request ko kanta nga, ikaw ang iibigin ko.
0: Aba. Kasi may kanta na.
1: Aba.
2: Si kasi kantaan ni si Josh masiguro.
1: Josh na Monte Alto?
2: Josh Monte Alto.
0: Okay.
2: Ha?
0: Kinilaw. Wala kinilaw niya?
2: Wala.
0: Inununan. kalala lang kwan be. Sige, kadali lang. Kanang hilaw na lang, hilaw. Asa man ang hilaw?
2: Hilaw?
1: Hilaw,
2: good. Mangga.
0: Waka na, be.
2: Ah, si Josh Garcia kakanta daw. Ingan pa si Nancy Camilio.
0: Aba, si Nancy Camilio. Ano nila maulili? Di ko kanan. Manan man nakanta, oy. Manalala. Takalalalala. And ito. Kanang. Pakala lang sa itong request, kaya naglibog ko.
2: Ah, unsa pa? Unsa di ka kanta ni Muha
0: diri? Ano, diri sa ko ang library oi, wa man diri.
2: Ugay ugaya daw.
0: Ugay ugaya sa siguro na.
1: Kanawa ni mga request diha, Maria.
2: Ay, request ay napay usa ka tanga just once.
0: Just once.
1: Unsa man request? Sige. Dira hay lang just once diha be.
2: Isa igon sa Josepina tinanbunan nga request kog just once.
1: Ah, ang nagkanta siguro sa just one request.
2: Si James.
0: Ah, si James Usi.
2: Si James,
0: Armalite.
1: Ah,
0: si Engram.
2: Ah, James Engram.
0: Yes. Yes.
2: Abi na ko, James Engrun.
0: Oh. Okay, so katana ni Marindaria.
2: Hoy, una ninyo na gini nyo na. Sabaan gini mo ng Camilio. Pero sige lang, go. Ladies and gentlemen, tiya Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan. As uban sa yang awit na guluhan, just one.
0: Okay, focus sa kamera ni Maring Daria.
1: Check it.
0: Para mga bigat pla.
2: Kagwapa ni Daria.
1: Ayaw, apila ka na sila, apila.
2: Kagwapa ni Daria. Oy, murag, tagsara gini mo ni siya mga kuan ba?
1: Di magmahayot sila.
2: Parang,
1: pati unod, dala.
2: Ano yan ang kanta ni Tia Daria? Hatukin yes. Nato sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement for Men.

0: so much.
1: Thank you so much.
0: Yeah,
1: sana nag-request. This is for you.
0: Grabe na mga kantahan.
2: Grabe. Uy, nakailak man sa taga. Kuna na isang gutan ng kata.
0: Uy, good morning guys sa mga taga Tagum City Public Market. Mga marin, salamat sa inyohang pagpamati. O doon ay panawagan nila ang mga maring, o?
1: Ano pa sila? Sindi nilagay bayat ang tingog. O, pangkuan, magundo siya. Nalipat lang ka.
0: Pag Instagram, pang IG man itong tingog.
1: Pang IG dito siya.
0: Good morning, panawagan, mga maring. Announcement, ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon og 4th LFES Grand Alumni Homecoming karong Setyembre 19, 2026 adlaw nga Sabado.
1: Apil ka na maring kay kuan man kadi alumni man kadi maring.
0: Pati basa sa ko eh.
1: Pati basa sa.
0: Ala una antak na sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina Tagum City. O ginaimbita matud pa ang tanan nga alumni gikan sa batch 1952, batch niyo ni.
2: Ah, grabe pud ako eh.
0: Hangtod sa batch sa 2025 nga mauban o makikita pag-usab sa atong dakong panagtigom aron mapalig-on ang paghigalaay o panag-iusa sa matag henerasyon o mga programa sa La Filipina Elementary School. Alang sa dugang kasayuran, palihaw ko takalang inyohang batch sa coordinators o ang alumni president. O si Kwaman ini, isoon sa imong kwan, si Ricky Jampon.
1: Oh, si Jampon.
0: Pinagi matod pa sa Facebook, Ricky Kuya Dong Jampon. Minsay, gikan sa La Filipina Elementary School. Ay, nako. Sa mga spoko mo na batch 1952.
1: Pila may bayad na naman rin?
0: Ha? Ah, wala na ibayad eh. Kaya di man naman nagtasay. Paibalo na, ipaibalo. Gikan sa La Filipina. Aba, salamat ta sa mga taga La Filipina.
1: Iyakon na.
0: Sunod, murag mukuan na punta dyan sa La Filipina kay
1: nanapunta. Asa ka na sa manika nag-graduate din diha?
0: Wala ko diha mag-graduate. Di mo ko taga diha o eh.
1: Ay, taga sa manika. Ay, taga kuha manika. Taga Rizal man di ay ka.
0: O, taga uyak no man ko.
1: Ah, taga Rizal. Rizal Tagumpo North.
0: Good morning guys sa pamunuan sa La Filipina Elementary School. Good morning o good morning.
1: Ana ba si si SM ni Mario nagkaraoke na pod mo ha?
0: Amo, naguba na pod ang
1: ay, ipit man taan eh. Kapag kay ni Jerry SM man kadakanta ra gid min tawo.
2: Para kita ni mo nga kalingawan SM.
0: Oh, nya mga unya manganta pa mo.
2: Ha, manganta, manganta pa ta. Ay, basta kay ko gani.
1: Ay, nag-request de kan
2: kwan sa mana, sa mana.
0: Sa na, sa na.
1: Hello mga maring guwapa, palihog kong kanta anebe kang Erika, ikaw ang iibigin ko.
2: Uy! Kanta ha, kanta ha.
1: Si Nancy?
0: Kisa rin si Nancy Camillo?
1: Camillo. Camillo?
2: Noted, noted.
1: Ano yung Camillo niya?
0: Si Camillo. Camillo?
2: Camillo.
0: Magwig, punta si Tanini.
1: Weg.
2: Magweg. Dahil ha, sige.
0: Dahil nagkita dan si
1: Alvin. Kaya nasuko na si Alvin Maring.
0: Masa yun ni Alvin. Alvin,
1: basahan po na akong request ay mga bayuta na.
2: Asa man na sa request si Alvin?
0: Asa request niya?
2: Sa request si Alvin.
0: Huwag mo ko na sa'yo mensahe ko ta.
1: Mora mami, yung tingala, magkikusok ko.
2: Eh, baby, talawa sa dito. Eh, balik na, back na.
0: Ay, nadi ay.
2: Sa'yo request niya?
0: Sa'yo yung request niya, Beautiful White Maring Daria.
2: Ah, Beautiful White? Ah, pag YouTube na lang ka diyan, Alvin.
0: Beautiful White.
2: Pag YouTube lang diyan, Ben.
1: Ayaw mo naman.
2: Ayaw sa manday.
1: Kaya mangload yung pikas nga.
2: Kasi pag Spotify lang.
0: Si Uncle Dars on Uncle Dars Day.
1: Wala ka palit sa Aquan, si ang Apple Store.
2: Oh, sige.
0: Sige, stress na niyo dapat kaya dapat ko i-search diri.
1: Ibig ko na wage ang iyang pasabot, mag-wage, mangguna ini. Mag-wage man ingon
2: niya. Mag-wage. Wage na dili na wage. Wage.
0: Ano ang kanta?
2: Be.
0: Ani ada ha? Ani ana? Hoy si Jos gidi ka kanta.
2: Aba.
1: Kaya kanta, ipahinungon ni oh, ana.
0: Kanta master, kanta master. Pina stainless ang version.
1: Check. Pina kon lang gud, minti alto lang sa isa. Pang-pimenti ako.

0: Okay, salamat.
1: Grabe nga kanta.
2: Ayaw na magpasalamat, Maring.
0: Nga naman.
2: Pinasuko nag-request.
1: Nakabalang
2: sa tarunga po daw
0: eh. Itaro mga daw kanta. Tinoon na na ganito. 101% na itong akong
2: game. Sayang daw yung request.
1: Salamat sa request.
0: Sila ka. Kung nakaripanan sa iyong singko.
1: Si Richard Garing Ferrari nag-log.
0: Ha?
1: Nag-log daw.
0: Nag-log?
1: Naon sa maning ero, diri ang mga maring alingasa magyod, makadungog sa kanta. Brownie, relax, relax lang.
0: Ah, sige.
2: Ano ba si Toto? Ay, nabuntagan mo na spirito ang isa niya.
0: Okay. So, tagay tabi para mabuhay itong lungo. Tagay ko ang exercise bogey, dabi.
1: Okay na.
0: Tabi, para mabuhay tati sa lato ng talan ilang kanta. Kaya makaluya mo. Rata lang higo po sa bawaan eh.
1: Ay?
0: Kanaay ko an. Ascorbic acid.
1: Spell ascorbic.
0: Kanaay ko an ba? Bitsin. Sige, ang exercise bogey na niya to.
1: Okay, exercise bogey. Chacha.
0: Dali na kayo para mabuhit ang itong lugoy.
1: Asa man na ipahinungon.
0: Ipahinung na doon sa itong mga soaking tigpanumbay sa mga wanaminaw ron.
2: Maraming si Nancy ba? Pagkasayang sa kanta nito.
0: Sila Nancy. Maghinap ito talaga pag-YouTube ran.
1: Doon na pa nabutangan man sa... nabuntagan, nabutangan naman ulit. Salamat kayo, Toto.
0: Salamat kayo, Toto.
2: Ay, buot ko, Maring, oy.
1: Alam, Maring. Ay, buot ko, Maring. Request ko song, Tia Daria, old photograph.
0: Kana, asa?
1: Old photograph ni Jim Napildi.
0: Napildi?
2: Kaya ka na, master, na, oy.
0: Kaya ako lang, abe. Old photograph lang, abe.
2: Tarong ka, master.
3: Ayaw mo ba?
0: Kainan, bita ka nga pagkwala, pag-YouTube lang.
2: Ay,
1: kita sa
0: kong. Ano na? Kanila lang. Asawa man din mo makita lagi.
2: Sakit mo kayong heart, oy.
1: Exercise boogie, ana.
2: Karo po ko marin, nag-request, nagmahay.
0: Hello.
1: Paliyaw ko kanta.
0: Why mayay, ha?
1: Paliyaw ko sa kanta nga, baby ko, si Reggie Bofill. Lalamat kayo dong, Reggie.
0: Okay, salamat. Bunat kay nakanal.

0: Tambah naik. Mana kenai sisim? Yang sisim ni garak lagi pung mayob.
1: Wala na ka.
2: Salamat.
0: Ay nak.
1: Kurang wala na kaginawaan, master.
2: Grabe nga kanta. Asa man to ipay
1: na. Taas mo kahit.
2: Unsa nga. Unsa ay.
1: Lain ako kay katawa to si Alvin Gogo. Baliktad na po niyang katawa.
2: Unsa nga produkto. Gapaloyo ato.
0: Ha?
2: Unsa nga produkto.
0: UTC binokbog tungog. Ang UTC binokbog tungog. Alam mo na. Sige.
1: Ayan, mitinong na kayo si Wilma o Joaquin.
2: Onsa ingon ni Wilma?
1: Mag-request kong song, magbago ka na.
2: Magbago ka na. Ingon pa si Alvin Gok, kawa na Jud. Nag-dimaon niyo mga kanta ba?
0: Masa meron ka rin na namin itong old photograph niya, Tobi.
2: Grabe ka, hyper ni Master, oy.
1: Sige, diretso-diretso na ito.
0: Old photograph. Bugaong man ko.
1: Kapano, namin din ang history.
0: Di na lang yun, di na kailangan ipamukha niyo si Koy.
2: Ako din na imo ang Duster Master B kay gwapo ingon pa si Nancy.
0: Nancy kada ding nakwan. Kita si Nancy.
1: Tumag na gid si Mitsuron. Grabe gid si Master, hype kayo.
0: Ay di Mitsuron makita na ka. Bigtian na gyud kada ko Mitsuron.
2: Okay, dunay laing kanta mga maring. Andam-andam mo dia kay ganina moraga watuma na mao. Pero kini okay jud kay siya.
0: Best song.
1: May ang nag-request maring ana siya o nga. Paliho kong tarong ha.
0: Che. Tarong mo tane. Sige.
2: Go.
0: Tarong mo tanaw na to ni Rogway mo magmahay.
2: Kaya yung masunod nga kanta hatod ka nato sa Santan Plus Coffee Mix. Kapi na, tambal pa.
1: Yes, correct.
0: Old photograph by James Ingram. James Bond.
1: James Capilli.
0: Sorry.
2: Jim Paredes.
0: Ani ana.
1: Segundo de
2: montera. Vamos a ver a float na o violín.
0: Guarda, top float.

0: Kaya siya nag-request
1: pa rin. Kuya kayo, no?
0: Ano, mag-i-payasa, wow, maka-amaze sa tingog ma.
1: Ay, lagay, nasa sila, gara-gara, nasan man ang mga style ninyo.
0: Grabe,
2: nasi, kumuhan. Dada, Baron, American Pie, ipakanta ni Tia Daria Marieng.
0: American Pie na sa?
2: Doon na pa ay Dugang Dria.
0: Hindi ito itong pie nga ginakaon na ito.
2: Na ito, gahe man ito. Immortality, song by Regine V.
1: Regine V. Regine V, saan na siya?
2: Regine V daw.
1: Regine V.
2: Ito na pughok taba.
1: Okay, samahan mo. Kanta pa mo niya kay Pana.
2: Okay, doon na isa kakanta.
1: Okay, kantahan na Leila Marin Daria.
2: Doon na request Daria si Daria.
0: Kanta siya.
2: Immortality daw, immortality.
0: Ah, di ko kabalo anak. Di man ko, mortal.
1: Asa, sa'yo, kasi nagkanta sila. Pag YouTube lang mo niya, pag YouTube lang, ha?
2: Doon na ba yung kanta niya? Sa'to, ganina. Biko, sa'to, kanta ni...
1: Osbiko.
2: Osbiko.
1: Osbiko.
2: Bibiko. Ayan. Okay, Master. Binay, Master.

0: sa akong suwayan ng Santo Plus Gold, itumar na ako doon ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, ni Huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton o mayang panglawas mga higala, ang pag-inom o Santo Plus Gold. Tungod kay ang Santo Plus Gold Herbal Capsule, kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpin. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santo Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santo Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santo Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santo Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad, nikalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santo Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santo Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santo Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The Secret of Health. Santo Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santo Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santo Plus Gold og Santo Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santo Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santo Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santo Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santo Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Ang Santo Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
7: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Iloko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alas 11:08 na ang atong oras, mga maring. Siyempre, kinikanta, hatod ka na ito sa Davao Light and Power Company. Alang sa dugang kasayuran, sa mga pahinomdom, sa ilang operasyon, i-follow lang, mga maring, ang ilang Facebook page.
1: Bule.
0: Davao Light and Power Company. Alas 11:09 na ang atong oras.
2: Alright, balik ta mga katropa. Lawa ko sa kung ano eh. Sige, kaya sugda na to na to na to drama. Pag-isuriyan na sa mundo na maring.
3: Katang request ka tato.
2: Katang
3: request
2: mo.
3: Kasi masuko na to maring. Katang kanya, ibuhang kantahon to.
0: Saan ba itong kantahon to? Saan ba itong kanta to?
3: Ito, Looking Through the Eyes of Love. Or pili lang ka. Pili lang ka. O katong Beautiful in Wine.
0: Aha, nagana ba mga request oy?
3: American Pie. Ako yung kantahan eh.
0: Enter Sandman.
3: Ayaw na, di ko anam, di mo kurakers.
0: Bibiko. Napagay dari ang mga maring Tank of Laura.
3: Pili lang ang maring.
0: Pili lang diha. Silik lang diha ang kuwan. Ruleta lang siguro na siya.
3: Ruleta na ito na, brap.
0: Siyempre, kanya ito ang pagbalik mga higala. Hatunin ka na ito sa Santon Vitamin C. Ang nga mas malami ang isi.
3: Mag Santon Vitamin C.
0: Ang Santon Vitamin C, mga maring, doon ay sangkap nga. Siyempre, kay Vitamin C may kisigutan diri. So, orange, gani ang iyahang sangkap, mga maring.
3: Dili po ni limon sito, maring.
0: Dili, uy, gagmayam na limon.
3: Ako na yung kuhan.
0: Green man ang limon.
3: Green na ito.
0: Ambot lang, basi nahinog na di
3: ay na. Buongon, dagko man kayo gusto nyo mo.
0: Dili sab kayo ka ng buongon, kung ama na, baga man ang panit. Wala man ang panit sa Itmigims. Santon Vitamin C, kay sa panahon karon mga maring, perting mahala magkasakit. Atong kabataan, atong mga estudyante,
3: Think of Lara daw.
0: Vitamin C.
3: Gapin, mga may last, kay kantahon ni Maring.
0: Kasi mo kanta na.
3: Ikaw.
0: Di mo ko mo kanta. Si Master, mo kanta na, kay hawag kisa na mga Think of
2: Lara. Kumari.
3: Ato na lang yung kantahon.
0: Kumari naman si Laura.
2: Kumari naman si Laura.
0: Tagasan
3: Think of Lara daw.
2: Bigatala si, taga Busaon.
0: Taga Busaon? Asa lapit sa Busaon?
2: Dere sa
3: Libugano.
2: Ito nga, kaya ko lang mga smuggle nga si Kirillo.
0: Ay, dito. Asa?
3: Dito.
0: Sa Purok 5.
3: Dito dito na kanasakpan, ha?
0: Nagkarihin na, magkanakpan ni mga negosyo, Master.
3: Lagi?
0: Ang imong scrap sa Davao, nakpan sa
2: Pansan.
3: Grabe, sir. Kaya asa naman di, ha?
0: Asa na?
3: Okay, sabi na, bunal mo naman.
0: Okay.

0: bago, ha?
1: Salamat sa mga ga-request, mga maring. Oy, maayang papamati di ay sa mga taga-libuganon. Amiga maring, si Laura, dyan sa may Busaon.
2: Dyan sa Busaon, si Laura.
1: Kinsa pa?
0: Oy, naman na yung mga amigo di ay mga amiga.
1: Kinsa na.
0: Ito ba yan po na yung mga amiga?
1: Kinsa si Ritakay?
2: Oy, si Dekaring.
1: Oy, si Maring.
2: Si Dekaring, ay, siyempre, kung may pupuntan pa biyan eh.
0: Maring, atong mga manukan di ah, at yung mga nana. Nanabay ng kamang-kamang na ana.
2: Kumpare rin ako ni.
0: Si Iwan? Kumpare mo.
1: Ako kay kumare rin ako na. Maring, inday ma. Maring, inday, maring. Maring, inday ka rin. Salamat sa paglilinin mo na maring. Kumusta man itong mga pamitay?
0: Pati kay, shout out kay Jing Pigarillo. Boy.
1: Hi, Jing.
0: Ay, di. Naasin Jing sa to.
1: Kumusta itong mga pamitay, Jing? Kisa pa yung diri.
0: Pandamay sa pating mga mas. Ay, Karing, kamusta yung pamitay po diya, Karing?
2: Wala siguro, business missis po siguro diri pari. Lako ninyo kay iyaw ta diri. Aba!
0: Aba!
2: Ayaw
0: na kita.
2: Ayaw
0: na kita.
2: Kita-kita, ha?
0: Ay, dalaan ko naman nagdukot din, ha?
2: Na, lukoton to, dukot ilalito.
1: Wala, ginaghuman siguro na. Sama na, naghuman diri.
2: Ginaghuman diri, sama na. Naong alam mo diri. Diha, diha, eh.
1: Sunod na siguro, schedule lang siguro.
2: Masama, nakadala mang gagagdiag sa container kahang gasolina. Kaya para malalay, siyempre, kao mamin lang kinlibunaw. Managin mo diyan rin maring.
1: Hapit naman ka ma-empty ang imuha.
2: Hapit naman ma-empty na yung mga kwandre, mga kangga.
1: Ay na patong oras, mga higala, alas 11:15 na.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakatuwa pa nga kuya kay Kila.
3: Og master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: Dugos, mayong pamatasan. Duguti ako nga maka panghinuklog o makahatag sa ako ang pagtahod pagyukbo ka ninyong tulo. Mga maring.
1: Bangas ka.
0: Ako salaman ka ordinaryong tigpanubay ng inyong hang tulumanong gigagubdas Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, nagpuyo ko din sa may Lantapan, Bukidnon. O ako dahil si Lando. Mga maring, kanya ko nga suliran ka rin. Ako gusto na ko nga magpadangat din sa inyo. Kaya kung gusto ko nga tagaan ko ninyo o kaning kuan ba. Manang katinawan aning ako ang problema ka rin. Kaya naman ko nga problema mga maring. Tingkabihagin aning mga maring. Ngayon kung makabalo lagi mo. Grabe lagi kayo lagi. Mga maring, dito na ako na-isulti sa inyo, pero tingkrabihiyag yun. Grabe yun kayo mga maring, kay kabalo mo. Pagkabalo pa lang ako nga, inani din na akong problema, tingkrabihiyag yun lagi mga maring. Maring, tingkrabihiyag kayo maring, kay pag...
2: Pasin boret.
0: Pag suod mo kung nakuha ni maring, kaingon yun ko, matay na kadugay, nakagrabe naman eh. Para masayaran yun ninyo kung sa kagrabe niya kung suwat maring. Sugdi na ito sa sinugdanan o ginanay mga pangitabo.

0: μοναχό.
1: Siyempre, bitakon mo nga patong ko sa inyo.
2: Siyempre, pre. Antak malay pa kay Mel. Ay, mag-iaw-iaw ito na manok dito.
1: Napo kay tuba dito.
2: Jesus, tuba. Ato ang pasakao na ito ang manuba diyan. Ay, bagong ditong kuhan. Kay gaulan may agabi. Dagan-dagan ito puno itong sugong.
1: Para po ito kay plano nga mato ko ilan ni Inday Karing. Kay mag-iaw po ito.
2: Iaw po na siya
1: dito. Bisaya dito, pero...
2: Pero narapot po ito siya punuan sa saging po dito para sa likod, pre.
1: Gimbitaman ko nimo. Dito lang ko sa inyo.
2: Una ka dinis ako, ah. Kay ako may una ka-imbitar, siguro po nimo, siguro.
1: Ah, basi, di ko nimo ihawan dito.
2: Basi... Pre, andaman na sa rep, pre. Nakakuha na, naka-dress na, dress check.
1: Amigo man ta, kapabata ta, kumpari pa kita.
2: Ah, siyempre.
1: Sumato ko sa inyo, ah. Dara, pre.
2: Ay, paglangay, pre. Ay, paglangay, ha.
1: Masunod ko dito, pre.
2: Ah, sige, pre.

0: Ego.
1: Boleh bahaya ni pre?
2: Oh pre.
1: Rapid.
2: Dugai-dugai ni menggugah apa yang hantu-hantu pun. Nampak sama kakak.
1: Menggugah kan hari ni suka dugai tau lemah kita kot.
2: Anak-anak mengenal
1: suka high school pata.
2: Gane.
1: Gua antar mak kita kai. Nagsiman.
2: Sulit, dayan pre. Oo. Eh, namin ano, ako'y ihawa nila. Ako na yung luto ni.
1: Kisan ng babae yung talikod ng atubang bintana.
2: Pre, ilayin na naman pre. Ako ang asawa pre.
1: Missy.
2: Tepeteng.
1: Midi?
3: Midi,
1: ikaw ni Midi?
3: Uy!
2: Uy! Kailan mo?
3: Lando!
1: Uy!
3: Kailan mo? Oban may trabaho alin sa na pang?
2: Ikaw, di ay?
1: Sus, dugaya. Gamayeros, kalibutan pa rin. Nasawa rin ni Midi?
2: Gamayeros yung kayo. Kaya naabot makadari. Kailan mo ginan ni Midi?
1: May kaya gisugot ka ni.
2: Ay, simpre. Kung mong taro man ta.
1: Masa may nakita ni Mopring, imamanggi ko si Marimiding, imamanggi minyuan man ni Mone.
3: Uy, ikaw ha.
1: Sinaw kayo?
2: Sinaw kay Kaping.
3: Ikaw Lando ha, pa na ma'am. Kaya nang sasugod sa kanang style ni mo, Lando.
2: Marag ka, marag, kaya yung close kayo mo ba?
1: Ali, kay ilam mag, may kaya. May sa factory sa kanang kanila
2: sa Rambo. Ma'am, timanan sa nang mga kayo, kakuhan sa kong, ako na yung andaman akong parang manok.
1: Sige,
2: pre. Ako na yung sabuan, tinulan ni Biradan.
1: Pre, katong dumaga, pre.
2: Ah, simpre. Sabi
1: kito paa,
2: pre. Kanakala yan, pre. Ati mo na sa amang.
3: Ay, siya kay bala nini.
4: Hoy, Lando.
1: Ikaw ba?
4: Grabe. Hoy, ibo dyan ko, gibiya agalit ba? Nos ka na ito, pagkuman yung mag-jir-jir na kung nito sa budi ka. Grabe yung mag-itong relasyon sa unang yun.
1: Sorry kayo kung magkapanahin si mong formal, kaya gibawa ko sa manager.
4: Grabe kay ka ba?
1: Nasakpan mong kunutan niya sa CCTV nga. Gijir-jir sa kasluyo.
4: Lagot pa ko kakaayo ko. Kaya nabitla ka na ko nga. Wala talang ko sa gawas. Di juga ka. Di juga ka pukong anag yun.
1: Abi ni mo mading. Mading gabasol biya ko nga. Gibiyaan. Taka kung. Taka kung wapa. Kitaon ta ron.
4: Mau gani.
1: Sa imong. Pitig ya po ni mong baga no.
4: Uy natural. Alang alak ka na akong banas. Tiyat ka ka na si Tawi. Wala ni tao na.
1: Usiwa.
4: Wala ni pos. Uy kay.
1: Sabot mo ba?
4: Alangan nga, diabetes naman na ka lang. Grabe kay grabe kay pagkasukaron niya. Magtimpla ng kape, grabe kay pagkasukar, mura gabiko. Mura gabok hayo.
1: So, sa lakton nga pagka-istorya meeting, uhaw pa kaskamil?
4: Oh, grabe kay nakumbana. Uy, kay, kalam nga, papayit ko 1/4 ng asukar. Pag ako pagkasukar, tulo na lang yung kakutsara may bilin. Grabe kay pagkasukar.
1: Meeting, agwanta ha, kayo mo ng bana, uy. Agwanta ka na siya. O di ba ka, painom mo na si Santol, Santon plus Gold.
4: Ay, minaw na Lando ba? Ibigyo kalimut atong imo kong gi. Grabe, ibigyo kay ka.
1: Ay, magpahalang ka
4: siya. Muna, pagay akong matalaw ko. Ay, bukas na ako akong dastero. O, talawaw. O, kita ka na yung ibang yapa kong sampot. O,
1: imo mong kong nagi.
4: Hinata ka nga ayaw pag sutsot itong sing-sing nga. Pang hugot sa kuhan ka na nga. Kaning pambelt. Ayaw, sut ka na.
1: Ikuhan mo sila. Gagabugdo ano, murag bukid sa tagmanok.
2: Ayaw, diba?
1: Ikaw, may ding. Wajug ka mausap.
4: Ikaw, son.
1: Gikan ka ni Adonto Garo, pitigyan po ni mong...
4: Grabe ni mong lawas.
1: Namurot ka pong ikaw duganda eh.
4: Murot ka lawas ni Prako Tito, ma'am. Lapan ka kang lawas.
1: Sige, mag-gym ko.
4: Ah, sige, nag-gym.
1: Sige, mag-gym.
4: Nag-gamit, mag-chako po.
1: Ah, kanang chako o kanang kuhan. Kanang mga... Basta kayo, bukat-bukat nga mutang, asahon ako.
4: Grabe, gialsan ka ko ni mo sa una nung ah. Mubo kay ka, pero gialsan yung kunin mo.
1: Pero abi ni mo miding kadiadto naman to naglabay naman to minyo na ka minyo na sab ko do na pukoy asawa po so ah hantud danta sa kwan ani kanang pangandoy kay di naman ta pwede magjerjer
4: di man pungan di man pwede nga kabalo pia juga
1: magpajerjer gid ka
4: oy sa tanan ni ko boyfriend no sa tanan ko na boyfriend ikaw jud ko malimtan gyud
1: miding
4: imo gyud gidalagi ko nimo tong mga sampinitan grabe kaayo kay ka magakuan mo kung gidal lang
1: di na ta magana dayo oy kay kanang kuan naman ta minyo na ka minyo ko do na lang ko mga obligasyon do na po kay obligasyon makasa na sa minyo unday
4: still
1: na mo bara mo sapol bara nimo. Ah, pre.
2: Pre. Ah, okay na. Bro, lamay na kayo na, pre. Loto na, pre.
1: Okay na, pre.
2: Okay na, pre. Bro, enjoy ka mong doon, pre. Presensi
3: mo. Wala kayo. Then, nag-istorya na yung mga bisa. Ano na, pa.
2: Bro, naman mo kung nagdungo ka. Jerry. Kasi man, Jerry.
3: Si, kwanto. Jerry. Ba? Kaya pa na mga dicer sa una.
2: Ay, day.
3: Ay, pa, mag-istorya na yung sa madya. Ah, nagkanay lang. Ay, nahulog ako. Nahulog akong lastik ko.
1: Nito, watch me.
2: Ato, pre, ganun, ako ang kapil, pre.
1: Wala
2: eh. O, sama.
1: Kabi na kog na isom.
2: Ah, dai. Kami na kog ditan ako ka pre. Antik ito dai. Ah, pre, ngata pre. Ah, sige.
1: Alamian eh, pre.
2: Ay, simpre. Tinulan na pre.

0: Pre, chat, pre. Gabi. Lugay-lugay, nandito ang nakita, pare, ba?
1: Hindi ko pala, bebre. Kung asawa ay nagkulit dito, mahubog ko niya.
0: Ako kanil-kadira.
1: Hanggang kong jir-jir niya dito.
0: Adi ay, gra. Ako masawa rin, pre. Bugbugha din kitang taon, pre.
1: Napakagay ka, bugha, pre.
0: Bugha lang kita, pre. Siyat, pre, siyat.
1: Ako ni.
0: Imo na.
1: Grabe po din mong tagayang Caltics, man.
0: Ano, pre. Kadali, magkunta, pre. Kadali.
1: Ina mo na ko.
0: Ayawin mo na, pre. Pura isa ka na dokal, man po nang isa.
2: Sipura sa pulma kita.
0: Kano gan pre ba ka nang lalain?
1: Gabi si mukanta si Maring kuan ba? Kani adto pa mo kanta na maipo kay.
0: Singer kita ko asawa pare, singer.
1: Diha ka na pilde.
0: Kano man pare?
1: Ah, diha ka na pilde siguro siyang tingog ang
0: yes, indot kayo. Kuya kay nag tingog, kuya ka nag tingog pare.
2: Ano
0: pa mo yung lalad bang? Ano pa mugtaman niya bang? Ano ka kay pakikamata sa
2: tangay isa ka ba siya
0: niya? Salamat man. Salamat. Apre, apre, apre, siya pre.
1: Ako ni.
0: Ya,
1: yeah. Aku kaya pagi nako kaya. Mangku motor dia.
0: Aku siaga. Oh, siaga pre kaya.
1: Pre semua hubung nak. Oi. Pre natung nak pre. Natung lagi deh super ni deh. Oi.
2: Natung nasi si ku Andia si Tawi.
1: Lagi mering, lagi mering meeting.
2: Ano gano'n siya matulog? Saba kayo man?
1: Dali ah, makatuog na yung mga na.
2: Grabe ka na, ay. Kamala ka na magtanaw, ganyan yung magsalida na, katuog mo ganyan yung dadayo.
1: Agay, ginoo ko. Naklaro na kung nung gani marimiding nga.
2: Saman.
1: Wala siya nang bra.
2: Kita ramang duha de rondere lando.
1: Naklaro ka nga, nudlo nga hang duha ka mga.
2: Lando.
1: Ah, ginoo ko.
2: May kamina ba? Si magtalaw sa kong duha?
1: Gikuhit ng gud ko ni mo, day. Medyo natulala ako kay nakainom, bayak ko.
2: Sigur dahi ko atong pinakuan mo ka nga. Pinaburat sa dimotor, bi?
1: Miding, dili na mahimo.
2: Dibingon, bagi ko ato.
1: Dili na mahimo, dahil kayo. Pag-istorya, dahil pong ba nasa tubangan ito, makadungo po niya
2: na. Dito ito, sir, nang
1: tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ko ni Mugod.
2: Yahira
1: ni mo kong bakos.
2: Bagdukin ako ba?
1: Meding. Dili lagi
2: ko dahil. Usa maning gahi.
1: Uy.
2: Pana
1: ka? Flashlight?
2: Ma, flashlight?
1: Flashlight?
2: Man, kuwan init lagi.
1: Gasiga man.
2: Dabi, ispati ko din. Ispati ni akong kuwan, bi. Akong ang gingi-gingi.
1: Bidaw, bi. Agoy, gino.
2: Wow, kagubang kagibing ang ani.
1: Murag, kuwan, murag saang. Murag saang.
2: Sige na, bang. Dali na diribang. Dali na ba? Kaya natuog na si Kuadya mo, si Tawi.
1: Buhi ko maring. Dali ko, dali ko.
2: Dali na ba?
1: Dali lagi ko dahi.
2: Ano mo di ba?
1: Magawas ko pertahan. Dali ko, dali ko.
2: Dali ko.
1: Bahala ka lagi. Muli ko.
2: Ayaw
3: na ba?
2: Matay mga maring. Wa ko na kasagang sa mga panghitabo ba? Tiyo mo na nga, ingon namin nakita sa ako ang kumpare nga Stawi sa siyudad niya. Nagsistoryahan namin, pag-ulit ako doon sa nigato doon sa lambalay. Sa dihang ang iyang asawa na ay, ako ang itong uyab sa una. Mau maguna siya, kaupan magumina sa una nga dahil serbe sa gaysano sa una. Kuto mga maring, milabay mga pilakadlaw. Sige na may kita-kita aning kaning asawa ni akong pare na Gustawi. Kani si Juan? Kani ang asawa ba? Kani si Miding ba? Ni kayo sana nga nakita mis palingki kaya na malingki mi. Nagbangga nga mo mga samput. Ugin na ni mga panghitabo.

0: palit mo, Gis. Dali rin. Ah, Ter, pilanin is dali mo, Ter.
1: Juan, kininga. Asa may mong gusto? Kininga. Kininga. Kininga. Kipan na.
0: Kining kuhan. Kining. Eh, nabi kay... uy. Again, ba?
2: Uy. Daan palagi ko. Ikaw yun lagi ni.
1: Ay, di mo lang yun ang isamlat ng iyang palagi ka ng... Bilangan na lang lalaki, madam.
0: Ter, kanang tibangi ko 2 kilo. 2 kilo lang ako.
2: Ay,
0: dali, ka
2: dali. Dali ka dali, daan palagi ko. Daan ko palagi ng sampot yun, o.
0: Ikaw, bagi sa... Gikuha ni mo kong sampot na naigo ba akong It's Me Games.
2: Sige na, Bill. Bago man ito, palit. Ano, dito talang bagong lads na ganyan ito ko, no? Mandi. Sige na ba?
0: Piding.
2: Sige na ba, Diyoko, muna kong nagyo.
0: Makasala atas imong banda. Gawas ka makasala atas imong banda. Makasala po ko sa akong asawa. Makasala atang duha.
2: Asalangit na. Salangit na kung tama nubago. Dito na kung tama maghusay.
0: Anyag, malangit tayo ma-imperno ta.
2: Dili lagi na lagi ka nang wala mapaminaw bang.
0: Eh dili lagi ko.
2: Alik sa diri.
0: Sus kung ako lang kung ako litaw pa lang kumiding bisag minyo ka. Ako juga birahon dito
2: lang. Sige. Ano ba sige ng istorya?
0: Ako dili kung patol nimo.
2: Ano ba sige na bang. Sa pag
0: sipag kana imong kurbas imong lawas murag kag panglawas ni kuan ni Kindi.
2: Kindi biloso gra ka tan-aw din pud gato.
0: Ang ipasa sa kuha.
2: Dai sabar ako ipatanaw ni. Antala man nag pic short mo ano. Antala man nag pic short mo pala palatang. Ako tanggalo nang akong batoni so tanawa o wala koy panty o.
0: Miding. Nakita na kong anak sa pani ako anak sa kining ati ning pawikan.
2: Ha? Ayaw na ba?
0: Ikaw ba ayaw pag anak dili lagi ko dai dili ko.
2: Man di ba jug wait ba jug nag ba jug nag mahay ba gud. Ay pa jug ko kalimot
0: sa panahon ng kasal ko miding nanumpa ko sa sawa tubangan sa pari nga di ko magpakasala sa sawa. Bisa pag mobilangkad ka sa kong tumangan di jug ko.
2: Amatay ra.
0: Di lagi ko.
2: Bilangkad ko.
0: Oy oy dili kinag tawo oy. Ayaw dili.
2: Oy. Guli tara ko imong kamota ay sulod na ko sa kong akong asyo do.
0: Multinais manok.
3: Ayaw di ba.

0: lansa ang
1: may galing na kadagan ko na.
2: Pre!
1: Grabe niya kung...
2: Angus-angus, magkala kay pre.
1: Pare, tawi. Kamaday ko na.
2: Okay, kaya pre lino.
1: Ay, dito na, malingki ko sa merkado.
3: Halo, istorya.
2: Ando, ando, lando ba na?
1: Dito ko sa merkado, nang malit ko galing isda.
2: Ah, day? Hmm? Kasi na kay oras ro ba? Balay na punta?
1: Balay?
2: Oo. Oh.
1: Ah, sa'yo magkamatog? Sa'yo magkamahubog? Biyaan man ko ni mo.
2: Dagdagan na po kaya tanawarot pa. Wala ko kabalo lagi, pre.
1: Ah, bitaw
2: na. Atuwa niya. Banding-banding na istorya ba?
1: Musugot
2: ko. Istorya tag mga bulatik yapon.
1: Musugot ko ni Hagdo na po kong jerjer siyang asawa.
2: O sa istorya, pre?
1: Alam ko nga. Nakikita po to si Pari Roger po.
2: Anay, ah. Oh. Bain, ha? Pagkuma na kayo, magsugba ko.
1: Magsugba ko. I-text na ka kung
2: mawapit ko. Magsugba ko, gilaw ta.
1: Ah, sige, sige.
2: Sige, pre.
1: Pabuta ko ang text, pre.
2: Lospan kay ka, pre.
1: Dagan ko, eh.

0: Mang, narang isda, mang.
1: Uy. Mas pala lagi kalando, mura kagi. Sa kagi go ko nag-TM yun?
0: Wala, uy. Wala.
2: Ayaw, ma.
1: Mas pala lang ka, mura man kag... Mas luspad pa makanang isda, ipalit ni mo.
0: Eh, kanang... Gikuyawan ko, kanang kaagi mo ko to sa buntod niya. Doon na may bias, tabubuan. O niya, usara may... Usaray kining kuan, usaray ka ng... kining yati ning tao. Nakulbaan ko.
1: Nakulbaan man ka nga. Ano, isaray tao, nakulbaan ka.
0: Alangan nga, dako man kayo, mura magbutitok. Buang nga ni Klakiya, eh. Diris ko sa balkon, may magmunimune ko na rin. Samtang itungab-tungab ko na yung akong kape nga. Santon Gold Coffee Mix. Gipalit na ko sa klinik, eh. Wala pa man iabot. Saan na kung kumarin ako si Marie? Miding, eh. Hagdun mo ko niya perminti nga. Hinoon nga. Pitig lamiag ganyan, ganyan, usban, pero... May gani, kaya ka mga gayon nga nagkabalibas ko kung gusto magkasasok ko asawa. Eh, kumpare ako makiglaag ba silang bahay? Masakong ko ba di? Di dyan ko masugot. Di ko mapatintal niya. Bisa kung sa pakalami si Marimiding, di ko mapatintal. More pa!

0: Oh, pare?
1: Oh, pare. Masih nga nakay oras po na slip-slipan lang po niya mga mandok. Dari kami, masing mga sungkit na klaeng tao ba?
0: Ah, sige, ako lang baklaron, pare. Ah, silipon ako.
1: Oh, sige, baklaron, pare.
0: Ah, silipon ako yung mandok.
1: Oh, mukha niya, mukha niya.
0: Ah, okay. Kinakaadlaw pa ka dito, pare.
1: Mga isang semana siguro, pare.
0: Yun na po siya, may trabaho rin yung mga dito magkamasahin.
1: Hindi, naalan ko yung tanawan, pare po, nga na mga... mga sambang yeah. Gawait ng mga manok, pre ba?
0: Kanang kuan, Thompson White, ano?
1: O, Thompson, mga lemon head.
0: Yeah, kay, naman yung mga sawa, si Midding diri, di siya magtanaw si manok.
1: Hey, wala, wala, pakialam na akong sawa, pare.
0: Mulagi po.
1: Iharap po na niya, pare. Iharap po na muluto. Multo yung muluto kayo, pre. Iharap pong pagkaon, may lutoon, pre. Hagad. Ano, sinog ba, pre? Ato, naigamay yung sihat po na, pre.
0: Mang hagad na ba na sawa niya, kuan, mag naakod. Yung ulam.
1: Usa may, kuan siya, pre? Mag nakagistorya niya, pre.
0: Imong asawa butan, mang hagad nagkapi.
1: Kuan ko na siya ka na, housewife yun na siya, pre. Kaya, muatimado ka na, pre.
0: Ay, naiyong asawa niya mo, pre. Abot, pre.
1: Mang!
2: Ay, pang!
1: Ano, dami, ato, ay,
2: bisita. Umanan ako.
1: Narapon yung mga bisita, ang kaklasmate mo, mang.
2: Oy, ay, dali ka, paring Lando?
0: Hindi ko matanaw siya yung mata, kaya matintal.
2: Ay, pang, kala nga, talawa, i-check na to yung mga, ay, pang, talawa sa dito yung mga kwan, yung mga gamit, o, sakto ba to?
1: Ay, andam ako, kaya yung hapon, tamatam, langkaw ko.
2: Talawa sa dito, kaw.
0: Oy, meeting ako, binlan si mong,
3: kabalok ko.
0: Saan naman po? Imo na po nang ipaduhol yung mulungkan sa kong naong?
3: Kamala niya, butado. Ikaw bang? Usbi ko bang?
0: Meding, dili lagi ko
3: dahil. Ay, makakaayo. Uy!
0: Niya, kukusban ta ka. Masig magpausap na po ka.
3: Ay, ano? Magid na. Niya, doobay na kasimana dito sa Palawan ang
0: kumbana. Muntana ko niyo. Masa may kaming awa niyo sa kong gibuhat ka niya ito nung magpausap mang gabi.
3: Katong imo akong gikuan. Katong burat sa dimotor.
0: Bangas.
3: Niya mo pa chuko ng katong ka na katong imong gigamitan ko ni mo kick style.
0: Katong ipatalikod ta kas bintana ano?
3: Katong atong
0: meding. Hantod na tas pangandoy ato. Dili na mahi, hindi na mahimo nga kanang hilabtan ko pa ikaw kay makasata. Amigo bi amis ko ba nang bari na gusto wi.
3: Ano na na ang importante diha nga mausban ko nimo kay ang wa gud ako natilawan tong imong gibuhat ang kanang kumbana. Wa gud ako natilawan tong imong gibuhat sa kuwi.
0: Meding ayo
3: ipadto. Ibigo ko kung maayo nimo Lando.
0: Imo man kong giwakis ang imong sayal.
3: Ada ni tanawa ko. Oo. Dali ba. Ikapa o bira o bira o.
0: Meding ayo.
3: Bira ni akong
0: dili lagi ko.
3: Akong panti dipis pini kaayo.
0: Yahiran ni akong kamot giruot niya. Ang ginawa ko, maroon tinabal. Meding.
1: Ayun, ma.
3: Oh, diba?
0: Ayun, meding. Ay, manan mo.
1: Okay na ka na, pre?
0: Okay na, pre.
1: Ay, sinog ba? Siyat na, siyat.
0: Ay, sinog ba? Naka...
1: Bangos na o ganang ko, ano?
0: Manan kong hikap tinabal, pre.
1: Ay, kuwan. O, sinig ka pa, pre?
2: Ayun, ma. Sula sa kundre, ha, pang.
1: O, sige, sige, mang.
0: Abi, mang, kung nakong tinabal na, bangos na, pre.
1: Bangos na, pre. Binuang, pre. Hupong na ka, pre.
0: Ay.
1: Hindi mo ko na tinabal. Pre, palayog pito ko, pre. Kaya niya nga po, brag mo, paghindod na kuhanin kamay.
0: Sige.
1: Kanala nga, kanapa ko'y buhatan, pre. Kaya mamilo na po ko, pre.
0: Ang saon ko, mani. Ay nga, mapasubo ko, ane. Ang asawa sa kumpari nga si Paritawi. Grabe ka agresibo. Ha? Ang saon ko, mani.

0: to mga maring, nilakaw lang kong kumparing si paring Tawi. Ako siya giyato dito kay nako may namakoy multicab. Giyato siya sa iyang asawa nga si Miding ug kaming tulo ni adto dito sa kwan terminal. Pagabot ako sa terminal pag naog niya, murag nihutang akong dughan ug inani mga pahitabo.
1: Pre,
2: amping kanito pre.
1: Salamat, pre. Salamat ya, pre. Kay ka murag isa ka semana or duha ka semana kadto pre.
2: Ay, ila gabalak ka ng mga manok nimo.
1: Ang bilin ko sa manok pre.
2: Ako yung bahala ng manok nimo.
1: Pre. Aliyo ko pag bantay sa ko sa lagan pre kay na pre. Usay din namatay mo na ko manok pre.
2: Imong asawa.
1: Apilon lang
2: pre. Apil sa kong bantayan pre, imong asawa.
1: Bantayan pre kay dili lang kay manok pre.
2: Kasi malabukan ta pre.
1: Mo reaction ka kangal pre.
2: Dili ay bigo ko ta. Pare ko ta gud.
1: Tak sa naman ta. Mamaray lang pre.
2: Bantayan ako nimo asawa.
1: Pre, paliyo ko pre.
2: Sige.
1: Sali ka ganun mo pre.
2: Sige pre. Biyaan na ka pre.
1: Sige pre, salamat pre.
2: Tuwa na spari. Ni biyahe na ko spari. Masaong ko mani ug mga masugod akong mga tasking. Nalibog ko pari.

Muna ko problema karon mga maring. Kay og mapuhan. Muraga na na ko mission order nga dito na ko i-assign. Sa balay sa kong kumpari. Mani na ko kaya mga maring kay si Pributan mo kay ang akong kumpari. Kuno niya, kanina na si Miding, pretty good lang. Nagod mga mga, namagod may mga unfinished business ano niya. Pero ako din na maguguan ako kay, kana nga, kung gusto ko na ko, bigtian ko na. Kung si Wilma Joaquin, manik, bigtian ako, di ba? Pero di ba na ko magkuhan maring, ay, maglipo ko ba, magdoduha ko. Isay ka lang mo, kanang ako lang kasahon ng ako ang hait ka dumpul, pero murag mag manig, bulabog yun ang akong kumpari yun. Saan man ako paglikay ni mga maring, tabluido ko ninyo, bitambagi ko ninyo, kay para dili maguba ang among pagkakumparihay. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Hindi nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Kapital L-A-N-D-O. Lando.

0: Alright, balik ta mga katropang. Grabe, oy, grabe yung gayo ni si Bibing.
1: Grabe
0: si Bibing, Bibing Rodrigo.
2: Si, ito ang sender karon mga maring, si Kuanis, si... Sana sin kabawa ni siya? Kisa ni atong sender si Lando.
0: Si Lando.
2: Talagsaon po ning laki nga di mapatol ko na hagdog ba yung babae sa?
0: Mag yun.
2: Kaya nga ba kay wala gani hagda ng uban mo. Kuan mga karingga mga.
0: Karingga nga ni.
1: So, uban pa to maring, abugha.
2: Abugha, uy. Makuan na eh, makuan na mga... Magkakuan-kuan ng mga tuasik ng mga Miss Mary King.
1: Katawa ka sa iyo mga karga na
2: ito. Sa iyo ni Wilma.
1: Kaya niya, kuyaw pa yung drama.
2: Kuyaw daw kayong pa si Wilma.
1: Kuyaw kayong drama, apil buga.
2: Sa inyo mga comment din ang mga maring, ay inyo mga reaction sa tuang kaagi, i-comment lang sa tuang Facebook Live. Ay andami mo dawat sa inyo ang mga reaction
1: mga maring. Yes, akatong naminaw din na, no? Ikuan na niyo ang mga tambag kang kuan, Lando. Kay Luay po si Lando ba yao eh?
2: Luis at Lando.
1: Luis at siya. Kung siya mga Georgia.
2: Kung sa'yo kay makasapot si Lando ba? Kaya nawa mo ganyan patuli. Uy.
0: Ay, mga inaanang ang mga sitwasyon sad, no?
2: O, yutar siguro si Lando.
0: Basin po kay mga ganaan siya rin siya yung kumpari.
1: Basin si kumpari ang gusto niya binahan?
2: Si kumpari ang hangyo sa iya, ha? Murag...
1: Mala, na-inlove sa siya ka kumpari?
2: Pilikado lang gina, pari.
1: Kanam na kung dilim ka. Mo gani, pari. Ayun na, pari.
2: Ayun pa si Maring Inday Karing Larga Ali.
1: Ganyan. Sige, text me lang kung naloto na.
2: Si, salamat kaya maring Inday Karing, ha?
1: Grabe, makasilo pa matang sabaw, ano di ay?
2: Grabe, oy, lamia na mga anak, oy. Si Wilma, katawan na po tang Wilma.
1: Grabe, kusin na makatawan si Wilma, oy.
2: Siyempre mga maring, katawa ato ang didli kaayo nga drama, hatunto ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
2: Kada mga panahon na, bawal ta makasakit tungod kay mahal kaayo ang magkasakit.
1: Yes.
2: Inam taadlaw adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
2: At ito lang mo sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makitaan sa may Door 8. First Floor M Central Building, dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road. Barangay Magugpo West, Tagum City. Ito ay libre nga check-up Miyerkules. Uy, karun!
1: Uy! Miyerkules
2: Biyernes. Pakita lang si Doc CJ ni Druda. O kung ikaw, imuntun mo, mapalit lang sa produkto. Pangita si...
1: Palangga!
2: Ninsog si Palangga ba?
3: Ayun ba?
0: Wala ko kakita na. Wala ko kakita ninyo yung Palangga ninyo.
2: Wala kakita, sukat?
0: Nakakita ko, pero...
1: Lahit may nakita niya, Marings.
2: Kisa man?
1: Si Palang.
0: Si Palang ba?
2: Sige lang, kayo mga gitaron dito, ha?
1: Gitipos naman kong maring, we.
2: Uy, naunsa naman yung buhok maring?
1: Nakatastas naman akong buhok maring. Gitipos na kong maring.
2: Mahala lang matastas yung buhok maring. Ilan na imo ang dughan maring. Alila na matastas yun na. Uy, nato din tambagan niya. Kayo na tayo 3 minutos na lang una. Mag-alas 11:50 sa buntag.
0: Yes, sige. Ato din tambagan, be.
2: Pinatik na to.
1: Birahin na niya, master.
0: Well, listen.
2: Listen carefully.
0: Read my lips. Lando, ang imuhang problema, Lando, kwan yun na siya kayo. Naragi, dali ra kayo na, it's a matter of choice na siya.
1: Yes, very simple.
0: Very simple. Kung choice ni mo nga mo nang ispiring huyo ni mo nang iyong asawa, so, bala ka. Pero kung nahalo ka sa akong nalakwa ka, naganoon na kasi mong kumpari, so, ayaw.
1: Yes.
0: Simple ra kayo na siya. Ha? Ayaw na lang siya, Lando, kay masisira ang buhay mo. Yes. Pero kung gusto nyo ka, naaral din mo, kabalo mo.
1: Basig, wala ka kabalo, ano, gipanaanak ka niya. Basig. Wala ito nilakaw.
0: Kabalo mo, sortiyata mo ka naman good. Uwag naman good na.
2: Nainay tabo, ana.
0: Matilawan mo na, wala na.
2: Nainay tabo, ana, ako ang...
1: wala na, balik-balik na.
0: Balik na, kaigaan na ka.
2: Nainay tabo, ana, maring nga, gilad niya ayahang asawa ka dito ko ato kurog Surigao. Niya, wala din siya matong Surigao.
0: Kay, that is because balay, nagpabot.
2: Nagpalibot, nag-chat-chat lang sa iyahang kumpari niya. Excited siya kung kinsa dyan niyang laki sa iyahang asawa. Sus, kipag-abot niya dito, maring. Pag-abot niya siya ang balay, gabi na kaayot. Sige ba, nasuga, pero wak man niya asawa. Nanimaho, mampahumot, maring.
0: Oy.
2: Sa to pa nilakaw rin asawa kaya may inilisan. Ang ilang mga bata tulog ka po, ipatulog ra. Sus, maring kay...
1: Kaluis yung mga bata.
2: Naman tayo, naman history nga, narungsen sa iyahang cellphone sa iyahang asawa ba? Ah. Mensahe ni abot nga, ato takita sa ato ang dati na itong...
0: Takpuan.
2: Di sa click. Yeah. So, giato dyan ito, namasin lang siya. To. So, pagtanaw ito maring, ang iyang asawa, iyang kumpari, naglanggalangga ito maring, ay naminom.
1: Di mo na lang helmet maring.
2: Wala maring. Wala na sa ilagang bangunta, nag-sumbang niya kausa.
0: Ha?
2: Nya kay may manag kaldero kay di musukol ni sukol
0: man. Sukol ni sukol daga jam.
2: Wala sa bunog niya oi.
0: Ay di giglata jak taman.
1: Bunog niya. Buro gamay ang buwan.
2: May gani kay wala niya pasakit ang asawa. Gina niya ang asawa niya nga dore ka pa ina nimo. Ulayas ka o mukulatahan ka.
0: Layas, layas na lang.
2: Layas ang asawa.
0: Bili ng anak.
2: Bili ng anak kaya siya layo may pumuban ka dito sa
0: niya napatan pa na dito
2: gani
0: maro na siya
2: kana nga mga hitabo niya na mga ayaw kagpensa diha kining lando basigi
0: panan ka diha
1: basig wala nilakaw
0: na basig naranas palawan punsyap
2: pero
0: dito na lang tapay
1: basig nag-claim lang
2: pero kunang kung kuan po doon kunang dapat inun niya na si kuan inun niya si Lando nga ayan ang babae nga kung di ka mo kuan eh sugan tukan siya kong bana
0: o anak
2: tukan wala man itabo sila ha
0: o anak ibang imong anak niya kuya diya magbuhat og senaryo ang babae eh matuo magina mga anak nga kuan biya ko ni mo ha grabe biya kayo mong kuan
2: kuan niya kung saang
0: gisupsupin niyo kung saang
1: delikado niya pagbalik niya makita ano niya masingit o great
0: o kana
1: so delikado po si Lando
0: Lando problema gina ni mo Lando
2: Lando kay
1: si Lando may stress mabuta ni Lando eh.
2: Nya karon kay naipit siya kay dito siya gipabantay sa manok.
0: Sa manok karon.
2: Makuha mo gina ma. Matud mo gisa sa manok.
0: Musing mato siya sa manok kunya paguman mo ang inayang kumare niya.
2: Nya mag okay, sige nagpangakak
1: kay. Ah, nakabalo man yung kumare nga sige pabantay.
0: Babae para sa to. Mato man dito nya maguna na lang dito bingol siya ayun na ko na ba. Pakauna kay gipakauna na ko na dito lang ta sa sulod mga unta.
1: Gara-gara gre yang kumare
2: sig masig matintal na noon siya.
0: Di ba?
1: Ali kayan lang gyud para.
2: Ani na lang. Ako advice kang Lando ko mamahog ka sa manok si mong kumpare o maday mong asawa.
0: Kada.
2: Kundi sa gusto matintal.
0: Para mong asawa.
1: Tinoan.
0: Mahal mo ang asawa, mahal mo ang asawa ni Lando nga. I-try ko na ito na pang.
2: Ay, nako.
0: Ay, nako. Basta kayo, isa rin ko masulti ni mo, Lando. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Salamat kaayo, Lando.
0: Salamat, Lando.
2: Ni mong kaagis sa tuang tulo manon.
0: Kung ako ikaw.
2: Ang tunog mga pohon, mga maring, kita magkaoban sa mga programa sa mga istasyon. Ako si Maring Inda Erika Deligua, Padalimista, sa panmandi makumpiyansaan tungkol kay Mangunay. Oon!
1: Silingan! Kinilang iyapo ng iyang iyaan sa kanunayang panabang kinilang si Tia Darya.
0: Yes, basta nilita nini. And thank you for watching.

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santo Basko Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga

0: tibo nga pod supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, ipinagutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
11: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain, mahigit 1,000,000 food packs na ipalabas na. Headlines.
10: Malacanang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
11: Humanoy banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
10: 16-vote conviction threshold. Para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
11: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
10: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Bam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegrao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
11: Sa balitang international, U.S. nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
10: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
11: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ng 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Wednesday, August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
11: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.

0: International sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa iba pang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problema ang ilang dekada nang nararanasan. Kaya't kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
0: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.
2: XFM News.

0: Samantala, katropa, nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan. Napagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat na naipon tubig sa Magat Dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mga hektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng Pantabangan Dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinataya ang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maimbag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facility sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading posts dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas na habagat.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaigting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, particular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
4: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong, no, every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang paggagastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaaring makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo mga katropa sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd Secretary Sani Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Agad ang nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sani Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Delray Anthony M. Andala, SJA, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng kikirami sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari. Tiniyak ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mamaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Zamboanga shooting. Katropa natin sa balita, Baran O'Brien de Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Big Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tigilit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inilintulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreet din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pahayag ni Palas Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang investigasyon kaugnay ng mga social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad namang nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy ang nasa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makakatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na namang kahinahinalang impormasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ng Kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ng mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sama Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman si Senator Lorin Ligarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative Zia Alonto Adyong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ay isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una ng sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa inyo sa pamamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas at 99.5 XFM Zamboanga.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
6: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor May Latingke. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tuguegarao City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa tumawi ni Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
7: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspect sa alias Nine Toy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspect. Isinagawa ang pag-aresto sa B sa ng Warren of Arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022, 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kanyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kakulang disposition. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad, kasama 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
8: Hubot-hubad ng matagpuan ng 13 anyos na babae kasama ang 29 anyos na karelasyon nito sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatid ng may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyuhan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasamat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipo na ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas sa buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Magkasintahang nakatakdang ikasal naman, Katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
10: Magkasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Ginilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, backrider. Batay sa CCTV, nawalaan umano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuan may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang patay. Patuloy investigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, na panatili ni Neneng, nasa loob ng PAR, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso nasa 70 habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
2: Katropang Badi, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Katulad ng sinasabi mo, katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso nasa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
2: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
0: Samantala, patuloy po mga katropang Miral, ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 na ang gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
1: Showbiz, showbiz news.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktresa at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatid sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan. Sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy ang may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Isang magandang araw muli mga katropa and ulit welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health at ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto at ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede nating gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
7: Matiin natin lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan at sana ay marami tayong mapulot na mga kapakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
8: Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan. Masog na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha. Ganun rin sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo mga ka-wellness, ha. O, i-search nyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa ating pong mga himpilan at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, ay meron pong regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Yo,
7: masaya.
8: Ito yung lagi sa programa natin, Doc, inaabang ng mga ka-wellness natin, ha? Eh, napakadali lang naman sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment nyo dyan ang mga good experiences or best experiences niyo patungkol sa ating mga produkto at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments, ha? Upang maregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ha? Ganun din sa mga listeners natin, pwede rin kayong makipag-participate. Ha? I-text nyo sa atin yung mga experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa atin pong mga listeners, okay? Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa atin pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili, ha? Naipadala po yan. I-comment din yan sa atin mga live stream or i-text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamasela ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. Ha? Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit or makaiwas sa mga fake products na napakarami na po yan nagsilabasan ngayon, mga kaibigan. Ha? And of course, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. O, isearch lang ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
7: Sa Yes to Health Clinic, pwede rin po kayo makabili ng mga products na ang maganda dito, discounted sa ating mga senior citizen. Yan. Kaya kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, dalhin po ang inyong mga identification, ano, para mabigyan kayo ng discount. And dun sa mga kukonsulta po, ano, na magtatanong sa ating mga consultant po sa Yes to Health Clinic at doon na mismo bibili ng mga recommended supplementation and other herbal medicine, eh makaka-receive din po kayo ng discount. Ayan. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin na mga nutritional program. May detoxification pa tayo, meron pa tayong BioZapper, Terahertz and other modalities, ano, na pwede po ninyong ma-avail kapag nire-request po ito na ating mga consultant po sa inyo.
8: Ayan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
9: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6 120.
10: Sun Phone Gold Coffee Pigs.
11: Good morning po.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay head sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, kaya minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng atin pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, eh napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at mayroon pang mga master antioxidant kaya ng glutathione and collagen. Santone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw, ipag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng atin pong pangangatawan na madalas nating nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating iniisip na matibay naman ito, para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Ito ang atin pong mga buto o ang ating mga bones. Kapag napapakinggan natin o naiisip natin yung bone health, eh palagi po mapasok sa atin pong pangangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba mga partner, ang napopromote na pampatibay ng atin pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng atin pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng atin pong mga bones para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa atin pong mga buto.
2: Usually, ang mga tropa natin pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan. Oo. Ngunit, alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
1: Kumbaga parang sa body, pang body frame lang.
2: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin, nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman, every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So, habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago. At ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang atin pong bone health, mga ka-wellness.
3: And speaking of buto, ay alam naman natin na lagi nating naiisip calcium. Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
1: Automatic.
3: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
1: Hindi lang siya dependent, Doc, doon sa calcium.
3: Hindi lang siya dependent sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay doon sa atin pong buto mismo. No? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. kailangan dito na flexible yung ating pong body framework, yung ating mga buto, ano. Kaya parang ganito yung scenario, yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ating buto.
1: Oh.
3: At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. Mm-hmm. So, hindi lang puro calcium ang pinag-uusapan natin.
2: So, talking about bones, sabi ni Doc Algie, is about structure. Well, it is not only structure, it is also shield or protection sa ating katawan. Dito sa rib cage area natin is ang pinoprotektahan yan ang ating mga major organs katulad ng ating puso, katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. So yan ay napoprotektahan ng ating rib cage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano yung tadyang, nahihirapang huminga. Kasali din doon ang lungs. So nahihirapang huminga, lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano yung mga organs sa ating katawan. Not just protect our organs, it also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo
1: mahirap.
2: Hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
1: Walang tibay, kumbaga.
2: Yes, walang tibay. O, hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na-injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw halos. Ano? And also, hindi lamang yon, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium, hindi lang para sa overall health and as sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow. At doon sa bone marrow natin, ang bone marrow natin, that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw. Including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. Yun yung skull natin that protects our brain. And yung spine naman natin, it protects doon. Hindi lamang siya the means kung saan makakatayo or makastand erect yung tao. It protects also yung tinatawag natin ng mga nerves doon sa gitna, in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya kung walang skeletal system, hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities. Ganyan kaimportante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin ang ginagampanan ng ating mga buto, ano? Alam niyo mga kabalas, merong interesting fact ano, about sa bones natin. Kasi yung iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba, pag bata pa, ano pa yun eh?
2: Growing.
1: Marami, di ba, mas maraming buto ang bata compared dun sa mga adult na. Kapag ka, iniisip na iba, kapag ka nag-mature na yung buto, eh yun na yun. Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon. Ano? Pero alam niyo ba, mga ka-wellness, mayroong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa atin pong movement. Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung atin pong pangangatawan o yung mga buto natin, binibigyan natin ito ng mechanical load, eh nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano, na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or dun sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga makapansin nyo, di ba? Meron mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara dun sa iba. Lalong-lalo na yung mga sanay na dun sa pagbubuhat ng ganun kabibigat na mga ano na mga bagay ano, hindi lang yun puro sa kalamnan ha, hindi lang yun pa lakas ng kalamnan lahat, kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon mga kaibigan ano. Kaya kapag tayo ay nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay. Yung may second floor, may third floor. Na gagamit natin ng husto yung atin po mga buto, especially dito sa lower extremities natin. Na-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin nyo yung iba? Bakit yung iba sobrang ano, sobrang flexible ng mga buto nila,
2: yes,
1: 'di ba?
2: Yung iba
1: bakit
2: naman,
1: bakit tayo parang pag nagsayaw tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung sayaw nila, ano? Kasi nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. kapag tayo nag-resistant training, kapag meron tayong strength training, so yun sila mga kaibigan, hindi lang kalamnan, yun na-exercise doon or na-flex, pati yung mga buto po natin, nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-e-ehersisyo, kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang, o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto, anong nangyayari? Humihina. Ayan. Kumbaga, nagiging ano na, na kasi walang ano eh, walang signal. Movement. Walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo kasi doon nga, para maka-adapt siya doon sa physical activity na ginagawa mo, eh, pag lagi ka na lang nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
3: Ang bone health, importanteng alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Totoo yan, kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair ng ating katawan.
2: Bilis ang healing.
3: During childhood, matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaaring magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continuous throughout our life.
1: Kumbaga dun yung pag-build ng pundasyon, Dok. Ano?
3: Tama, oo. Yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, ay, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating po mga buto. Ano? Parang ano yan, Dok? Time deposit sa bangko. Ano?
3: Tama.
1: merong due time na aanihin mo kung ano yung na-imbak mo. Ang masaklap niyan, kapag withdraw ng withdraw, doon sa bank natin, yung dineposit mo, wala, nasasaid. Minsan, nagiging negative pa, ano? Kaya, itong osteoporosis, ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Dok Ron?
2: Osteoporosis is ibig sabihin yan, porous bones. Mm-hmm. Ibig sabihin yung buto natin is ampaw. Mm-hmm. Parang pagsaka construction ba yan, pagka hindi nasiksik ng maayos yung yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin, ang structure ng building is defective. Ganon din sa ating katawan. Kapag ang ating buto ay hindi siya dense, at yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise, kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon sa loob, sa harder part, sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob na malambot, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, this common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung isa sa primary indicator na pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag ka nadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga bigla na lang nababali na parang sanga na lumalaylay kapag ka merong tinatawag natin na osteoporosis. Lalong-lalo na sa mga older adults, yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility, independence, and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis. Mm-hmm.
1: So osteoporosis, doc, meron ding isa, meron ding ibang klase ng problema sa buto, yung napapakinggan natin, osteopenia at saka osteomalacia. Ano naman ito, doc? Anong kaibahan nito doon sa osteoporosis?
3: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may ano kasi tayo, osteopenia, ibig sabihin nito, mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito maabot doon sa level na tinatawag na osteoporosis. Kumbaga, parang warning signal na oh, yung buto mo eh humihina na. Kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia. Mm-hmm. Yun naman ang osteomalacia. Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin. Mm-hmm. Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto, ay yung vitamin D deficiency. Na, kasi akala natin, puro calcium lang eh. Eh kung kulang ka sa vitamin D, so hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit. Ah, para kang na-scam dun.

0: problem. Kasi pwedeng kahit umupo ka lang, mayroong isang tao. Umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang buto. Hip bone niya. So ibig sabihin, ganun kadelikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kinakailangan, mag-ingat tayo dyan mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from nabanggit ni Doc Algie, ano, ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng husto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng ano calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang ano, parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium magnesium, also yung binanggit ni Dr. Algie, vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na ano nagagamit yung ano yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-i-spread ng ano ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bone natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption is greatly ano tinatawag natin that rubs our ano our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag ka nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan kapag ka over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes, lalong-lalo na pag mataas ang estrogen production ng katawan, causes osteoclast, palaging nagtatanggal ng ano ng calcium doon sa ating buto, tapos walang osteoblast, walang pag-repair o pag-form, mas lalong humihina. And also may mga certain medications, chronic disease katulad ng osteoporosis. Kaya dapat nating tandaan, ang bone health natin is not only controlled by isang nutrient na sinasabi natin calcium lang, it composes of lifestyle, nutrient consumption, and also proper mineralization, and also deposit, especially yung kahalagahan ng vitamin D sa ating katawan para ma-deposito doon mismo sa ating mga buto.
1: Kaya iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na mapapatibay yung buto. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
0: At saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung ano, wag yung matatanda, anong iniinom yung mga vitamins and minerals? Lagi ang calcium na babanggit. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, may problema sila sa bone, sa bone density. So yun yung key, na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients sa kailangan.
1: So kailangan, you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So ano yan, combination yan siya, and balancing also. Yung pinakamahalaga doon mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka doon sa isang ano lang, isang key point lang sa pagkapatibay ng atin pong mga buto. Okay? Mamaya ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin, ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa atin pong mga buto. Bago tayo mag-break, ha? Sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ang mga best experiences nyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para makasali kayo sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali, ha? By texting your experiences to us. And text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablay. Healthy habits, healthy life.

0: The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong himpilan at balik natin yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang atin pong mga buto? Doc, dito naman tayo sa mga sustansya. Mm-hmm. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng atin pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
2: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Mm-hmm. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients for the bone. Ano? Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, mm-hmm. sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin, and also, kailangan din ng calcium para sa hormone release. Kaya, mm-hmm. bukod sa pagpapatibay ng buto, marami rin purpose ang calcium. Kaya, hindi ito pwedeng mawala ano, sa mm-hmm. ating pong daily intake. Ano? So, alam naman natin ang mga sources ng calcium, napakarami niya na mm-hmm. kulang lang tayo sa oras, hindi natin may isa-isa. Mm-hmm. Pero, bibigyan ko yun ng example, ano, commonly sinasabi nila yung milk daw source. For me naman, much better yung organic and whole milk. Mm-hmm. Pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yun, pero sige lang. Mm-hmm. Ang, sa listahan, nangunguna rin yung milk, ano, yogurt, mm-hmm. yung mga green leafy vegetable. Actually, napakaraming calcium ng green leafy vegetable. Actually, yung mga ugat, yung mga root crops, marami yan. So, yeah, marami din. So, sa mga adult, you need at least 1,000 milligram of calcium per day. Ano? Commonly recommended yan. Pag mga nasa 70 na tayo, generally, nangangailangan ng 1,200 milligram per day ng calcium. Pero depende rin yan sa calcium needs ng bawat tao. So, ang makakadetermine yan, yung inyong doktor.
1: Mm-hmm. At bukod sa calcium, mga ka-wellness, kinakailangan, balance kasi talaga siya. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Yung calcium kasi doc parang siyang building material sa atin pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman napakahalaga naman yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pong pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema. Mm-hmm. Katulad ng mga plaque sa ating pong mga ugat. Mm-hmm. Yung pagka-form ng calcium oxalic stones mm-hmm. sa ating pong kidneys. At maraming pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit mm-hmm. ng ating pong pangangatawan. Sa halip sana na magpapatibay yun ng structure ng ating mga buto, hindi naman nagagamit, wala din. Nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D para magamit ng maayos yung calcium na yun na atin pong ini-intake. So, you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan yan. Iba-iba rin ang iba-iba yung aspect sa pagkuha nito mga partner. Para maiwasan yung tinatawag na vitamin deficiency sa kanilang pangangatawan.
3: So, ibig sabihin, kung 600 IU, ang premium D3 natin is mayroong 200 IU per soft gel. So, you can take 3 soft gels a day. Para makakuha ng adequate amount mm-hmm. that is needed by our body para yung mga calcium supplements din ninyo na iniinom mm-hmm. mga ka-wellness is ma-absorb para mm-hmm. magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D, is ito ding tinatawag natin vitamin C. Mm-hmm. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga mm-hmm. buto. So that means when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon vitamin C would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones for strength, mga ka-wellness.
1: Ayun, no? So, mahalaga ito mga ano na ito, ha? Key points na ito, mga ka-wellness, ha? Na kinakailangan meron tayong sapat nito. Calcium, vitamin D, and vitamin C. Oh. At marami-rami pa yan, Dok, ano?
2: Oh. Pero mamaya, bago tayo mag-break, para hindi ko ito makalimutan, yung isa sa pinakang mineral ito, pero laging nakakalimutan talaga. Ito yung magnesium.
3: Yeah.
2: Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito, no? Kaya nga ang formula ganito. So, if we talk about bone health, kinakailangan una calcium plus vitamin D plus vitamin C plus magnesium plus protein and plus exercise. Yun yun. Kaya ang magnesium is, ang kaganda sa magnesium, una malunggay, napakataas ng magnesium. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin, mga ka-wellness.
1: Yun ha. So yun yung mga combination. At meron pa lang tanong, Dok, kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa atin pong bone? Pero bago yan, ha? Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin, ha? Na meron mga inquiries pa, text lang yan sa atin pong numero, ha? At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang katanungan na ito ng atin pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Sa iyo mga katanungan na, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating po sa Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Mm-hmm. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa ating pong FB live, ha. Okay, Michael Kerr Rufino, kay Sir Rico Bagisi, ayan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron sila mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin 'yan, ha, sa ating pong live advice. So may mga pahabol pa ng mga katanungan, i-comment niyo diyan sa ating pong live stream yung inyong pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa ating pong programa. Ganda rin sa ating pong mga listeners, ha, sa ating pong mga himpilan ay i-text nyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Doc, ito, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Mm-hmm. Kasi meron mga tatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng ating pong pangangatawan?
2: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research sa moringa o sa malunggay, mm-hmm, na kung saan in connection doon sa pagpapatibay ng ating buto, it has effect yung tinatawag balanse ng osteoblast, mm-hmm, and osteoclast ng ating mga buto. So, ibig sabihin, when you take yung tinatawag natin extracted doses ng moringa extract, is natutulungan yung osteoclast or at saka osteoblast, mm-hmm, na balance yon. Kasi kapag ka-imbalance yon, either case is hindi maganda sa ating bone structures. Mm-hmm. Liban dyan, yung malunggay is mataas din sa calcium, mm-hmm, and magnesium. So, mm-hmm, balance ang calcium and magnesium dyan. So, that means your bone could metabolize. Your body could metabolize it to help your bone structure. Mm-hmm. Hindi lang sa calcium, magnesium, as we mentioned, yung vitamin C para, mm-hmm, sa structural bone health natin. Vitamin K and also protein. And also it has antioxidant and phytochemicals, mm-hmm, na nagpo-protekta sa ating mga selula. That's why taking Santon Plus Gold, well, generally, yung ating ultimate trio, mm-hmm, would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga may mga bone problem kayo, mm-hmm, and also especially yung mayroong may calcification, mm-hmm, doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
1: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon Plus Gold, mm-hmm, ay yung mangosteen. Mm-hmm. Sa pag-aaral yung mangosteen, meron siyang tinatawag na Santon, so, mm-hmm, especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no. Ay ang Santon Plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. Mm-hmm. hindi pinipili lang, ano. Yung compound na yun, based on study, ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito, mm-hmm, na yung extract ng mangosteen is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization, mm-hmm, ng ating bone formation activity. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag meron kang santon sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Mm-hmm. Oo, kaya nga, ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangosteen, one of the major santon na makikita mo sa mangosteen, reported na mayroong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng Mangustin Santos, especially Alpha Mangustin.
0: Mm-hmm. So, yun, oh. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan, taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Dok, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi yung iba, nagkatanong, Dok, pwede pa ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano multivitamins.
2: Pwedeng, pwede.
0: So, pwedeng-pwede po ninyo isabayan. Actually, yung ultimate three natin, Dok Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, sabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa Premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Ayan, at yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha? I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
1: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, Magsanton Gold Coffee Mix na tayo. Ang kaping kumpleto sa sustansya, may glutathione na may collagen pa. Mm-hmm. Pampaganda na, pampabata pa. Yeah. Masyadong loyalist to.
0: User talaga to si Sir, Sir Rico, ano?
2: Kahit sino ba naman, hindi ka ba naman ma-excited na mag-share ng experience mo yun ang nakuha niya sa ating mga produkto. Maraming salamat, Sir Bagisi, ano.
1: Dominic Jan, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat, mga Dok. Alam mo, sa naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung ano yung inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid, kasi excess itong binabanggit niya, kinakailangan tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito. So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath dyan, pag lalong alam, may inflammation, ang dami ng problema, cleansing
2: program.
1: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. Ano? So cleansing ang unang recommended ko. Then pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid na mataas, hindi siya dalawang bagay. Either yung katawan mo is masyado kang mataas ang pagpasok ng uric.
0: Consumption.
1: Na hindi na, kasi yung kidney natin ang responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid. So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well hydrated ka dapat. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body. Para mailabas siya ng maayos at makatulong sa ating kidney. Ano. And also, kailangan mong iwasan, yun yung common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan. Katulad ng uric acid. Bawasan mo, iwasan mo yung source. Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, parang painkiller yun. Pero ang solusyon,
2: tabunan yung butas.
1: Tapalan mo na yung butas. Huwag pakahirap pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin. Cause ang mismong tinatarget, hindi kung ano yung epekto ng butas. Baka may dagdag pa kayo.
2: pa, pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalong-lalo na when I was in Cuyo, is 3 to 4 days. Nawawala ang pain. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir, ano, Sir Bagisi ba yun?
1: Si Michael.
2: Sir Rufino. Michael Rufino, kung meron kayong problema na ganyan, kung merong, kung makabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating Santa
1: Rosa. Ay, si ano pala, Dominic Jan.
2: Dominic Jan,
1: Valdez.
2: Kung ano, kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung ano, yung mas maganda, mauna yung ano, mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that, supplementation tayo. Para ang supplementation kasi, ang cleansing is to drain yung mga ano, excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
1: Maintain mo yung ano, yung ating ultimate trio. Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory ng moringa seed oil. So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin dyan, pinya.
2: Pinya.
1: Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
2: Watermelon.
1: Ano pa? Ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of ano lang eh, kaalaman para ma-handle mo yung ganyan. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option, mananatili ka sa sinasabi ko kaninang limas ng limas. You need to basically makontrol mo yung dahilan kung bakit tumataas yung uric acid.
0: No, yung pinakaugat ng problema na kailangan masolusyonan, mga ka-wellness. Ano? Eh si Sir Michael Rufino, user to ng ano natin, Premium D3 Coffee. Maganda yung ano niya, maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Sabi niya, parang hindi na daw siya madaling hingalin at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangatawan sa pagkatrabaho. Kasi ang ano eh, ang Premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangangatuan natin. Actually, energizer talaga siya, ano, na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakapag papasokan ng nutrients, ano, sources sa inyong pong pangangatuan.
1: Anong diferensya dun sa regular coffee? Sa isang nakita kong study, yung regular coffee, nakapi lang talaga, na mataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually. Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan na hindi kapagod.
0: Ini-stimulate lang niya.
1: Hindi kapagod. Pero hindi it will not give energy. Ngayon, sa Santon Gold Coffee Mix at ibang coffee natin, meron talaga mga particles and nutrients that energize the body. Yan, na nagbibigay ng, kumbaga, gatong for our energy.
0: Kumbaga, nag-i-impart siya ng energy.
1: Tama.
0: Compared dun sa iba na parang minamax out lang niya yung energy na nandun na sa katawan.
2: Tama.
0: Kumbaga, binibreak lang yung limit, sabi pa, no?
2: Especially dun sa ano, sa adrenaline. Pinupuwersa yung adrenaline na mag-produce, yung adrenal glands na mag-produce ng adrenaline to have more alertness and also strength na supposedly gagamitin yun for all their age.
0: Ang problema kasi dun, mga partner, pagka natapos na yung effectivity nung ano, nung stimulant,
2: wala.
0: Exhausted yung labas. Exhausted yung labas.
2: Kung gaano yung taas, pagbulusok, ganun din.
0: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
1: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lama? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3. Kaya nga yung... Actually, ang vitamin D3, may study yan. Bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya sa may... Kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
0: Yes, yan.
1: Kasi kailangan nyo po yan because vitamin D3 also increase yung... tawag dito yung gilas ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin. Meron po tayong natural killer cell in our immune system, rank ng immune system natin, na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, oy, cancerous to ah, papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. So if you have cancer, Importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
2: Yun. Kaya mas maganda i-sabay niyo din kung ano, kung meron kaya sa budget niya is yung ano, combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
1: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan at least for 3 months, 2 capsules 3 times a day.
2: Yes.
1: So ginagawa ko yung Santon Plus na older version. Older,
2: yes.
1: At saka yung Santon Plus Gold,
2: combination.
1: Kinocombine yun, tig isang capsule sa morning, then tig isang capsule sa tanghali, tig isang capsule sa hapon, gabi. Sa gabi. So, do it for 90 days.
2: Yes.
1: Kasi hindi yan gamot sa cancer, pero it will give your body, kumbaga may fighting chance kayo against cancer. Because yung mga phytochemicals noon that are known to be cancer, ano, cancer buster.
2: Yes.
1: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold. Meron dito palang ano, follow-up si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal
0: ng
1: lumatugtugin na yan, Michael. Hindi. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala. Actually, noon pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw, yung munggo o beans,
2: nakaka-arthritis.
1: Nagpapalala. Eh, yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko,
2: hindi kumakain ng munggo.
1: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na simula nung ma-diagnose daw siya ng may rheuma. And kumusta naman yung ano mo? Rheuma mo?
2: Nandun
1: pa rin eh. So, ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis. So, hindi yung munggo ang
2: pagpintangan
1: natin o na dahilan. Ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, nagkataon lang yun. Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo. Kaya lang, nagkataon lang, pagkain mo ng munggo, sumakit. Yun. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that. Diba? So, ano po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology? Itinanggal na nila yung anong yan.
2: Beans. Yung beans na sore.
1: Kaya si Doc Willie Ong, pag si Doc Willie Ong nag-explain, hindi totoo na yung calcium, ay yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis. Ganun po yun.
0: Okay, Doc. Ito, bago tayo magtapos sa ating pong talakayan, ay meron mensahe si Ma'am Ofelia Tolentino. Ito, yan. Lagi itong nanonood at nakikinig sa ating pong programa. Actually, ito, isa siya sa mga ano natin, na bunot natin at na, nabigyan ng ano, ng Healthy Katropa giveaways. Antay-antay lang po, Ma'am, sa ano nyo, yung Santon Gold Coffee Mix nyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan. Tapos si Ma'am ay nasa Santiago. So, it takes time, ano? Para ma-receive niyo po yung inyong gift, ha. Pero naipadala na po yan sa inyo mamaya. Maraming salamat, ha, sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga produkto at sa pakikinig sa ating pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa ating pong program. At sa lahat, ha, ng mga viewers natin at listeners natin sa ating pong talakayan, ha. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po, napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Ayan po, mga ka-wellness, sa patibayin ng buto, kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga trace minerals and also yung calcium and magnesium. And of course, kasali dyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C, at ang ating Santon Plus Gold na makakakatulong para ma-absorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto, mga ka-wellness. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Thank you, ka-wellness, katropa. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health. Sana po yung nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa atin po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag-participate dito sa atin pong program, mga kaibigan. Ha? Especially sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekilated na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabi If you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Hell.
3: The Secret, The Secret. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Ya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Southern Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
2: magkaan.
1: Southern Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Southern Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, ugulikon pa Diyos kini.
1: Southern Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Southern Vitamin C, Southern Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Southern Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Southern Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay blatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito. XFM Katropa.

0: Kita trupa. Exciting!
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig marape ka!
3: Gusto naman! Even
1: though it's been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, giningon kay Kunimo.
5: Promise?
4: Promise.
5: Ako po, giningon na nimo. Miss you like
1: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, bigit up naman ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
1: Sabon. X-Rated.
9: Moritz!
10: Unya ka ron. Pahilag

0: Alla una y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanto Biyernes, dinhi lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy your music. Huwag higup sa kape diha. Angat ang Southland Cold Coffee Mix. Kay mo balik inyuhang babe Sabrina sa tuwang X-Rated.

That was I'll Never Go by Eric Santos. Here's another song for you, mga babe, entitled Tagpuan by Mara de la Torre. Sino kaya ang pwede nating imimit doon sa Tagpuan? Malalaman natin yan po, mga babe. Balik ang programang X-Rated nilang gihapon sa XFM.

0: Sweden.
1: Ayan, that was Tagpuan by Mara de la Torre. Para sa mga babe na to na kapila na nasakitan, pero andam gihapog mo salig sa tadhana o sa panahon. Mayang hapon sa mga babe na to diha nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa karong hapon na. Of course, silang gihapon sa programa
0: X-Rated.
1: Dini sa XFM. Mayang hapon mga babe, kumusta naman mo diha? Sa mga babe na to na nag-LL na karo mga panahuna. Naglingkod-lingkod, nag-laray-laray. Anak ka nang naglaban-laban, lumalaban sa buhay. Nalanggit na siya. Ang mga, mga babe na to nga nagapamina, well, nagatrabaho karo mga panahuna. Mayong hapon sa inyo ang tanan. Asa man mo nakaplaster karon. Of course, uban-uban na po dagikan alauna, imedya, hantad alas tres sa hapon sa programang X-Rated. Mayong hapon, usab sa mga babe na to nga naminaw karon sa nagkaraing radio dial nila na sa ilahang mga radyo. Sa tuwang sister stations nga naka-hook up karon, naka-tune in ang mga babe na to all the way from Tagum. Mga babe na to diri sa May Johnson, naminaw sab diri sa Mati City. O sa mga babe na to all the way from Bukidnon, maayong hapon sa inyuhang tanan. Ingon man sa mga babe na to nga namati karon diri or naminaw diri karon sa May Pagadian. Pinagi sa XFM Pagadian og sa mga babe nato sa XFM Ipil and XFM Zamboanga, maayong hapon. Naminaw sab diri sa May San France, Agusan del Sur, del Norte. Asa man mo nga bahin di karon sa May Agusan. XFM Tacloban, naka-tune in pod karon. XFM Cebu and diri sa May Canlaon, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Asa man ka naka-plaster karon? Ready na imong kaugaling. Okay, lingawin na pwede mo. Lingawin mo ni Babe Zabrina sa istorya sa kinabuhi gugma nga mapadala diri unya ato ang mapaminawan. And of course, no, magtabi-tabi ta mga babe. Bisan pa mag-short time lang ni. Ang importante ka na ang mga panahon kay mapalipay ta ka. Ito mga babe, of course, sa mga wala pa kaila diha, kinsabay nyo makauban karon ning hapuna, sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakadungog, or kanang curious kayo sa kinsa magina si babe Zabrina. Inyuhang kauban karon mga babe, walay lahi ng inyuhang babe ng bayan. Ang babe nyong amoy pa lang, ulam na.
2: Grabe.
1: Amoy palang ula, anong amoy nga tayo? Anong ulam nga tayo? Ano kayang ulam si Babe Zabrina kung amoyin mo? Okay, yun na bahala dyan. Basta kay... Okay, Rakoderi, lumalaban ako sa buo. Kung anong amoy man na ulam... baliktad. Kung anong ulam man si Babe Zabrina or amoy ng ulam, ano kaya? Mojo na mga pambansa pangutan ang ahantod karon dili na ako matubag. Kamura d'yo yung makatubag kung simutan ko rin niya. Charis lang. Anyway, mga babe, hanyo makauban again. Ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Tama na lang stress. So, magchika-chika ta dari mga babe. Sit back and relax dara kay ako ang bahala sa inyo. Sa mga gusto magpabawas ng mga greetings, requests, yung mga advices para unya, sa mga gusto sab na mag-tambag unya mga babe na sa tuang X-rated drama, pwede mo mag-send sa inyong mga mensahe sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. O baka ha, sa tuang Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Naka-live na karon. Naka-live na karon. Ay, magkatawa ko mga babe kay Nainay. Na ako'y ginatanaw dari ba nga. Murag ka na, bitong tuko. Gagawas ang dila. O nga nang, unsa man ni siya, oy. Tabangin, ragod ko ninyo. Tuko ba na ka na magawas ang dila? Oh, nandiri magkatawa ko. Mawala ko sa passing. Tanawin sa ito ang Facebook Live mga babe sa mga curious dihan. No? Pakita ninyo XFM Davao Katropa Digital and kamo na bahala. Just leave your message there kaya tanang basahon unya sa unahan. babe, na to nga medyo luya-luya karo mga panahon. Ay, nagluya-luya diha, babe. Gusto kag-energizer, pwede ka mag-turbo male enhancer. Hanang turbo na to mga babe, makatabag na siya. Labi na sa mga mag-asawa nga medyo dili na ka makasugakod. Kanang mag-asawa nga, tulugan na lang ang usag-usa, talikdan na lang ang usag-usa mga babe. Kanang kapoy kayo gikan sa trabaho, niya wala na jud, igo na lang ito slow. Igo na lang i... Grabe sa tuslo. Igo na lang jud ka ng ikuan. Baka na bitawang... Kanang di nagid madag side stand. Ano, makaingon na jud mo ang asawa nga na, unsa naman ka? Wala naman jud. Nalisod kayo na, babe. Actually, it could ruin your relationship if dili magampanan ang kanang nga butang. No? Labi na sa mga mag-asawa. So, mas better kanang abaga nato na ito. Sa ito ang produkto diri sa Yes to How. Atong Turbo Male Enhancer. Aside sa sex enhancer, kini makatabang sa inyo mag-asawa or mag-partner. Kanang mga babe po nato dira nga mga kanang hard labor bitaw kaayo. Kanang mga trabaho nga pang kailangan job enough nga kusog. Mas mayo mag-turbo babe kay instant energizer pod kini. O, di ba? Ano pang iniintay nyo? Mag-turbo na. Ang turbo, mapalit na siya sa mga butika nationwide. And of course, nasa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. Pangutan na lang mo diha, babe, sa isa kapaduhan na nakakapsul mo. It could last for like mga based on experience. Joke lang. Ay, mga ano lang, mga 5 days ang per capsule. Labanan natin yan. Yan talaga yung sinasabi nating lumalaban sa buhay. Laliman ka na, 5 days sa isa ka-capsule, then 2 days at 2 capsules to siya. 10 days? Babe, ano pang hinahanap nyo? Natukaan ko.
2: Natukaan ko.
1: Ano pang hinahanap niya? 10 days na malipay inyuhang asawa o yab diha. 10 days ka mga magmalipay. Sige na, paglipay lang mo diha. Speaking of turbo tayo, babe. Dito muna tayo sa pinakainintay na mga babe natin at mga katropa nga naminaw karoon. Mga babe na to nga ganina pa nakaplaster ni Bika. Ni LL nagyod ni Laray-Laray na kay naghulat

0: ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: mahal ko ikaw, Doris.
1: Boyet, kapila naman ti kasulti eh. Ngayon may ko lalagyan akong pag-ilani mo. Ano imong gini pamugos ang imong gugma di rin ako.
0: Mahal lang gini kayo, tika, Doris.
1: Ambot lang gini mo, Boyet. Ambot lang.
0: Di ko mohunong hangtod gumaluoy ka na ko, Doris.
1: Oh, naara gini mo. Basta, wa di ko'y gusto ni mo.

0: sultan na lang kanas buyit.
1: Oy, buyag. Bahala ka, Oroy Belly. Nainaong anay, lapag kaayo. O nailong paniyay. Murag nagkob sa palwa nga, lubi. Di ko, oy. Mubo pa. Oy, nainanguyab na ako, no, nga basketball player. Katokong sugton, si Jojo.
0: Unya, unsaon man nimo si buyit?
1: Ayda, dimahon lang, good.
0: Doris, naku isulti ni mo nga importante.
1: Ah, unsa man ka na, Belly?
0: Si Buyit pa. Doon naman din na parhinti nga taga si Kihor. Kaibaw ka na bayan ng si Kihor, ha? Nadungog nga. Yun o na. Unya, nadungog nga daghan ang tambalan. Unya, na

0: ako ng mga lumay. Ang ako lang og gamitan unya kag lumay ni Buyet. Aron maipo kaniya.
1: Hoy. Di ginap mo talab nako, no? Og hoy, babay. Ay, pagtuan ng mga lumay-lumay diha. Tay di ginap tinuod, no?

0: Tinood ka, Doris? Ha? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: O, Jojo. O, hinaot na di ko nimo pasakitan?
0: No. O, nga nung pasakitan sa taka, Doris? Mahal ta ka. Maong, di ko makaako nga pasakitan ta ka.
1: Salamat kun mao ka na, Jojo.
2: Uyab na dahil mo si Jojo.
1: Oh, uyab na mi. Og mag-usa kasi man na nang ako siyang gisugot.
2: Laaya ni mo, Doris. Eh. Ako mag-unsa naman lang kuan eh.
1: Ha? Unsa mag-unsa? Naunsa naman taong kabuyet, oy? Di ba giing nang tamantik ka, nga walagi kay makuha na ako. Nga lang magsige magkagpamugos ana imong gugma. Ay, na may dagang babae diha. Nga nung alam niya ka na ako magsamok-samok.
2: Laila, alam kay na ka, Doris. Pero nangin mong ibuhat na ako, sakit kayo. Sobrang kasakit.
1: Aw na. Imo na nang sa, buyet. Di na ako. Imo na nang problema.

0: Milagro. Ngawak na magpakita na ako si Boyet. Mag-usa na kabuan ngawak na magpakita.
1: Waday ka makahibaw?
0: Makahibaw sa unsa?
1: Ah, abe na kung nakahibaw na ka. Dugay ra ba yung milarga si Boyet? Tuak ko no sa sikihor. Gisakitan ko nung may sa imong pagsugot ni Jojo mong milarga.
0: Oh, mao ba? Walang yung kumusulti na ko, ana. Wa masa kung makabalita.
1: Wa na lang kumusulti. Kay abe na ko nakahibaw na ka. Busy ka mangud kay sa imong uyab nga si Jojo. Mong wa na lang kay pakialam sa mundo.
0: Amo gid ni mo beli, oy.

0: Init kayong panahon, uy. Ali lang una ko sa gawas maglingkod-lingkod. Oh. Uy. Kanan nagpadong din eh. Si Buyet man na.
1: Doris.
0: Musta na, Buyet? Karon lagi ka nagpakita. Dito magkulog ka sa Sikihor.
1: Oo. Ako'y dap na pasalubong ni mo. Sinugartan ako.
0: Hala? Unsa man ni? Kalami aning pinyato, oy. Di nikikan.
1: Sa Sikihor?
0: Ay, salamat ha.
1: Pero ang labi importante nga nung ni ako kay gusto ko ikaw bawi ong gika na ng imong uyab karon.
0: Unsa? Unsa?

0: Rina, mo kadto ang gisulti ni Boyet kanako. Tuod man, ako ra kadtong gibaliwala. Kay lagi, naanad naman ko sa iyahang mga ipanulti diri nako. Hangtod na usa ka adlaw anak babe. Ambot ba? Ug mauna lang ni ang akong gibuhat.
1: Insya? Buwag na ta? Apay nga naman?
2: Nakabalita ko, doon ay nagsikit-sikit ni mo. Kay baho ko, namutokob kasab ko na ay mo sikit-sikit ni mo. Mga potlo na to atong relasyon.
1: Doris, ay kong ingnanya?
2: Basta, hugot na akong desisyon. Buwag na ta. Buyet! Hi! Oh, labay-labay man lang. Milagro man. Happy to na dire, oy, Buyet!
3: Doris!
2: Ikaw ha? Galbusa na kay ka. Di na kay ka managad. Unsa may nahitabo ni mo?
3: What lang?
2: Arte na kay ka ha? Di na dyan ko matagad ni mo. May gumang kata. Ay, gano'n pag uwi-uwi di ha? Good. Sige, dali-dali. Lingkod sa diri ha? Mag-istorya ta.

0: Doris, nakabantay na lagi ko nimo nga sige na mog istorya ni Boyer.
1: Ay uday oy, ay da pawas kala ay oy. Belly, okay mo da ikabanding si Boyet.
0: Unsa? Uy, lain na na ha. Sa una, kontraho ni mo siya. Unya karon, ganahan na kaniya. Lahi na gyud na ha.
1: Wala lang. Nakabantay lang ko nga okay naman di ay siya.
2: Siya ko nang ikaingon ni mo kanito. Nga di mawa ang akong gugma ni mo, Doris. Hangtod kini siya akong kamatayon.
1: Boyet.
2: Unwa ka malipay sa imong mga nakarelasyon sa una. Ako ipasalig ni mo. Nga di kagid magmahin ako.
1: Boyet. Hatagi una kong igo-igong panahon, ha ba? Gusto na ko nga timang-tibangon una ang tanan.
0: Unsa? Naluoy ka ni Boyet?
1: Luoy ra ha? Di gugma? Amot ba? Pila na katuig nga nagsigi siya og padayag sa gugma na ako. Karoon naman ko ni Bati og kaluoy.
0: Di nagid ko mahibong. Nga usaning mga adlawa, magkauyat na mo.
1: Buang chika belly, uy.
0: Inupitaw.
1: Oh, basta, naluoy ra ko niya. Maoragin na, period.
2: Unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Boyet. Tung kinakita na ko ang imong pagkasinsero. Ang imong gugma, tinuuray nga dirin ako.
2: Oh, Doris. Wag ka lang may baho umsa ko kalipay ng imong pagsugot na ko. Huwag kabutangan sa kong ibating kalipay. Mahal ko kami ikaw, Doris.
1: Mahal ko sabi ka, Boyet.
3: Sigurado ka na bagayot sa imong desisyon, anak.
1: Opa, wa na ni atrasay.
3: Eh, naliguro lang ko. Kaya sa una, perte biya ni mong nakasaway anang Buyet tungkol gidaghan kay apan sa pagkatao.
1: Pa.
3: Maong gisiguro lang yun na ko.
1: Pa, di man di pisikal ang tanawang sa relasyon. Oo, oh, daghan siya o gapan. Pero para na ko, maunsa man ang kagwapo, una pasakitan ra ka.
3: Hinoon.
1: Kung gimahal ka og maisa sa katao, o gipangga bisag bati pa na og naong, nga lang di man nimo dawaton.
3: Biday ko nimo anang bahina, Doris.

Babe Sabrina. Nakasal gid mi ni Boyet. Ug ang ako mga pagsaway niya sa una, napulihan gyud og gugma. Daghan gani ang misaway nako nganong si Boyet ang akong gipunit. Nga matud pa nila, maot ko noog naong. Putot pagyod. Og ang mga pangutana, babe, maokini. Tinuod ba kaha nga nalumay lang ko ni Boyet? Nga nung sa una, dili ko ganahan niya. Apan, mikalit man ang akong gana niya. Kadto bang iyang gipakaon nako nga pasalubong gikan sa Siki Horse sa una? Doon na ba kaha to'y lumay? Og nga nung hangtod karon, babe, wala pa man mi anak. Unsaon manamo ani aron makaanak? Epekto ba kaha ni sa ilang giingon nga lumay? Palihog, babe. Tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Doris.

0: X-rated. XFM. XFM. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito mga good sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo ako.

0: Mga katupa, exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Si Gideon Galawiyot, pag-aano kong siranda ko din. Ang kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na yung video nga di matulog.
1: Sa Phone Plus Gold.
2: Kreatin lamian na tulog, nakai ko, kung ihi, o kira kayo. Agar, wala ko kreatin, yun, yung tipo, alam kong nakapaminaw sa kung ihi, kung ulti ka, sa kung mabalati, ang yun ang tulayan na alok ko sa reality mo kayo, nakapang na sa inyong paglawas.
1: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikaparak ng ulcer. Sinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man dyan epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan nami, Gis.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pipili sa mga butika.

0: Ikaw lang ang mamahalin by Casey Tandingan. Oo, babe, wala nang iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit saan man tayong abutin. Kahit anong oras man. Kahit anong problema man ang dumaan sa atin. Kahit anong pasakit at mga challenges ang sabay nating haharapin. Ikaw pa rin ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kahit man malunod tayo sa sakit. Tungod kay Ana Amanta ka, seryoso mahigugma. Maunang, ingon Ana po ang atuang mindset. Anyway, mga babe, kumusta naman mo diha? I know, plastada na mo diha, no? Andam na kayong uban mo, tambag diha? Ready na sila para sa ilahang itambag sa tuang letter sender karon kay babe Doris. Doris. Iba talaga ang pagmamahal, no? Iniwan niya yun si Jojo, yung dating boyfriend niya, para kay Boyet na husband niya na ngayon, na sinasabi niya naman na kilumay daw siya. Sige nga, ating i-check ang mga babe nato dala sa mga gusto magtawag, mag-advise at tuwang letter sender karon. Inyuhang pamatahon kinisiya sa iyahang gibati. Pwede na mo magtawag sa tuwang hotline 0969-333-0537. Pero kung gusto ninyo nga low-key lang advice, i-text lang na diha, babe, 0969-333-0537. I-text lang, kaya tuwan ang basahon unya sa unahan. Hello, babe, mayong hapon.
1: Hello, babe, mayong hapon, babe.
0: Yes, mayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Julius ni from Paradise, Pagibato. Pwede mag-greet lang ko, babe. Di lang ko magtambag para malugay.
0: Okay, sige, babe. Pag-greet di ha, imong mga katropa, babe, and friends, i-greet na sila, babe.
1: I-greet na ako, babe, si Marvin o si Fatima, babe, o si katropang Arnel Cortez, babe. Ako ang ginang paboritong anchorman, babe. O ibang po, babe, Subina.
0: Aba, napil pa dahi ko ato, babe.
1: Ikaw din akong paborito, din ka naman babe sa X-rated.
0: Ganahan lagi ko, Ana, babe. So, walay pabor-pabor, gid na, babe.
1: Oh, walang gini pabor-pabor. It's exciting, yun, babe.
0: Sige, babe, go. I-on-air. I-on-air nato yung number, no, ni Babe Julius Diri sa May Pakibato District. Babe, nangita ni siya og iyahang friend. Friend lang sa kanya, manang magsugod. No, babe, mo sige itong number ni mo, babe.
1: 0930-0458-003, babe. 0930-0458-003. I-rebab lang, babe. I-balik, babe.
0: Oo, sige, babe. Ayaw kabala ka, babe. Kaya pangitaan tak ka, babe. Friend lang sa'yo mo pangita, walay uyab.
1: Uyab lang. Dala na uyab.
0: Daltans na rin. Daltans na. 0930. Nawala ang number niya kanega panawag. O, si karon natagtad atong isabon, babe, ha? Salamat, babe, Julius, sa imuhang imuhang tawag, no, diri sa XFM. Mwa mwa chup chup!
1: Exciting.
0: Ah! Yeah. Thank you, babe. Oh, salamat kayo sa mga diha, babe. Lami kayo ang iyahang ani, babe. Oy, muna ako mga ganahan. Baka na makapanindog balihibo na mga... Hello, babe. Mayong hapon.
2: Yes, hello. Isang magandang. Babe Sabrina.
0: Nakaginhawa pa ka ato, babe Marvin?
3: Isi.
2: Nakaginhawa pa, babe.
0: Taas pa dahi siya ginhawa, di ay.
2: Ginhawa pa po ka.
0: Ayun ba sila kay nindot doon ng mga lalom o ginhawa kay makasugakod yun daw na bisag-busa ka lalom.
2: Oo, makasugakod
0: yun. Oo, makalahutay si babe. Bisag ano pa na siya, bisag unsa ka deep.
2: Unsay lahutay, babe? Astang lahutaya, babe.
0: Sana all. Babe Marvin, kumusta man ka diharon? Siya plastada na to diha.
2: Agil-el ran lagi ko, babe.
0: Ah, mga ginamangan nindot buhato na ni mga orasa, babe. Kanang mag-LL. Basta yung nani gani oras, pinaka-the best buhaton, mag-LL.
2: Mag-LL ako, babe. Tapos, while naminaw sa programa X-Rated, babe.
0: Dapat lang mag-LL. No, duhara man na ka-LL ang ato ang ginapatpasabot na rin.
2: Duhara gid, babe.
0: Oo. Ano sa man na, babe?
2: Lingkod, lingkid.
0: Ah, laray-laray.
2: Laray-laray, laag-laag.
0: Luto-luto.
2: Mga ba, di ba, kikatumuan, uban, babe, nga, timahindin na kayo mga ilil, ba? Ayaw mo pag-ilil, ha? Kung mag-ilil mo.
0: Katong LL nga, the best lang.
2: Oh,
0: lahi po to siya. Anyway, babe, sige, unya na tayo ng sig LL. Uy, daghan na kayo tag-LL, ani. Babe, unsa may ka-advise sa tuwang letter sender karon si Babe Doris, kay naminyo naman siya. Unya, karon pa niya gi-question, nga basig na lumay daw si. Yeah.
2: Medyo kumutuo, babe, kung nalumay ito siya, babe. Kay, siguro, babe, no, nabatian na po siguro, or natulaan na siguro niya higugma si Boyet, babe. Mm-hmm. Kaya ito mo, kanangkuhan po kayo si Boyet sa iya, ba?
0: Sincere.
2: Oo, oh, kumbaga na ba, report kayo siya sa iya, ba? Nga, siguro kay, sa tungod na ito ni Boyet, yakan ba siya, kung nga, murag na lumay siya, unsa day ka. Kung nalumay, kung tinuod man siya nga nalumay, babe, ang klase mong sa paglumay, babe, is, kung naa si Boyet, pas ato ko.
0: Ah, nawa ka, nawa. Asan ka na, babe, Marvin?
2: Nara ko dali, babe.
0: Ah, nawala ka. Binako gibiyahan ko ni mo, ma-hurt ko.
2: Ay, hindi lang yung tagabiyahan, babe.
0: Sure ka?
2: Hindi tagabiyahan, babe. Sure ko, babe. 100%. 120% na lang na, babe.
0: Grabe, bawasan pa gin. Anyway, padayan ta, babe. Tapos, unsa yung buhaton ka ron, nga abi man yung lumay, tapos singang bagin siya ko, basig, di daw sila kaanak, basig tungod daw to sa lumay.
2: Ang klase mong sa paglumay, mangod, babe, kay kanang maglumay, mangod, kanang kumbaga, kung atuon siya sa naglumay ba, mutago, maguna, ingana, mangod. Nang maulaw siya sa lalaki ba, niya, tapos pag wala na, yan na pong pangitao, na anda mong klase sa lumay, anak.
0: Oo, ang iya kay wala naman, kay diretso mang pakasal.
2: Oo nga, eh, siya pag yung nagkuhan, pag yun, niya, iya, ano to, eh?
0: So, unsay dapat niya buhaton karon, babe?
2: Ipadayo na lang na. Dili na ka magkuhan niya. Kaya kung ito ko wala mo yung anak, ya, wala ba siguro tungnan? Dili mo na paagi sa lumay ba? Uban ka nila diha. Magdali na magkaya mabuntis. Puro wala pa siguro tungnan.
0: Wala pa. Dili pa right time.
2: Wala pa, babe. Wala pa nakaabot sa muhon ng jugmayo.
0: Wala pa gina. Wala pa na, ano, na dasok ang muhon.
2: Babe, kulang pag isa ka doot, siguro tulo.
0: Tudloin, it's Doris, babe.
2: Tignan natin, Doris. Tignan natin, Doris. Ako'y tulak.
0: Gamitan lang natin nag-turbo, babe.
3: Easy.
2: Ah, huwag turbo lang. Masayan, babe. Grabe yun, babe. Init. Gagay ka, babe.
0: Ayaw! Babe Marvin, salamat sa iyo ang advice sa toilet letter center. Uy, wala ka nakagreet kagahapon.
2: Oh! Babe.
0: Wala ka nakagreet.
2: Babe. Iwan mo kung gidali-dali, babe. Wala na noon.
0: Wala na na human. Wala na tiwas.
2: Yeah, pero karan, babe. Tiwasan na lang ito ni babe.
0: Tiwasan gid na to, babe. Sige, babe. Anian na. Idasok na ang imuhang greet.
2: Idasok na ito. Shout out, babe, kay Baduy Buok. Sa akong bangon, yung kay Fatima, then kay Julius, kay James, may hapon na sa inyo. Mali na kay Miss Chinain. Kala lang, babe.
0: Thank you so much, babe Marvin, sa imo hang advice. Mayong hapon sa imo. Di amping-amping kanunay kay wala si babe Sabrina para ampingan kam. Wow, mga chup-chup.
2: Excited.
0: Kadaghana ato, babe. Grabe. Salamat kayo, babe Barbie. And another caller sa Picas Linya. Hello, babe. Mayong hapon.
4: Yes, mayong hapon po.
0: Babe, anong pangalan natin, babe?
4: My name is Gina.
0: Hi, ma'am. Ay, ma'am. Miss Gina.
3: Easy.
0: Taglibog ko. Paano na ako? I always sabi na ako madungga, no? Nga ginagreet ni siya sa to ang mga babe na avid listener. Miss Gina, good afternoon. Asa ka naka-plaster ka ron?
4: Ako dito sa Agdao.
0: Agdao, Davao City.
4: Apo.
0: Ayan. Oh! Miss Gina, kumusta man ang Agdao ka ron?
4: Okay lang.
0: Okay lang. Okay lang po ka diha.
4: Okay lang.
0: Okay lang. Miss Gina, unsay mo ikatambag sa tuang letter sender karon kay Doris, no? Iniiyahang problema yung mga pangutana sa kinabuhi. Oh!
4: Padayo na lang na iya.
0: Mm-mm.
4: Eh, kasal naman sila.
0: Wala na siya yung mahimo, no? Di na siya pwede maka-atras. Oh. Di man po na pwede nga bastahon lang niyag biya.
4: Yan lang po.
0: Ayun lang. So, ipadayon na niya, Miss Gina. Dili na siya mag-think nga gilumay pa siya arun sa padiha.
4: Hindi ko mo to anong lumay, eh.
0: Dili ka mo to anong lumay?
4: Dili.
0: Ah, pero paano kung all of a sudden, ikaw, Miss Gina, niabot na siya sa imo nga point nga nakagusto ka dayon sa tao nga hate-hate ka ayun ni mo?
4: Oh! No comment?
0: No comment? Hala, hala, feeling ko... May lalum kaayo ang bigikanan sa imuhang ko. I mean, no comment is still a comment. Kay may meaning yung comment na yon. Tama ba? Ay na lang. Miss Ginine, salamat sa imong advice. Napakaidugang.
4: Wala na po. Pwede mag-greet.
0: Yes po. I-greet mo yung mga babe and katropa and friends natin na always po ka ginag-greet diri sa tong programa.
4: Greet mo yung si Marvin, si Fatima, si Michelle, si
0: Jane,
4: at pa si Trente.
0: Mm-hmm.
4: Saka si... Yan lang po.
0: Ayan. Maraming salamat. Si babe... G9, tama ba? Oo, ang mga babe and friends natin na always nag-suporta dari sa tong programang X-Rated. Salamat, babe! Amping-amping kanunay. Wala rin ako para ampingan ka. Mwah, machup-chup!
4: Exciting!
0: Wala na siya ni... Ayan, salamat, Miss G9, no, ang always na ginagreet po din sa to ang mga babe, no, na mga avid listeners natin din sa to ang program. Anyway, mga babe, atong oras, alas 2:43 na sa hapon. And then yung mga advices dara, i-text na sa to ang text line, ha, 0969-333-0537. O baka, ha, sa to ang Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. At wala nang basahon unya mga katropa, samtang diri na kita sa tuang tambag para kay Doris. Naglisod ko sa huling kuranan. Layo kayo ko. Kalayo ba na ako sa kamatuuran? Ayan, babe, Doris, maayong hapon sa imuha. Dagang salamat sa imuha pagpaabot, no? Sa imuhang suwatampo diri sa tong programa, X-Rated. Of course, diri sa XFL. Salamat kaayo og unang-una sa tanan, babe Doris. Dili ta dayon, no, makasulti nga nalumay ta or nalumay ka. Dili ka makaingon dayon nga nalumay ka. No, kay daghan mang good higayon nga ang usa ka tawo nga kanang hate kaayo nato sa una, mahimong atong higugmaon. No, matingala ka na lang. Ika nga nila, love moves in mysterious ways. O baka ha, ingon pa nila, actually ako nang gimit lang kaganina eh, nag-story mi ni Madam Lucy, nga the more you hate, the more you love. Ano mga ingon ana ba, no? Nga mga kanang scenarios, mga instances. Sometimes, mahigugma ta sa tao, dili tungod kay kana bitaw, kalit-kalit lang. Nagid na yung mga rason, babe. Siguro, somehow, di nato ma-explain kung unsa. But nadyod na yung rason. Maybe because, sa imuhang aside, basig ang iyahang tinuod nga pagkatao, no? Nailhanin mo iyahang tinuod nga pagkatao. That's the reason, maybe, nga nung niabot sa punto nga, nakagusto yung kaniya. doon ay mga higayon, babe, Doris, no, nga ang love, ang gusto ni mo sa katao, dili na siya pero may magsugod sa kilig or physical attraction. No, usahay, magsugod ni siya sa pagtanaw na to. So, sa katao, kung unsa siya ka-sincere, no, ang the way he cares, kung unsa siya ka matinud-anon sa iyahang intention sa imuha, na ingon ana, actually, daghan kayo ingon ana nga, I don't care kung unsa iyahang physical na anyo. I don't care kung unsa siya ka sweet, no, magpakilig. That doesn't matter. What matters to me the most is that he's sincere, he's caring, he's truthful, he's honest. Kana ingon ana bitaw, sometimes mas bugat na siya nga rason. And nakita nato, no, the way pa lang iyaha kang gi-pursue that time. Maybe it's medyo off lang nga niabot sa punto nga gibulagan ni mo imuhang katong ex-boyfriend para sa iyaha, but siguro kasing-kasing na nimo ang nagdikta. Wala man po tayo mahimo, di man po di mo pwede ipugos, no? Kung naging kay gusto atong tao, but nakasakit lang ta. Kana lang, no? Kung atong lantawan. But dirita, no? Isa po, mahitungod sa imuhang gingon nga pasalubong niya nga gidala, no? Gikan sa sikuhor. Dili man po tayo makaingon nga natoy lumay, kay wala may ebidensya nga natoy lumay. Diba? Or kung unsa mang magic ang gibutang ato. Mas possible pa nga, siguro sa kadugayan ni mo, kadugayan, no, nga sige siya gahatag ingon ana, kumbaga klase-klase magutag love languages. Maybe siguro na touch ang imuhang kanang receiving gifts na love language, mga ingon ana, good, no? So nakita nimo ang kaya ni Boyet, no, ang mga qualities niya, ang ka pure sa iyang heart na wala nimo nakit-an sa una. Ang imuhang kaugalingong kasing-kasing na ang naghukom, babe Doris, dili ang lumay. May tungod po sa inyuhang imong gi-share nga wala pa mo nagkaanak hantud karon, or imong pangutana kung wala ba ni nagpasabot nga tungod ba sa sumpa or lumay ang nagababag ani. Ang reason mangod sometimes why dunay mga delay of labor kanang mabuntis ta, or I mean labor mabuntis or kanang mag-conceive bitaw, is maybe nay mga reasons, medical reasons. So pwede ka magpa-check sa OB gyne, no, or fertility specialist para ma-check if nabay problem or nabay medical reason nga nung wala pa mo nagkaanak until now. Dili na siya tungod sa mga haka-haka na lumay or dunay rason tungod sa imong gikaon sa una. No, let us not jump into conclusion. Mas better, Jude, if we have ourselves checked first. No, magpa-check sa ta, magduol ta og mga medical specialists, especially itong mga OB-GYNs, para ma-check kung unsa ang reason. Bala na to ang tinuod nga kahintang og matabangan sa proper way, husto nga pamaagi. So akong tambag, ayaw ninyo kaayo basula, no, ang mga butang nga wala gid na pamatud-an. Ayaw i-blame tong mga butang nga dili ta sigurado kung mao gid to ang rason. Hinoon, mas paliguno ninyo inyuhang pagsalig sa usag-usa, inyuhang prayers, liguno ng inyuhang i-center ang Ginoo sa inyuhang relationship. And of course, no, ang pag-ampo, pagpangayo og tabang sa mga experts sa panglawas para kabaluta kung asa ta magsugod sa pagkakaron. Somehow, babe Doris, no, ang tinuod nga gugma or love, dili ni siya bunga sa lumay. Sa tinuod lang bunga ni siya sa panahon, sa inyuhang pagsabot, sa inyong pag-atiman, pag-amuma sa inyong relasyon, og ang inyuhang pagiging totoo sa usag-usa. So, yun lang. And I hope na may natutunan ka sa ating di ba nawala ko? I hope may natutunan ka sa ating ano ngayon, babe, sa Brie. Unsanan, hoy, kasaba ba nito? Kasaba ba rin ako ang background? Wala itong sigkatawa dari, oy. Anyway, I hope na may natutunan ka sa ating tambag karong hapunan. And of course, tambag po dito ang mga babe na to, no, nga naminaw karon. Ang ano na to, babe, no? Napay mga nag-advise din. Itong i-check nila mga advice. Bago ta mag-end. Kasi itong oras, alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado itong oras, matag-hapon. O, gamay lang kayo siya. Pero sige lang, ato mo na siyang paiguon. Para siksik. Sama kay Babe Zabrina. Siksik sa laman. Siksik sa sustansya. Siksik sa taba. Ganon. Babe, maayong hapon. Ah, okay. Nag-overthink lang siya, babe. Tungod kay kabalo si Doris nga gikan sa Sikihor ang pasalubong. Automatic gi-connect sa iya ha. Ang mga sa iyang mga kausaban ang katong storya nga lumay. Kung gikan pa kato sa laing lugar ba sige isip ra niya to nga normal nga na in love lang gyud siya. Pero tungod kay sa Sikihor man, na siya'y gikaingon. Abayngon ana, no ka na mag since medyo known manggo, 'di ba? Dili man sa kuan ka ng mga haka-haka ba, mga istorya sa uban nga ay nga no, gikan ka na magpalit kog kuan dara. Mga ingon ana bitaw. So dili man siya tinuod, no? Kanang mga ano ra na siya, istorya ra na siya, haka-haka, tinuuhan mga katropa, mga bi. So wag tayong maniwala sa mga ganyan unless siguro unless kanang to see is to believe biya. 'Di ba? Ayan, ayaw ito, God. Ang pagduha-duha, Babe Doris, kay muguba na sa inyong relasyon. Ang sigig huna-huna nga nalumay ra ka, makahatag na og pagduda sa imong tinuod nga gibati sa imuhang bana. Kung malipayon ka karon sa pag-atima ni Boyet, kinahanglan imong dawaton nga tinuod ang iyahang gugma. Dili tungod lang kay giingon nga nalumay ka. Tinuod na ninyo ha mga advices dari. No, ay murag malabuan pa to ang advice. Dili lang kay ang babae ang angay i-check kasagaran sa tuang culture kun dili makaanak ang magtiayon ang babae dahil ang basulon. But kinahanglan gihapon babe nga silang duha ang magpa-check up kay 50% sa fertility issues mahimong gikan pod sa lalaki, male fertility factor. Salamat kayo babe na sa inyohang advice. Ayan, mula medyo pigado itong oras. Alas 2.52 sa hapon, mga babe. Dagan king salamat sa mga babe na itong nakigduyog sa tuang mayunta kong problema. Programa. Ayun yung nasa isip ko ba. Nakigduyog sa itong problema karon. Atong programa. Karong hapon na, of course, sa programang X-Rated. Sa mga nagpabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilang mga greetings, shoutouts, and requests. Dagan salamat sa inyo, ha, mga babe. Sa mga naminaw karon pinaagi sa inyong radio. Mayong hapon. And sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital, na ako'y nabasa din rin. Hi DJ Sabrina, guapa. From Carmen Bohol, si Jay Digamo, always ko naminaw nimo pero dili lang kumutambag kay otro pod kong tambaganan. I love you, babe Sabrina. Ayan, salamat ka ayos sa imo hadiha. Si Babe J. Degamo. Salamat kayo, Babe, ha. O katong si Babe Christian Joseph De La Torre. Shout out sa suki ngating paminaw nga sila Boss Tata Mabala og Noel Abelong sa Tisa Labangon. Ayan, salamat kaaya sa inyo hang tanan. Kanunay nagasuporta. Kay Humble. Maayong hapon sa imo diha, Humble. Kumusta naman imong pag-LL diha? Pag laray-laray sa duyan, babe, Humble. Padayon lang sa pagkaon og mani, ha? Nakikita ko parang ibang mani na yan. Anyway, daghang salamat sa itong nakiguban sa tuog ba na pagadlawan, same time, same station, sa programa Gihapong X-Rated. Of course, kauban gihapon, Babe Sabrina, ang babe ng bayan. Mga babe, wala ito igong oras. Mag-bye-bye na ka sa inyo, ha? Ayaw ka bala ka kay dili man tamo biyaan. Nara, gihapon ko dali magpabilin sa inyo, ha? Biyaan, alam mo sa imong uyab na gihapon si Sabrina. Salamat once again and amping-amping mo kanunay kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka, 'di ba? Amping mama chup-chup. Bye.

0: Oy, parang lodi. Grabihas damgon ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgon ay pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip po sa kasyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check itag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa

0: Makilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, X

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo, hoy apo, apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
1: Ano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong ginom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Unsa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka, ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Tingnan dayon na nilag na pasmo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pagyod, daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta nakaturbo.
9: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
17: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 4 o'clock.
18: Mga katropa!

0: Oi, Kapitan Ludi.
1: Turne.
0: Oi, nganong na magalis ako ang law office?
1: Turne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mahal ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
0: Usap na yung mga balido na, Kap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungod sa ito, oy. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang ating balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix. Nakapagkape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw be? Pila ka nil ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan be kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!
7: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Talaonan bitaw na ito. Gunse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
7: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting!

0: Langsung meminum kah sa XFM.
1: Hala, oi, di mo tadi siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluyat ha. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inahinagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Wednesday!

Oras. Oras alas 6:17 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta og maayong gabi kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang evening devotion nga gisabak nining ato ang tulumanon ang tingog sa Reformation. Brother Junard Ikunar makiguban kaninyo nining taknaas kagabion hangtod ta nang alas 7 og sama sa gihapon. Ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa tuwang lawas nun, utok nun, og ispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Good evening kaninyong tanan, labinigid sa tuwang mga listeners all over Mindanao. Kung asa man ka karon mga katropa na himutang, ala, pahimutang din ha sa inyohang kasatagsa ka mga nahimutangan, no? Sa inyohang salaba mo, naaba mo sa inyohang kwarto, naghigda-higda, naaba mo sa inyohang mga kusina, toning hugupan, mga kaigsunan, niining pila ka mga minuto, gutlo sa ato ang programa karon, o ato ning igahin po sa takadali, no? Sa pagpaminaw sa ato ang mga balita, sa ato ang mga diskusyon may tungod sa mga pangitabo sa ato ang palibot karon og ato sa nga isintro ang ato ang mga hunahuna ang ato ang mga pagpamalandong ini mga orasa diha sa mga pulong sa Ginoo nga dunay dako kaayo nga ikaayo sa ato ang espirituhanon nga paglambo. Live po ta karon mga kaigsunan sa XFM Jinsan. Good evening sa inyo ang tanan din ha. Maingon usab sa to ang mga listeners din sa XFM Bukidnon. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong atanan. Maingon usab sa may XFM Tagum City. Largo na na dito sa may XFM Mati mga kaigsunan. Og maingon usab sa XFM Ipil Sambuanga. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon ta nining takna, God is good. All the time, no? All the time, God is good. Nindot kaayo paminawon o nindot kaayo sa feelings, mga kaigsunan, labi na gyud kung doon na kay Ginoo nga imuhang nga ginaalagaran, Ginoo nga imuhang nga gipasalamatan. Hala, ubanik ko ninyo, mga kaigsunan, nining pipila ka mga minuto, agi o pagpamalandong sa mga butang nga pwedeng makapahimo nato nga duol ngadto sa ato ang labawng makagagahom. Agtota sa pagtimbaya sa ato ang mga listeners, no? Labi na gyud kang Sir Ronid Lapinya din sa may Mawab. Good evening and happy listening sa imo din ha. Maingon usab sa ato ang mga new listeners din sa may Jiki Ki Yuhiko. Good evening, labi na gyud ang Israel Arisa and family. No, may gabi kaninyong tanan din ha. Og may ngunusab sa ito ang mga kaigsunan din na sa may napanlahan. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May ngunusab din sa may Upper Kibalang, Marilog District, Davao City. Good evening. Og hinaot mga kaigsunan nga naamo karon sa maayong kahimtang. Nabat na nato ang kalipay. Ato nabatnan ang kapiskay, kabaskog sa ato ang mga panglawas. Ngamoy ato ang kapital mga kaigsunan. Remember, labi na gyud sa mga nagasubaybay sa The Secret of Health, no? They try gyud ninyo og apply mga kaigsunan, paminawa niya i-apply unsa ang mga instructions, labi na gyud kung saon pag-obtain, pag-acquired sa mayo nga panglawas, pag-maintain sa imuhang kahimsog sa imuhang panglawas, tungod kay importante na siya sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan. O at the same time, may ngunusab sa ito ang spiritual aspect sa ito ang pagkatao. Importante po na siya mga kaigsunan. Mag-invest ta bisag gamay lang nga panahon para sa pag, kung sa Tagalog pa, pag-muni-muni, pag-pamalandong, pag-meditate sa pulong sa Ginoo nga mo'y muhatod ka na to nga mahimong duol ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mag-ilhan ni mo nga medyo duol-duol na ka sa Ginoo kanabitong duol na pod ka sa imuhang isig katao. No?
ma-feel na nimo mga kaigsunan, once nga burag duol ka sa imo sa Ginoo, imo nang mabantayan kung duol ka sa imuhang isig ka tao. Ang imong relasyon sa imong isig ka tao nagpakita og nagpasundayag lang na siya mga kaigsunan, ingon nga buhi nga pagpamatuod nga aduna kay close connection ngadto sa Ginoo. Remember, kung unsa ka, unsa ang imong relasyon nga gi-build up sa imuhang silingan, sa imuhang kaubanan, no? Mao na ang nagpakita nga duol ka sa Ginoo na kay peace of mind, malipayon ka, kontento ka sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Hala, nining takda nini mga orasa sa tuang evening at devotion. Hinaot mga kaigsunan nga andam na mo. Naot nga bisag tuod na amoy mga ginabuhat din na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Base ng uban sa inyo ha, naghaling pa ang uban, nagtayho pa sa ilahang nilungag na binigid sa may bukid nga part, no? Usog yun din ha ang kahoy mo'y ginagamit. Yeah. Naman po'y mga nagamit o mga click-click lang, no? Pero nini mga orasa, atong ibalik ang dungog o gimaya sa tuang labawng makagagahom. Atong ibalik ngadto kaniya ang atuang mga pagpasalamat labi na gyud sa iyang pagbantay pag-uban kanato 24/7. Sa iyang pagtagbo sa matag usa nato ka mga panginahanglan, gikan sa material, gikan sa iyang protection kanato sa ato matag usa ka mga pagbiyahe, gikan sa paglikay kanato sa mga katalagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalainlaing matang sa balatian o labaw sa tanan, paghatag niyag nganhi ka na to, kusog o kinabuhi nga atong nabatnan karon. No? God is good yun mga kaigsunan. Now, nini nga to ang programa before tamo aginod nga to sa unahan sa paghisgot sa mga angay na itong hisgutan. No? Ikatulo na ito ng gabi ikaron sa paghisgot sa topiko nga naguluhan nga about prophets mga kaigsunan, about sa mga manalagna. But before that, ani sa ta ato ning ablihan ang ato ang pagtuon, pina

0: Alright mga kaigsunan, balik ta. Salamat kayo no, sa mga pagpahinomdom kanato. Pinaagi sa minsay sa awit, no? Naghatag ka na to og pagpahinomdom nga I will trust in you. Wag ito ilain nga kasaligan mga kaigsunan. Ikaw, igsoon nga nagapaminaw karon, doon na ba kay pagsalig sa Ginoo? No? Doon na ba kay dako kayong trust sa iya? Muna yung usas sa mga question nga ikaw o ako lang ang pwede nga makatubag, no? Makahatag o piho nga answer tungod kay ikaw raman po ang nakabalo sa imuhang pagsalig sa Ginoo, imuhang pagtuong nga to sa iya, kung unsa kalig-on, unsa kapulido ang imuhang pagsalig o pagtuo nganha sa Ginoo. Bisan to, doon ay mga tao nga kulangan o pagsalig, kulangan o pagtuo, alin po na to kay mamahay mga kaigsunan tungod kay tagsa-tagsa magunta o mga panlantaw. Alright, so nini mga takna mga kaigsunan ang ato ang part 3 sa ato ang gitunan mahitungod sa roles and function of the prophets. O, no? Karon, ato ning ipadayon mga kaigsunan unya ato ning siyang before ta magbasa o mga sulat sa mga propita or sa propita nga ito ang ituuhan karon labi ningod sa mga writings ni Sister Ellen G. White nintak na as kagabion no ako nga gi pangayo ang panahon sa ito ang mga listeners and also sa ito ang mga viewers nga kining ato ang gisgutan karon agi lang ni siya og pagtupik o pagtuki sa kung unsa gyud ka lig-on ang ato ang baruganan, no, labi na sa ato ang mga Adventist people, mga kaigsunan, sa mga Sabbath keepers na ito ng mga kaigsunan. Ang ato ang hisgutan karon mga higala, atong motrayta karon o basa o mga pipila ka mga writings ni Sister Ellen G. White, and then itry po na ito siya o tandi sa kung unsa ang nasulat sa balaang kasulatan o unsa bagyod ka tinuod ang iya nga sulat, no? Unsa gyud siya ka kanang piho o specific or ni coincide ba siya sa Biblia mga kaigsunan or kinibang duha nagka sumpaki, no? Muna nga ala station mga kaigsunan kay ato ni siya nga hisgutan karon. Atong itry mga kaigsunan og paminaw kining usa ka nakita na to sa social media, no? Usa po ni sa to ang mga kaubanan ng mga Adventist. Dunay Q&A na portion og naghisgot ni siya mahitungod sa Sabbat og kining Q&A mga kaigsunan is based ni siya sa unsa ang mabasa sa Biblia og sa Spirit of Prophecy. Ato ngayon, si Sir Job, palihog na kong play sa ato ang before ato ni tagaan o reaction mga kaigsunan.
1: Don't cook on Sabbath. You can warm up the food on Sabbath. Don't cook. Exodus 16 verse 23, and he said unto them, this is that which the Lord have said. Tomorrow is the rest day of the Sabbath unto the Lord. Bake that which ye shall bake today, and seethe that which ye shall seethe today. That which remaineth over, thou shalt keep for thyself. In other words, do your cooking the day before Sabbath. Eat it tomorrow. Let me, has God changed, yes or no? Is he the same yesterday, today, and forever? Can he keep your food fresh, even if you have no fridge? The Sabbath should make us think. Now, I don't cook on Sabbath. Then what can I make so it stays, even if God doesn't intervene, what can I make so it stays fresh? You think before God jumps in. You think. But we're forbidden to cook on Sabbath. Whether it's a camp meeting, potluck, we are not to cook on Sabbath. Have you ever wondered why God assigned an entire day called Preparation Day? An entire day to prepare for the Sabbath. That's how sacred the Sabbath is. An entire day God has set aside to prepare for that day. No cooking on Sabbath.
2: Mash the corn.
1: Mash
2: the corn.
1: Mash the corn, okay, mash anything you want, but no cooking on Sabbath.
0: All right, no? Salamat kayo, Sir Job, no? Mga kaigsoonan, kini ato ang giplay karon. Oni ang usa sa ato ang kuan og reaksyon kung unsa siya ka tinuod, unsa siya ka kanang tinuod lagi, no? Nang unsa siya ka klaro ba nga sa ato ang mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist people like me, no? Like us, na nagasubaybay, no? Nagapractice sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, ingon nga pinasay nga adlaw, adlaw nga balaan alang sa Dios, no? Mga kaigsoonan, kini nga to ang gitan-aw karon is specific kaayo nga iya nga gideclare nga there is no cooking on the Sabbath. Murag atong itry karon og toki, mga kaigsoonan, kung mitukma ba siya sa balaang kasulatan, no? Kani nga to ang gisgutan, kuan ni siya, murag familiar ni siya sa tuang mga Adventist people. Kaning nasulat, mga kaigsoonan, or kaning iya nga gidiscuss karon, ato ning itry og toki kung naaban ni sa balaang kasulatan nga pag-adlaw nga ipapahulay or Sabbath day prohibited bagyod, nga duna bagay klaro specific nga instruction ang Ginoo kung unsa ang imuhang buhaton sa adlaw nga ipapahulay, no, during the Sabbath. Unsa ang instruction sa Ginoo kaniadto nga pwede na to nga ma-apply sa tuang panahon karon. Nganong ako ning gitry og brought out, mga kaigsoonan, tungod kay dinhi manggod musulod ang mga council, mga statement na sulat ni Sister Ellen G. White, nagtudlo sa atoa, labi na gid sa tuang mga Sabbath keeper nga nagtuo kaniya ingon nga ato ang propita. Dinhi na to makita, mga kaigsoonan, nga duna di ay specific nga instruction in regards on the cooking on the Sabbath, pagluto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, no? Palihog daw kong butang sa screen ang Exodus 16 verse 23. Dinhi nato ipaungot ang ato ang hisgotanan, mga kaigsoonan, ang Exodus 16, no? Kana. Ang Exodus 16 verse 23, mga kaigsoonan, in connection sa iya nga gisgutan, may tungod sa cooking on the Sabbath, pagluto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Ikaw na mismo ang dili na nimo kinahanglan i-interpret ni, dili na kinahanglan imo pa ni siyang tagaan o meaning o kahulugan. Mismo ang text, mga kaigsoonan, nagpasundayag o nagtudlo sa matag usa kanato kung unsa ang specific instruction sa Dios ngadto sa iyahang katawhan kaniadto nga pwede na tong makuaan og pagtulon-an sa ato ang panahon karon, og unsa pod ang giingon sa ato ang giisip nga manalagna Sister Ellen G. White sa ato ang panahon karon. Now atong basahon, mga kaigsoonan, uban ni ko ninyo ang Exodus chapter 16 verse 23. Sa English version nag-ingon, "And he said unto them, this is that which the Lord hath said." Ang unang sentence ang ingon, mao kini ang giingon sa Ginoo. Tomorrow, is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and saith that ye will set, and that which remaineth overly up for you to be kept until the morning. Toldok, na period. Dinhi mga kaigsoonan, plain, piho, o klaro ang nasulat sa Exodus 16 verse 23. O dili na kinahanglan ni mong tagaan pa ni siya o other meaning tungod kay simply lang kayo ang gigamit sa Ginoo nga mga statement o words nga iya nga gigamit nga niingon siya nga ugma mao ang adlaw nga ipapahulay. Ingon siya dinhi og ang Ginoo miingon ngadto kanila ugma mao ang adlaw nga ipapahulay, balaan nga adlaw nga ipapahulay ngadto sa Dios sa Ginoo. Ang pagalutoon ninyo ugma lutoon ninyo, ang pagalutoon ninyo lutoon ninyo karon, no? So it involves mga kaigsunan of cooking. Ang inyong lutoon daw ugma inyo nang lutoon karon. Wala nag-ingon din ha nga ang inyong pagalutoon ugma adlong ipapahulay i-prepare ninyo karon. Dili inana ang statement mga kaigsunan. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa Bisaya Cebuano version mga kaigsunan? Og siya miingon kanila kini mao ang giingon ni Jehova ugma mao ang balaan nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalutoon ninyo lutoan ninyo karon. Og ang pagalungagon ninyo lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo titigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So mao na ang klaro nga statement nga mabasa nato sa Exodus 16 verse 23. Nindot gyud nga ato ang basahon, no, kay para klaro gyud kaayo. Now, nagisgot siya og cooking. Ingon lang balang kasulatan nga ug man ang adlaw ipapahulay, ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Wala gitay mabasa din ha mga kaigsunan nga nagingon nga ang lutoon ninyo ugma andamon ninyo karon. But pasabot ba nga kung mag ang lutoon ninyo ugma sa adlaw nga ipapahulay, which is Sabado, kung luto kag kanon, ang bugas andamon ni mudaan karon para ugma luto na lang. Kuha kay bugas magpalit na lang. No? Kung magluto ka ugma og adobo, karon pa lang daan imo nang i-prepare, Bernes pa lang daan imo nang i-prepare. Pero dili manggod ingon ana ang statement nga kinahanglan nato nga masabtan. Kundili karon pa lang daan ugma ang adlang papahulay, Bernes ang pagpangandam, no? Para ato gyud kay nga mabalanse ba. Bernes ang pagpangandam, gitawag sa special preparation day kanato nga mga Adventist. And then ugma ang adlaw nga ipapahulay. Ingon didto nga ang lutoon ninyo karon. No, ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Ug ang makapin, tipigan ninyo hangtod ugma. No? So, walay statement din na mga kaigsunan nga ang lungagon ni mo ugma, andamo ni mo karon kay para ugma imo nang lungagon. Dili manggod nga na ang statement, no? Muna nga, itry na to og analyze mga kaigsunan kay subay pa sa ato ang gameplay kaganina nga video. Klaro kayo nga iya pong nga gisaysay, no? Mitokma gud po siya sa nabalaan nga kasulatan sa Exodus 16:23. No cooking food, no? Sa adlaw nga ipapahulay, walay paglungag, pagloto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lang sa usa ka exemption, na exemption yapon. Bot pasabot, kung doon ay mga masakiton, ang muna ay angay ni mong prepare kay pagluwas man ang oga kinabuhi. Pero sa tuwa nga mga baskog, sa tuwa nga mga walay gibati, sa tuwa nga kanang healthy pata mga kaigsunan, klaro kayo ang nasulat sa balaan nga kasulatan nga ang lungagon ninyo ugma, ang lutoon ninyo, no? Ang lutoon ninyo, I mean, no? Basig maingon ta nga gidungagan man ato ang pulong. Akong iklaro ha, ang paglutoon ninyo, lutoon ninyo karon, o ang paglungago ninyo, lungaga ninyo karon, o ang tanan nga mga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. According na siya sa record sa Exodus sa 16 verse 23, no? So, muna mga kaigsunan, dili ta pwedeng kanang mosobra sa ato ang mga panghuna-huna kung unsa ang buot, ipasabot sa maong bersikulo, unsa ang iyang kahulugan, kay klaro naman good kaayo mga kaigsunan, nagisgot ni siya og adlaw nga ipapahulay, nagisgot ni siya og preparation day nga mangandam ta karon, no, adlong Bernes, mangandam na kadaan, lungagon na nimo ang angay nimo nga lungagon og ang imong lutoon, lutoon na nimo, no? Ngano di ay atong dungagan ni siya og tagaan nato ni og additional nga mga statement og dito ta mukotlo sa sulat ni Sister Ellen G. White, no? Atong itry og basa mga kaigsunan ang 3SG, no, paliog ko ang 3SG or Spiritual Gifts Volume 3 mga kaigsunan 253, no, ato sana nga atong ihat, atong ibutang sa screen ang 3SG. O kana, okay, in connection sa ato ang gisgutan sa Exodus 16 verse 23, Biblia to ang nag saysay. Ato pong kutloon ang nasulat sa spiritual gifts volume 3 253 paragraph 2, no, basin niya og ngato ang mga non-Adventist listener, no, maka dili niya mo makaapas ani, pero paningkamote gyud yung mga kaigsunan nga pagpaminaw kay do natay makatunan sa ato ang gisgutan karon. Sa mga Adventist people, familiar ni sa ilaha, familiar ni sa ato ang tanan, ato laning itry og analyze pamalandong og dili ta mo pagawas sa ato ang mga kaugalingon nga mga teorya, atong kaugalingon nga mga huna-huna mga kaigsunan karon. Kay prohibited man di ay para sa katawang Israel kaniadto nga no cooking food on the Sabbath. Unsa pa giingon ni Sister Ellen G. White nga giisip na to nga ato ang manalagna sa katapos sa iglesia sa Dios niining katapusan nga mga adlaw. Sumala pa sa nasulat mga kaigsuonan sa Spiritual Gifts Volume 3 page 253 paragraph 2. Okay. Ang pulong nag-ingon din he, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandments and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment. Take note mga kaigsunan, kay ang statement naghisgot siya og paglapas. Batay na to ha. Kadto daong napakya sa pagpangandam sa adla, nagpakya sa pagpangandam. Those who neglect to prepare for the Sabbath, no? Alang sa adlaw nga ipapahulay. Usbon na ko ha. Kadto napakya og pagpangandam alang sa adlaw ipapahulay. Sulod sa unom ka adlaw og nagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Kini nga statement mga kaigsunan, there is no condemnation, walay pag hukom sa ato ani. But this statement, it's remind us kung unsa ang angay na itong buhaton o unsa'y pwede lang nga buhaton o unsa'y dili pwedeng buhaton sa adlaw nga ipapahulay. And specifically mga kaigsunan, specific kayo nga gisgutan mahitungod sa paglungag, nya pakyas ka sa pagpangandam sa unom ka adlaw para sa adlaw nga ipapahulay, nya napakyas ka nya nagluto kag pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, nakalapas ka sa sugo og malilapason ka sa balaod sa Dios. Remember, ato ning gisgutan mga kaigsoonan, not to condemn, but to remind. Nga sa ato aday, as an Adventist people, doon natay special nga kamatuoran alang sa atoa nga nagtudlo sa atoa kung unsaon nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay. Unsaon nato pagbantay ang adlaw igpapahulay. O gitawag nato og proper Sabbath observance. Remember, usa sa mga hinungdan, mga kaigsoonan, nga ang katawang Israel kaniadto, na dunay mga tao o dunay mga tao nga gisilutan sa Ginoo tungod sa ilang pagka-disobedience, no? Sa ilang pagka-unbelief, mga kaigsoonan. Remember, usa na siya sa mga hinungdan o rason nga nung napakyas ang katawhan sa Dios tungod kay wala sila'y plano nga musunod. Wala sila'y gitawag og ng willfully nga pag-ube sa instruction sa Ginoo. And this is not only a simple instruction, pero nag-demand ni siya mga kaigsoonan og obedience. Kaya nga naman, once nga you are failure in this matter, doon na kay tulubagon sa Dios. Kaning panahon, sa din ingon ng Ginoo nga walay manggawas, na naamang yun ang gawas, nanguha o kahoy, no? Nanguha o kahoy, sunod sa adlaw nga ipapahulay. Kung basahon ni mo ang Numbers 15, verse 32 hangtod sa 36 na siya mga kaigsoonan. Mao nang hinungdan nga gisilutan, gibato ang usa ka tawo, gidalagaw sa kampo, o gibato. Ingon na ka istrikto mga kaigsoonan ang Ginoo, particular mahitungod sa adlaw nga ipapahulay, o gusto niya nga unsa ang iyang instruction, unsa ang iyang command. Gidiman mahitungod ana nga adlaw, mao gid na ang imuha nga sundon, mao gid na nga tong sundon. Dili ingon nga napugos ka, kun dili alang na sa imuha nga kaayuhan, alang na sa tuang kaayuhan mga kaigsoonan, no? Remember, unsa gingon sa balang kasulatan nga those who neglect to prepare for the Sabbath, no, kinsa napakyas pagpangandam alang sa adlaw nga papahulay, sulod sa unom ka adlaw unya nagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay, klaro kay nga statement, violate the fourth commandment. Unsa day fourth commandment? Exodus 20 verse 8 until sa 11 mga kaigsoonan, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. But in the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it, thou shalt not do any work. Gikan sa imuang asawa, sa imuang anak na lalaki, anak na babaye, imong sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babaye, ug bisan sa imuang asno, og hayop, no work during the Sabbath. On the Sabbath. Na? Kaya nga naman, gitagaan ta og unom kaadlaw sa Dios sa pagbuhat sa tanan na to nga gimbuhaton. Pero ang adlaw igpapahulay mga kaigsoonan, sumala pa sa ato ang gisgutan karon, kay dinhimang ko na to isulod unsa pod ang sulat ni Sister Ellen G. White para sa ato ang panahon karon nga mukunik ni siya sa panahon kaniadto, no? Nga doon na dahil itawag og continuation, sumala pa, no? Kung imo nang i-continue sa pagbasa, God forbid the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. So, kana daw kuno nga prohibition mga kaigsoonan, kinahanglan tagdon yun nato ni sa tanan nga mga Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. So the Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath, which He has set apart for sacred meditation and worship. So, meaning, para sa tuwa nga mga Adventist people, sa tuwa mga Sabbath keeper, unsa ang kaniadto, unsa ang kaniang instruction sa Ginoo kaniadto sa iyang katawhan, ni padayon na sa ato ang panahon karon, pinaagi sa council ang instruction sulat sa ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White, na that prohibition should be regarded by every Sabbath keeper, solemn injunction from Jehovah. Kaya nga no de ang adlaw nga ipapahulay mga kaigsuonan, no? Ato na yung dungagan. Mubasa pag itawag mga statement nga sulat yapon sa ato ang propeta mga kaigsuonan. Paliyo kong butang sa screen sa volume 6, no? 60355. Kay para ato maklarod katon dito sa volume 3 sa spiritual gifts mga kaigsuonan, those who neglect, no, violate the fourth commandment. Atong dungagan mga kaigsuonan sa 60355 paragraph 3, no? Paliyog kog butang sa ato ang screen nya tagaan nato ni siya og pagtagad mga kaigsuonan. Kay basin unya og nagunhon na tanga Brad ang gingon mangod dina subay pa sa amo ang nasabtan kung unsa daw imong lutoon sa Sabado, andamo ni muna sa Biyernes palang daan, andam kadaag kahoy, andam kadaag tubig, andam kadaan og kanang bugas, andam kag manok tanan ricados. Kay pagka Sabado mo na to imong lutoon, dili mangod inana ang buot ipasabot ni Sister Ellen G. White, no? Ang buot ipasabot niya mga kaigsunan, atong dungagan, ha? Kay nag-ingon na rin ba ito ganina sa spiritual gifts nga violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Karon, anita sa volume 6, 355, paragraph 3 ni siya. Paragraph 3 ni siya. Sumala pa sa giingon, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Period. Klaro kaayo ang statement. Dili na nimo kinahanglan pa nga hubaron, di na nimo kinahanglan pa nga tagaan o lain nga kahulugan. Pwede ka magbuhat og meaning. Di naman kita kalusot, no? Ang gingon din he is, the Sabbath, no, is not to be given to the repairing of garments. Ang adlaw nga ipapahulay, wala kinigihatag aron sa pag-ayo sa imuhang, pagtahi sa imuhang mga sanina. Kay gihatag na sa Ginoo para sa pag-worship, sumala pa sa ito ang agisutan ka kanina. Meditation and worship, not to the repairing of garments. Batay ito mga kaigsunan, ha? Kaya ang adlaw nga ipapahulay, wala daw na siya gihatag alang sa pag-ayo sa imuhang mga sanina na yung mga gisi, nawad ang magbotones, kulang ba og plancha, no? Wala ba na ayo og plaster ang imuhang mga sanina na imong suloton sa adlaw nga Sabado or bisan dili nimo sunoton kanang imog yung gituyo nga mag-ayo ka o nga sanina sa adlaw nga ipapaulay magtahi baka sa gisi. Ang next ani is the Sabbath is not to be given to the cooking of food. So klaro kay mga kaigsunan, wala pa ta nagisgot ani, ha, may tungod sa unsaong pag unsay atong buhaton, may tungod sa mga masakiton sa adlaw nga ipapahulay ato bas lang lutuan or dili. Ang atong giuna og take up mga kaigsunan is unsa mangyod ang specific nga instruction sa Ginoo in overall instruction may tungod sa adlaw ipapahulay. The Sabbath is not to be given, klaro, to the repairing of garments, klaro, to the cooking of food, to pleasure seeking. Mabito na, no, nga kita nga mga Sabbath keeper. Ato yung bantayan mga kaigsunan ang ato ang behavior during the Sabbath. Basin nun niya, og na na-focus ta sa mga yaga-yaga, na-focus ta sa mga binuang, na-focus ta sa pagpakatawa, katistis, no? Unya imo nang gibuhat sa adlaw papahulay mo na gitawag og pleasure seeking. no? Dili na nakalimot ka nga kanang adlaw na nga siya nga balaan nato sa Ginoo or to any other worldly employment. So nagtrabaho ka, government, nangan jud ka mo rest ana. No? Wa jud kay trabaho na adlaw nga ipapahulay kay imong hagin ng rest day. Wa jud kay dili ka makita sa imong farm, dili ka makitaan sa imong nga shop, dili ka makitaan sa imong nga store, sa imong convenience store o bisan unsa nga mga worldly employment diin asa ka connected totally mga kaigsunan sumala pa dili jud ka no totally nga wala gyud trabaho og pinakanindot na siya mga kaigsunan para sa tuwa nga murag makaingutag advantage na para sa tuwa no tungod kay relax magguntaan na ilaw papahulay. Sumala pa sa itong gisgutan. Wala pa ta nag-gisgutan niya kung unsa gyud ang angin itong buhaton sa adlaw ng ipapahulay. Tungod kay nasayod na bata nga dunay daghan kay nga mga against may tungod sa sabat. Dunay mga against may tungod sa pagbantay sa adlaw ng ipapahulay kay kaniadto lagi daw. Pila na daw kuno ang napatay sa mga sabadista karon tungod kay kaniadto pagbugawas daw. Hala, pat yun. No, adlaw na lang sila mga wala kayo na sabtan. May tungod anang adlaw nga ipapahulay unsa ang mga rules and regulations unsa ang mga pamaagi tungod kay against the manggod daan. I-try na itong open ang ato mga huna-huna mga kaigsuunan para nga maabli ang ato ang salamutan, makuha na ito ang matagpunto sa ato ang gihisgutan. Pretty dali aragyo sa ito ang oras mga kaigsuunan. No? Pero I hope nga kining ato ang gihisgutan karon tipik lang ni siya sa ato apo yung pag-aisgutan sa mga musunod nga mga adlaw mga kaigsunan. Bisag inani lang ni ang ato ang gisgutan karon tagain ni siya og gitawag tagain ni siya og pagtagad pamanlong pag-ayo basaha sabta unya pag-ampo sa Ginoo pangayoa ang kaalam pagsabot para nga imo ang masabtan kung unsa ang bot nga ipasabot mga kaigsunan. May gabi kang tita Christine, no? Di na sa may Cavite, Solucion. Kauban sa to ang pinalanggang amahan din ha. Labi na kang tita o sa to ang mga manghod. May gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. I hope nga naamo karon sa may nga kahimtang. Now mga kaigsunan, ang ato ang oras, dili na yun motogot, alas 6:53 na nindapit sa kagabion. Gusto lang ako nga ipaabot sa inyo ha nga sa ato ang pag-isgot itry na to og paminaw ang mga buto.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Zone.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na

Alright, time check is now 3 minutes past the hour of 7 and this evening. And welcome po sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love. Yes, playing your favorite love songs right here, right now. So for your greetings, dedication request, you can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted right now. Yes. Sabay-sabay tayong ma-in love right now, guys. Samahan niyo ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Knowing that, nung nakilala mo na siya, ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, sa mga oras na ito ay pagsasaluhan natin ang pinakamasarap at pinaka-exciting na part ngayong gabi. Alright, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And hi sa lahat ng mga avid listeners natin dyan. Would like to thanks also our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, Pastora Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Maraming salamat, ma'am. And of course, hindi makakalimutan ang ating kapulisan, the Tagum Police Station, the Chief of Police Sir Bahan, na talagang ang lakas, no, sumuporta ng programang ito. Alright, sa lahat-lahat ng mga nakikinig right now, especially sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, oo nga, ingon pa ang taga 68th Infantry Battalion, mag-atang mi ma'am ha. Hi to, yes, Sir Jerry, our Sergeant Jerry, and of course, akong friend din ha. Oo, si Sir Ryan, Sir Ryan, maayong pagpaminaw. Okay, right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And yes, malay mo bukas. Bakit nga ba mahal natin ang isang taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman natin? Bakit tumitibok ang puso natin sa isang taong hindi naman tayo mahal, hindi tayo gusto, pero siya pa rin ang sinisigaw ng iyong puso? Love is in the air, right here, right now.

night. Hi to Irene na nagsasabing, crush ka ayon ako siya, Deji Love. Crush pong ko niya, pero dili siya manguyab na ako. Unsaon man ano? Alright, sa lahat ng mga in love ngayon, feeling in love dahil may crush daw sila, na talagang, naghihintay lang, naligawan. Alright, sa lahat ng mga high school ngayon, nakikinig pa? Especially kay Joshua, study sa Langga. And this program Langga is that... kailangan mong sabihin sa mama mo, nakikinig ka ha? Okay, I love you all. Thank you for making us number one background your radio. Okay, sa lahat ng mga high school na nakikinig right now, sa lahat ng mga in love nga na ay crush, ayun, be careful sa inyong hangkasing-kasing mga langga. Here's a song para sa inyong lahat.

This time for a perfect love story with me, your Deji Love. Dear Deji Love, bakit parang ako lang ang may pakialam sa pamilya namin? Ako nga pala si Albert ng Tagum City. 6 na taon kaming kasal ng asawa kong si Tonet, na mahal ko. Sino nga bang mag-aakala na ang naka-blind date ko lang noon ay mapapangasawa ko pala? Deji, habang niyayakap ko sa tabi ko, sabi ko, I love you, sobrang mahal kita. Sabi naman niya, salamat. Salamat ha. Salamat at yan ang nararamdaman mo. Akala ko ako lang ang pinanani, Cupido. I'm so in love with you, Albert. Sobrang salamat sa mga kaibigan natin na nagbigay daan sa atin para makilala at mahalin natin ang isa't isa. I love you forever, Albert. Naging kami, Deji Love, at makalipas ang 3 taon, nagpakasal kami ni Tonet. Tapos, nabiyayaan kami ng anak, si Baby Aren. Wala na akong hihilingin pa, Deji Love, dahil kahit anuman ang pagsubok na dumating sa amin, alam kong kakayanin ko dahil sa aking pamilya. Pero syempre, hindi perpekto ang pagsasama namin. Paminsan-minsan may selos, lalo na at konting away. Seloso kasi ako, Deji Love, pero alam ko naman na nasa lugar ang pagsiselos ko. Pero winaglit ko yon, lagi sa isipan ko ang pagsiselos kasi kailangan na mas mature na ako, emotion. Dahil may anak kami. Hanggang sa isang araw, Deji Love, pansin ko na malamig ang trato sa akin ng asawa ko. Okay naman siya bilang isang ina, pero parang lumalayo ang loob niya sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin kung may problema ba kami, kasi lagi naman niya akong sinasabihan na wala. Hanggang sa pagkatapos ng 3rd birthday ng anak namin, Deji Love, nagulat na lang ako. Nagulat ako sa gustong mangyari ni Tonet. Nakipag-usap siya sa akin at sabi niya, Albert, babe, mahal, hindi ko alam kung mabibigla ka pero kailangan kong maging totoo, honest sa'yo. Sorry. Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Sorry, pero may iba nang nagpapasaya sa akin. Si Hannah, Albert, si Hannah. Medyo nagulat ako, Deji Love. Kasi nga, si Hannah ay tomboy. Yes, Deji Love, totoo ang narinig mo. Tomboy si Hannah. Hindi ko alam noon kung pinagtitripan lang ba ako ng asawa ko. O ano, hindi ko alam kung tatawanan ko ba siya o sisigawan ko siya dahil parang hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Pero nakita ko sa mukha niya na seryoso siya at umiiyak pa nga. Kaya sabi ko, Tonet? Tonet, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Nakikipaghiwalay ka sa akin na parang walang importansya yung kung anong meron tayo? Na parang hindi ka kasal sa akin? Na parang wala kang asawa? Na parang hindi ako ang tatay ng anak mo? Na parang wala tayong pamilya? Tonet! Ano bang ginawa ni Hannah sa'yo? Sabihin mo nga, may nangyari na ba sa inyo? Matagal siyang nakasagot, Deji Love, pero sabi niya DJ na, oo, may nangyari na daw sa kanila ni Hannah.
at masayang masaya daw siya sa piling ni Hannah. Nagulat ako, DJ Love. At dahil sa galit at inis ko, DJ, pinilit kong makipag-sex sa kanya. Pinuwersa ko siya. Neromansa ko siya mula ulo hanggang paa. Ginawa ko lahat at kinain ko yung baby girl niya para masatisfied siya. Yes, DJ Love, ginawa ko lahat nung time na yon na never kong ginawa mula nung kinasal kami. After sex namin, DJ Love, sabi ko, Tonette, niyakap ko siya, DJ Love. Niyakap ko siya ng punong-puno ng pagmamahal. Nakikiusap at nagmamakaawa. Sabi ko, Tonette, pinapatawad kita sa nangyari sa inyo ni Hannah. Mahal kita. Mahal kita eh. May anak tayo, pamilya tayo, kasal tayo. Mahal ko ang pamilya natin at hindi ako pumapayag sa gusto mo. Wala akong pakialam sa Hannah na yan. Pull yourself together. Hindi ka aalis sa bahay na to. Did you love na nanatili naman si Tonette sa bahay? At ginagampanan naman niya ang pagiging ina sa anak namin, pero binabaliwala na niya ako. Sobrang sakit kasi ginagawa ko lahat para sa relasyon namin. Pero kung itrato niya ako na parang hindi na niya ako kilala, parang hindi na niya ako kakilala. Did you love? Hirap na hirap ako. Gusto kong mag-cheat, gusto kong mambabae at makipaghiwalay sa kanya. Pero masyado ko siyang mahal kasi asawa ako siya. Nahihirapan ako ngayon dahil ang asawa ko ay na-in-love sa tomboy. Did you love? Sana'y mabigyan mo ako ng kaliwanagan sa aking problema. Ako nga pala si Albert at ito ang aking love life stories. Alright, Albert, maraming salamat sa pagtitiwala kay DJ Love. Maraming salamat din po sa ating former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilioan, Attorney Lingling Estabilio, Pastora Rowena Duwalio ang may-ari ng GM Car. And thank you, the Tagong Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, Attorney, and Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suwaybayo. Maraming salamat po.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, kap. Tira, kap. Mabunan ang taguli, kap.
3: Ha? Kasayo, God. Unya na, master.
2: Kap, maniguro tabakay. Huwag ka kakita ng sign diaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kalang nasa iba bawbaw, da? Maniguro ng takap kayo. Huwag ka kakita ng nakapaskelya skilid, kap. Remains will be cremated. So, dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Alright, 30 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for making us number one background new radio. Alright, meron po tayong caller on air. Hello, ma'am.
6: Hello,

0: Kate. Oh, hello. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Yes po. Ma'am, pwede pa kikusog sa imong tingog?
1: Ah, okay, Kim. Kusog.
0: Okay. Okay, go ahead. Okay, go ahead, ma'am.
1: Wait lang, wait lang.
0: Okay. All right.
1: Mayong gabi sa tanan.
0: Mayong gabi, ma'am.
1: Na ako karon sa kagabi yun. Ako de ay si Koan, si JC, na naasa Cebu karon. Na ako'y gamay nga i-share lang about sa akong kinabuhi nga naagihan. Kaning, arita magsugod sa ako ang pamilya. Then, moto nga, nakuan mi sa ako ang pamilya, sa akong papa nga, na-abuse po ni ba?
0: Na-rape ka sa imong papa?
1: Ay, dito nga, kami nga tulo ka igsuon, nakaugkuan og ingon na, pero dili jud, wala jud ko nga ingon nga nahilabtan ko sa papa na hapit ra
0: kanang mulis siya lang. Okay, pero imong duha ka igsuon na rape gyud
1: ang akong magulang ra, maoy nakuan jud siya
0: na rape gyud imong magulang.
1: Oh, ning abot sa point nga na
0: nahilabtan gyud. Okay,
1: moto nga naka-decide sila nga ipakuha kay lain ba yung paminawon. Moto nga, pagkasunod, akong magulang na ikatulo na mo. Nga, pagkahuman sa iya nga, ako na lang po doosan na bilin kaya ako kinamanghuran sa babae. Ako na pinasunod. Ngayon ato. Akong papa, grabe kaayo mga stigo sa muang tanan. Bisag mga laki kastigohon. Pero sa ako, sa muang, pero wala sila ngayon nga gimulis siya. Ano, lagi kastigo rapod sila.
0: Mamunal man dapat kusog man.
1: Oo. Dili jud ngayon nga, basta-basta nga bunal. Dili jud ka hinungan o bili ka magasamad-samad yung mukhang kalawasan. Na, moto nga. Hingabot sa point nga naglayas lagi ko kay naabot dito sa kuan nga naisilingan na mo na katugan nga anak ko sa akong ginikan akong amahan. Kay isang busulti ko sa akong ginikan akong mama, dili ko tuo ko sa akong mama.
0: Dili mo tuo imong papa, mama nga ingon anak ka bastos imong papa.
1: Oo, kay wala man daw amahan nga mabuhat sa anak nga ingana.
0: Then
1: so mako nga no choice na lang yun, hindi lang natulog sa mga kay murag kami na lang yung layo nila.
0: Okay.
1: Palayo sa ilaha. Kay parang makaiwas lang gihapon may sa ingana nga sitwasyon ni papa. Kay basi kami na po masunod nga maingon dyan, maabot dyan sa point nga mabuntisan po niya na.
0: So ning layas so, ka?
1: Oo, na-disable din si papa. Then wala siya na priso kay dili daw ko katuuhan. Dili daw sa kay ang rason dato kaya ang nakita sa kuha kay bunog raman. Nga wala man pud nakuan sa medical nga na girit ko ana. Bakit na daw na nagtumo-tumo ra ko istorya.
0: Okay. So, paglayo ni mo, ma'am.
1: Pagkatong ako jung isa ka magulang nga ipangsunod. Pagka nato nga sige siyag hubuan, sige siyag kuanan sa akong papa. So naulaw siya kay kuan naman to siya first year college naman to siya. So nag-inom siya gas. Nag-inom siya gas ato nga time. Kay dili raman dyan to isa ka beses gibuhat ni papa nga ing ato.
0: So, sa iya. Nagpakamatay siya? O sa ba?
1: Nagpakamatay yung ta siya. Hapit, pero nagapan. Oo, nagapan rapon sa mga silingan nga may nakakita.
0: So broken family good mo. And karon ma'am, kumusta ang imuhang kinabuhi?
1: Kani, nanginabuhi nga mag-inosara. Kauban sa mga anak nga ang trabaho para sa mga anak.
0: Naakay mga anak? Naakay ba na?
1: Wala. Bulag mo sa akong bana.
0: Nga naman?
1: Mato nga. Pagkawan po na magkasal na to kay nang may taong po siya glain.
0: Imong, kasal mo sa imong bana, ma'am? Okay.
1: Kasal mi.
0: Pilang ganit yung anak? Tulo?
1: Tulo.
0: Okay.
1: Pag-ini dyan na, at wali nga, iyaha dyan na tanan. Isa ra, iyaha anak.
0: Isa ra.
1: Patong akong una nga anak, moto nga, kuan to, sa tungutong naglayas-layas ko nga na buntisan gani ko sa laki kay. Ang akong gihuna-huna to, kay kung katong giapas na ko sa akong papo nga dito sa isla, nga, basig na ipuruhan nga, nga akong ripon, bitaw nag-advance akong huna-huna nga, basig akong dalon pa uli nga, dagat, agimig dagat pila ka oras. nya basig iya akong ripon or iya akong kuanon ba hilabtan niya ihulog sa batak na kung uban na lang kung laing lalaki kay dito jud ko makahuna-huna nga tanan nga kuan.
0: So katong lalaki nga imong giubanan nahigugma ka ato ma'am or wala?
1: Wala, wala. Kalit din ito no, siya kainan.
0: So nakipag-sex ka sa dili ni mo kaila para lang mabuntis ka.
1: Dili imong nga nakig kuan kay anak man ko nga tayo kay uban ra jud ko ato sa kuan nga dili siya naho kaila. Ingan nagmakiloy ra ko nga muuban ko niya kay taong una kay kung uban ko sa akong papa na di puruan nga patyon ko or ripon ko sa patyon anak. Ito. Then mato nga pagkakuan dati yung uban ko sa natin kuan ko mato nga kung akong papa kay dili ay madawat sa akong papa nga time dati kay yung anak siya nga o yung sa kono'y nagtanong marapod din mo ano.
0: Okay.
1: O atong pabuntis na ko nasupo siya sa kuha gabi niya bro dili siya kadawat nga nato ko
0: imong pa imong shopping na. Okay, pala. Imong ba nakaroon, ma'am? Kumusta?
1: Wala na ko kahibalo kung tanya siya kay naminyo ng siya glain.
0: Oh, okay. So, nagbulag mo that time kay nag-cheat siya, tama? Sorry to... Okay, ma'am.
1: Kung pag-uli na ho sa Bohol, mauna ko nga higayon nga pagbalik na ho Manila. Wala na ho damhanga. Nada siya ka... kapumpal dito sa laing nasod niya taga Ilaharapod. Mato nga pag-abot nako sa boarding house lain na iyahang ka kuan dito ah.
0: Okay, nasakpan nimo nga nag-sex sila.
1: Dili jud ingon nasakpan nag wala ko kasakop kay untong dako man to wala ko kasakop na nagpatungay sila o nag-sex la. Nasakpan na ko nga nana sa balay nagpuyo ang
0: babae.
1: Oo, dito sa uli kan og abroad.
0: Okay. So, ma'am, sorry sa imuhang gibati nga kaagi. And I know dili lalim no nga from broken family then niabot sa point nga nahigugma ka nag-cheat gihapon imuhang bana na broken na pud ka. Kumusta ang imuhang gibati ron, ma'am?
1: Wala ko kasabot pa. Wala pa ako kasabot din, wala pa ako kakuan o gunsa. Basta nga ako rin doon na akong mga anak. Okay ra nga, wala ko lakis akong kinabuhi. Basta nga akong mga anak safety nga. Maka, school lang tarong.
0: So, nagtrabaho ka karoon na ningkamot ka?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ma'am, I'm so proud of you and I'm so blessed nga ka nang ningbarog ka as a mama sa imuhang mga anak.
1: Kaya dapat man lang jud kay siyempre anak. Dili ko kumusundog sa akong mama nga kung unsay kuan dapat gani hingan ako sa akong mama nga kung gitarong lang mi ninyo siguro mga professional pod mi karon na taganon ta mo nang labot kung wala pa jud mi ninyo giingani saon man giingani man mi ninyo so nagpabilin gihapon tang pobre sa ato ang kinabuhi karon naglisod ta.
0: Okay. Ma'am, mughatag og gamay ang advice ha. Kung guba ang imong kagahapon, kaya pa nimo bag-uhon ang imuhang kinabuhi karon, pinaagi sa pagtabang sa imong kaugalingon. Walay laing makatabang sa imong kaugalingon kung dili ikaw lang. Motuo ka na, ma'am?
1: Oo.
0: Yes. Dili imong silingan, dili lalaki, dili ang bisan kinsa, ikaw ang makatabang sa imong kaugalingon. Ug sa pagtabang nimo sa imong kaugalingon, ma'am, kinahanglan nimo ang tag-iya sa imong kinabuhi and that is Jesus.
1: Yes.
0: Oh, yay. Thank you, ma'am. No, kadanganing mag-pray ka kay Lord.
1: Parang napod ko, usahay, naka-question po ko sa Ginoo kay nga, no. Manong gitaghan ko niya yung ani nga pamilya niya or nga ni nga kinabuhi nga dili pud lalim baya. Moto nga nakakuan pud ko pero naka-realize na pud ko karon mao na nga himbalik pud ko sa Ginoo kay siyempre wala pud sa tanan yang sa tanan na huna tagamtaman nga kasakit. So tagaan gihapon ko niya kabaskog sa lawas para ma-protect makuan na hong mga anak. Mana nga, himbalik po kung kuan sa Ginoo nga, nga ay pasaylo or mo alagad sa iya.
0: Okay, ma'am. Yes, ma'am, si Lord lang yun ang makahatag na itong tinuod nga kalipay, makawala sa sakit nga atong gibati. Nakaroon, ma'am, naay lalaki nga nanguyab sa imuha or na kay kauyab?
1: Wala pa nakauyab ko, pero wala dyan nga nag-ingon nga puan nga nag...
0: Uyab-uyab lang?
1: Oo.
0: Fling-fling lang sa kakaroon?
1: Oo, pero nauna-unaan ako nga katong nagbulag me ito nga time. Nanong mo balik pa uwi nga permi man lang mao mang gihapon nga masakitan ka og lain og makikisama na naman ka ulit sa iyaha or mo kay kuha na pud ka. So mag-focus na lang ko sa akong mga anak sa.
0: Wala jud ka kahuna-huna og lucky? Fling-fling lang.
1: Ana nakakuan-kuan na pero dili jud ingon nga totally nag-focus ko sa iyaha nga kuan pero sa karon wala. Sa karon lang, wala.
0: Okay, wala. Focus ka sa imong anak, trabaho para sa imong mga anak.
1: Sa pamilya, bisan sa paman nga kuan sa kong ginikanan nga nag-suporta gihapon ko sa ila kay maugay na hong giingon bisag unsaon balik taron pa man nato atong kinabuhi. Ginikanan gihapon nato sila. Bisag unsaon nato sa likway gihapon ato gihapon na sila gihapon ta nila nagikan. Wala ta kung wala sila.
0: Alright. I love you, ma'am. Salamat sa pag-share and pray right now. Nama kay Bible, ma'am?
1: Wala. Ga-pray rami. Ga-simbar ako per mintim.
0: Okay. Wala kay Bible, no? Maningkamot na nga maka-Bible ka. Okay. Ma'am, I love you. Salamat ka ayo sa time, sa pagtawag. Pray right now, ma'am, ha, pag-ampo and pangayog tabang kay Lord. Love you, ma'am. Salamat sa pagtawag. Nakay i-grate or nakay i-request nga kanta?
1: Mag-grate po ko, tapos ma-request ko kanta.
0: Sige, go ahead.
1: Mag-grate ko sa akong mga kanang barkada o kaibigan ako sa dari sa loob. Apps sa akong mga amiga tanan, sa akong amiga nga magmansari ugma, happy birthday mansari miyana and totski yads. Sa tanan ako nga dili na ko mapangalanan, shout out sa inyo og mukuan ko og song request og song.
0: Okay, ma'am, go ahead.
1: Dance with my father.
0: Dance with my father. Oh, love gihapon na yung papa.
1: Yes. Kay siyempre bisag wala ko katagamtam og paghigog mas akong ginikanan. Love gihapon ako sila.
0: That's okay. I understand. Thank you, ma'am. I love you. Good night.
1: Isa pa. Kuan kanang basta't maghintay ka lamang.
0: Basta't maghintay ka lamang. Okay.
1: Thank you po.
0: Basta't kasama kita.
1: Hindi, basta't maghintay ka lamang.
0: Basta't maghintay ka lang. Pangitaon ako na, ma'am, ha? Pero i-play na ako na yung Dance with My Father. Okay, ma'am, good night. Thank you sa pagtawag.
1: Okay.
0: Stay strong. Okay, pakipatay po. Alright, sa lahat ng mga avid listeners right now, maraming salamat. And sa ating caller, I love you. Stay strong in the Lord. Love ka ni Jesus, okay? Okay.

0: right, 48 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you po for making us number one background in your radio. 107.1 XFM, 99.1 FM. Mati, maraming salamat. Alright, hi daw sa mga gwapong kasundaluhan ng 68th Infantry Battalion and 48 IB, 7ID. Alright, maraming salamat po. And hi nga pala kay Maymay na umiiyak ngayon. May, oh, unsa man kalisod ang imuhang problema karon? Nakadungog ka atong caller, May. Diba? Grabe ka, worst sa iyahang experience. Broken family. Ang ending gihapon, na broken na pod. Kay iyahang husband, gibinuangan siya. Sakit ka ayon sa iyang part, labi na karon nga single mom siya. Nangandoy siya og gugma, nangita siya og gugma, nanginahanglan siya og gugma. But you know what, mga langga, ang tinuod nga gugma, naarag yun kay Lord. Ay, kalami. Yes po. You know what, kita usahay, nagpangita tang higugmaon ta. Makarelate naman po ko, ana, good. Di ba? So, kitang tanan makarelate, ana. And I know, May, nga unta. Unta, ma-realize ni mo nga, life is beautiful para magsigita og mukmuk, magsigita og kasakitan. Okay, and ayun. Hey daw kay Janjan, nga broken-hearted po daw. I love you, Janjan. You know what, Jan? Pwede ta mo i-partner ni Maymay para mas happy ang life. Hello, lain lang si DJ Love, gitugpo-tugpo niya ang mga broken-hearted. Well, actually, pwede lang naman.
1: Lame kayo!
0: Lame kayo!
2: Heart ngayon!
0: Diba?
2: Nandyan ka na!
0: Sarap naman. Hoy, life is short. Life is short para magsigitag ka broken-hearted, magsigita og kasakitan. I-enjoy ang life. Kung na ay lalaki, na ay babae, nga maghatag ni mong kalipay, then go ahead. As long as wala kay maapakan, as long as wala kay mapasakitan, as long as nag-enjoy mo sa tama, di ba? And yun lang, enjoy lang ang buhay nang wala tayong nasasaktan. Mag-enjoy kahit na in a secret way na wala kayong naaapakan. Alright, okay. And this song, next song, ganahan ko ano yung kanta. Oh, ako ni siya gabi, nagsigit na tulog. Well, natulog ko gabi, padalong ko matulog. Sige ko, og kanta-kanta ani nga kanta. Because there's someone. Yes, there's someone. Kanang nagdula-dula sa akong huna-huna. Nga kanang
1: Lame kayo.
0: Yes, pero sige na lang, oy. Ako na lang to, pero I know nga naapod sa inyo ha karon nga kanang ning there's someone nga dili nimo malimtan. There's someone nga nag-remind sa imong huna-huna, sa imong kasing-kasing. Bakit ko siya minahal? Bakit ganun kadali? Bakit? Ay, tapos hindi ka pinapahalagahan. Rejected ka sa kanya. Tiningnan mo yung sarili mo, maganda ka naman. Marami namang naghahabol sa'yo, pero bakit siya?
1: Lame kayo!
0: Secret!
2: Ayun.
1: You're old.
0: Ay, ako, bakit gama ba, no? Kung sino pa yung nagugustuhan natin, kung sino pa yung gustong gusto mo, kung sino pa yung mahal na mahal mo, kung sino pa yung, kung saan pa tumitibok ang puso mo, dun pa, siya pa ang ayaw sa'yo. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted right now, wag na wag kayong aalis. Sabay-sabay tayong ma-in love at mag-move on tonight. This is your day, you love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 6-8 Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
3: Hi! Nahilo sa balang, hoy.
2: Ang ikaduhan ni Mubana, o sige kamat yan?
3: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balang, hoy.
2: Katong ikatulo ni Mubana, o sige magiging kamat yan ato?
3: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
2: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sige magiging kamat yan ato niya?
3: Ay, dugsaba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balang, huy?

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alright, 4 minutes past the hour of 8 and this evening, and maraming salamat po sa pakikinig right now. Sa lahat ng mga avid listeners natin, maraming salamat, especially sa atong mga staff nga naminaw daw karon kay Jerry. Happy listening, sir. And Len Antonio Talde ng Mati, maayong pagpaminaw. Kay Harold Salang, I love you Harold Salang, ng Kamansin New Sambog, New Corilla. And to my bride ng Crime Buster, Albeos Gar, maayong pagpaminaw. Okay, and excited? Excited? Are you excited to be with me tonight? In love ako, Deji Love. And nangita akong textmate. Nangita siyag textmate 0936. Iyahang number 09936851361. Again, 09936851361. And si Jan Barrete, nangita pong textmate 09853279028. Again, 09853279028. All right. Our text line once again, sa mga wala pa kakuha sa tong text line nga karon pa no ka-tune in, our text line is 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, DJ, nangita ko og sundalo nga lamion. Haambot, DJ, oy. Dili man ko matagam bisan ma-broken pa kong sundalo. Kay minyo ako, last boyfriend, still sundalo gihapon akong gusto, ha. Na-assign na manggod sa layo akong sundalo, DJ. Oy, dili na pod ko mag-expect kay minyo baya to, no? Hide my identity, ha, DJ Love. Oh, over naman ni siya. Kasi hindi ka matagam sa sundalo, dapat matagam mo sa sundalo. Hoy, over mo ni. Okay, sige, imuha man ng katungod nga dili ka matagam nga sundalo yun, imuhang permi uyabon, bahalag minyo, pero ayaw lang po ng minyo, be. Ayaw ng minyo, kung pwede, daghan mang binata. Actually, nagali ko yung mga brad ng mga single, nangita og uyab. Okay, try na ko silag sulti kung gusto sila sa imo.
1: Secret.
0: Okay. And Bimboy, hi, okay, DJ, permi ko awayon sa ako ang asawa, DJ, pag dili na ko siya hilabtan, kapoy na akong lawas, idaran na pod ko. Oh, sir.
2: Lame kayo.
0: May pa ka, sir, kanang permi kahilabtan. Joke lang. Sir, kung kana ang imuhang problema, nga dili na ka maka-perform, siguro istoryahon ninyo tarong sa imuhang asawa, no? Magstoryahan na imong tarong, i-explain nimo sa iya pag-ayo nga mauna imong sitwasyon, mauna imong kondisyon, aron mas masabtan niya, okay? Kay kung masuko pod ka, magsamot ang inyohang away, magtrouble mo, and dili na hinuon healthy, di ba? Nga labi na kung naamoy mga anak, makadungog, magsiningkahay, na,
2: okay, kayo.
0: Ano ba po yan? Walang tingin, di ba? Di ba, sir? Ulaw ka, ayun na. Mauna usahay na yung mga bata, na yung mga anak nga barumbado, bastos. Kasi narinig, no? Madungog nila sa ginikanan. Oh, you know what? The basic unit in the society is family. Maunang dapat mga mama og papa og mag-away manggaling mo, ayaw na ipadungong sa inyohang mga anak, labi na kung ang inyohang awayan nonsense ra kayo.
2: Lame kayo.
0: Beta, no, actually wala man pud ko ka relate ana, di jud ko ka relate ana kay wala ko ka tries. Ay, ko aray. Ano ba yun?

0: And did you request ng kantang ng Hihinayang, dedicated lang sa akong ex-GF na sinayang ko lang ang pagmamahal niya. Ngayon ay meron na siyang iba, DJ Love. Masakit pero tanggap ko na dahil ako naman ang dahilan kung bakit siya nagmahal ng iba. Manausahay matagamta. Ikaw pala ang dahilan kaya siya naghanap ng iba, so dapat huwag kang masaktan. Diba? Ano bang ginawa mo ni Loco? Nag-cheat ka? And ayun, normal na mangita siya glain. Ipagpalit gud ka kay dili ka deserving higugmaon. And all you have to do now is to move on, move forward sa kinabuhi. And hi sa taga New Corilla, especially kay Ricky, Jelay, Roni Maki from Rossi Basanias. Maayong pagpaminaw, Rossi Basanias. And greet me din hi sa Night Market Mawab, DJ Love. Lanog-lanog ka din hi. Aisa Fuentes. Ayun. Hi, Aisa Fuentes. Uy, regards day ko sa taga Mawab. Ako'y friend din ha before. And uudaghan kong mga friend din ha sa Mawab. Ako'y na classmate. Nakalimutan ko sa pangalan. Ayaw! Naakod ko eh. Ay, oh, dool po na sa 10th division na. And DJ, nakarelate ko sa sender. Naghila ko karon. Oh, as a sender o caller. Oh, nga no, kahit ako umiiyak eh, tululuha ko dun sa caller. And DJ, wala pa minatulog. Study while naminaw sa imuha. Greet kay Isabel Banyas. Nga gwapa kaayo, liwat sa imuha, DJ Love, eh?
1: Secret.
0: Eh, crush ta ka, DJ. Ay.
1: Secret.
0: Kilig naman yan.
2: Kahit ngayon, nandyan ka na.
0: Ay, kilig na yan.
1: Lambe kayo.
0: Okay, thank you. Normal man ang magka-crush ka kay anaman kay kasing-kasing. Oh, lisod board.
1: Lambe kayo. Ay!
0: kung dili ta maka-crush, ibig sabihin, wala tayong puso niyan. Okay, and DJ Guapa, pa-play ko, Bim. Do I have to cry for you? Please, okay. Sige kong hila karon kay sakit kaayo ang gibuhat sa akong uyab. Nasakpan yun na ako sila, DJ Love, sa boarding house. Oh, sorry to hear this one. Oo, nakatry po, nakatry akong friend, ako'y friend nga, di lang na ako i-mention yung pangalan. Gawas lang, okay, i-mention ako, ugma, mananghid ko sa iya ha. Si, friend ako si Kasha. Giadto na niya iyang uyab sa boarding house. I-surprise nila kay anniversary nila. Pag adto niya sa boarding house, nakapatong. Sa malamig, sa
3: malamig. You're wrong.
0: Oo, yun, sakit ka ayo. As in, gigakos gud na ako siya. Gigakos na ako akong friend. Tama na, yun na si Wild. Ulaw. Oo, as yung mga taong nasasaktan, no? Unsahay, wala sa ilang mood. Muna nga, advisan gud ta mga langga. Ipahariun gud ninyo ang fruit of the spirit nga mabasa sa Galatia 5:22, that kanang verse, no, ganahan ko din ha. Mabasa nimo din ha ang control sa imuhang kaugalingon nga dapat na anak kay unsa man ang professional lagi ka? Yes. Nga wala kay batasan. Teacher ka, nurse ka, doctor ka, nga wala kay batasan. Oo, pulis lagi ka, sundalo ka, wala kay buot. Wala kay buot, oh, lagi hapon. So dapat pahariun gyud ka na ganing mabasa din nga dapat na kay self-control. Oo, nga ka na ganing suko na kayo ka, lakot na kay ka.
4: Sana all.
0: Utong na lang. Ako ni utong na lang ko. Gitulon na lang na ako para. Di ba? Tunlon ang dapat tunlon para dili masakitan. Ayun. So, pahariyan lang yun, no, nga self, kanang patience, okay, understanding. Pareha tong, ayaw niyo sunduga tong babae nga nagwala ha, namunal og helmet. Kung makita ninyo once, okay.
1: Lameka! Ayaw!
0: Kasi ano yun eh. Kung makita ninyo ay inyohang uyab, inyohang bana nga naay kauban nga babae, relax. Kalma. Inhale. exhale. Di ba? Yun lang. Relax. Huminga ng malalim. Huwag agad-agad. Di ba? Kanang, ako sukad na minyo. Glory to God. Never pa ko yung mag, ano, na kong mama. Daot ang... Wala na may daot akong mama. Love-love na akong mama. Pero akong mama, good permente. Sige, yaw-yaw. Namunan na akong mama. Bisan minyo. So, ayun. Never ko mag-yaw-yaw. Gipasakitan ko. Gibiyaan ko. Pinagpalit.
4: Sana o... Ayaw!
0: Iniwan ako. Pinagpalit. Secret. Ayan. Okay lang. Relax lang. May hilak. Oh, hilak ka dali. Secret. Ni hilak. Siyempre, normal mo hilak. Kinaamon ko'y mata. Pero after ana, relax. Okay na. Alangan na magwala ko. Alangan naman, di ba? Never. Give up. Enjoy. And okay lang, di ba? So, yun girls, no? Kung if ever naamoy uyabuhon, kung dili na sila ganahan din, okay. Give up. Ana lang good ka simple, pero kung ganahan pa siya sa imuha din, okay, mag-enjoy ta. Ay, taman sa ginhawa. Okay, gugma ay taman sa ginhawa. Pero kung dili na siya, ayun na. Okay, and hi to Nonoy and Leia Corpus and DJ pa, please advise akong uyab. Agabi pa ni no, pero gi-text na pod garon ni Hangyo makipag-sex ako kay magmansari daw mi dapat mag-sex daw mi. Kung love ba daw kuniya, dapat ipakita na ko nga love na ko siya. DJ Love, nagkulbaan ko kay ha? Ugma na inyo hang mansari? Halaka, joke lang. Sumbunta ko mama. Hoy langga. Pilagay mo idad langga. I-text ako abi. Ayaw pag dali-dali, no? Ayaw ihatag ang bataan sa lalaki nga wala ka kana ganing dili pa ka sure nga siya nagyud. Di ba? Ayaw ayaw lagi ninyo i-normalize ang sex karon, guys. Kay grabe kataas ang HIV, promise. Oo. Grabe kataas and gusto mo magkasakit mo ana. Okay lang unta uno. Kabalo mo nga nung usahay magkasakit og HIV kasi nga damak. damak. Dagag damak, di ka balo manghugas. Oo, di ka balo manghinlo, baho. Hoy, bago mang mag-uyab-uyab, dapat limpyo mo. Mo yung pinaka number one asset for me, ha? Ang pinaka nindot yun sa lalaki. And even sa babae, dapat humot, ha?
4: Lame kayo.
0: Yes, kanang humot.
4: Lame kayo.
0: Kanang permente ka manghugas. Oo, sa tanan lawas ni mo kamot, tiil, unsa pa nang hugasan di, dapat hugasan.
4: Lame kayo.
0: Oo, panghugas mo permi, dapat limpyo na, maligo, adlaw-adlaw. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Okay, para humot. Diba? Lami man ang humot. O simhoton, okay. Humot kaayo. Okay, and again ha, ayaw ninyo i-normalize ang sex karon kay taas kaayo ang HIV and delikado kaayo na. And texter 6654, DJ Love, nangita ko ang textmate nga babae. Okay, 09-5093-26654. Dahil higugmaon ako siya hangtod, did you love? Ay! O sige, i-play sa nako ni nga kanta, be. Kaya kikilig ko, ani. And I know, gikilig mo, okay? Para sa mga lalaki nga, in love ka ayos ilahang, higugma. Love is in the air.

kahit huwag mong pilitin ang sarili mo sa isang taong hindi ka na mahal. Ang true love, hindi iyon nagiging pabigat. Kaya huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. To Ryan, move on. Crush daw ka ni Jelay. Katapad ramor din ha. Oo, imot-imot pa ka pero naandri tapad ni mo din ha nga nagkagusto sa imuha. Eh!

Alright, 25 minutes past the hour of 8 and this evening, and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Kapi na, magkapi na. Alright, and hi to Marjun na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ang kanyang ex-girlfriend na si Aisa. Aisa, kung naririnig mo to ngayon, Aisa, mahal na mahal ka pa rin ni Marjun. Ikaw pa rin daw ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Nagkamali daw siya. Sorry daw kung nagawa niya yun sa'yo, pero hindi niya sinasadya. Sana naman ay pagbigyan mo pa siya ng second chance. Anyway, everybody deserve a second chance, Aisa. Okay? I love you both, guys. Unta magbalik na mo.

30 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat po sa lahat ng mga tatay nato din ha, mga papa nga di nakasugakod ang mga tuhod. Unya kinahanglan na nga pabarugon ang dapat pabarugon. Inom og Santon Plus Gold and Turbo. Ang Santon Plus Gold vitamins na mga langga no nga pwede bisan bata. Ang Turbo is para lang na sa mga tatay and mga papa nga naay asawa. Okay? Ang liwanag ng buhay. Bakit ako para natawa? Okay, kinilig ako, Marjun. Pagbalik na mo. Oo, ako nang unta, wala na emote, wala na yung salty, did you love? Oo, wala na yung sumbong. Akong madungog sa inyo ha nga. Guys, nagbalik na mi. Okay, hi sa akong mga friend. Nga mga nurse, nga gwapa kaayo. Dili na ko need magpa-inject. Kamo, magkaraan ko ninyo. Ano kinahanglan magpa-inject? Oh. Okay. Alright, this time, magbibigay ng advice sa Deji Love sa ating sender na si Albert. Alright, ang hirap no, pinagpalit ka sa tomboy. Parang feeling mo sa, yung feeling na nakaka-insulto, but you know, Sir Albert, 6 na taon, may anak kayo. Tapos isang araw, sasabihin lang ni Tonet na may iba na siya. Nagpapasaya sa kanya, tapos tomboy pa. I know the feeling of kanaganing murakag na insulto, sir, but kaya mo yan. I know, parang binagsakan ka ng langit at lupa. Yung sakit, yung gulat, yung galit mo, yung takot mo, lahat sabay-sabay. Naiintindihan kita. Pero Albert, kailangan nating pag-usapan ng matino, okay? Una, Albert, nasaktan ka. Valid yan. 6 years kayo, pamilya mo, si Baby Aren. Natural lang na magalit ka, masaktan ka, magpanik ka. Pero Albert, pakinggan mo ako sa part na to, ha? Mahalaga to at kailangan mong malaman. Yung ginawa mong pinilit mong makipag-sex sa kanya, kahit ayaw niya, hindi yun solusyon. Alam ko, galing yun sa takot na mawala siya. Gusto mo lang napatunayan na mahal mo pa siya. Gusto mong patunayan na lalaki ka. Oh, bakit mo ako pinagpalit? Sa tumboy pa. Alam kong nabastos ka sa part na yun. Pero Albert, kapag pinilit mo ang isang tao, ang isang babae sa sex, hindi yun pag-ibig. Yun ay pananakit. At yun yung magiging mas malaking pader sa pagitan nyo. Hindi kita i-judge, okay? Tao ka lang na nasasaktan, pero kailangan natin aminin na mali yun para makapagsimula tayo ng tama. Pangalawa, Sir Albert, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Sabi nga ni Tonet, nawala na yung pagmamahal ko sa'yo, so masakit, tanggapin mo. Sobrang sakit, Albert. Pero Albert, kahit anong galing mo sa kama, kahit anong romansa mo pa, kahit anong kain mo pa, kung wala na sa puso niya, hindi na mababalik yung dati. Si Hana ang nagpapasaya sa kanya. Masakit man, pero yun yung totoo. Diba? Dapat sana nung una pa lang kinain mo na. At Albert, hindi kasalanan ni Hana kung sino minahal ni Tonet. Hindi rin kasalanan ni Tonet na nagbago yung feelings niya sa'yo. Ang masakit lang, hindi niya sinabi agad. Now, ano ang gagawin mo ngayon, Albert? Of course, unang-una humingi ka ng tawad sa pagpilit. No, na makipag-sex sa kanya, hindi para ibalik siya, kundi para lang manumbalik yung respeto niyo.
Sabihin mo sa kanya, Tonet. Sorry sa ginawa ko, nasaktan kita. Nagpanik ako ng mga panahon na yon, hindi tama yon. No, be honest sa nararamdaman mo. Then pangalawa, mag-usap kayo para kay Baby Aren. Hindi para sa iyong dalawa, okay? Sa inyong dalawa lang, kundi para sa anak niyo. Sabihin mo, Tonet, ano ba talaga gusto mo? Maghiwalay na ba talaga tayo? Paano natin aalagaan si Aren? Paano yung bahay? Paano yung gastusin? Diba? At kasi kahit maghiwalay kayo, magulang pa rin kayo. Yan ang hindi mabubura, mabura man ang pag-ibig niyo. Pangatlo, hayaan mo siyang mamili. Alam kong ang sakit, Albert, pero Albert, yung totoong kinukulong mo siya, lalo lang siyang lalayo. Mas maganda yung siya mismo, yung umalis ng malinis, kaysa araw-araw kayong nagsama sa iisang bahay pero hindi na kayo masaya at hindi na nagkakaintindihan. Pang-apat, humingi ka ng tulong. Hindi mo to kayang buhatin mag-isa. Okay? Pwede kang lumapit sa barangay, Lupon, sa DSWD para sa family meditation, okay? Pwede rin lumapit ka sa mga pastors. Yes, meron akong marami akong kilalang pastors. Text-text tayo mamaya, okay? Pwede rin sa pare. Okay, kailangan niyo ng third person na walang bias para mas ma-enlighten pa kayo, okay? And then huling sasabihin ko sa iyo, Sir Albert. Albert, 6 years nyo, hindi basta-basta mabubura yon yung relasyon nyo. Pero yung pag-ibig, minsan nauubos yon at hindi natin kontrolado yon. Yung kontrolado mo ngayon, kung paano ka magiging tatay sa anak nyo. Paano mo irerespeto yung sarili mo? Paano mo haharap sa sakit na to nang hindi ka na nananakit ng iba? Alam mo, Sir Albert, hindi ka talo kung bibitaw ka. Matalo ka lang kung mananatili ka sa bahay na ikaw lang yung lumalaban. At mas matatalo ka kung sa galit mas marami kayong masasaktan. Tandaan mo, hindi porket naghiwalay kayo, bagsak na ang pamilya nyo. Pamilya pa rin kayo. Iba lang yung anyo. Okay? Sir Albert, nandito lang si Deji Love. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Sumigaw ka kung gusto mong sumigaw. Sir Albert, naiintindihan kita. Okay, kumusta si Bibi Aren? Kumusta ka? I-update mo ako, okay? Mahigpit na yakap sa'yo, hindi ka nag-iisa, magdasal ka at sabihin mo kay Lord, lahat-lahat ng sama ng loob mo. Yung bang gusto ko sa mga oras na ito, pwede kang sumigaw, pwede kang mag-open up kay Lord, no? Pwede kang muluhod, mag-open up kay Lord na sabihin mo yung nararamdaman mo, Lord, sobrang sakit na, bigat na, tulungan mo ko. Yun, maging open tayo kay Lord. Si Lord lang kasi yung nakakaintindi sa lahat ng nararamdaman natin, guys. Okay? Alright, kung nakakaramdam ka ng galit, ng sobrang hindi mo na makontrol, okay, huwag kang gumawa ng mga hindi ka nais-nais. Pwede kang tumawag sa PNP, Women and Children Protection Desk, o sa barangay nyo para sa kapakanan yung lahat. Okay, Sir Albert, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love at sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, sa lahat pa ng may mga problema, no, na parang ayaw mawala yung sakit sa puso, sa isip. Di, mga langga na alang si Deji Love. Dilita mo biyaan. Okay? As long as naa si Lord, as long as naa si God nga kanang atong matawag na aragid ko. Okay? I love you all. And this song going out to Ma'am Jocelyn nga in love sa iyahang bana, para na pud sa imo Sir Albert nga naminaw karon, and praying sa inyuha nga mag-asawa nga makaya pa. Pero kung wala na Sir Albert, ayaw na ipugos ang dapat ipugos. Okay, I love you all. Ang pagmamahal na
talagang magtatagal ay yung pagmamahal na mahal niyo ang isa't isa. Love is in the air.

right, 43 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi nga pala kay Ital, nga naasa Kuwait karon, mga naasa abroad. Ang atong caller gabi nga guwapa, sexy na i-dimple, gibiyaan sa iyang bana, ug karon single and available. Nangita og pulis, sir. Oh, ma'am, tama ba ito? And to Sir Lucky Brad, Lucky 1017. Okay, hi daw sa taga Pedmo, Davao de Oro, PPO from Chad Aidar. Aidar? Okay. Chad Aidar Brad ng Magic 5 Fraternity, Crime Buster, atong mga gwapong pulis sa Pedmo, Davao de Oro, PPO. Maraming maraming salamat. And here's a song, Somewhere Down the Road, para kay Ital na in love at naghahanap nang the one na mamahalin niya at mamahalin siya ng tapat at totoo. At kay Jessamy na nagmahal sa lalaking may asawa na. I love you, Jessamy.

0: 48 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat sa lahat ng mga guardians nakikinig right now, sa mga Brad and Sis nga nagtapok. Wow, nakakatawa naman ang puso. Ayun, sa atong mga guardians, moderate guardians. Oo, and Torabel, nga gwapo nga pulis. Sa mga gwapo nga pulis daw, dina sa mati. Ay, daghang na itong mga Bradin ha. Okay, and okay, ayun, ano ba to? Gisendan ko, ay. Ayun. Ay, girls, nga, gusto lang na ako klaruhan, girls, ha. Kung ang lalaki nag-inday palad, inday palad, ang babae, dili man pwede mag-inday palad. Okay, sorry to this, SPJ, tagaan ng tamog idea. And gusto lang nako i-confirm. Sorry, naka-smile ko kadali. Gabi nagbasa ko Bible. Na ako'y nabasa, i-text, isend ako sa inyo ha. Okay? Basin una ko 'yung mga ko ano, mag-disappoint. Dili ba yan siya ano nga station. Pero guys, kanang likayan lang ang pag-inday palad kay dili siya healthy spiritually. And mga babae, ayaw mo pagsundog sa mga lalaki nga nag-inday palad, kanya kita murag lain man. Murag wala man guna gi-design ni Lord nga makipag-sex ka sa imong kaugalingon. Kasi kung mag-inday palad ka, ibig sabihin no nakipag-sex ka sa imuhang kaugalingon.
1: Secret. Lameka.
0: Yes po. Dili siya healthy and likayan. So I dili ko approve ana. Mahalag kung na feel mo nga kada ganing murag kanang lami na kayo. Kung na feel kung na-feel na ni mo nang murag ka ng gusto na kayo, pag sayo-sayo na lang. Actually, nag-sayo-sayo ko.
1: Ayaw!
0: Mag-zumba.
1: Ayaw!
2: You're old.
0: Ay, sama. Inom sa tagtubig, be. Wala na itubig.
2: You're old.
0: Ayun. Sige. Seryoso, ha? Ayun, wala na gi-design ni Lord. If mabati ni mo nang ingon ana nga, murag nakabati na kauga ng init sa lawas. Mabati na kauga ng there's something wrong, murag. Stop it. Wag kang tumawa, seryoso ako. Kung dili ka mo basag Bible, kung bagatan, kung walay Bible ni mo gadala, pag-pray. Okay? Mag-pray ka. Lord, please help me. Nga ka nang murag digbati ko o ganang something sa akong lawas. I-rebuke. Kabalo mo anong rebuke? So, i-rebuke ni may mong kaugalingon. Kanang, tawaga ang name ni Jesus. In Jesus' name, ano ba? Para mawala ang kanang mga pagbati. Nga ka nang ganing murag gusto ng ganin mo. Kanang, I know that feeling. Uy. Oh, babae ba ako? I know that.
1: Samalamig kayo.
0: Ayun. Babae ko, maka-feel ko, Anna. Pero guys, please, I want you to respect yourself and wala na gi-design ni Lord. Ang gi-design yun ni Lord, babae o lalaki yun, okay? Maugin na sila ang magbuhat, Anna. Pero kung ikaw magbuhat sa imong kaugalingon, Anna, masturbate man na. Kung sa Bisaya pa, nahibal-an ako na kay sa akong Brad, no? Na ako'y Brad nga sa CB, si Brad Pilipinas, Brad. Inday palad, matod pa niya. Sa kuan, masturbate. So, ayaw ninyo na buhata, okay? Likay na, kay sala na siya. Sorry sa word, ha? Sorry ka, ayaw ha? Kung ako nang gisulti sa inyo, ha? Nasala siya. Kailangan gud mo ma-aware, ana. Kailangan mo ma-inform nga sala mag-inday palad. Okay. I love you. All right. And this time, I just want you to know that, guys, the healthiest relationship you'll ever have, start with yourself, okay? Bago mo hanapin ang taong mamahalin ka, matutunan mo munang mahalin ang sarili mo. Dahil kapag alam mo ang worth mo, hindi ka mananatili sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. At hindi mo hahayaang mawala ang sarili mo para lang manatili sa isang relasyon. Kapag healthy ang relationship mo sa sarili mo, mas marunong kang mag-set ng boundaries, mas alam mo kung ano ang deserve mo, at mas matalino kang pumili ng taong papasukin mo sa buhay mo. Dahil hindi mo kailangan ng taong bubuo sa iyo. Kailangan mo ng taong sasabay sa iyo habang pareho kayong nag-grow. Again, the healthiest relationship you'll ever have, start with yourself kapag natutunan mong mahalin at respetuhin ang sarili mo. Mas matuto ka ring pumili ng taong mamahalin ka ng tama. Alright, good night. This is your day, G-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Thank you po. Thank you po. And again, ugma na pod at same time, same station right here at 107.1 XFM and 99.1 FM Mati. This is your Deja Love. Love is in the air. Good night. I love you.

0: Sa usa ka haya o dinhi?
1: Kap-kap, terkap, maguna na tagulikap.
2: Ha? Kasayo, God. Uni ara, Master.
1: Kap, maniguro tabakay, waka ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kada na sa iba bawa-bawa ka na. Maniguro na takap kayo, waka ka kita ng nakapaskil ya skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo, tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Piktibo kayo.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Matina, saka-driver. Kaliyato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, labi na ang mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O cha-cha ko mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ay, si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap. Win!

0: 1068. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, nao sa mangka nga sige mga kagtungo. Galoya mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting.
4: XFM time. It's 9 o'clock.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

0: Hem. Kirata. Oh, kirata, oy. Sorry ha, nalangay gamay. I-arrange pa na ako akong buhok. Ay, mayang gabi, everybody. Mayang gabi po sa mga bibi na to nga nagabiyahe karoon, nagapanihapon. Kung unsa man ang imo aktibidades, aktibidades! Kung unsa man ang imo mga activities karoon sa inyuhang panimalay, mayang gabi diha sa imuha. Ako ang imuhang makauban karoon gabi una, syempre sa putahe sa gabi. Oh. Kauban po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Hangtod alas 11 kitabi. Ang makauban og madungog ninyo sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa itong official radio stations sa Radyo Amigo. Bito ay man gabi ida sa inyo ha. I hope that you guys are doing well. Despite po sa mga panghitabo sa ito ang nasod Pilipinas karong panahuna, I hope na strong gihapon kita o parayong gihapon kitang mag-wara-wara. Parayong gihapon kitang magkisi-kisi. Maningkamot, maging flexible sa tanang panahon. Ayaw kalimot, kung gusto niyo maging flexible ka, kinahanglan nga kanang healthy po ang imuhang kalawasan. Lisod po kung flexible ka, pero masakiton di ay kay ka. Dili pwede biha, kinahanglan maningkamot nga healthy yun ang kalawasan, layo sa mga sakit-sakit. Nga dala sa pangit nga panahon, ayaw kalimot, aduna kitay. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Oh, perfect kayo na siya biaron nga maglig-on gyud ang imuhang immune system. Lagi ikaw sa mga sakit-sakit kadala sa pangit ka panahon, ilabi na karon nga majority sa panahon na to, medyo init ka ayun, no? Nga mukalit lang og uwan. So, basig na ay mga something ana nga oh, sakit-sakit nga wata kabalo. Unya ihina kay kang immune system, so basig matakdan ka. Palig-on bi. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pagaw na po ka, girl. Ay, gila na ko chocolate. No, grabe na akong kaog chocolate. Muna nga, gagapagaw-pagaw na gitabi. I promise, starting tonight, napaisa sa bag. Starting tonight, hindi na ako magkaon ng chocolate. Ay, napa may isa. Ugma na lang siguro no pasa. Ugma na lang. Ugma na lang kaya para di na mapagaw ang baby. Karong gabi una, maghisgot kita sa mga butang-butang na di na unta dapat hisgutan pero ato gyapong hisgutan. Ang atong programa, hatid ka na ito usab sa Turbo Man Enhancer. Pampalig-on po sa relasyon sa mag-asawa. Panghatag og dugang satisfaction. Ilabi na sa kakapoy sa imuhang lawas. Hatol usab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Gasolina nga dili basta-basta. Di kalidad o pang-international nga brand. Ang pinga ng imuhang makina sa sakyanan ni mong imuhang motor. L.E. Leon Shell Mobility Station. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ah! I feel good! Ang atong Sir BB question, hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Oil. Kapag hiluto ni mo imong partner karong gabi una, mas kwapo gyud nga gamitan ni mo sa to ang lamian kayong kaninga haplas kanang halang-halang gyud kay Shabi. Halang nga haplas nga makatabang gyud nga mawala ang mga sakit-sakit sa imuhang mga kasukasuan o arthritis ba di, pamaol ba diha. O, dapat nga Santon Plus Herbal Oil. Bibi Jow! Paliw ko flash sa tuang Sir BB question. Walay pa walay. Ah, tuang Sir BB question ha? Gibunot na sabni. Sige. Ah, atong tanaawon, biog na aba. Wala pa na ko man makita man. Ah, yarn! Unsa daw feeling anang anak ka sa manager? Alimot ko sa ano. Bakit mo ako kinukusi? Ah, mali dito, sorry. What's it feeling anak ka sa manager? Hala no. Kisa may anak dali sa manager B, o unsa man nga manager di ha? Lamiya siguro sa inyong life no kung anak mo sa usa ka manager niya. Dato bid siguro bay no. Inya kan pagabot sa eskwelahan kay kanang kuan kay ka kanang sikat kay ka kay anak ba kas manager. Ba Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukduk? Di mo ba alam na anak ako sa manager? Gikusi-kusi, gikusi-kusi. Ang iyang bukton. Sa mukha ng kantaha, oy. Pero bitaw-bi, kung anak ko sa usa ka manager niya, dako yung sweldo, hayahagin kayo mong life.
1: Exciting!
0: No? You will be able to, siguro mama, imuhang masustain ang lifestyle nga, dili basta-basta nga lifestyle. No, yun anak, good nga, kanang hala, no? Mapalit ni mo, tanani mo ang gusto. Oh, pero kung nga ingon anak man bi anak ka sa usa ka manager niya, daghan jud kay kaganang kanang grabe gud ang imong extra funds diha. No, nagbaha ng imong mga extra money. Ang pinakauna ni mong una, ang pinakauna ginimong dapat ginapalit bi ang para sa imong health. Ayaw biya kalimot ha, mutabang ang imong health nga mapanatili pod ang imong happiness. The moment ang dili healthy ang imong kalawasan, mawala pod ang imong kalipay. Tungod kaya wala na may naghahatag sa imong happy hormones. Well, sige, kwartahan ka. But not, dili ta ng panahon, ang kwarta maghatag sa imong kalipay. Pag masakiton ka, bye. Maunang, use your money wisely. Kung anak ka sa manager, charot. Pagpalit yun o Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang atong programa live karon sa mga official Facebook pages. Palihog ko pa search po, pa follow, pa like, pa share. XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usab kita sa XFM o dili di ay sa kuan di ay. Sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. May gabi po kang Junlin Ron.
2: Thank you!
0: Akong manghon si LJ Nadayo, may gabi po.
2: Thank you!
0: Si Bibi Hinaro Kalapan. Oy, kumusta naman ka ang Bibi ng Malaybalay? May gabi iga si Mua. Ma'am Anna, ba po? O, may gabi sa host nga gwapa, sexy, at uban pa. Ayaw, diba? Ewan, ma'am, oy. O sa mga anak sa manager, unsay feeling. Lamig siguro, no? Itong pangunan on si Amar, derive. Amar? Unsay feeling anang anak sa manager, Amar? Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
0: Hello, baby. May gabi ili sa imo, ha? Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong.
2: Thank you!
0: May gabi, Mommy Simonski, ano niyo ang Kerpo? May gabi ipo all the way from Cebu. Siguro kung anak ko sa manager, feeling blessed kay maningkamot ang ginikanan. Aron mapahuman og eskwela ang mga anak og makakitag maayong trabaho. Tinuod gyud na siya, no. Sa mga unsa ni sa mga tingkaon og midnight snacks maayong gabi sa inyo. Hello daw po sa Alejos Lechon, maayong gabi idi ha.
2: Thank you.
0: Dili ko mo kuan kay di man ko gakaog lechon. No? Nami siguro kayo ka nang mag-greet gani mo o ka nang mga lechonan o niinyo hang itagaan mo ninyo dari. Mas ka po siguro kung manghatag yun. Diba, layan po kayo. Sige nalag pa ibo ko niya. Hindi man lang dyan makatunol. Tunol-tunol po. Hang tira na sa onsi kita karong gabi una, B. O syempre, sa mga mag-asawa din ha, ang namino karong sa toang programa. Mayang gabi po sa inyong tanan. I hope na wala nag-away-away. Pero normal man gina mag-away-away ang mag-asawa, B. Normal na siya. Ayaw na siya i-chismis. Kay normal gina na siya. Kasagaran sa mga rason nga mag-away ang mga mag-asawa, it's because of kakulangon sa kusog. Naku, kapag kakusog ang atong hisgutan, B, simple lang gid kayang solusyon, Ana. Pagpalit og tag 85 pesos lamang, 85 pesos lamang po, nga usa ka kapsula sa Turbo Men Enhancer. Perfect kay na siya, B, labi na kung kusog ang atong hisgutan. Makahatag ka na siya sa imuhang extra nga kusog, mahatag nimo ang satisfaction nga deserve sa imuhang asawa or sa imuhang bana. Good news po, ang atong Turbo Men Enhancer pwede na sa mga kababaihan o pwede jud sa mga kalalakihan. So both sides, pwede sa mga lalaki, pwede sab sa mga babae mo nang para mas malipay, para mas masaya ang pagsasama. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, pumuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Moka na siyang atong official hotline number for tonight para po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Maayong gabi, gihapon sa mga nasa Facebook Live. Thank you, good kaayo ha, nga naamuti ha. Thank you! Maglahira ka ng tingog. Sabi, pwede tunlon ani ron, ha? Wala sa ako. Wala dyan. Di ko alam kung saan. Sige na kay, kabalo ko nga nag-text mo sa tuwang text line. Kaya na ako, sanggi pangita kay marag na mispolized. Bitaw, live gihapon kita sa tuwang official Facebook page, biha. Pwede gihapon ka nga mo silip, tiha. Pwede gihapon yung mga tanaw na nga tuwang kaanyag. Bahalag ka kapagaw-pagaw na. Pero lumalaban pa rin sa buhay. Parayong gihapon kita nga mutubag sa tuwang Sir BB question. Unsa daw ang feeling anang anak ka sa manager? Regardless kung kinsa man ang imuhang ginikanan, kinahanglan po nga mag-practice jud ka sa gitawag na respeto sa matag usa. Dili ka mga busar tungod sa imuhang power because of your influence. Kinahanglan nga pantay-pantay gihapon ang atoang kaning gitawag na pagiging kitaan ng kalibutan na maski pag anak ka rin ha sa pulis, anak ka sa unsa man, tao lang gihapon tang tanan. For as long as nalang girespeto sa usag-usa, okay gid kay nang ingon ana bi. Wala gyud, wala nakit-an. Aha ka ha. Sa nyo gibuka. Nakuan siyo na mispolized. Pero bitaw. Hala no, at ang ininyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. O sa napon kabibi na to ang nisalig sa to ang program mga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Padayong gihapon ko nga muahog sa inyo sa mga katropa nato nga naakaroon sa tagsa-tagsa na ka mga panimalay. Mga gusto ka ayong kana magpagawas gani sa imuhang ginanakit kay di ka istorya kay kakauwaw ka. Pwede gid kay na sa to ang programa bi. Simple lang imong buhaton. I-message lang ko sa to official Facebook page. At ang official Facebook page is XFM Bukidnon. Ibutang nang diha a care of Cinderella. Lami sa sonata nga I swear ay gang gang. Malipay mo sa tatawag o gang. Sir Jordan Tribunalo, may gabi po. Onya na ta mag-finiling kung anak na ta sa CEO. Bitaw. Pero kung anak pa lang kita sa manager, na may uban good. No? Nagi uban nga, di gin maiwasan nga magpinilingon gina sila. So, sabta na lang ninyo, siguro kay nabaguhan siya sa iyahang pagkasiya. Muna may ingon na Ziza, so sabta na lang John. Ha? Anyway, kung unsa man ang status sa imuhang life karon, ang paningkamutan ng gid nimo is kinahanglan nga dili gid ka makatamak pod sa kanang karapatan sa ubang tao. Simple lang gid kaayo ang respeto di man gid na siya mapalit. Diba? Mobita sa to ang current issue karon no nga medyo sus na lang yun na si auntie. Ba? Kabasa ba mo ana sa social media nga ang mga gina-blame ang mga teachers karon tungod sa mga panghitabo sa palibot. Okay, it is said to be daw na ang mga teachers daw ang nagatudlo sa mga walang modo. Oy? Oy? Stingi daw ninyo dito sa classroom, may kamo daw dito isa kaadlaw. Pamadlong mo dito. Never should na may tabo being ang mga teachers ang magtudlo o ganang mga walay modo. Remember, we are just the second parents school. Asa o ang pinakaunag yun kung asa ang mga bata maka-learn sa ilahang behavior, sa ilahang attitude, is dito gid mismo sa ilahang panimalay. No? Or could be the influence ng ilahang ginabuhat sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or might as well basing babad sila sa cellphone. So, ingon ana, ginasabi, ayaw po mo ninyo mahaya. O sa mga mong kalabutan ng tao, wala ganun yung panahon sa mong love life? Balo po mo ana? Ang mga maestra? Wala niyo panahon sa love life? Ha? Huh? Wala may nag-love life? Kaya pag gika na mo sa skwilahan, among atimanon among mga lessons for tomorrow, lain pag di may mag-review. Ha? Huh? Atimanon among mga lessons for tomorrow, atimanon among lesson plan. Diba? Wala na. O saan na may oras na makatulog? No? May dili po na siya allowed na magtulog may ugoy pamatasan sa sulod sa classroom. Sus, Ginoo. Pilaray pag...
Pila ra'y pagtanggal sa imos trabahoan, Ginoo. Anyway, biyatangin ninyo niya to lang ito ang live putahi confession o sa ka... o kanang confession sa sakabibi na to na nagpagawas good sa iyahang hinanakit. Hala, sige. Yan lang, sa official Facebook page lang mo pag-react, ha? Kay wala kita'y hotline karon kay nabit-beat ni katropang Dave. Hinirala. Ang gabi ida sa mga good luck! Bubut kay na diha karon tungod kay dagang kay gatex diha karon. Tawagin ninyo to sa katropang Dave. Ha? Pitaw. Sa pagbalik nato, atong paabuto ng ato ang live putahe confession hatod ka nato sa Turbo Men Enhancer.

kumusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang nawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na usab atong pagkasubangon. Inaot kini mahimo nga giya. Mahimo oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon. O gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa. Nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O gahilabi na, no? Sa mga katropa usab nato, nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas. Sa gihapon, nga kining programahan nato, no? Maghahatat sa gihapon kita o ga-informasyon nga din unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayud, no? Sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga din sa malabot ng mga adlaw, no? Simana, bulan, or tuig, nga dili ug dili jud mo magkabalatian. No, kay di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. No, sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapapinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson. Na, nga diin live usap kita karon mga katropa. Na, madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. At 91.3 XFM San Francisco, and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City, and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, din ato ga normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to ga timailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon. Aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha. Og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no? Nga mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag na to og irregular bowel movement. Basig nagtuo ta ha, na ining gitawag na to gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw, og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Sa ikaayo sa atong lawas kung pirmin

Normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Aga kining programa sa gihapon The Secret of Health hatod kaninyon sa mga epektibo og subok na gayud na mga produkto ng Yes to Health Incorporated, hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Oh, may problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. No, sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayud ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kini og gitawag nato quercetin. No, hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. No, adto na siya santon, adto na alin, allicin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, no, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang nimo noon, doon na siya yung mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayud kini matudukan, hilabi na kung ubanan og perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayud nga dool sa inyuhang lugar. O ka, syempre available usab ang Sanson Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atuang mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris at umatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. No? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign nga diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na tog iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na tog kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita nato na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no, ang inyuha gayo mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no, and then firm ang fiber of your iris, no, kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no, murag maamis ang mga pasyente nato matos klinika pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato moingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic.
Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakit ay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harap ninyo atong signage, no? Para mas tawag.

0: Balsa, yes to health, naturopathic clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko.
1: Uh-huh.
2: I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lessen, sabi ko nga pati doon sa mga bata, patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm. Good health.
2: Yung mga bayaw ko, pinatetay ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalami kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Sa mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas og hugaw ni ini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyan, mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. At umanong na ito ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini, nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan ta mo para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuhaan na ang likido, gikuhaan na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw murag gisala na kaayo no, murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan

tanan kanang pagkauna ilabay na gayod. Ay nga, no, syempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, na? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahi kayo og problema. Especially sa kinatibukang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtuon, ato na po ng pag-atunan, sunod na itong health information. No? But now, focus na kung sa gid ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat pud ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay mainguntag ang timbang sa tao, basihan na tos lawas. No, mainguntag payata, normal na nga, anay ang timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight, magdepende gud na sa gitawag na tog height and age gayod sa usa ka tao. Kung sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog nga timbang, kini pwede ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinae. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang ng mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? O, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. O, murag gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyuhang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema, kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumala sa pagtuon, kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindot kayo masabta na ito mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Nasayod ba ka mong sa atong lawas, adun na tayo gitawag na second brain or ikaduhang utak.
maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Samala sa pagtuon, doon na po dahitay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, ma, and that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. No, kapaloba mo ni ana o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. No, amoni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. No, pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No, o diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, doc? Ha? Take note, mga katropa, pag misbutag serotonin, it is a neurotransmitter or neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kinigitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay, mga katropa, tinood gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. O, tanawagan, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi, mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito ang serotonin, a happy hormone. Oh, pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay, mga katropa, sa mana sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So, di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsa gayod ka importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note, ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa nag-iigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kini yung atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna og bisaya nga manok-dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. O, atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha?
Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds gayod matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta sigurado ha lang nga dili gayod tambok ang usa gayod ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginaya purine na substance nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na dok unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karon ay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Maimbutag sa dan, and God bless us all.

0: Good morning, mga people, mga my friend.
1: Morning, huwibis na mga katropa, mga master. Grabe
0: yes.
1: Na tali
0: asad, Loy. Yeah, right.
1: Awareness na po. Murag, na po'y mag-agin inig na pitas bukid. Paingon na po sa bukid.
0: Dari na po ko agin. Na po ko'y agianan bako.
1: Nakaagianan, no? Di ka mamapping ni style ni mo ba?
0: Di ko ma... Masipiat ko na sa ako atong Domingo bako.
1: Saan to man, ibalik-balik yun ka?
0: Wala. Lahos ko dito ko di gawas sa may Dakudaw.
1: Muna
0: ko dali mong naagis Dakudaw nga. Di man himaon akong
1: rumbo. Wala kang agi dito sa
0: ito, pa. Dito, no? Sa Malabog Road, manay ko dapat maagi ato.
1: Kay, Malabog Road, paingos mi kawayan, Lakson.
0: Lakson, dito sa may Inangayan.
1: Ah, Inayangan.
0: Inayangan, no. Oh. Dito.
1: Dito ilan ni, patay naman to si Kapitan nga Lagom sa una.
0: Dito ko ilayulit ako lusot mo ang aya.
1: Pero
0: nakuyaw kayo dito kung mag-aagin ako dito kung bisog ka ng utana po ba? Daalan paano ako ditin mo yung patay ni ko dito. Kung ilogo ni ako ang motor dito wadyo ko dakan piti awa-awa dito lang.
1: Awa-awa kayo?
0: Awa-awa kayo o niya.
1: Hilig man yung awa-awa?
0: Kung ako ikaw ba? Di man ko makuyawan mo ko kung okay ka ba?
1: Kuyaw gina yun. Dito, pero at least, nakaabot rin yapon.
0: Kalo yung sige noon, no? Pero at least, nanakoy ruta yun daan. Nanakoy.
1: Nanakoy, bisag asa ka malusot, makalusot yun ka.
0: Alam na mong.
1: Wala yung nindot.
0: Importante niya, ang mahalaga. Ang
1: mahalaga, yun mas na
0: yes! Uy, good morning!
1: Good morning! Ibot na magasan na!
0: Kape!
1: Kapi Santon Gold Kapi Mix. Kapi Mix. Santon Coffee Mix mga katrabang gamita.
0: To.
1: Nakarunay ka mga katrabang madasigon o mga hapsay pa yung liog.
0: Labirahan na lang palang rin yan. Alang kitaan mo nga. Kanang kitaan nga 300 gabog taga. 300 gabog
1: taga.
0: May nalang yosa. Bira.
1: Kana mo kong sigpana, daghan kayong panaan. Paniguro na eh. Paniguro.
0: Taan mo siya.
1: Pag-ibagi mo si Piat.
0: Inumdum ko itong kumpare na ko nga. Ni taan siya siyang asawa. Ano din siya? Ano? Nangamata. Kaya hubog mo siya. Ano yung asawa? Bi, bagay kayo. Liso na kong kumpare. Sige, gabi eh. Pagkada ba siya? Buwa nga. Nagtaan mo rin ko gabi eh.
1: Nanaan eh.
0: Mga alas dos kanlaon, nakamata. Uy, buwang kalimut ko na itaan, balay ko. Uy, si Paring Bin Manligis niya, shout out. Kung kapitan na di aron, IBC President na di sa may kaneng agusan.
1: Si oh. Manligis?
0: Oh, sa San Miguel. Na. San Miguel, balay lang, baba. Ano di?
1: IBC, so ang kung ano na, ang DAF.
0: AFG, HIG, Kalimin OP, wala pa. IBC ba na? IBC ba na? Ay, nako.
1: Ito, maulaw ang butani. Kaya mas Nita Valderosa sa'yo man kayo.
0: Oo. Ma'am, Bilaro, si Ma'am Lea?
1: Mam Nita?
0: Ah, si...
1: Nita Valderosa
0: sa'yo. Si Ma'am Lea manalaysay na. Ano po niya?
1: Grabe, sa'yo ka nila, no? Mas una po man na ito nagbatani.
0: Una pa first?
1: Nagpahalata, yun nga idara na po sila.
0: Sign of Beijing. Ano man na?
1: Pero, ringong pa na si Ma'am Nita nga. Unsay, kuan, unsay... O si Ma'am Lea ba ni? Kaning na, Ma'am Nita, kaning naa sa... Aplaya.
0: Sa ingon niya.
1: Ingon po na siya nga, unsa idaran nga sa mo address sa Saudi nga kuan adlaw pa maron.
0: Pinoy.
1: Abang gabi pa bago
0: sa idaran. Sa idaran. Yang ready idaran din, lami.
1: Ay, nako. Sa tigo lang, lami gihapon.
0: Lami gihapon, ana.
1: Ano yung ingon siya nga, sa tigo lang. Distingit, ba lami gihapon.
0: Lami gihapon
1: ni mo luto og mga pagkaon.
0: Mga kuyaw kay na mo luto mga mukwalo si kwati, minana.
1: Ayan. Diba? Ayaw lang ka nang huyup-huyup pala niyo sa mumuinom ng sikwate. Kasi dikado na ba?
0: Dikaduha na ay.
1: Luha-luhag yung mata ninyo, anak, mga katropa.
0: Dikado na.
1: Bitaw. Hala, adlaw nga huybis, mga katropa. Hapit sa 20 degadaga bulan, mga kaigsunan, sa Agosto 2, 2020. Size, murag kuan na lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Napulo na lang kaadlaw. Murag muda yun nag-able si Jose Marichana. Jose Marichana.
0: Habit na.
1: Muda yun nag-able mga katropa. Gumikan kay Bermant na mga kaigsunan sa next 10 days. Dalia sa Bermant to.
0: Anya, grabe.
1: Ang ipaabot sa kadaghanan na maon po na ilang ipaabot sa uban mga katropa. Tanda ko na pa'y mo abot.
0: Tanda ko na pa'y mo abot.
1: Basi, basi, basi, mo kuyog ni Jose Marichal.
0: Na, na, pa, na, pa. Basi, na, na, mga resiko, na, mga resiko.
1: Kung na, resiko, okay.
0: Okay kayo, okay kayo.
1: Diba?
0: Oo, sa panday.
1: Uy, mo lang. Betaw ay hala, good morning yung tanan mga katropahan. Gumikan kay Buntag na mag-exon. Happy birthday sa nang birthday karon master. Unya tanang wa mag-birthday. Ano lang, advance happy birthday. Yung military happy birthday sa tanang wa mag-birthday.
0: Wow, sa tanang
1: Mauna yung pinaka-importante nga makatimbaya talaga. Kagapo adlaw, birthday day sa kong manghon nga to sa Sambuanga. So, military happy birthday kang Anselmo Algabre mga katropa. May buntag ni Manadong, dugay na kita magkita. Namatay lang itong umahan, huwag ikakauli.
0: Mm-hmm.
1: O, namatay lang umahan. Maroon yung manghod na mo, iksuon na mo nga.
0: Huwag kauli.
1: Tungod sa kapit o siguro, di pag na tumakuan panginabuhi.
0: Di ito malikayan.
1: O, di yun malikayan.
0: Mm-hmm.
1: Managlahi mga panginabuhi na mo. So, niya, nasa lagyo. Siya rin yun, ang taong kauli, namatay lang among amahan. Pero ningkamot daw siya nga magkatapok-tapok.
0: Sila, bawi lang siya sunod.
1: Bawi lang siya sunod. Magdadag lima kalitson.
0: Hala, sige.
1: Okay, ampo sa kamay.
0: Apo.

0: Alright, balik dari Master 1 pagi kepada alas 4 Korea 3 sedikit Master.
1: Oi.
0: Nah, sila dari si Imam Sister Harold Salang.
1: Oh, dah kan sila dah.
0: Pram Puruk 3 Kamanse New Sambog New Corelia Davao del Norte. Kini gusto kita kung maabot ng barangay Kamanse.
1: Asa na pitang nga.
0: Kalagda si New Corelia.
1: New Corelia pa dito.
0: Padungog
1: ra po ana ba?
0: Oh, kada taga-Drigo ni sila si Sir Harold.
1: Oh.
0: Ningon na si Sir Harold nga laglag mo din hek pag may time. Oh. Malaagan gin mo diha ato
1: ato
0: lang to Sabado
1: hun sa man di ayo sa man di ayo
0: sa Sabado aron maka maka iawihaw tag man si diha manok silingan
1: manok manok silingan ba
0: manok silingan
1: mo maginay pinaka importante na manok sa silingan diha basta malipat lang
0: importante sa Malaga
1: niya
0: malipay sa lang subida subida tag mga barangay master unya makita tag mga lapyo kay mga gulayon
1: kana
0: ano na paborito kay nato no
1: unsa man di ay unsa man di ay
0: unya uli nato makadbitbit tag mga pinalit nato mga gulayon kay ana mo sa mga mudrit sa bagot din sa mga farmer dili kay mga mahal unya siguro gyud ta nga ang ila mga tanom is
1: fresh
0: one,
1: first the first as a first from the farm
0: ano pina kanindo so may butang ba sir Harold Salang uban sa tibok members pamilya mga Salang family wa man ko mabaguhan ni mga Salang family gumika ka doon na may mga Salang family diri sa Badaybanay Davao Oriental so may buntag ni mo diha ma'am oh sir ka ma'am Nita Valderosa maayo ka buntag sir Bong o master unya ma'am Lia Manalasay morning ka sir Bong and Tanini yeah Beetlejuice Bethlehem Uring mga Uring family, good morning. Katropa nga Bong o ga Master Tanini. Great na ko ang akong nga bana nga si Ronnie Uring. O sa akong mga anak nga sila si Tere. Tere. Mayroon akong Tere Asupra sa unamot. Buhay pa ba si Tere Asupra?
1: Buhay pa to, buhay pa to.
0: Last ko, taas ko ginabuhay.
1: Hala, kuya to.
0: Kao ba ni, kanuno ba ka naman pangalan na sila?
1: Kado.
0: Tere Mandalope, si Irma Mandalope. O Tere nga Asupra, Irma Mandalope. Katulad si, basta dahil ito sa una, mga fans club
1: mga kwento sila
0: sa Magrit
1: sa kasa tayo mga kwani mo mga imo mga fans club sa una pong
0: mga Samson Laboboy Samson ato Laboboy Samson Royal Samson Davao Oriental to
1: grabe ato, grabe na kala fans mo bungay
0: mga kwana mga fans club na mo sa DX Dubola o sa DXIP
1: makaoyab jud makaoyab jud dagana na bong
0: ah makaoyab jud kagwa kay asawa ay kay asawa pugi kuyog man pod
1: ah aron kuyog
0: kuyog ba sipti ba
1: mao mao di iPod mao pod mao pod
0: kag di mo pugi kuyog na
1: impas impas impas
0: unlock ayo.
1: Ah, usaban di ay. Perti nga impasag yun.
0: Iya po dang anak kasi bonjour nga nangatulog o natulog pa. Usog ayo mo diri sa Dasing. Oh, Dasing po, New Corelia. Katropang bong. Uy, Dasing New Corelia gapon.
1: Dasing.
0: Dasing gapon, barangay Dasing. Barangay ganiha, barangay Sambog karon, barangay Dasing na po, New Corelia.
1: Uy.
0: Ayo gabuntag ng tanan. It's just a number. Matal pa di ma'am Liam na lay sa'yo.
1: Aba.
0: Matal pa.
1: Number, number na. Nakabalupod
0: ang edad numero rana.
1: Number na siya. Ayaw ninyo na ala seryoso. Ha kay... Unsa man nga unsa man ay nga klaro ana nga tuog mas siguro na sila ma'am Lia.
0: Ako bitaw dire.
1: Kasi ma- nga si ma'am Lia man alay say. Oh, kuy, kay si ma'am Lia.
0: It's just a number.
1: Oh.
0: Numero lang na.
1: Numero ra na siya ma'am Lia.
0: Ayo lang gamit ang numero. Ay, kung mabita na uban ng putang pila edad mo. Ah, secret. Ay, secret man ang edad. Ako din ko mo secret 54 gyud ko.
1: Si ma'am Lia, makita mo naman siya nga profile picture nga kuan pa, kanang bata pa bisag na senior na.
0: Oh. Ayaw pagbatangin ka ng bata nga profile, ma'am.
1: Di, na dalawa lang. Dalawa.
0: Di pa ni senior.
1: Dalawa. Makita ni mo ng mga kuan mga alaga man kay ang lawas ana okay, kay nakasantun plus gold man.
0: Kung kapalo ka matiman si mong lawas bisan pila pa imong edad. Dili man na importante, importante lang ang mahalaga. Nga basko kanuna ang lawas.
1: Kana.
0: Kung basakiton mo ka, diha pod mo hinahinay pod ka uspag ang imuhang panagway.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Ana na.
0: Ana na siya. So diri sa mo sa sibihanan, tinuod lang ako man ang pinaka idaran nila dre. Idaran lang ito. Ang batsyo nila dre.
1: Grabe din. Nasa sakto edad.
0: Sakto edad. Gisundan ko ni, kay master. Gisundan sa ko ang edad. Kasi kung ano is Darwin.
1: Ang
0: pinakabata na mo din, hey, pinakamanghulog ito, si Kenneth.
1: Si Katropang Kane.
0: Kenneth. Sa una, na pa si dapas dong Jeff, dong Jeff ang pinaka oh di des kainit ni gapon.
1: Mm-hmm. Oh, diba? Na sa sila.
0: Oh, so maano yung mga kuan na mga tropa, pero panay lang god kanang ay seryoso yung problema. Pasagdahin ang problema nga magka problema sa ilang problema. Di ba?
1: Sakto.
0: Mao ra gud sa Biblia, master. Pasagdahin ang mga minatay na maglubong sa ilang mga patay.
1: Ayaw ninyo, ayaw pagbutbut, ya.
0: Pero ugma, ato nagyugugma kay last vigil, magyugugmas ka ng ni mama.
1: Sa to pa, maragwa ka ugma.
0: Na, kung program pa ta. Program pa ta. Hindi pwede hindi itang program.
1: Gane, klaro ka na
0: diya. Sa program, si Bata po ta.
1: Si Bata po, ay, ikaw rin,
0: si Bata. Siya po na ta. Oo, si Kuan po, si... Isin po, naan po na importanteng lakaohubang po siya sa iba. Sibat po na siya.
1: Di sa nila basta-basta
0: ninyo. Ikaw po, human po na program sa last 12 niya. Kamano ko, hindi yung naging kamusibat.
1: Usa man diya, kado.
0: Ano, wamay, gasolina.
1: Usa man, wala naman ta, asa maskidong ron. Ay, nako.
0: Ay. Naskidong, nagpaminara ron, nagkatawaskidong.
1: Bro, ay sig tago-tago da, bro.
0: Katawa si Mamili, Mamili po niya, katawa si Mamili, pandamay din si Taninio. Dede kalakaw, wala skidong kayo, wala ang gasolina.
1: Mamil, Mamili.
0: Nagpalaban.
1: Mamili, si Mamili, ramag yung pag-asa na ba. Mamil, wala mo kung nag-ingon, Mamil. Basta importante yun, Mamil, na ang malagagi na, Mamil.
0: Basta. Istoryar ko na mga tropang may resibo, pero tinunoon mga kinsunan.
1: Naara ko na, God.
0: Giloon anak, God.
1: Gane.
0: Good morning, din kang kasi sa akong pagbangkon kasi ikaw nagyud din na kuan nagyud ka kanang matagyud ka sayo pirmi kay naaman kay mga trabahante matagyud gag sayo lungag na kay trabahante na pagyud mga estudyante unya si mama nimo kay nagpalayo naman nagpalayo ako tungod sa panginabuhi ko bitaw kang Adeline Bond Adeline Argonza may buntag ni manali maayong buntag nimo din ha unya kaninyong duha ni Master Tanini Kuya Bong na adi ay ko ila Manoy Buboy gikan mi nag last vigil ila Ninong Rubin ni adto day mo sa Dilpilar gabi mo sa sasa ko an lagi sa asawa ni Ninong Rubin nga Umanya si Maria Verda Maria Verda Umanya no ko an pod vigil pod gabi kay ko an pod lagi namatay pod nagan nga matay ron. Mm-hmm. At least mga tropa nga mapahiluna pa sila na pa yung mga tigpahiluna. Wa man ta kabalo kita master, simbakog mga mate ta na pabay mo pahiluna na
1: to. Kalama
0: na. Basig guyuro na tag iro ani.
1: Si mo na kanina, mo na
0: iya. Ang problema pag kita master, iyo na. Babaiiro kay si master niya gamay kay tabadidoy. Guyuro sa iro ba?
1: Ako. Wala pinaka ako bong para klaro-klaro lang ako. Bahala lagi ko ga ay nang kog babaiiro basta kay tinuod lang.
0: Nga dako. Pero tinuod lang ang babaero gyud. Ang importante ang delikado lang diha kung manlalaki ka. Delikado.
1: Kaya pero wala na naging na nako nimo og babaero wala na. Bisag ko bisag ko saan ni
0: babaero gyud si master.
1: Kay sempre ganahan magi tagbabae, dili pug ganahan taglaki.
0: Mao gani. Bingon. Unsa may magugusto bang babae laki? Buang. Kani ako ang lalaki ni ako pan babae ni.
1: Babae. Kani ang ako ani. Hindi gani siya pwede sa. Kuara gyud isa ra gyud ni. Isa ra gyud ni gangaan ani.
0: Isa ra gyud
1: gangaan ani.
0: Ang imong giagian mao ra po imong
1: isitan. Kay lisod pa kay naga, lisod po kay nao ganang. Dili pod kay lisod po kay imong parehasan nimo og parehas mo baston, di man na pwede. Kinahanglan nga kung baston nimo dapat dai kay ang imong gamiton ani sa ulahop.
0: Alho,
1: ulahop ba? Katukan na naman
0: ba? Ulahop, wang-wang agi, master.
1: Ana man na siya. Ay, nako.
0: Pero parang na istorya, master, ka, kaning nangihi sa CR, master. O niya, pag ako nito kay, mga babae, may sunod ito, kay pang babae man ito nga CR. Badlong ni babae, master, yung master nga, hoy, sir, pang babae man ito. Kasi babae man ito. Kasi hindi akong nilidala usam ni, pang babae man ito.
1: Babae man ito. Hindi ko. Babae, pag hindi, hindi pa naman yung palalaki.
0: Kamao ka ni. Ano yung master? Usay hindi siya, master.
1: Hindi, usay kamao ba? Ay, mapagkikuan ka si katropang bungal, si katropang larbaya kay. Nagpanika na pala si
0: katropang larbaya. Seryoso ba kayo tana? Kay naasay pang babae niya, wala sa babae, kay buntis.
1: Ang, na naman siya, nakabuntis mo gani siya ko.
0: Nakapabuntis mo yung tao.
1: Nakapabuntis
0: mo gani siya. Makapabuntis mo gani siya. Tubagon gani niya.
1: Tubagon gani niya.
0: Yang ipanalip na, yang ipanalip na nga. Ati man gyud ako ni kay nakapabuntis man ko.
1: Mao gyud kay. Kay ingon pa siya unya na di siya ibo pabuhagay daw kay mga kapulisan sa tago mo og sa tago mo sa BGNP. Okay. Mao mo gyud mao man gapon mo mo sa bani. Mao bani gapon mo nag okay dara mo ni ko gingon. Nagkay usa nagpahigayon og drug awareness.
0: Gani.
1: Mo gyapon na siya.
0: Tarong nga ganig basa.
1: Atuning tirahon unya bong.
0: Giubog, giubog.
1: No, atuning tirahon unya bong. Kaya kabalo ka bong. Importante ba kini bong? Ha? Importante mo yung gesto ng importante ni Bong.
0: Importante na ang mahalaga, oh. Master.
1: Kay ingon pa siya diri Bong, okay, kahapon man to. Mm. Tulungaan sa Tagum City, padayong gipahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Ato ni Sairon, niya sa itong pagbalik.
0: Kagahapon, bibo kayo na kagahapon. Kami ka kay, tungod sa mga pahitabo sa eskulahan, so ang mga lugar nga, kuan, naaday sila yung mga depensa nga pagbuon. Aron dili mahitabo na hitabo sa uban.
1: Okay, so
0: unya na siya. Unya atang ni pud mga tropa uban pa mga balita gikan diri sa ato mga tropa sa Davao region. Kay musugot bug sa dili aduna tay mga balita nga paabot han inyo aron sa kasayuran.
1: Sakto kay ila mabong.
0: Unya ako sa gilili kung nakaplastar ba puning duha natong kauban sa Davao, mura ko ba sila kaplastar, master?
1: Na magutay. Sa mga tingog.
0: Aw sa kuan sa PC.
1: Sa PC.
0: Naa mo ko jatot
1: niya. Jatot niya. Kanto na sa diri, kay tingog.
0: Nag-usa, nag-blower.
1: Nag-blower.
0: Kaya gi-alimutan.
1: Maod ay.
0: Gibutan si number 3. Hindi ko suga.
1: Bantura na kayo para dibugla mo upaw.
0: Karami, master. So, akong kita na Audrey si Kuan, si Jobet o Gingoman si Kuan. Wala pa man rin, wala pa sila.
1: Busy pa siya.
0: Natulog pa sila. Nag-standby na
1: ako. Nag-country-country pa to.
0: Oh, naamog headlines na din higibutan. So ako tanaw gyud kay standby man induha. Wa man di ba kay standby?
1: Wala pa.
0: Unya pa sunay alas 6 mo standby ni. Humana pud atong program siguro
1: ani. Kada pasikonya.
0: Unya pa ni. So dress atong pagpadag-uban sa mga tropa ay mo kalimot magagisunan kay dress sa Davao region. Ato pagdungog hinay ni mga tropa nga adunay tulunghaan sa Tagum City mga tropa padayon karon nga gipahugtan. Ang sigurad matod ba ni Larsanyol? Unya diri mga tropa sa uban pa mga balita, Davao del Norte nagpakita kini og mas hugot usab nga pagpaningkamot batok ngadto sa mga plastic pollution. So kini mga plastic pollution usa kini sa dakong problema, subot pa sabot ni wag tangon na siguro ni mga silupin sa mga kuan na master diha sa mga kuan kay sugod-sugod na wag tang karon sa mga palingke merkado dapat mga tropa dili wag tangon ang kini kuan ko kana unsa tawag na kay og butang ko sa supot mabuslot mong god.
1: No.
0: So dapat siguro magdala kag mga unsay tawag na basket yon.
1: Basket.
0: Ano man ay mo man require karon. Sabay mga eco bag. Ano pang requirements karon? Unya serbisyo sa LGU Panabo gipalapdan ngadto mga tropa sa mga kabarangayan samtang team cabling sa ano Davao City team cabling mga tropa mi turn over kini sa speaker ngadto usab sa PWD speaker. So kani mga kuan kay gamit kini sila mga meeting. So sa mga ng lugar sa dapit sa Second District Davao City. Unya aduna poy hapit 5,000 ka mga benepisyaryo sa nakadawat kini og rice assistance sa Manay Davao Oriental. Unya aduna nay katong resort bitaw nga Sinayda Inland Resort diri sa Panabo. Balik operasyon na. Oy, murag na poy maglingaw-lingaw rin dapit ta mga tropa. Pero kana bantayan lagi maayo. Kay makuan magud og operasyon, ma stop operation kung aduna mga aksidente, aduna mga panghitabo nga di malikayan mga tropa. So dapat mag-negosyo kay gunana. Advance dan yung huna mga katropa nga wa gyud mahitabo. Samtang sa Pikas Bayan Panabo City Housing Section nagpahigayon kini og training alang kini sa mga urban poor homeowners mga katropa og inguman kining Island Garden City of Samal delegates mga katropa daga benchmark kini. Diri sa may Panabo Eco Park nga sa una mga katropa gitawag ni Panabo Mangrove mga kaigsoonan Eco Park mga katropa. Yon. Uban pa mga tropa mga balita gikan sa XFM Mindanao reports mga tropa naka-standby rin XFM Jinsan, XFM Bukidnon ug imong mga tropa XFM Agusan mga katropa. Diri labang sa atong pagpanag-uban ni atong programa. Exciting Pilipinas. Oras mga katropa alas
1: 4. Ay. Alas 4:47 na bang? 57 day.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay ang sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision Unix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Alright, balik na rin mga tropas. Hato po ka nagpala 5-5 na yun. Baga kaigsonan. Hato paghihapon ka na to mga tropas. Mga produkto, mga tabang ka na to. Baga kaigsonan. Labi na ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Puno kini sa natay Santon Vitamin C, natay Santon Plus Gold Capsule, natay Premium D3 Soft Gel Capsule. Ug ang ato mga kapi mga tropa, ito nag-una din ha ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nga may favorito kay Master. O niya ang
4: Santon siempre. Plus
3: Coffee Mix. Ug ang atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Napot ay Santon Plus Gold kining itawag na ito tea, herbal tea.
4: Santon herbal tea.
3: Santon gold herbal tea.
4: Wala nalang gold. Santon herbal tea ra.
3: Na gold eh.
4: Na?
3: Na.
4: Na, maglalis yung taning style.
3: Tanawa.
4: Na, ana?
3: Tanawa ang gold. Nasa na gold. Ako gibutang ang gold kagahapong adlawa.
4: Ay, magibutang ang gold. Gapo na day.
3: Gapo, manawa ka. Waka ka.
4: Mawa ka bantay di. Ay, sorry bong.
3: Okay, master. Ato si Katropang Lars Anyol. Gamit na kayo panikad na.
4: Uy, ano pa si Katropang Lars Anyol? Ako sa nang itimbayan din. Naminaw din sa
3: Dio kada
4: kayo nasla dato Jiri. Dio sla kawasan nila akong i-shout out dia si Along Murada dia sa may kining Suiko compound
3: ba. Si Along Murada?
4: Oh, si Along.
3: Dugay na mga kita ng
4: Along. Along, morning mo Along. Sila Joan.
3: Along, salingan na mo.
4: Sila pahang dia. Salamat kayo kay Dremitri, Drita kang Lars Anyolbe kay una sila si sila Jovit, na sila Jovit wala no.
3: Wala.
4: Kay Drisa.
3: Tulog.
4: No, matud pa ni Katropang Lars tulungan sa Tagum City para yung gipugtan ang seguridad. Alam sa kalawasan sa mga estudyante Lars Anyol.
5: Live report. Parayong gipaugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Tagum City. Kininunot sa mga kapitasan nga naitabo sulod sa mga eskwelahan sa lain-laing bahin sa nasod. Kundiin, nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nakikooperar ang mga pribado o pampublikong eskwelahan sa Tagum City sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugnan ang mga posibleng krimen. Pinaagi silang presensya sa interview sa XFM Tagum News Team kanga Junicio B. Siglos, School Principal 4 sa Tagum City National High School. Kansang gipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus. Gigarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protocol ubos sa DepEd number 6 series of 2026 nga nagmando sa pagrekisa sa mga bag sa bisan kinsang musulod sa pasilidad gamit ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan ang kabataan.
6: Rekisahan yun nato ang musulod sa eskutanan nga musulod sa eskulahan para sa proteksyon sa itong mga estudyante. Gani bisag tambrir atong tanahon kay basig nagisuksok ito o basta intensive ang atong ginahin mo. Sunod na ito ang DepEd Order No. 6, Series 2026, na dikisahong yun ang musulod sa eskwelahan. Mga nang natay mga metal detector.
5: Mato ni Siglos wala usab nila gitugutan nga musulod sa campus ang mga sakyanan o motor sa mga estudyante aron malikayan nga dunay makasunod nga mga gidili nga butang. Dugang niya adunay tagduha ka mga CCTV cameras sa mata classroom sulod sa eskwelahan aron mamonitor matod pa nila ang lihok sa mga bata. Gipasalamatan usab niya ang LGU Tagum sa pagbutang o dugang school guard.
6: Labi na gyud ato mga maestra, napo sila gipagayon nga mga inspection sa classroom. Napo tay mga CCTV kada classroom, tagduha ka CCTV kada classroom gina siya. Nga gipabutang lang nato para makita gyud ang activity sa eskwelahan.
5: Kahinumduman nga human sa ngilngig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City, nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niadtong Agosto 18 sa buntag. Gilayong may bisita sa Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskwelahan sa Dakbayan alang sa pagbalig-on sa mga protokol sa kaluwasan sulod sa kampus, pagpauswag sa seguridad sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan. Hilabi natol sa pagawas o pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Tagum City Division, giawag ni siglos ang mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angad dadon sulod sa eskwelahan o wala matulpay angay kabalakan sanglit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante.
6: As a whole, wala gisila yung kabalakan kay nag-coordinate for me ang atong provincial commander, ang atong chief of police na adere for me, ang atong city mayor, ang atong barangay mismo, naghatag mga barangay patrol na utabang mo sa atin sa atong eskwelahan.
5: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din ang permiti ato ang vision. Mag Visionix Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
3: Yon, at aha, least ipakita ginila ang ilahang based bang maabantayan yung mga estudyante na to.
4: Yes.
3: Okay, importante man. So nakita man to kagapon master sa ato pag suri-suri kagapon adlaw. Makita na to gano'n na yung mga membro sa PNP naapod ang ato mismo ang principal ha.
4: Naa.
3: Oy, nangunay dito sa gate ang principal. Nangunay sa nangulo dito nga ma-check up ang tanan nga mga musulod ngadto sa mga tulunghaan estudyante man din haugkuan magtutudlo. Ang mga sakyanan wala gyud tugutan nga makasulod dito. Diha lang gyud drop lang gyud dinas gawas ang mga pasahero. Dihar gyud na mga katropa. So aduna bay matawag nato bag kining pagtulunan nga nakuha ngadto sa pipila ka hitabo sa lugar. Dili ba Dato Jerry Sisbino o gang Elmer nga kuryoso nga kabilyo o gana kang si Susipina Tinambunan kang Ilrin Diginyon mayong buntag ni tanan kang Bro Milan Ulog. Okay, samtang sa pikas bahin mga katropa sa atong mga balita. Gikonsiderar sa 20th Sangguni aga panlalawigan sa Davao del Norte ang usa ka proposa provincial ordinance nga nag-regulate kini sa paggamit usab sa mga single-use plastics o styrofoam sa probinsya sa Davao del Norte. Gani gihisgutan ang naisgutan nga legislative measures atol kini sa 33rd regular session niatong Agosto 18 to 2026 din tumong niini ang pagpakunhod batod pa sa plastic waste sa pagdasig usab sa paggamit sa mas luwas o sustainable nga mga alternatibo. Ang proposed ordinance gisumite kini ni board member Wendell Inad lakip na sa meaning girekomenda nga kapuli o hulip sa single-use plastics o styrofoam ang native baskets, eco bags, biodegradable o recyclable nga materials mga katropa. Gani gilatit

0: 21. Ugmang adlaw, birthdays kong anak. Birthday gift sa akong dalaga. Kang Mia, 23 anyos na. Agosto 21, uban usab ang bag-og pasilidad og serbisyo sama na lamang sa POMS, POMS Kapi. Basta-basta ni ang paborito master, Kapi-Kapi. Sari-sari store, ukay-ukayan, first pickleball court, uy! Og urgent og itong event place mga katropa sa ugma function hall. So kini nga pickleball mao ni ang paborito namong master. Mo tan-aw mi to kay mo apil-apil tag dula na master.
1: Apil ta nang tanan tag. Apil ta unya. Tanan tag mga mugbog shirt dito.
0: Oh nya nata nana tay pakigol shirt pa dito
1: master. Ah ba kigol ako na man koy musuto lang ginagon ni akong pangkay ani.
0: Pagkabir ito, Master.
1: Pagkabir
0: ito. Pangkay. Pagkabir ito.
1: Pagkabir ito. Dito pwede.
0: Maglabiyog
1: ito. Maglabiyog.
0: Delikado ito, Master.
1: Bungo sa ito yung istorya.
0: Kining naisigutan nga lugar o sa Master para sa mga entrance pay, 80 pesos ang entrance pay nini. So, adto ko agi sa exit, Master. May bayad, Master. Oh, sa exit ko agi. Sa entrance man siya.
1: Sa exit, kage.
0: Exit ko agi. May bayad.
1: Bungo sa ito.
0: So, 80 pesos ang entrance fee nini. Kunya regular dunay 64 pesos alang kini sa mga senior citizen o ga person with disability adunay 60 pesos. Person with disability og kan alang sa mga tusubata mga tropa mao ni siya ang mga kuan pod upat ka pay ang gitas-on sa bata mahimong libre. So, ako kay upat ka pira mo ko master. Libre ko, Master.
1: Libre ka.
0: Bungo chetay. Ikaw kay medyo taas-taas ka, Master. Maraga, di ka maling kawas.
1: Ay.
0: Mano yung kabintaha sa mga tag asog bugbo, Master? Kung mubo ka, makabintaha ka diha sa mga sukod-sukod sa mga lungon. Kaya mubo kayo.
1: Dito ito, kiswot yan sa iyo, ha? Kiswot ang lungon, eh. Pasta sa abong kamulang, ikaw.
0: Hadlo ka, pasta ka.
1: Oh, pasta sa iyo. Ikaw, kasi kadali ka. Ako, ako, okay naman ako.
0: Ako, nagpaabot ako sa Ginoo sa decision sa Ginoo.
1: Oh, adi ako, nagsunan si ang Ginoo nga Lord. Ay, sa ako, kala Lord kay...
0: Ako, paabot ako, Master.
1: Dagan pa kayo mga bayroon ng Lord.
0: Maingon ang Ginoo nga... bisag unsaw niyo pang hangyo ug gihal gyud mo kutob nako gusto ni gyud ko tamo ko ano nako ang gitam
1: ang yolo lobo lang
0: pagbuhat na og maayo nga kalipas Ginoo
1: gani basta ba importante di abong nga pasta sa abong
0: okay samtang sa pikas bahin usab diri gyapon sa Panabo City nagapahigayon usab og training ang lokal nga panggabhanan sa Panabo pinagi usab sa City Housing Section kauban usab ang Presidential Commission for the Urban Poor o gintog PCUP Region 11 alang kini sa baga miyembro sa Panabo City Federation or of Urban Poor Homeowners Association niatong Agosto 18 tuig 2026 gani gipahigayon ang maong kalihukan sa may PC James PC Function Hall sa may Barangay GP Laurel Panabo City diin gipailausap o gisgutan ang AKO upon ako o Advocate and Knowledge Office program sa PhilHealth tumong usab sa training nga mapalapdan ag kahibalo sa mga miyembro sa bahin kini sa kamahinungdanon sa pagplano alang kini sa maabot usab labi na sa mga isyong may kalabutan sa panglawas ganig hatagan usab o giya ang mga partisipante kung unsa matud pang mga ahensya sa opisina ang angay nga duolon alang kini sa healthcare claims mga katropa o pag-abil sa mga primary care benefit pinagi usab niini gilauman nga mas mahimo matud pang informado ang ug andam ang mga urban poor homeowners sa pag-access kini sa mga serbisyo o gabinipisyo alang kini sa ilahang mga panglawas. Mao kini mga tropa ang matod pa paningkamot usab sa lokal nga pagabanan sa Panabo nga mapaduol ang hustong impormasyon o serbisyo ngadto sa mga residente labi na sa panglawas mga katropa. Katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region alas 5:21 na. Gibin smart usab sa baga delegado gikan sa Island Garden City of Samal kun igakos ang Panabo Eco Park nga mas nailhan kini isip Panabo Mangrove Forest nga nahimutang kini sa may Purok Kugon Barangay GP Laurel Panabo City gani ang benchmarking activity ipahigayon aron lamang nga makat-on o makakat-on ang mga partisipante sa mga pamaagi sa pagdumala usab sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpadalipod sa kay kinaiyahan ug husto matud pag pagatiman sa mga turista. 12 ka mga miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Asosisyon og tulo usab ka mga representante gikan sa LGU Igakos ang miapil kini sa nisgutang kalihukan. Kabahin usab sa ilaha matudpang pagbisita ang Korte Sikal sa opisina sa City Mayor nga diin sa kasamtangan. Gidubala usab kini sa kasamtangang City Administrator nga si Pedro Misolis. Giabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office. O giubanan kini sa paglibot mismo sa pag-aaron lang makat-on bahin kini sa mga programa o pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Gilauman usab nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang kini sa Igakos sa pagpalambo uga dugang sa ilaha matud pang mga ecotourism programs ilabi na sa pag-apil sa komunidad o pag-preserbar sa mga natural usab nga mga kahinungahaan. So kining Panabo mga katropa, di na gini ulahi mga kaigsunan sa uban nga syudad. Kung hisgutan ta mga tourism, naapoy daghan diha mga katropang tourism, hisgutan ta mga produkto nga made in Panabo, naapoy diha mga katropa, pinaagi sa mga itong to mga livelihood nga ginasuportahan sa nagkadayang government agencies, sa DTI, naadin ha mga katropa, unya hisgutan ta mga local products nga mga kinibitaw ang mga kuan sa isda, naadin na gyapon
1: mas mabangos mga bangos
0: mga bangos nga ginalahi tong taba bitaw
1: mas tumataba to mga niwang ano ba na na na sana magyala to sa may coastal
0: mga coastal naay mga kuan sa women's kasagaran kini mga kuan sa women's mga PWD daghan mga products sa local products nga gisuportahan sa local o sa national nga mga agencies nga mosuporta ni anak master.
1: Yes,
0: yatagan sila mga livelihood aron dugang income ngadto sa ilang pamilya master. Mauna ang kamaturan din ha.
1: All right. Uy! Oras alas 5.24 na!
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Kato kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: botika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
15: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be.
16: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
3: Alright, balik na rin mga katropa. Balik tayo master kay alas 5.31 na. Good morning, Daddy Karon sa matupan ni Adeline Argunsa. Shout out ka nga Sandra diha sa Mamakaw, Kapalong. Salamat sa pag-atiman sa imong mga manghod. Dag, agwantahan lang usa. Jima Buligan, good morning Gabong. Shout out ko sa taga Purok 12, komunal nga demolition bong. Ano ba? Shout out ko kay Boy Tulog Kaayo. Oy, si Anito Algabre Vlog diha, tulog pa. Mamili Rilampago sa good morning Gabong and Inday Tanini. Usa to imong usa to imong ingon ka mamili ka ganiya.
4: Si mamili wala ko ta maulaw to bigo ni mamili nga. Maulaw ta ingon mamili nga. Ada ba si Dai kading
3: asa.
4: Kada nga di ta magwa maingon sang mamili sa mani mga tuhanan ni.
3: Pultang.
4: Ipultang pa ni lang sa ilang mo nang maulaw ta oi maulaw ta ni mamili noy. Si kwan ya kay. Ma'am good morning. Ay ate magwa ni maramara pa ay ante ate morning dia ate Mel
3: happy tang December ate Mel
4: mo kan ba men ta ay kanang ada boleh ko ta me pero wala ay magi bugod big panabo ba Hello. Magbuot man mo ako ng i-grid. Grid kita ko na ito kay Ila.
3: Si pare ka rin, amigo. Pero pare ka rin.
4: Amigo, oh, mamaya.
3: Kumpare mo rin ito. Kumpare. Kumpare mo rin ito, no?
4: Pare ka, ikaw may nag- ako may nagugos sa jaro. Ikaw nagugos sa bundok. Ikaw may nagugos sa bundok. Oy, tinatabi. Sa mukha na, ma.
3: Ano yung anak to ni pare ka rin ang itong gikugos?
4: Mukha na, gani. Tama.
3: Mansanay din.
4: Gusto man itong istoryahan na ganyan. Ningon mo na ang jaro na alaan mo kung ano mo kasawa. Kaya pag romansa na mo sa jaro, ningon mo ka nga kung sa maninutog ng mga bata day. Maruha na lang
3: imo mo nagkaagay mo sa ligong palit ko.
4: Maruha na yung story ala. Maruha na.
3: Katawa ko si Toto Gabs. Pandamay ka, master.
4: Na naman sa lalino, alahubong na kayo ka. Oo, alam mo. Pagkatot yun, gignan ni mong jaro nga. Dahil yung sa manangatog, diba mga bata niya? Diba ko yung asawa, sir? Hoy, hoy,
3: dinadala.
4: Hoy, lalaki nga nanakpan sa kawat sa Maramag, Bukidnon, nakuhaan og Shabu. Aba, Hanilo Tabios.
3: Oh, ni Hanilo, go ahead Hanilo.
1: XFM Mindanao reports.
5: Magatubang sa patong-patong nga kasong theft o kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang usa ka lalaki humanasakpang nangawat og nakuhaan og drugang Shabu. Ang suspitsyado na ilang si alias Aynel 30 anyos subay ni ini ni taho alas 6:25 sa gabi Agosto 18 2026 ang tag-iya mismo sa Battlefield Establishment sa Purok 6 North Poblacion Maramag Bukidnon humanasakpan sa aktong nangawat ang suspek dali ni responde ang mga awtoridad ug didto nasikop ang suspek na recover gikan ni ini ang usa ka sako nga puno sa nakariang matang sa metal sama sa brass copper ug silver gawas ni ini nasuta usab nga gikuba sa suspek ang duha ka stand air conditioner nga mobalor sa 180 pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang mga tools sama sa screw, kutsilyo, wrench ug pliers. Samtang ato sa gihimong pag-body search sa suspek, nakapkapan sa personahe sa kapulisan ang tulo ka sachet sa gidurang shabu nga motimbang sa 0.5 gram uban ang nagkadiyang drug paraphernalia. Sa karon ang dinakpan nagtingkagol na sa lock-up cell sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumar og Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunhod sa oxidative stress ug inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumar og Sanson Plus Gold. Alang sa nakahimusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Alright, alas 5:35 na bong, o ka siyempre dito sa Pikas Bahin, abay tikapin ka kabalayan na epektuhan sa sunog sa Bayugan City. Aba, Ray Allington.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Dili moubos sa 20 ka mga kabalayan ang napiktuhan sa nasunog sa Purok 11 Barangay Poblasyon, Bayugan City niadtong Agosto 18, 2026 bandang alas 5 buntag. Matod ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar, Fire Investigator, wala pa matino ang hinungdan sa maong sunog samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Dali usab nga gibakwit ang mga apektadong residente ngadto sa evacuation facility aron masiguro ang ilang kaluwasan. Ang uban sa mga biktima nagpabilin usab sa ilang mga paryente samtang nag-recover gikan sa maong insidente. Sa pagkakaron, wala pa mahibalui ang insaktong kantidad sa kinatibok ang kadaot nga resulta sa maong trahedya.
7: Sa tawag sa kuan sir, kunsyon siya sipisid niyan sa ato ang stasyon. Mga alas 5G sa ato ang buktag. Diya dayon na ito ang narespondihan. Mga 1 minute ni arrival diya sa scene. Mga alas 5:11. So far mga 1 minute kayo doon lang ang lagi. Then mga nakuha na ito diya sir nga di na ito dali-dali dahil mapalo ang kalahin kayo kung kayo kayo dikit-dikit. Niya ato ang hydrate mo na problema na so kay hinay kayo ang niya pressure. Supply sa tubig. Patay agas ang tubig mo itong mo-refill pa ang ato ang kuwan partak sa layo mo itong buon po ang ato ang salayo mo nang dako-dako yun ang mga usong.
6: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar. Mga katropa, aron kanunay alerto ang atong panghunahuna ug abtik sa tanan nga mga buluhaton, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekasang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Alas 5:37 na og adretas bigas pahin motorista sikop humana makuhan og armas og shabu atol sa checkpoint. Abang Chris Ligaspe, XFM Chinsan.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Arestado sa Bacar Police Station ang usa ka motorista human makuhaan og armas og shabu atol sa gipahigayong checkpoint sa crossing Litan, Barangay Sinawaling, Dakbayan, Nakalabayng Adlaw, alas 4:30 ang takla sa hapon. Giila ang dinagpan nga si Bian Sangkula Villa, 42 anyos, nga vulcanizer og residente sa Purok Lanton, Barangay Apupong. Sumala pa na matikdan ang sangpit nga walay sulob nga helmet samtang nagmaneho og motorsiklo hinungdan gipapadapdon sa checkpoint apan nagbagahi ang sangpit og nagpasutoy og pagmaneho. Gilusad sa mga awtoridad ang hot pursuit operation ug man ang pipila ka oras nga pakigginugdanay na sikop kini sa Yosaville, Barangay Sinawal. Atol sa body search na kumpiska ang usa ka unit sa .38 caliber revolver, 5 ka buhing bala, 2 ka tuter ug usa ka lightering man, usa ka sachet sa gituang shabu nga adunay gibugaton nga 6 grams ug nagkantidad sa kapin 40,800 pesos. Sa magkaroon, giandam na ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan Article 151 Revised Penal Code con resistance and disobedience to a person in authority, RA 10591 con Comprehensive Firearm and Ammunition Act, o RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santon Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
4: Yes, okay, alas 5:39 na kutsi na baliktad driver Samaran. Aba, Samaran, ay, aba, Jao Pangutaya, XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Ang ulang driver sa kotse, kumanituyok og nabaliskad ang gimaneho niini pasado alas 7 sa gabi, Agosto 18, 2026 sa Bypass Road, Purok 9, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Naila ang driver ug ang tag-iya sa maong sakyanan nga si alias Marvin, 33 anyos, minyo og residente sa Lumina Homes, Kasisang, Malaybalay City. Gibutyag sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station Traffic Investigation Section nga nahitabo ang insidente sa pakurbada o palugsong nga bahin sa dalan padulong sa San Jose. Sumala pa, nawad-an sa kontrol ang maong driver, hinungdan nga ni diretso kini sa Picas Lane, nibangga sa gutter ug nituyok hangtod nga nahayang sa kilid sa dalan. Tungod sa maong aksidente, gidala gilayon sa mga personahe sa Malaybalay City Emergency Unit ang biktima sa Bukidnon Provincial Medical Center aron matambalan sa iyang mga angol. Mga katropa, kape nga makayo, dili na imposible sa Yasto Holt Incorporated. Ani nga ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo ug labi na sa tanan makapahamis pa sa ato mga pamangkin tungod ani kini glutathione ug collagen. Pagtimplo ug paginom na sa bagong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: Alas 5:40 na doa ka drug presulati nga taga Butuan na tingkagol sa presuan human nasikop sa bypass sa Magallanes, Agusan del Norte, Junji Librias.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Balhog sa prisuhan sa Magallanes Municipal Police Station ang duha ka giingong drug personality nga lumad taga Dakbayan sa Butuan human sila malampusong nasikop sa gipahigayong bypass operation sa mga otoridad. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Jerwin Badian, ang Chief of Police sa Magallanes Municipal Police Station. Nailhan ang mga suspitsado nga sila si Raul Perez, 38 anyos nga residente sa Purok So Barangay Santo Niño sa Butuan City, og ang kauban niini nga si Virgilio Calo, 46 anyos nga nagpuyo usab sa susamang barangay. Atul sa operasyon, napalit gikan kang Perez ang usah ka pakiti sa gituuhang shabu nga nagakantidad sa 1,000 pesos gamit ang mark money sa dihang gikasah nakuhaan na usab og laing usah kadako ga pakiti sa gituuhang shabu si Perez. Lakip na ang bypass money usab nga nakuha sa kauban usab diini nga si Calo sa pagkakaron. Kasamtangang balhog na sa bilangguan sa Magallanes MPS ang duha ka mga dinakpan o giandam na ang formal nga sumbong bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan na nga tong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Junji Librias, XFM News.
4: Daghang salamat, Junji Librias. Okay, alas 5:42 na. Okay, direkta sa DPF Jinsan, nagpaikayon o simulation exercise human sa insidente sa pagpabusil sa Sambuanga, ba, Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
11: Nagpahigayon og orientation og simulation exercise ang Schools Division Office sa General Santos City kalabot sa insidente sa pagpamusil alang sa mga personahe ni nakalabayng adlaw. Tubong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kahibalo og kaandam sa mga empleyado bahin sa hustong pagtubag sa mga insidente sa pagpamusil og uban pang hulga sa kaluwasan, sunod man o gawas sa opisina. Ang pagbansay-bansay gipanguluhan sa SWAT team sa General Santos City Police Office kinsa mipaambit sa mga importanteng lap kang nga angay buhaton ato sa maong mga emergency. Gilauman nga makatabang ang maong kalihukan aron mas magbinantayon og andam mga kawani sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon og sa uban pang panahon sa peligro. Samtang kahinumduman nga una nang gigabutyag sa DepEd Jensen nga adunay 5 to 10 minutes micro drills nga ipahigayon sa 181 ka mga tulungaan sa syudad aron magpabiling luwas o galing adunay mahitabo nga krimen. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong paglawas. Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
3: Alright, matong katapos ang report sa ito, XFM Mindanao Reports, mga katropa, no? Salamat kayo. Kadiot lang, kaya naman tayo basahon rin pamalihog, mga katropa, no? Gikan kang Ricky Kuya Dong Jampon.
4: Mm-hmm.
3: Pamalihog ni, kaya hapitan ni ilang kalihukan announcement, no? ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon sa 4th LFES. So La Filipina Elementary School. Kusa ba ato ron eh? Kusugaw eh.
4: Oo.
3: Agadiyot lang.
4: Naikwan pong na. Ayaw
3: lang na yun. Murag musulod mo sila. Di man ang head. Ay, Ginoo ko. So, usman ako ha, ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon kini og 4th La Filipina Elementary School Grand Alumni Homecoming karong umaabot nga September 19, 2026 adlaw kini nga Sabado. So alauna ang takna sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina, Tagum City. So ginaimbita namo ang tanang alumni gikan sa batch 1952 hangto na kini sa batch 2025 nga muuban og makikita pag-usab sa atong dagkong o dakong panagtigom aron lamang mapalig-on ang panaghigalaay og panaghiusa sa matag henerasyon og mga programa sa La Filipina Elementary School. So alang sa dugang usab nga kasayuran, palihog kontaka ang inyohang batch coordinators o ang alumni president Ricky Cuyadong Jampon pinaagi sa iyahang Facebook account Ricky Cuyadong Jampon. Kita-kits mga katropa sa 4th LFES Grand Alumni Homecoming 2026 mga kaigsuonan yon.
1: Exciting Pilipinas.
3: Oy kadiot lang kay naapod rin mga katropa. Oy palihog lang nga paki-subscribe sa atoang YouTube. YouTube namo rin mga katropang XFM no XFM Tagum City kay 227 na lansang manta sa 227 subscribers.
4: Mm-hmm.
3: Pakita ay dami gilas be. Pakita ay gilas nga.
4: Pakita ay kabilidad niya.
3: Ah, bilidad nga tinuod mo nga.
4: Naminaw eh.
3: Naminaw pa. Pakita ay gilas ikaw karon diha mamili ra lang pagos. Pakita ako gilas diha. Mo subscribe ka sa among YouTube. Eh.
4: Bita si mamili kay di pa ba may problema na si mamili.
3: Si Dominic nga Istay Lagunsa diha rikaron sa Barangay Ilang, Davao City. Pakita ako gilas nga mo subscribe ka sa among YouTube sa XFM Tagum City be. Subscribe dayon karon madugangan unya kani pag uban din eh, sila si Kuan sila si Genevieve nga Labrador pakita ada ko gilas da takbe nga makakuan ka makasubscribe ka sa muang YouTube pod or makita po nimo dito og si Kagawad nga Manny Kumiling diri sa barangay saning San Fernando Bukidnon man diha halapitan barangay halapitan Kagawad Manny palihog daw ga subscribe sa muang YouTube eh. Ang XFM Tagum City. Aron madugangan po, makaabot po tag ugma, makatanaw ko bisag 300 lang. Okay na, malipay na po muna abot na tag 300. So anak lang na mga tropa nga, pakitaan na tagilas din he. Dili ba, kuan, dili ba sa tanan nagpaminaw karon? Noon sa mani. Okay. Awa ko kabaloan ng programa ha. Okay, say kuan na, si, giapil si Master Rinde Tanini doon si Bong Alvarez sa, kuan, sa alumni. Kasi ka mo daw magkuan. Boss, awa.
4: Sige na, okay. Diyan mo lang ka. Kami may nagkatong kanila. Reunion dyan sa una. Kami may ito yung nag-host.
3: Si Master Mangod, kanang oga, depende na sa price nga masabutan, mukuyo gina si Master.
4: Depende. Depende na dyan.
3: Pero dili kasabot si Master sa price nga sabutan, di gina si Master.
4: Sabot-sabot na. Sabot-sabot ang grusi ba? Sabot-sabot ba?
3: Anar. Diba? Anar gina, Master. Anar. Kaya si Jing, Ma'am Jing Figueredo, si, kisa pa ba ni, Ma'am Josephine, nga si Bunga Palconiti, Maimbuntag, kang Bro Milan Ulog, Elmer Curioso Cabillo, good morning, kang Victor Dasal, good morning. Og Erlinda Lariusa Kelio Berga, good morning. Og Kang Wilma Joaquin, good morning usab nga naaga tan-aw lang. Unya na pud ri sa to ang XFM 99.1 na Mati City nga nagtan-aw si Ma'am Lynn Antonio Taldi. No maayo, magandang umaga katropa matud pa niya. So magandang umaga pud. Na pud nagtan-aw ri si kuan si Junjun nga Pablo. Yan, nagkasalamat sa inyo pagtan-aw diha pag bisag nagtan-aw mo niya, okay rin. Naapod sa ato ang katropang Ariel Cortez na atin sila si Kuanri. Sumbilon nga kandido. Yan, excellent ha, excellent. Matod pa niya. Sumbilon kandido ka na, maoy service nga dili tupngan. Matod pa niya. Ma'am Josephine Palconiti po, naapod na tan-aw niya po. Matod pa niya. Good morning, Sir Bong and Master Tanini from Kapalong, Davao del Norte, mga katropa. Okay, diri sa ta sa ato ang weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Alright, sa atong weather update sa Davao Region, mga katropa, atong ihatag niya kaninyo, mga kaigsunan, aron masayod ta karong adlawa, mga katropa. So, update kini sa Davao Region. Aniya mga katropa, ang lakad sa panahon, Agosto 22, 2026 sa Tibuok, Davao Region, gipaabot sa pag-asa nga ang kahimtang karon sa panahon. Mahimo nga partly cloudy, hangtod nga to sa times, at times sa cloudy mga katropa, nga adunay posibilidad usab sa panagsang pag-ulan o thunderstorm, labi na sa pipila usab ka mga lugar. So ang temperatura usab sa Mindanao mahimong mukabat ngadto sa 26 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius, samtang ang hangin kasarangan light to moderate gikan kini sa habagatang sidlakan hangtod kini sa habagatang nga kasadpan nga bahin. Sa mga siyudad usab sa probinsya sa Davao Region, ang pinaka bag-o karon nga automated weather observations alas 5:00 mga katropa sa buntag nagapakita kini sa 23 degrees Celsius sa Tagum City, Davao del Norte, 23 degrees Celsius mga katropa sa Nabunturan, Davao de Oro, 24 degrees Celsius usab sa Mati City, Davao Oriental, o 23 degrees Celsius usab sa Baganga, Davao Oriental. Wala usab natala ang uban ang ulan ni atong maong oras usab sa maong mga weather station. Busa mga katropa, kung mugawas mo karong adlawa, andam lang gihapon sa kalit usab nga pag-ulan o pagkidlat o pagdalugdog. O pagdalugdog ini, labi na mga katropa sa mga motorista o mga mabiyahe sa kabukiran o coastal areas, magmatngon sa pag-usab mga katropa sa usab-usab sa panahon. So mana kinahanglan. So ang adlaw mga katropa misubang kagani alas 5:31 mosalo po sa mga katropa ngadto sa ang pagsalop niini mga katropa adto po sa alas 5 gyapon kapin sa hapon. So naga po 12 oras kapin mga katropa ang ato pag kuan sa adlaw karong panahon na pagpakita dinhi sa Davao Region mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Yes, mauni mga katropa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan diri sa atong tulumanog inyong programa.
1: Exciting Pilipinas.
3: Wala oras master. Napupos ang oras kay musunod.
4: Ay, lamusal mo tayo nakawa din. Kalimutan naman tayo. Ay,
3: maupo ka na, master. Kay mukalit magkagpatugtog dito, master.
4: Ganyan mo ko yung kwadrin. Ni musunod ba mo yung...
3: Jatot.
4: Ni mga jatot. Ay, nagkang salamat mga katropa. Huwag manaman buhon. Nungudog sa programa ng Exciting Pilipinas. Master, nini, nini, nini. Nagkang salamat.
3: Yan, nagkang salamat mga katropa. Musunod na sa mga kaigsunan si katropang Lars Anyol sa programang Express Balita sa Buntag mga katropa. Ay, napadri sa Kuan. Napadri mga katropa si Kuan Ronald Lim Sako. Morning mga tropa. Pa-shout out ko diri Purok 5 Tinago. Andili Mawab. Uy, taga Andili Mawab. Bulawan na paning area na siya. So may buntag yung tanong diya taga Andili Mawab. Bugnaw-bugnaw rin napita din ha mga katropa. So wala may igong oras mga katropa. Sa ngalan karon si katropang Persa, mag inabagan ta rin sa master control sa Mati City si katropang Keynes Tasio, kauban na to Spikong, o rin sa mga tropa si Bipo Pitson. O siyempre mga tropa din yung sub sa XFM 107.1 Tagum City, kauban na to sa Master Control, si katropang Gabalas. O gitimul kami sa mga station manager, sa ngalan sa mga CEO President, Doc Remilito, sa mga Vice President si Ma'am Olivine, o sa mga General Manager, Sir Edwin Garing, mga katropa. Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre, alang sa atong programang Exciting Pilipinas, mga katropa.

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionex, daghan na ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionex, sulay ang kaypektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban ta sa pagkuswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: Inaasahan po na patuloy nahihina ang bagyong Neneng habang papalapit sa Taiwan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 390 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes, taglay ang lakas ng hanging 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers kada oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas. Kasabay ng paghina at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ang habagat kaya't unti-unting gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras. Express Balita. Nagpatupad muli ang Malacañang ng alternative learning mode sa mga paaralan at alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 17 probinsya dahil sa epekto ng habagat ngayong araw. Sakop ng Memorandum Circular No. 131 ang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Norte o Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatiling bukas naman ang mga ahensyang nagbibigay ng essential services gaya ng healthcare at disaster response. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa desisyon ng management kung magpapatupad ng work suspension o alternative work arrangements. Express Balita. Tiniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng gamot laban sa leptospirosis habang tumataas ang panganib ng sakit dahil sa pagbaha. Ayon sa DOH, nasa 3.1 million doxycycline capsules ang naka-standby sa Central Office at 17 Centers for Health Development para sa mga ospital at LGU. May zero balance billing din sa DOH hospitals habang pinalawak ng PhilHealth ang coverage sa leptospirosis mula 21,450 hanggang 63,000 pesos at maaring umabot sa 411,000 para naman sa mga severe cases. Pinaalalahanan naman ang publiko na iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat at agad magpatingin kapag nakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan o pamumula ng mata. Express Balita. Naibalik na lang. Sa international.
1: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabirimiti ato ang vision. Inamdada adlaw og Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Express Balita sa Bundang.
1: Ipahamtangan og sanksyon sa Estados Unidos si International Criminal Court ICC President Tumuko Akani og senior trial attorney Abdullah Sieh nga nalambigit sa kaso nga nagtinguha sa arrest warrant batok kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ikumpirma kini ni U.S. President o U.S. Secretary of State Marco Rubio. Subay matod pa sa executive order ni U.S. President Donald Trump nga nagtugot sa pagpata og sanksyon batok sa mga opisyal sa ICC. Matod pa ni Rubio, direktang nalambigit si Akani o Sieh sa mga lakang sa ICC batok sa mga opisyal nga dili muuyon sa jurisdiction sa korte. Lakip sa sanctions ang pag-freeze sa ilang mga assets sa US o pag-limit sa ilang access sa US financial system. Ikondina sa ICC ang maong lakang sa Estados Unidos o batod pa sa tribunal ang pagpahulga batok sa mga opisyal niini tungod sa ilang trabaho sa pagpatuman sa balaod. Mahimong makapahuyang sa international nga legal order. Nagpagkabas usab ang US Treasury o General License alang sa hinahinay nga pagtapos sa pipila ka mga transaksyon nga may kalabutan kang Akani og Sieh hangtod sa Setyembre 17.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag.

0: Bitali karon sa balitang sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Mga mister, nga di na makahatag kalipay kang misis. Nako, namiligro ang iyohang relasyon. Mas imangita si misis og laing kalipayon ngadto kang pare. Tuldoki pare ang imong kahadlok. Kaog kabalaka, inumi ka na og Turbo. O sa dietary food supplement for men. Siguradong malipay si misis kung nakaturbo si mister. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Katropa, gi-padayag ni kanhi 3 Division World Champion nga si Marco Antonio Barrera ang iyang personal nga listahan sa lima ka mga pinakadakong Mexican boxers sa kasaysayan sa boxing. Og mabantayan nga wala niya apila ang iyahang kaugalingon sa maong listahan. Una sa iyahang nga gipili mao si Saul Canelo Alvarez o Saul Canelo Alvarez. Usa sa labing bantugan nga Mexican boxers sa modernong panahon. Si Canelo nakahimo og world titles sa upat ka mga weight division og padayon nga nagtinguha nga makabalik sa trono sa super middleweight division. Ikaduha sa listahan ni mao si Juan Manuel Marquez. Usa-usab sa 4 Division World Champion, nailan si Marquez sa iyang technical boxing counter-punching o mga dagkong panagsangka batok sa ubang elite fighters sa iyang henerasyon. Apil-usab sa top 5 si Julio Cesar Chavez, ang kasagarang gila isip usa sa labing bantugang Mexicanong boksingero sa tanang panahon. Sa unang bahin sa iyang professional career, naka-record si Chavez og impresibong unbeaten run nga miabot sa 90 ka mga away. Usa ka record nga nagpaila sa iyang dominante sa ring. Sa ikapat mao si Salvador Sanchez. Usa sa legendary featherweight champion nga nahimong simbolo sa what could have been sa boxing. Matanon pa kaayo siya sa dihang namatay sa edad nga 23. Apan bisan sa mubo niyang karir, nakabilin siya og dakong marka sa Mexican boxing. Og ang kalima mao si Ricardo Finito Lopez. Nga miritiro nga walay kapildihan human ang 52 ka mga professional fights. Ilado siya isip usa sa pinakamaayong minimum weight fighters sa kasaysayan sa og depensa sa WBC world title og 21 ka mga sunod-sunod nga higayon atol sa 1990s. Bisan sa tulo ka mga weight division ang iyang nasakop isip world champion, wala gyud giapil ni Barrera ang iyang kagalingon sa top 5. Nailan si Barrera isip usa sa pinaka importanteng numero sa golden generation o generation sa Mexican boxing. Labi na pinaagi sa iyang legendary rivalry batok kang Eric Morales o sa iyang iconic victory batok kang Prince Nassim Hamid. Sa listahan ni Barrera, pero nga ang suktanan dili lamang titulo, kundi apil ang dominante, kalidad sa pagkontra o kalidad sa mga kontra, longevity o gadakong epekto sa kasaysayan sa Mexican boxing.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga nanay, mga palangga nga namati karon nga dili komportable sila mga sabon, pulihin na kana mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka sabon nga herbal, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, lisensya ni Derek Ramsey posibleng masuspende tungod sa peking plaka. At ang sayron katropa ang detalye. Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
2: Yes, good morning mga maring! Usa ka mainit nga buntag today! Ay, bugnaw di ay! Mga maring, mainit-init nga balita today. Posibleng masuspindi o mabawi ang driver's license sa aktor nga si Derek Ramsey o sa iyang higala nga si Anthony Jude Violago o Violago. Tungod sa paggamit sa dili autorisadong plaka sa usa ka, ay naku mga mari, usa ka mahalon nga sakyanan, kining gitawag og Porsche 918 Spyder.
0: Sumala pa sa Land Transportation Office kon LTO, nadiskobrehan ang insidente human mamakita sa social media ang maong sakyanan nga dunay plaka nga dili mutugma sa opisyal nga rehistro ni ini. Samtang matod pa ni LTO na si Violago Mocono mupuli sa plaka aron magamit ang iyang inisyal nga EJV samtang padulong sa Osaka event. Itugyan sab ni Ramsey ang iyang sakyanan nga to sa LTO samtang gisurrender usab ni Violago ang iyang driver's license o dangayo usab og pasaylos ang duha o giangkon ang ilahang sayop. Adunay 5,000 nga multa alang sa sayop nga pagtaod sa authorized plate. Apan posible pa silang magatubang og mas bugat nga silot. Nakip na ang 90 kaadlaw nga pa 20 ba suspension. Ipanduan usab sila sa LTO nga mutungha sa buhatan karong Agosto 24 aron ipasabot ang ilahang panig. Ay naku ni si Kuano si Pari Pari Dirik mo na yun eh. Ang mata nga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erika Diligwa pa dalimis tayo sa kapan ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Dahil kaya salamat na bye.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 32 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 22, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atuang station manager katropang Arnel Cortez, atuang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ikamaghawa musunod na ang bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.
15: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
16: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
15: Zaton Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
17: Zaton Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
17: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
25: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Bullseye. XFM. Katropa.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kini nyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Alam ko sa akong kuan, Ralph, eh, kung eyeglass, Ralph, muraga, nabilin ko dito, Ralph. Adlaw karon may gala nga Webes. Pizza 20 na sa bulan, bagay gala sa Agosto 2026. Sa ngaan, may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Kami na sa bagay nyo, makauban ako si katropang Arnel Cortez. Aga makikuban ninyo hangtod kita, magahigala. Alas 10 antak, alas 9 bira di ay. Alas 9, magahigala, dagnas buntag, alas pagtunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu giskutanan. Dini ikaw ka kuig sona dre da kong kalambigitan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Apat sa dini ba magaigalas buaginod sa unahan tog ditas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga. Og suking tig paminawan nila binagyod mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum kaninyo nga tanan. Good morning.
0: Good morning.
1: Maing buntag sa atong mga katropa sa atong dakbayan. Og sa mga barangay may gala nga sakop nini. Ya magaigalas mga barangay nga nasa lagyong lugar, nasa mga rural areas. Mayong buntag.
0: Bullseye.
1: Bullseye. Sa mga barangay nga nahimutang may gala dere sa sentro or sa may downtown area. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning. Ganinyong tanan.
0: Good morning.
1: Mayong pagbalik kay Sikay sa atong mga katropa. No, diya sa may palengke. Diya mga igalas terminal. Sa atong mga kapulisan, kasundaluhan, atong mga teacher. Atong mga street sweepers, traffic enforcers. Atong mga drivers. Kumusta mo mga igala, mga commuters? No? Mayong pagbalik kay Sikay ninyong tanan. May igalhin ako tanganamos. Mayong panghuna-una. Namo may galas kapis kais panlawas og grasyag panalangin sa tulabaw nga magagagaw may mudanag budagaya kana atong tanan ning laing adlaw na usab ka tropa laing panidasab sa to pagbagabuhi babaw ning madanlog tang kalibutan mayong bagwa ni kay sikay usab sa to mga kaigsunan no dinhi mga galas sa area sa Davao del Norte una diha sa may Island Garden City of Samal.
0: Good morning,
1: good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: So mga katropa diri sa may Panabos City.
0: Good morning.
1: Ay buntag diha sa lokal ka pagamhanan sa Panabo. No, sa ato mga kapulisan sa Panabo, sa ato mga igalang naglangkob usab sa maong syudad. Hala, good morning, pagbanguna sa Mayor, Mayor Jury Lampagos.
0: Good morning!
1: Mayong buntag ni Muria Mayor og sa mga kaubanan sa local government. Mayong pagparikay-sikay. Sa ato mga katropa, diri usab mga igala sa Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning ninyo.
0: Good morning!
1: Sa mga igala sa Carmen, Braulio Duhali, Sawata.
0: Good morning!
1: Sa mga igala sa may Asuncion, New Corilla, Kapalong o Talaingod.
0: Good morning!
1: Mayong good morning kaninyong tanan sa ato mga katropa. Dinhi may igala usab sa Laluigan sa Davao de Oro.
0: Good morning!
1: Sa mga igala karon sa area sa Mawab, Laak.
0: Good morning!
1: Mayong buntag ninyong tanan diri sa may Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Mayong buntag sa ato mga katropa. Dinhi mga igala sa New Bataan, Maragusan. Og din yung sab mga katropa sa may Mako, Mabinig, Pantukan.
0: Good morning!
1: May buntag kaninyong tanan sa ato mga katropa sab sa may Davao Oriental. Ato mga silingan, mga higala, nga mga area. No, dinhi mga katropa sa may Bukidnon. No, di ang mga higala sa Davao. Hala, good morning ninyo. Dinhi may suon sa Agusan. Og tanan may gala maabot sa atong pagsibya Pinagis 107.1 XFM Tagum. Good morning, good morning. Og sa mga katropa na to. Kaya nagpaminaw ka na to, mga igala, pinaagi online.
0: Good morning!
1: Mayong buntag sa mga katropa na to, kaya nagasubaybay, pinaagi sa ato mga igalang Facebook pages, ang XFM Tagum, o gimarosab mga igala, sa atua mga igalang YouTube channel, o sa atong kiniakuang Facebook page mga igsoon, nga katropang Arnel Cortez mga igsoon. Mayong buntag kang dayang ato ning kanon sa hatos ani mga igalang basahon mag-check attendance na ta kay alas 7 jes na mga katropa inaot ko nga nakapangapi na mo diha og ang kape may igala nga lami kayong gamito gamit kayong higupon of course mga igala ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan kadali lang asa ni ato ang monitor karon mga katropa sa kining dayang asa naman to. Ato ang Facebook Live, mga Arnel Pineda, maningnia, mga igala, kadali lang. Ayun ang Arnel Pineda, kaya pati labot ang Arnel Cortez lang, no? O, di ara. Okay, alas 7, Jess na. Agatak na, may galas, buntag atong timbayaon. Kinig atong baga pinalanggaw, suking di maminawan nga sa ikan raman ni mga igalas, nagkadai ang mga bahin sa ining Pilipinas. O niya, nagtanaw sa ato ang live. Good morning! Kang, dahil lang, Unahon na ito rin nasa YouTube na si Flores Fina Cabalpin.
0: Good morning!
1: No? Watching from Saudi.
0: Good morning!
1: Si Ami Cabrera, Maing Buntag. Diya siya nakagilike na. Sige, palihog ko. Si Bonnie Perez, Mayong Buntag, Nel Pikhig, Maayo, ang mga kulukoy. Ang mga kulukoy lang, no? Si kisama ni Diri, Insan Bangkore. Hello, sir. Good morning from Leyte.
0: Good morning!
1: Rodel Pascua, Maing Buntag, to all viewers. Good morning po.
0: Good morning!
1: Romy Sal, Maing Buntag, Marisa Sarmin.
0: Good morning!
1: Edison Kabampangan, Giyas May Mingla, Cebu. Mayong buntag ninyo diya sa may Minglanilia, Cebu.
0: Good morning!
1: Boy, uwan diya. Hearty Pindula, good morning. And listening from Cavite.
0: Good morning!
1: Crispiniano Redulosa, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Si, kinsa pa niya? Si Adelina Flores.
0: Good morning!
1: Mayong buntag from Cagayan de Oro City. Good morning, ma'am!
0: Good morning!
1: Si Jovi Ustos Armudia from San Francisco, Agusan del Sur.
0: Good morning!
1: Og si Obet Cavillas from Davao. Mayong buntag, no? Sa manimus kapitan diya sa kanang kabantian.
0: Good morning!
1: Kabilis mo na, no? Glenn Onguria, Mayong Buntag.
0: Good morning!
1: Alan Versi, Mayong Buntag from Biliran, Leyte.
0: Good morning!
1: Mayong Buntag, upay nga aga ha iyo. Mga kaigsuunan na to, diya mga igalas Leyte.
0: Good morning!
1: Si Irams BPS, good morning, Sir Arnel. Listening from Taiwan. O sa tanang membros Aguanta Party List, no? Mayong buntag niya, magpadayon lang ta, bahala sigig paningil si Auntie Claire Butbut. Oh, magpadayon lang yun ta mga igalas pag-agwanta. No, yun tayo no choice ani.
2: Ayaw!
1: Kaya huwag ka na mga OFW na natog, di na kabalo mga agwanta rin, ang uli na ni. Unyang manguli mo tanan, no? Sao naman lang, wak na'y remittance sa gobyerno, wak na'y kawaton. So, ayaw siya magpanguli dayon in town, kay malugi ang atong gobyerno. Oh, malugi. One on niya mga

0: sa ni mo bag bapugusa na. 7:14 already, maing buntag, Rodel Opinaldo, Chudolo Likayan, Bro Milan Long na imbag na bigat. Maing buntag diha. Kuya Toto Villanueva, good morning.
1: Good morning.
0: Ismaila Sabiliano Asuncion.
1: Good morning.
0: Lia Manalaysay, Well Flor Masaudling, Robert Camiging.
1: Good morning.
0: Harold Salang, Ricky Misuna, si Dong Tuling, Lester Bilandres, Leopoldo Sapra Pardilio.
1: Good morning.
0: Boy Fernando Randy Santisas, Nancy Camilo.
1: Good morning.
0: Rodolfo Ramirez Villar, Bragicans Bukidnon, si Bonnie Marikit, ay, si Katrobang Bonnie Marikit, Rene San Miguel, Tagum. Abel Manlangit, yas may dipulog, mayong buntag, si... Ayan, Joy Dado Herbacio. Good morning, watching from Cao National High School. Cao? Santo Niño, Nabunturan, Dabao de Oro.
1: Good morning!
0: Ang buntag, si Viram Aira, Atiniam, si Iros. Saan naman yung pangalan ni Maygalan na mura na mag-urasyon? Oh. Good morning! Dili may manguli, luoy ang mga buaya from Hong Kong. Oh, ayos sige mo panguli. Kayo, saan naman, uwawa na mo yung remittance dire. Oh, wala ba kwarta ang atong kwan? Natanael Codera, good morning. Ugang Claire Castro, good morning po daw. Ay, humana ni. LC Asigiri, og kaninyo ang tanan, maayong buntag. Ellen Malasarte Chu, Ispi Buen, Ellen Malasarte Chu, asa man to si Ispi Bueno? Nawa man. No? Imbis kayo nag-comment na to, nawa rang kalit mga katropa. Marifi Mahinay, Balangan, maayong buntag si Ronald, good morning po.
1: Good morning!
0: Alas 7:15 na, may galantang nasa buntag, no? Mayong, may daghan din may galang nag-comment. No? Ami Cabrera, luoy mga kawatan, pagdili may mag-remit. Murag personal disorder na nang kang anti-clear. Ambot, lebot. Ato nang hataga pagtagad, Robert Atay, gikan na sa Ronda Cebu. Mayong buntag, March Zabate. Shem Angkog, mayong buntag. Mura og nindot atong pamormaron. Mura kwartahan. May ginaingon, may galangan. Nindot og barog, pero tiyan ga kurog.
2: Pinawa!
0: Achoy-choy, pero way gilamoy.
2: Ayaw!
0: Ayaw lang, no? Kasi may mahibaw, nga pa may mabahaw. Oh. Alas 7:16 na, bagahigalan, tag na sa atong bagbanag-umanuban. Bay mga katropa atong hataga pagdaga dinhi sa atong tulumanon. Una magahigala lagi kining kalaki ni Auntie Claire, mga katropa kay daghan ang nipalag. Ini pud apil-apil pud ni magahigala nganing si Lovely Granada gani. No katong tauhan ni Risa nagsuportang Risa. Nga nasabtan daw niya si Auntie Claire ang mga DDS lang gyud kuno mga bugo man daw mo. Pero una sa tanan ang nasuko di man DDS? Ha? Taka-taka, rasag pamasangil ni Maygalag, taas og suwang ay. Dili ba DDS na nasuko? Kapalo kasi nasuko? Act ba yan? O sana? Act CI, sana eh? Act teacher. Oh, DDS din ang act teacher. Kalaban man aron.
2: Ay, yeah.
0: Taka na mamug. Taka na mamug ngal-ngal niya. Diba? Nadugay na kong tutok ni mo flawless lagi kagkutis nindot ang resulta sa Santon. Maugani na ingon ako, di pa mo inom ng Santon Gold Coffee Mix. Na, baka mo, bahala mo. Nadutlan magani ko anang gluta-gluta anang Santon Gold Coffee Mix nga. Abi na ko guwa na ni kausaban. No, madutlan pa man. Anang pamalit na mog Santon Gold Coffee Mix. So may inyong ilangan langan diha. Sige, unya na nang unya na nang kape. Oh. Mura lagi kag si Father Plabi boss, pare imong dating karon boss. De actually, anniversary na ako karon mga katropa sa akong ordination August 20, Memorial of St. Bernard Abbot, no? Lagi Clairbo. No? 5 years ago. Sa among simbahan ha. Dili na ko nagamit kapoy mo si dadaan. Dito ra na sa awan. Dili na ko nagamiton diri kayo di ta magkasinabot. Ilaen magutan ninyo mga tinuuhan. Na akong iimpusar ng ako. Ay, wala na. Naraplin na ra. Dito ra na mga igala. Kung ato simbahan, of course, miton. Pero kaabot din mga higala sa ato ang katikaran aning social media. Yan na ito na i-appel. O na ako ah, so, sa mga nakailan ako, kahibaw na sila mga higala nga na ako simbahan. Pero dili may Roman Catholic ha. Ika 5 years na ako ron sa kuan gining gikan sa akong ordination. 5 years. No? Since 2019. Dito sa Umingan, Pangasinan. By the laying on of hands by Right Reverend Terry Law taga Texas nga bishop kaniadto sa Anglican.

0: Catholic Church. No? Mutan na mo, Groman ba na? Di, lagi, balik-balik. Oh. Hmm. Unang-unang pwede may mag-iminyo. Mutan na mo, Pilipinista po, dilisan. No? Oh. Aglipay, dilipon. Maura man na sila. No? Ana old Catholic Church unya mga magkapuyan mo sabay siguro i-search na lang. Ba? Ay sabay pusa na mga sabay pusa na mga kuan karon si Auntie Claire gani AI mangani gamiton. Oh. I-search na lang ninyo. Oh, sige. Alas 7:19 mga higala. Ay, mga isukutan na to, balikan na to. Oh, si Lovely, apil-apil mo si Lovely nga imaton pa. Nasabdan ko no niya. No, nasabdan ko noon niya, anak gini ni sila karon tanawa no. Kay wag sige ba na sila maigala og pamakak nga, di ko na sila kauban. Si Lovely, adto ko na maigala lagi kang Risa. Unya gini si Risa, di sad lagi ni kuno ang Kaliadong Marcos. Usabay di god. Nagiyara ba gito nang iyang gipanulti maigala kani adto. Nga, grabe ka antay Marcos sa una karon mga igala mo simhot magyapos utot. Wa. Hmm. Uban man ni sila kay katumito ang pagkamatay ni Mima Alicia. No, katong dito sa Haya, nagkuyog na sila. Nagkuyog mo na sila mga katropa. Good morning, katropa Arnel. Mabuntag daw kang Buyet Dalanan from Tagum, Mirafuentes. Shout out ko sa nang gaagwanta. Suko ako Mrs. Auntie Claire. Kay gipasangin lan ni na siya sa nahitabo sa shooting incident sa Sambuanga. Yo lagi si Kuan, ingon si ni laban man to si Kuan, isa ni Lovely. Ingos Lovely nga sensitive ra kuno kaayo ang mga Kuan, no? Dili man daw na pasabot nga Kuan, mga teacher mo gipasangin lan, no? Ang giingon daw ana is naay kunoy mga teacher nga mao pay magtudlo sa mga bata og pagkawalay mudo. Ako sa dio ba ko gahapon sa akong gabahin mga gala di man ko mo dinaya na naamang yod no naamang joy kamal dili man tanan perfecto teacher bay naamang yod kamalian dunay mga problema but ang pangutana man gud na ko ani mao ba to ang appropriate time no pasibo-sibo man gud na mao ba toy tuk mga panahon aron isgutan nimo to at least you can be sensitive enough nga murag na tinuod man ni nga issue pero di usa na ko ni isgutan ron. No, di sana ko nisgutan nun kay naamay, unas na na investigation. For example, may nangguwa rong istorya, may gala nga, ang target nyo kunos bata, no, katong shooter, mga igsoon, ang teacher, dili ang katong iyang classmate, grade 10 student ba to, dili to. Kung dili, katong kuno teacher, mga higala, kay matod palagi, gipakauwawan kuno to, mga higalang maong shooter. No, so, kana, tinuod na ba na? Lili. That is yet subject to investigation. So di pa ka makaingon mga higala nga sa teacher. No? Kung sa manggalis na sa teacher mga katropa, kay ba man ka nga, dako ugay nga community, no? Unya, given the sensitivity of the issue, at least magunahon na ka nga, sakto baka ni akong istorya. No? Ako baka ni buhian, di baka ni ma-offend sila. Kay, abalo ka, mayon sila nga, na-offend siguro mo kay tinuod man, dili, oy, dili na may gala ni si Sari. May mga teacher na offend, bisag kabalo sila sa ilang kaugalingon, mama. Nagwa sila gibuhat mga daotan, maayong imaygala pagka ilang pagkadumala sa ilang mga classrooms, etc. Na offend sila maygala, siyempre because they have been generalized. Kuan ba giusa sila pagtan-aw, gibugko sila pagtan-aw mga katropa. Ato nang hatagan pagtagan, maygala sa tubag panag umunubas sa laman ng bulsay. Bulsay! Bulsay! Alas 7:23, mga ikilang tag na sa morning. Ayong buntag rin yung tanan. Sa maning greetings ni paring bubong din eh. Advance 23rd birthday sa akong second born daughter para ugma August 21 nga si Alexa May Pilones Algabri. Basta ni mga kaliwat, mga katropa ni paring bubong. Good morning! Morning! Og advance happy birthday! Richard Gomez. Richard Ibanez. Good morning, katropang Arnel. Pugi. Uy. Pugi naman ang tani. Nindot kayo imong background. Bagay kayo sa imong screen. Greet na ako akong asawa nga si Jetro akong anak. Amping permi. Jeho Albete Gisoro maing buntag. Ma'am Monique Orocio. Good morning. Ni mo rin, ma'am. Pinasimbliras, ma'am Monique. Uli-li di ako. Galicano Timtim, mayong buntag. Good morning. 7:24 already, mga higala. Di tamaglangan, di na tamaglangan sa itong bagampus bulsay. aron nga makapadayon ata kana atong hataga pagtagad sa atong pagpanaguban-uban. Og matod pa. Napaikulang di ay. Diri mga ikala sa atong tulumanon. Matod pang anti-clear nga mad aduna kunoy kining magandang benepisyo no nga nahatod ang ulan mga higala ngadto sa katawhan. Naon siya naman yung tao mo. Kana nindot kay natong isgutan. Abi nimo mga higala, tinuod ba na? Subjective man kuning ulan bay, no? Subjective ning ulan. Sa mga mag-uuma, it's a blessing. No? Sa mga bata, it's time to play. Subject, kuha na siya ba, no? Magdepende na sa mong status kinabuhi mga igsoon. No? Sa mga mag-uuma, it's a blessing. Mga kaigsoonan. Sa mga bata, it's time to play. Sa mga gibiyaag uyab, pag ulan gani Ralph, musamot ng imuhang kaguol. Pagtulo sa ulan, no? Makaingon jud ka mga higala og bunok pa ulan og banlasa kining nag-umidukong kasing-kasing. Ayaw! Paphaa kining mga talinggab nga milagbas akong
1: pinawa.
0: Lami kay kung angka ka nang imotera ka, imotera. Lami kay imot may galabas sa kada tulo sa ulan, matagpatak. Matagtagdo sa ulan. Daw mga adlaw ng labay. Balakan ra gud ato ni kadali. Hamat ako ang kwadre. Ang ganahan ako mo ang ganahan ako equalis. Pero YouTube basta ko lagi si YouTube bay. Sensitive ba gud ni kay YouTube mga katropa? Dali ay kasuko YouTube ba kay tamparoso. Roger, kasi may yani ganahan ko ani gininot ni gamiton pag mag kuan ka o kani gininot kay ni gamiton magbalak kag mabalak kani karal kini mong gamiton ral no kini ral po di mamu play ano man eh daot tagalin ning plakahan ni bay bulukso man.

0: matagtagdo sa ulan. Daw mga adlaw ng labay. Mga adlaw nga napuno sa talidhay. Kaya ba umago sa talidhay? Ni adtong panahon nga atong panag-uban piskay. Apad karon gibanlas nining baha nga mihasmag nining kapalaran. Di naman gantong saan mo. Di naman gantong saan mo nga dili malugtab. Kining pantayog sa atong pagminahalay. O pinangga. Matagtagdo nining ulan gikan sa kalangitan. Daw mga nang ligdas nga mga gutlo. Nga muduaw sa akong handurawan. Lunhaw pa sa akong panumduman ang imong larawan. Sa dihang giakko gigakos mo ako niyang nagkiat mong mga bukton. Pagkalami tagamtamon. Apan karon kabug na hong paminahon. Ay nako. Kung saan-saan tayo inaabot nitong programa natin. Well, floor ba sa odling? Mayang buntag diha. Tonic pass. Sala na sa ginikanan. Abi ni mo di matama humahuman ani mga yagala magsigitag pangitaig sala. Kamu kuno. Naabay solusyon makame up mga yagala sa sigig pangitaig sala. Oy, panghatag mog dollar atong akong balak ha. Yabog katawa ni. Ha? Oh. Ingon si Jubin Bakasi nga okay kayo si Rarin. Ako ra man ang gitago-taguan ako nga talento may gala pero wala gi. Ini akong talento may gala pang tiguang.
1: Secret.
2: Pinoa.
0: Balak ko lay, wala script pa. Script. Script pa mo balak. Balak ra man di ay. So, gusto rin niyo ang balak na kadaadlaw? Masama niya klase nga balak? Masamang balak? O, alas 7.29 na may galantag na sa Dubag, Baragubaruban. Ngayon si Crispiniano del Redolosa. Ayaw lang naglitok ka, Crispiniano. John sa... John 1028 siya nga... Hoy!
3: Hoy!
0: Tibay, manday ka mo balak katropang Arnel. Abini mo kanang balak mga igala, imurang ibutang imong kasing-kasing diya sa imong giingon. Unya imura ng piyong-piyungan ba? I-feel yun ni mo nga, ikaw gitong nag-istorya? Unya, of course, the language mga igala. Nga lang yung, sir, makarelate yung ko sa una, kay naay manguyab mo balak. Ulaw, Daniel. Alas 7.29 na may galantag na sa itong bagbara gubanuman. Dari na ito, mga igala karoon sa itong dulumanon. Ag bulso yung karita sa itong natanawa akong matayip direk. Kuya Cardo na noon matayip na ko. Pinawa! Pinawa, klase ninyo ba? Arita, mga igala sa itong pag-ampus bullseye. Maroon na huligan kita, mga igala, ninyo itong dulumanon. Kay 7.30 na mga kaigsunan. Humanang is their mission number. Dari na ito karoon, mga igala sa itong mga nagunang mga kadikaran. Balita, isyong kiskutanan, nga itong hataga bagdaga. Dapat sinili pa. Arita, mga igala sa itong pag-ampus sa bullseye.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Pinamdam ng kanunay mga igala. Nga daw tan mo sana ay nining katilingban gubikan kay mga tao ka doon ay mahibo ka matarong. Nangiyugpos lama.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mag-ausap ay galo kumusta og maing buntag ka rin yung tanan. Alas 7.33. Welcome. Welcome. Welcome mga igala sa tong program proper sa Tulubanong. Bullseye! Ano na may gala maghisgot sa nagunang mga balita? Nga tumataga pagtaga din ni may gala sa itong pagpanagubanuban. Napungot karon mga gala ang mga dili lang ang anaa sa itong mga teaching community kundi mga gala pati mga tao na lagot sab. Gawikan mga gala sa daw din ni mo makita ang any ano bisag gamay lang may gala ng sign of remorse. Gikan mga gala kang anti-clair. O man ini mga higala na buhian nga tama man mga higala yang kuan mo ingon nga adunay uban no adunay uban dili kuno tanan adunay uban mga kaigsuonan pero kabalo ka kasi makalagot may higala is kanabang insensitivity ba no wa man lagi paghuna-huna mga higala nga tama bakha ni karon bakha ang tukma nga panahon nga ako ning i-address o ako ning isulti. No? Unta na igrasa, unta na hunahunaon bito mga katropa. Is this the right time? No? Nga mo na isulti na ko. Na nasakitan, na namatay, na naguliyang, na naguol. Mao ba ni ang panahon? Or mao ni ang panahon nga karon sa karon i-assure usa nako. Ang mga ginikanan, isip na ako sa gobyerno, isip na ako sa palasyo, i-assure usa nako ang ginikanan. Datili angay mabalaka gubikan kay kini mga butanga is well taken care of. Ano ba no? Giatiman kini, giimbestigahan kini, wa kini gipasagdan, gitutukan kini. Aron nga di na mukaila pa, di na mukatag pa. Maghangyo lantas community, maghangyo lantas katilingban, nga dili magpataan, siguro maayo nga. Dili kay, di ba? Duha kong kabutang ang giinsert dito, wa mo kabantay. Duha kabutang dito, ang mga teacher, mga higala, kabalo ka nga nung giinsert nun niya. Kaya naay mga video, natanaw siya sa mga TikTok. No? Naay mga video dito, mga higala nga, iyang gihimong example nga iya pang giprint ora man ighanggaw may gala sa sitio nga iyang giprint nga igso nga gipakita niya dito na pinaahit pang simod mga igala sa impact
2: ayo
1: nay video dito nga iyang giprint ba to niya no adit na to video ku ana to kining printed oh print na to iyang gipakita nga to mga igala nga mo ni oh oh. Ngayon ako no mga higala yung mga teacher lagi nga. Andito mag nakita na ako, nag-describe og unsas BBM. No? Suko na sila. So kamo mo mga teacher, kay bawo man mo, ay na lang mo apil-apil sa aning amo ang kami mag-o diri sa kaming mga naas private o kaming mga citizen. Wa may problema kay wa may nagdawat sweldo sa gobyerno. No? Wala may problema gumikan kay wa may 13 month pay paabuton. Ang amo radyo diring problemahon, ang among tagsa-tagsa ka mga employer. Pero sa gobyerno, pwede may libre may manaway. Pero kamo nga naa sa gobyerno, pwede mang gihapon. Pero kuan na lang, ani na lang, no? Likay-likay na lang. Kaya kamo may maipit, pangitaon mo susama ni inyo. Gidaginot, mga inila itong mga bata, ka-video-video dito sa kalinan, mga igala. Diba? Gidaginot, mga ito nila. Di ba na pag tugpa ni BBM dito mga higalas kalinan na mga bata dito gakuan nga nagvideo niya ikansawan mga higalas BBM layo ra gud eh makaduol balay ka ng helicopter layo ra to gizoom lang mga higalaw niya gavideo sila unya siyempre ilang gibibi si BBM mga kaigsuunan pero suko ang Malacanang nga to suko si Anticlair ato so mao na para na kumoto mga higala na himong isa nga kuan mo nang iyang gibirahan no. Karon, kadto mga teacher unya ikaduha, napa sila ang gi-insert dito bay nga ang violence kuno nahimo mangod nga example, ang imong iyang iya na pong himo nga example, ang kang BP Sara mga igala nga nag-live naka kuan, naka video unya naghulga mga igala sa presidente. Sa asawa sa presidente o sa igagaw sa presidente. Di ba? Mauna mga higala ay moto'y igi-insert. Pero ang pangutana ba, tama ba to nga tubag para sa Sambuanga incident? No? sakto ba to nga panahon para i-insert nimo duha man gyud gibasol teacher mga higala nga dili teacher tanan kanang mga teacher kuno mga higala nga badlungon nga motudlog walay mudo mo maklaro man do siyang istorya oy bisag un, lubagon bawugon pa man gyud mga higala ni Lovely Granada sabak kabawog mga higala sa iyang suwang no nagbasa ko atong iyang post gahapon tama daw si Auntie Claire bawugon pa man gyud nimo. Tama si Auntie Claire sa punto nga naadyo yung mga teacher, mga higala nga, need reformation. Di ba tamo limod, ana, no? Pero ang akong point, mga higala, mo ba na right time? Mo ba ito'y tama ka panahon? Ay, siguro ay tama ka panahon, ana. No? Kung asa man siya nakadungog og chismis, kay, por siguro, wala niya gihimong basihan ang nanggula nga mga impormasyon nga. Kuno, kadto mga higala ang bata, ang target niya ang teacher. Nga membro sa LGBTQ mga higala, kumikan kay gipakauwawan siya or whatever mga igsuon, nadamay lang kuno tong uban, mga ang target yung kuno ang teacher. Now, kanamang kung gabutang, paminaw mo ha, ako sa akong kaubahin, di ko mo verify ni ana. Ngayon naman, wala pa mga mga higala na pagawas o verifikasyon karon kung tinuod ba na o dili mga igsuon ang atong right authority, right agency nga nagdumala o nag-imbestiga ni ana. Kana siya gabutang, that is an speculation, mga igsoon. No? Spekulasyon lang kana unless mga igala, otherwise proven. No? Mapamatudan. Mga gani karon nga doon na ilan nanggi, wala nila nagipadaplin, ilan nanggi, paingon sa dito ang investigasyon, nga tanawon kung tinuod ba mga igala nga, doon ay nahitabo, nga sama ni ana nga, murbang kumbaga, nahimong mitsa nga nung nasuko mga igala tong nasangpit nga batanon. O katong mga igala, gawin nga nahingato. So, sa akong tanaw, dili to mo ay dahilan, dili to mga higala mo ay basihan ni Auntie Claire. Ang basihan ni Auntie Claire sa paghisgot sa mga teacher, duda ko, katong yung sa Dabaw. O katong naa sa TikTok mga higala nga nag-suwat-suwat o niya gipa-describe o unsa si BBM. Nganong onion skin kayo mo kung i-describe si BBM? Ha? Nganong balat sibuyas kayo ni mga higala ni si... Auntie Claire, no? Pag mahisgutan, mga igalas BBM. Grabe. Uyawag ang auntie mga katropa. Paminaw na to siya karon. E di bang yun, di bang yun mo. Angkon pa eh. Asa. Sige, paliwag ko, katropang gab. XFM
2: Katropa. Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat.
1: Hindi po kayo lahat. Ibig sabaw sabihon, Auntie Claire.
3: I talk to my disclaimer
1: ha. Kuan kay ko kanang sensitive ko aning language. Mga kaigsuonan kay sa seminaryo na ami subject nga philosophy of language. No? And naatay ginatawag may galang nga language game. Dakop-dakop, di man ni madakpan siya, Declare. No, inlas pa ni mga higala sa manatad, dangog pa ni mga higala sa kasili. No? Pero ako definitely makaingon ko mga higala, kaya na ko ano? Kini mga higala nga ingani nga istorya, no? By using the theories and principles mga higala o philosophy of language, no? O bisag tanawon nimo akong TOR sa college, appeal gyud na siya subject. Appeal na siya subject. Siyempre naman sa kining sa karon wala na ilabot na no. Sa college lang. Kuya mo mga subject dito seminaryo kay mga wa mo ilang mga subject man. Metaphysics, mga kanang subject nga ko ani nakadungog na demo ana. Epistemology. Sa may gitunan di akatropang Arnel, kanang mga piste. Epistemology. Itong mga yagig seminaryo, kabalo, ana. No? Unsa pa man, medyo off sa labinas karon ng panahon, di na kayo madungog. Metaphysics, epistemology, hagiology, sa pa man, kining predivinity, of course, katong mga sacraments, mga kuan, lahat to, church history, lahat sa to. O, sa kuan man to, religious education man to. Sa pilo lang, no? Kining philosophy of man, pero kanang uban known na kanang mga existentialism blah blah blah, philosophy of man mga yan. Kahit sana siya ilado na. Pero kanin si Antigler may gala paminawa ha, ang iyon niya, hindi lahat, hindi kayo lahat sinisisi. Sa ato pa na certain group nga gisisi. Sige, usabo na to para dikta masayo palihog ko. Balik ko na to.
2: Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat. Hindi po kayo sinisisi.
1: Sa ato palagi. I-grouping sa nibe. Hindi po kayo lahat sinisisi. But pasabot, doon nag-uwi porsyon nga gisisi. Bisayon tani, kailangan mo ng sisi. Murabag, sakit na ba na makasamad ng sisi, magayagala? No? Hindi po kayo lahat, dili kamong tanan gibasol. No? Dili kamong tanan gibasol. Sa ato pa, dunay bahin ni anang nasampit nga community or dunay kabahin, mga igala, ni anang komunidad sa mga magtutudlo, nga gibasol ni Antikler. Ha? So, we can construe, mga igala, nga firm yun siya sa una niyang pamahayag. Wala man, no? Iyan man ang explanation. Iyan naman ang explanation. Firm yun siya sa iyang pamahayag, mga igala, nga teacher, maoy dahilan, mga igala, ganun na yung ato ang bata. Now, although, kana, mga igala, no, dili na mag-define sa kada teacher. Pero kung ikaw mga igala magtutudlo, makaingon ka, di po siguro. No? Murag di po siguro. No? Although na yung mga teacher mga igala nga, BBM kayo sila. Unya, dapig kayo silang Antikler. Unya, ang ilang ilang kunong gikasabaan, mga DDS. Ang ilang giaway. Kay ang mga DDS kuno, mga utok bulinaw. Well, mga utok bulinaw, bayad mo, na yung mga DDS dere. Mga utok bulinaw kuno mo, no? Kay matoy.
4: I talk to my...
1: Muna yung tawagon ganig, didilis, no? Kay utok bulinaw kuno. Pero, ang nasuko, ani dili man DDS, no? Ang katumang mga igalang grupo ni Tinio, DDS din as Tinio. Diba? Kung ano na, diba? Act teacher party list. Sila may nasuko, ani? Anong ipasol naman sa dinyo nga to sa mga tao nga wag yung tanang hilabot? Wadyo may mga ayog yun ba? Oh, kanang inyo mga followers, mamaoras ang mga utok ninyo sa... O ba na sila maghilabot ninyo? Ano inyo man yung una-una hong hilabot? No? Ang nasuko, ana, ganito mo sa act teacher, yaw-yaw. Sila may nasuko. Sige, balikan ako mga kaigsuunan. Ang sa ingon ni Antikler? No? Hindi po kayo lahat. Dili kamong tanan gibasol. So naagyod gihapon sa inyong community, ang gibasol. Uyawag yun yan ni Antikler. 746, may gala. Parayon.
2: Ito ay pagpapaalala. Gusto lang po natin no, ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugnayan.
1: Ay, delikado dahil na, Gab, kay hubugon man dahil mga estudyante, Gab, no? Ay, tagahubog man dahil pong mga teacher, eh? Kayo daw ang tagahubog, ha? Sige, padayon ang tikler. Kami na ito na ron.
2: Lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po.
1: Mm-hmm.
2: Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli.
1: Insensitive you guys, sa kung saon. No? Tama mo na, di ba? Sakto man na mga igala. Na, musupak ba na ikan ang unang tikler nga. Ang mga magtutudlo may mo, amuma mo, matuto sa mga bata. Muhubog. Dili, muhubog nga iyang hubgon. Sa Tagalog man ang muhubog. No? Magmatuto mga higala. Supak na ito na, dili. Tama na siya. Kaduha niyang punto. Nga, usahay. Murag kanta, no? Na yung mga higayon, nga, ang mga magtutudlo pa hinooy mag-una-una. O mauna hinooy mahimong impluensya. Nahitabo pa na? Yes, nahitabo na. Wa ko supak ana anti-clear. Pero ang akong pangutana, no? Given the context sa nahitabo, angay ba? No? Because sa akong panabot, this is not an official statement. Sa the way I understand mga higala, kanang iyang kuan, iyang kaugalingong opinion niya, siko balik-balik istorya, di lagi magmatra sa atong imong opinion lagi. Ngayon man, spokesperson ka. Press officer ka. Kang kinsa man, sa palasyo. Palace press officer. Mao ba na ang masulti sa palas? Okay, kumbaga, kung ikaw spokesperson, you're speaking on behalf of the office, nga kung makasulti pa lang unta ang palasyo, mga higala,
4: ayaw!
1: Basigi, balikas na ka. No? And, she's working for the president, mga higala. Gani, di ba? Trust and confidence mo yung isaligan, gibasihan, munang naapa na siya di at may gala kaya nagsalik pas BBM niya. No? Pwede ba mahatagan mga gala tama nga distinction, no? Asa diha ang imong opinion, no? Asa diha ang imong official nga pamahayag, no? Kaya sa ako bang kung nasabtan o na, madungog kada adlaw almost every day mga gala, ang tanan banat ni Auntie Claire iyang kaugalingon gikan sa iyang mga higalang kaya di man mga igala kahiluwas ang Pangulo, way script, siya na lang, no? Sa mga presidente ka.
5: I talk to my worthy.
1: Huh? Like Taiwan chapter. Salamat niya, Yang Chen. Oh, para yun, Auntie Claire. Humana na? Humana? Oh, sige.
2: Gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga...
1: Guro. Ay, nako! So, wakabalo ang... So, ang mga teacher karon, wala sila kay Bao nga sila'y magmatuto sa mga bata? Samot na noon ang imong statement na nisamot nagkalawgaw noon.
4: Ay, yeah.
1: Sadali lang, ha?

0: Alas 7:51, sa ato pa, usara ko na to ka pahinumdum. Kining pahinumdum, hatod ganinyo, ni Auntie Claire. Usara ko na to ka pahinumdum, kay basin ko na ang mga teacher, wa na mahibaw. Kuyawa ni mong, iba, i-atras daw gamay, balik ko na ako to, gusto ko makadungog ato. Bakahin, basin daw wala na, naka, basin daw, wa kabalo. Nisamot naman noon nag-insultos mga teacher, may gala. So ang teacher, nagpabuang-buang lang. So ang teacher, karoon mga, dahil mga teacher, karoon nga, wak kahibaw, nag-unsa siya dahil sa eskwilahan. Ah, tayo po na istorya ha, Auntie Claire. Eh. Lagi, kung sa mga bisaya pa may gala, mojoy ako maingon. Ah, tayo po na istorya ha, Ralph Boy.
1: Ay,
0: ha? Krabi kalasag utok, eh. May buntag ni Buda Pre, Charles Darwin Luison, pilpila ang bakba ni Auntie. Pwede pa lang. Sige daw, balik ko na to. Sige, go.
2: Ito ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad.
0: Okay.
2: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Okay.
2: Lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao.
0: Mm-hmm. Sige.
2: So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro.
0: Grabe mo ng assumption ni mo, Auntie Claire. Oy, grabe na nga presumption mga higala ba? No? Ako lang ito gisulti, no? Giconnect na ko sa gipusil na ay nahitabog incident sa Sambuanga, ako lang tong gisulti kay basin wala kabalo ang atong mga teacher. Grabe, si tan-on mo sa mga teacher, wa na gihanaw. Mabitaw na nga. In matters like that, labi na kung gani, kita mga media, mga kami sa media, mag-practice gid mig sensitivity anak mga igalam, inganak nga mga issue, mga katropa, no? As much as possible, kung pwede palang gani nga i-suspend yun mga higala ang atong judgment on the matter or ang atong comment mga higala sa butang, pwede na itong buhaton mga kaigsunan to give way to the investigation aron nga makakuha tag katong dito na mga higala sa base sa facts and investigation mga kaigsunan, no? Si Auntie Claire basangin lang baya ka nga man. Sana mema mami a mema di ay the mommy returns mo gipasang di ba gipasangin lang man siya mga higala sa si Corina Sanchez man tawag yun nga ni sumpay sa istorya ni Irise nga mema no so nang mema mema no may masabi lang daw si Auntie Claire. Muna magpataka na lang putak mga higala. Bahala gwa masood sa wa sa context, no? Wa, wala sa saktong ayos. And then later on, wala naman problema kasi she owns the podium. She owns the spotlight. Every na, anytime later, she can explain mga higala. Kaya sa po na. Matay. No? Sige lang, bahala. Hindi na mag-ibang nga ipasailog yun. Na, gahi pa mga igalas magkuno.
1: Ay!
0: No? Dapat ito, dagihuna ako na sa tarong. Banga, nabakay ma-offend ani nga, nabakay ma-offend ani nga akong, ako ning buhian? No? Kay, ang mga hanggaw po karon mga igalang nga mga loyalista, ang ila pong gi-construe mga igson, ila pong gi-conclude nga, ah, kaning mga nasuko, muna ilang binuhatan. Kabiha gud nang utoka. Kuyawa gud ninyo mo conclude. Why premise diretso conclusion?
1: Ay. Wow.
0: Wagi mga wanay mga daghang pang mga pasakalye diretso na yun. Human diretso? Conclude diretso? Kuyawa gud.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Baka hindi alam ng ating mga guro. Wa mo kay bawo day day teacher. Chero, wa mo kay bawo kung sa inyong ginabuhat dyan sa... Unsa day mo dyan sa eskwilahan, chair? Bungot sa ito yun ni Santiglas. Sige dong, Gab.
2: yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay...
0: O, tanaw. Diyan na. Sugod na.
2: Isa lamang sa mga...
0: Yagyag na. Natin. Mga papel.
2: Ito naman ay nabalita na rin po.
0: Oh, tanawa. Diba? Tama. Si... Tanawa lang kung sa kabuuan. Ngano? Oh, diba? Sus, Marie Joseph, mga igala ng bayhana ni. Dalawa. Sa... Exhibit number one. Exhibit A. Ibinig siya magani. Exhibit A. Kano sa na naitabo? Asa na naitabo? Davao. Nabay teacher niya? Wala. No? Kinsay na niya? Estudyante. Auntie Claire, dili tanan actuation sa estudyante. Gitudlo ni teacher. Baita po na na. Ngano din ang Roblox si teacher? pag ang estudyante magahigala na malikas, pag ang estudyante magahigala nagsinumbagay, si teacher gyud, necessary gyud magahigala, nga tanan hiyas sa bata, si teacher gyud gatudloan. Yes, ang bata, ang teacher magahigala is mao ang molder, no, tig form, tig matuto. Luya sa mga teacher magahigala nga kuan ba yan eh? Matod pa ni BBM, tagluto ng torito riladang pansit. Karon gi labatibar ang Auntie Claire. Wala gyud ka na mao. Bisag unsaon. Laban-laban po ito, mga igalang taas og suwa nga si Lovely Otro po. Tama ra gud na, oh! Ang konteksto sa istorya sa Sambuanga, ang gigamit kalinan mana katunitong tugpas BBM dito, mga igala, gagikansawan sa mga bata. Kisa na ibasolo ni mo ato. Naade teacher ni Ingon ato nga, sige, kansawin ninyo. Naade ay! Ikaw, Auntie Claire, himuong good minimum bulok.
1: Pinawa!
0: No, himuong yun din ang bugo, mga higala. Tanawa, sa sige niyang explain, no? Sa sige niyang explain, dito rin yun siya mabalik. O, di tama ito akong ingon. No? Asa man mga higala ni balik, o, dito na po sa kalinan. O, kaya nga doon ang nasulti ito niya, mga higala, mauni iyang pruweba. Ang akong pruweba, ngano'ng nakaingon ko, doon ay mga magtutudlo nga murag nagpasalaag na hinoon sa mga bata, nagtudlo pagkaway mo do, tanawa ni o, asa man ni dapit, kalinan, konteksto, kung sa'yo naitabuan eh, nitugpas BBM, no, gikansawan mga higala sa mga kuan, pero layo, rakay na, zoom, naka-zoom na, ilan na yung ipaimbestigahan, gidaginot nila ni. Gidaginot nila ni, gikuhit nila ang DepEd Davao. Ang DepEd Davao, wapas sa kamahimok kay gobyerno man siya na sila may igala, of course. Lain sa gayog mo yun sila, dili, musupak may, kay dami din si Davao, dili, po na pwede. No? So, sige, himok, may igala sa DepEd Davao, ah, itong mga bata, dali mo dali, pangayok mong pasaylo.
1: Pinawa!
0: So, nakita na ninyo karon? Ang ginaingon ako, mga igala mo, na di ko makumbinsi, mga kaigsuunan, nga wala sa intensyon ni Auntie Claire, mga katropa, nga naadyo'y birahan. Hindi ko niyo makonvince na. Inanta na bitaw mo, sensitive kay kuan ang language, may gala. No? Sensitive kay kuan ang language. Kay ba o magani ko nga nasuko ka, bisag mutexra ka. Mabasa ka na ko na kanila, ini siya gibati, oh. Hindi, ta nakareplyan, bahala ka diha, no? Yes. Oh. Sa, the way palang i-construct ang message, the way palang sulaton, no? Construct na may ato, sige ma.
1: Aya!
0: Pero kayo, madato na tani, kaya sige naman tag-construct.
1: Pinawa!
0: Tanawa, di ba, di ka was gyapon, sige gamit, kalinan. Oh, pruweba na ko, naagi mga panghitabo nga mga bata, gitudluan. Oh, wala na pod, no? Hasty generalization na pod. Sure ka nga ang mga teacher may gatudloan ang mga batas kalinan nga kansawin ninyos BBM. Naakay ebidensya? Naunsa naman in taon may gala. Tama. Actually, ang term nga palingkera is very ano, appropriate para sa imo. Mura jug ka na nakig-away og silingan kay nganong gihalay ang hugaw nga trapo sa ilang nindot nga kural.
4: Ayaw!
0: No? Ana, no? Mug makasilingan kang sama aning antikler mga igala, may pagnibalhin ka dito sa bukid. Pre, pa ako mga kauban sa nasipit binas... Uy, naana po di ba? Gani akong nabasahan, ha? May gani nabasahan ako. Ipit na din eh, masabantang antikler. Emeline Villagonza sa Palieda. Maka-stress man si antikler, oy. Diomedes Pinote Senior, katropa Arnel, maayo pa siguro siya ang ayaw lang, kay mapriso taniana. Connie Salazar Crayo, katropang Arnel, dili man katingalahan ingana si antikler kay maosad ng iyang amo. Maupod. Huh? O na ginaingon laging kaloy nga, iapod na.
5: I talk to my worthy.
0: Alas 8:03 na mga higala. Ang tag na sa buntag. Dire sa YouTube, Crispiniano Redolosa. Hoy! Sag din na sa Chab Release. Naanap po din ang tabaghak niya.
5: I talk to my...
0: Sag din na. Once, ugnaa pa akong atubangan na ni-impacta. Langkato nako ng pala sa iyang luyo, ilaparo nako sa iyang dagway, idasok ko na sa kurtina na sa iyang luyo. Edeline Susmenia, katropang Arnel, kanagod si Ante, expired na ang natumar niya mo nang pataka na lag yama. Pablito na Karyo, padayon gyud sir og banat sa ila. Last man 8740. Good morning, katropang Arnel. Kana si Claire. Kana si